0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad.
4: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi nga brain food, kag gantinlo man san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DGX 500. Di na problema mo bala ang mataas nga blood sugar level? Mag DGX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa guarantee nga makabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DGX 500 na. DGX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DGX 500, ang pinakakampyon kag antioxidant. DGX 500, Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
5: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, kuti kong buntag gabi mo. Nanglan sa akong nga ubra, alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang Mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
4: Mighty C. Mighty C, ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Rosita, Mighty C Maria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Basta subong kung mag-abot ako ng menstruation, wala na gina ko makabatsyag sang sakit.
4: Mighty C, babaka sa mga butika. DDX Beauty Soap.
7: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, gina-recommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
4: DDX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
4: DDX Beauty Soap.
9: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
10: Una,
9: problema, gid ako sa akong body odor.
10: Huya na ako magatubang sa akong mga customers.
9: Pero subong,
10: sadyan na gid ako sa budig sa DDX Beauty Soap.
9: Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit.
10: Salamat gid sa DDX Beauty Soap.
4: DDX Beauty Soap.
8: Babakan sa mga butika.
11: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sas 4 Biotics. Gadalhay ang pag-ariya.
12: Sa amung lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
13: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
12: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska. Nga nagapataas ang energiya. Kag stamina sang lawas. Para sa mas astig na performance. Extend.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
4: T3 Bio. Yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, tapos magtrangkaso, mag T3 Bio ka. Ang T3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. T3 Bio. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing si Arjen, nagkanto si Life, isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiambasin tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
4: ako, tutunan.
2: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
16: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
18: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gidmasawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
4: DTX Beauty Soap.
20: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
4: DTX Beauty Soap.
8: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
21: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagidya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
12: Extend food supplement for men. May maka, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
21: Ga! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at
0: Mindanao and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro 103.1 K5 News FM Tacloban City 107.1 K5 News FM Olongapo City 94.5 K5 News FM Calipo 95.7 K5 News FM San Jose Antique 100.9 K5 News FM Rojas City 97.7 K5 News FM Dumaguete City 88.7 K5 News FM Iloilo City 95.7 K5 News FM San Carlos City 89.7 K5 News FM Sagay City 102.9 K5 News FM Kabangkalan City Ito ang himpilan na kampiyon sa balita kampiyon sa musika kampiyon sa drama kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City 101.5 K5 News FM championing the lives of the Filipino.
1: Oras ka K5, alas 8.13 na sa aga. Welcome ka K5 sa aton Siniga Live Coverage. Subukad lao para sa aton Siniga NBA Finals 2026 sa tuka sa San Antonio Spurs and of course the New York Knicks. Ka K5 ang home court subuga dara sa may Frost Bank Center sa may San Antonio, Texas. Ini siya game number 5, baka upod yun, KK5 Red Salgado, and of course, KK5 Eljan Castanio. So, blow by blow, KK5, gidulong natin si inyo, ha? Iring gakalatabo or matabo pa lang para sa game number 5, mga KK5. Kung magdaog na rin ang New York Knicks, maging kampiyon na sila sa NBA Finals 2026. And of course, kung magdaog naman ang Spurs sa K5, may arap pa sa game number 6 nga paghihiwaton dito ya sa may New York Knicks naman nga home court mga K5. So again, ang atong Siniga Live Conference gandulog sa inyo sa Power Trio ng atong Siniga DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Mag-agad na sa inyo kag sa atong Siniga mga tagpalabati ha. Tutok lang kamo sa aton sining FB page. Pagitaon nyo lang ang K5 News FM Bacolod 101.5. Agud makita nyo ang aton sining live coverage or pwede ba kamo makapamati sa aton nga istasyon 101.5 K5 News FM sa inyo mga radio mga K5. Ang aton sining live coverage kinidulog sa inyo sa Power Trio. Ang aton sining DTX 500 Mighty C kay Klinika D3 Bio. Alas 8.30 ining hampang KK5 ang sa aton dira makita sa aton sining video ti ang pila ka mga tumulanaw ang nagakaon na daan sa ila sining kantin agud to ti wala na sang tinduganay wala na sang bay I go out kag ina makita na nila ining mga hampang KK5 sa ila sining paborito nga players para sa game number 5 mga KK5. So again, kumbalikan aton kagayina ang mga puntos nga nahimo siyang mga players sa K5 ha, sa game number 4 kung sa nagdaog ang New York Knicks 1 point. Nakabawi ini sila from a 29 point deficit. Kag sunod pagani sa mga sports analyst sa K5, ini ang pinaka the best nga comeback sa isa ka team. Kay banti 29 puntos sa kabansi sa Spurs eh. Halin sa first quarter, naglabot na second, third quarter, or even

0: o galing kita sa mag-inbound na partially nga dalabot ni Carl Anthony Towns sining bola. Pero na salo ni Kaso ng Bulay. O galing kita wain isang oras para maibalik pa kag para maisut ang bola mga ka-K5. So muli karoon ang inyong suning pag-abantayan because blow by blow ina ang idulong sa inyo dira. Tutok na kabo sa aton suning official FB page. Agud makita niyo ang mga players ninyo nga idolo sa Spurs or sa New York Knicks mga ka-K5. Again, to check sa ila sining mga puntos nga nahimo sa game number 4 ka-K5, ang may pinakataas nga puntos sa San Antonio Spurs wala sa liwan kundi si Wemby. Ini siya ka-K5 na nakakuha siyang 24 puntos. Nagkasunod naman sa iya si Harper, nakakuha siyang 21 puntos. Samtang Sunday Vassell kag DeAndre Fox ka-K5 sa Spurs ang nakakuha man siyang taga 18 puntos mga ka-K5. While, kung balik ko tanawin naman natin, ang New York Knicks ka-K5, ining si Jalen Brunson ang nakakuha sang 36 puntos. Samtang si Anunoby ang naging hero sa New York Knicks sa K5, 33 puntos. Well, credit man sa gihapon sa kay Brunson at kamatik sa K5. Wala na panubo ining gabansis ang Spurs kung wala man siya naghinaboy sa 3. So, diri si Brunson nakakuha sang 36 puntos. Kag ining si Alvarado, nakalay up to siya. Isaman, aside from the lay up, actually nga daw ginpatalang niya itong defender sang Spurs. Nakalay up siya. Nakahaboy man isang tres si Alvarado, ang point guard sang New York Knicks mga ka-K5. So again, sa mga nagagwa nirang balita nga na-deport ko no si Anunoby, fake news na ko no, giniklaro na mong kagayina kag makahampang si OG Anunoby ka-K5 sang New York Knicks sini sa game number 5 kapag hiwaton sa San Antonio Spurs mga ka-K5. So tutok lang ka mo ha, ka-K5 etan, magabalik kita kung may harap kita sa commercial because ato sining pagbalik makaupod na nato ng aton sining Vice President for Operations wala sa liwan kundi si ka-K5 Eljan Castaño. So please stand by para sa aton sining live coverage sa NBA Finals game number 5.
1: 101.5 K-5 News FM. K-K-5 News FM. News FM.
2: D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
3: Ako galing si Arjen, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako. Puno kabag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
2: TTX Coffee Mix.
6: O baka sa mga butik.
2: TTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico, sanguna, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog.

0: Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon ako ko magpangapi sa DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix.
2: Pamasaka butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Pamasaka sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
4: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ngapon nga panin, may yara inis ang antimicrobial property, kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo, na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Baka sa mga butika.
5: Spore Biotics, na ginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion, kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
6: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
7: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
6: Ga! I-shoot na ga!
8: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
9: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
8: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
9: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
8: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
11: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
12: Cheers sa barkada nating
13: Night Shift,
12: OT,
13: Breadwinner.
12: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
14: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
15: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
14: Drink responsibly.
16: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
17: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
18: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
17: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
19: Playtime Entertainment. Born for happiness.
20: Playtime Entertainment. Born for happiness.
21: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: 101.5 K5 News FM. Good morning, KK5. Kamusta gihapon po nagatutok sa K5 News FM. Bakulod para sa aton Siniga live coverage sa NBA Finals Game Number 5 nga pagkahiwato niya sa may San Antonio, Texas. Ito siya ka K5 home court sa San Antonio Spurs Game Number 5. Again, kung magdaog din ka K5 ang New York Knicks, tapos na ang inisining game NBA Finals. Kung sa din, muna ang mangin ikatatlo nga kampiyonato sa New York Knicks. Kay Mantika K5, mag-una siling championship title kung insakto kita 1970, and then the second NBA title sa itong 1973. Kag this time, kung magdaog ka K5, ang Knicks kontra sa Spurs, amuning ila siling ikatatlo nga titulo ka K5. And then, kung balikan naman nato ni K5 ang San Antonio Spurs, kung magdaog sila, may ara pa sa game number 6. Pero ini ka K5 ang magabalik naman sa home court sa New York Knicks. Pero ka K5, kundi kita magsalam, kasi amun na ng ika-anom siguro, di ba? O ika-5 nga NBA title sa Spurs, kamating last nila sininga championship title way back 2014 sa ara pa si Tim Duncan and of course Tony Parker, Manu Ginobili. Amun ang mga players sa Spurs sa K5 nga nakakuha sa championship title mga ka K5. Well, again, ang aton Siniga live broadcast, ginudulog sa inyo sa Power Trio, ang aton Siniga DTX 500, Mighty C, kay Klinika D3 Bio. May agad na sa aton Siniga mga tagpalabating, ang nagtutok na sa aton Siniga live coverage. Uy, ginatamyaw talaga rin sa isa kamayong aga, si Mrs. Ging Salgado, nga nagtutok man karon sa aton Sinisa Radio. Sa NBA Finals, sila ni Baby Blue Salgado, dira kag ni Manong Arville Salgado nga nagatutok kuno sini nga aga kaupod si Mama Gloria Tupas, sa ila ni Lisa Bantad Bangkilio and ang Marivic Sumugat, Sumuga aga nga nagapangapis ang DTX Coffee Mix samtang nagapamati sa radio. Ara karong ginapakita karong ka K5 ining pila sang mga tao nga nagatan o nga magatanaw sa game number 5 NBA Finals dra sa may San Antonio, Texas. Well, again, if you can remember, ang pagdaog sa New York Knicks ang gikan sa putback ni Anunoby kay nagtira to si Jalen Brunson. Kaya K5 that time abansi sang isa ang kwan kay K5, ang Spurs, and then because of that kay K5 ati nasulod gid ining bola. So again,
4: good morning kay K5 Red.
3: Good morning kay K5 Eljan.
4: And sa talenta nga mga palangga nga bangkaw tulad gopon sa mga matriyon, kay K5 Red, we are going to start this game number 5. I don't know sinong bago nga coach ha. Gin fire na o gin sipa sa pwesto ang ila sa nga coach, no? Based on the report nga to the button mga kay K5, grabe kuno ang pagkadismaya sang San Antonio Spurs management because of a 29-point lead gin blow out nila sa mayad-ayad ang Knicks. Pero unfortunately, at the end of the fourth quarter regulation, perdi pa sila kag K5 Red.
3: Yes,
4: sir. We have this information, we're trying to confirm, pero makita tani kung konfirmado ko hindi. Kay ang San Antonio Spurs ang nagpahalina sa kay Coach H.C. Mitch Johnson is the first coach to be fired during the NBA final series. Imagine mo na kay K5 Red.
3: Oh.
4: Kakason ka. Because too much dismay, even all the fans of San Antonio Spurs is demanding guys lang ng ila coach. Imagine mo ka K5 Red kun ikaw mayan nga coach with a 29-point nga abansi. Dapat ani, gin-protectionan mo ang lead. No? But they failed to do so. Tanawa ka K5 Red, oh, tanong abla, 2026 finals, ang Spurs nagabansi 29, napirdi pa sila.
3: Yes,
4: ang Grizzlies at the same time versus Oklahoma Thunder, nagabansi man 29, perdi man sila kaki 5 Red.
3: Yes,
4: so these are the greatest upsets sa nila in the history of NBA Finals, kay Kipa Brad.
3: Yes, actually, gina-confirm na ito na kung na-fired ginman si Mitch Johnson kay Favel dyan. But then, may mga rumors magaling ang dumiara sa deportation problem. Ining si Anjuno B,
4: yes,
3: but then
4: yes,
3: it was confirmed.
4: Yes, yes, ang report ka na ba ito?
3: Fake what, news.
4: Ang iyang report ka na ba ito? Waya ko na marinyo ang iya sa ning... yung passport, yung yung visa. Hindi mo ito magpati. Sina tanaw mo ito lang karoon. So, ang aton question naman eh. May baguhan nga coach ang San Antonio Spurs o kung isa naman ini ka-black propaganda para at least i-crash down ang spirit sa mga taga-tanan San Antonio Spurs kay Kipay Brad.
3: Yes. No? Well, actually, kay KFML dyan, nakita ba na itong kasimulod na kagayin na nag-warm up na actually si OG Anunoby. But then, madamo sa mga teams sa NBA KFML dyan, ganag-champion sa hindi nila ka-court. If we can remember, Chicago Bulls nag-champion man sa home court sa Utah Jazz.
4: Correct.
3: So, madamo sa mga factors then
4: so pila yan ka tip ang dami guro na to, ang dami na nga punto no. It doesn't mean nga kung sa home court ka double the champion like Chicago Bulls.
3: Yes,
4: you win a lot of championship away from home, but today is away from home.
3: Yes.
4: Now, pila ka team ang nag-champion out of a 3-1 na record in the series.
3: Oh.
4: No? Kaya ang budlay niya kung 3-0 kay Kipay Brad, kaya magbulabudlayan ka. No? So tanawang taba, even though nga 3-1, bulubugat naman na kay Kipay Brad because you have to win another 2 games in a row in order to survive the series. Ang problema mo din kay Kipay Brad because only 1 game away from the championship ring ang mga taga New York Knicks. Muna yan kay Kipay Brad. No? So kay Kipay Brad din taga live sa mong paratimprano pa makabalaan na sa nga itong mga tagpalamati. No? Kag maka-follow na sila sa aton. Imoon mo lang Kipay Bitan, di mo na pag-full screen, no? I-up screen mo na lang, no? Tanong tabi ko naka-live tali sa Ita. Di ka naga-live si Bogtan? Wala pa? Aari na, si Tuto Itan Sarmiento, no? I-share na mo ni Itan, ha? Para damo makakita sa aton niya live. So, yes, Kipay Bitan, let's talk about ano ba lang ang game plan? No? Ang dapat naton siling himuon kay Kipay Brad in order to recover and for San Antonio Spurs nga makabawi sila sa game number 5. First, ang advantage sila because that is a home court advantage. Pero in the first 2 games nakita ta that home court advantage was not materialized, no? Wala nila magamit ang home court advantage to their own advantage nila. Sabay logim perdi pa sila gani 2 games in a row
3: in
4: their own home court sang New York Knicks. So but siga doon si Diyaka Kipay Brad, waya ka paningala ang taga New York Knicks, bahala na kung di niyang pangon basta nga mong niya nag-una mon.
3: Yes, correct.
4: Now, going back sa atong discussion kag analysis sa Ligligad, tang itagaan mo lang kami din kag Kipay Brad signal base may bad yung mga station go upon sa atong kag kami ligay non days la kay Chindi ba. Gaan mo lang kami diya din kag Kipay Brad. Kag Kipay Brad. Amo ning nakita naton. Consistency really matters.
3: Yes.
4: Kag tapos na notice mo crunch time period, gapanik ang San Antonio Spurs. Draga sulod ang ginatawag na youthfulness.
3: Yes.
4: Bakod tuman pa sila kabata, they don't have the championship experience, mga veteran experience. No? Kaya wala ganyan veterano nga raabi sa ila, timpurog sila hubin.
3: Yes.
4: Kaya dumduman mo sa una. You have the likes of Robert Horry. No? May ara ka the likes sa una nga ni Meta. No?
3: Meta
4: World Peace.
3: Peace, yeah.
4: Nga at least bala, during crunch time period, why bala ka panic ka Kipay Brad? Steady, kag ang ila sa nga decision making is very important. In the case of the Aaron Fox, na makita ang ginatawag nga youthfulness.
3: Yes,
4: ang pagkabataon kag wala pa sa championship experience, amo ni nagdala sang ginatawag nga kapirdihan nila kay kun sa mga marot na ni marot na mga NBA players dapat pagdakop mo sa bula hindi mo pa hindi ka na maghinga mo nga makascore ka kay Kipay Brad. You have to consume the time because you have 9 seconds to go.
3: Hindi na gani
4: tandaan tang ato nga shot clock for a one ball possession is 24 seconds. If you have only 9 seconds, ano ginabing kausa nga nagay mo na siya dali ang hampang? And that's the reason why damo ang nagareklamo, damo ang nagamuno nga Kipay Brad nga gindali-dali gid ni the Aaron Fox ang bola walay sapayan nga pwede yung malang gamito ng oras parang maubos ang 9 segundos kay Kipay Brad.
3: Yes, actually abansi sila isa. Ila pa to na agaw actually yung bola fast break point kung ginkalma lang to ni Fox sa bola
4: sigurado ilan na to
3: naugid sila yan.
4: It's only 9 seconds left kay Kipay Brad.
3: Yes, So, drink a K5, well, muna karong bantayan nyo kung matabu niliwat. Iling pag kuha siya sa bola o malagas liwat, galikit yung home court ikaw kasi natin ni Spurs. But then again, as we talk about home court, K5, game 1 ka game 2, home court sa Spurs, pero galikit yung wide ni dinagaan K5 Eljan ang San Antonio Spurs. Sila ginperde sa New York Knicks, sa mismo nila sining home court. Pero may baluan natin kung may ara sa pagbago or may ara sa mirakulo nga matabo ka K5. Dri na Maria sa game number 5 kapag ito gayunon sa home court iya sa San Antonio Spurs. So, Arlia ka K5, sino manuga? Actually, nag-start na.
4: Nagkanta na ang national anthem sa Amerika. No?
3: Mm.
4: So, dugay-dugay, officially, magsugod na nga ito sa Ligahampang. So, ang mga adjustment nga ito nakita dari ka K5, Red.
3: Mm.
4: So far, okay naman ginubra sa San Antonio Spurs in the fourth game o sa game 4. Ang problema lang, dari, why nila masustain ka K5 Red ang ilaban siya, no?
3: Mm.
4: Kasi kinanglan tatawagan si Haring Solomon kaya nga ton nga signal subong nag dikit-dikit, no? Ika ibang sa malaing nga tiyempo kasi kapangita at ibang nga source da, no?
3: Mm-hmm.
4: Nag-pilit-pilit ang aton signal ka Kipa Brad. Kapit pa yan, this is game number 4 between the San Antonio Spurs at the same time sang New York Knicks. Ting New York Knicks, very high spirit ni. Actually, very motivated ang New York Knicks to end the game today, no?
3: Yes, sir.
4: Amo na ngayon, hindi na ni sila magpasugot pa nga may extension pero pamangkot para sa atong do or die game ini para sa San Antonio Spurs. They have to win the game or it will end today. No? Nag-o nila do or die game for the San Antonio Spurs. Amo nang pila ka mga balantayan na ito sa mga adlaw. Makabawi pa yan ang San Antonio Spurs o kundi. So amo nang mga pamangkot kaya hindi natin masabat but ano ayan ang ginabalo nila. Parang they can end or break the spell.
3: Yes.
4: They can break the spell nga kada katapusan sa kampang dras ni kay Fibred kakapirdi.
3: Yes. Amo actually ako
4: ang ila permi ka problema end game. End game.
3: Amo na tapos sa game number 2 actually kay VL Jana magsisi na.
4: Actually, sa game number 3, di ba? May chance na tanis laman daog.
3: Oh.
4: So, dra mo makita. Amo na nang ginambal kung sino ka K5-Red. Crunch time period, dra mo na makita kung sino ang mga veterano ka hindi ka K5-Red. Sino ang gapanik and sino ang wala.
3: Yes, no? Correct. Kaya actually, kung tanawa na ito, ang bench players sa San Antonio Spurs, mga veterano mo na kagmagtanda. Like Harrison Barnes, arap man si Bismack Biyombo nga sentro, K5-L dyan.
4: Why not? Why laging pasunod na si Barnes? Kaya si at least may ara lang anay sila nga veteran sa sulod.
3: Yes.
4: At least we will have the court general or siya anay maghatag sang ligwa kag laygay sa ila while playing inside for the last minute of the game.
3: Yes. Actually, si Barnes, former player of the Golden Lakers. State Warriors, Lakers man, nakapangman kay KPL dyan. So, makahaboy tres, makapahuway because exhausted kung tanawin natin mga players.
4: So, KPL ang K5 Rojas, sorry, is hooking up with us, Kapis, no? Kalibo, gamonitor man sa aton. Siya yung taga-Kalibo, Akiano, ng K5-Red. Mabulubod lang yan sa aton. Well, good morning sa taga-Rojas City. Magandang umaga, Rojas City. Good morning, Kalibo. And of course, good morning man sa tarang mga sister station ato nag-upod sa saling amatriyon.
3: Yes, magandang umaga po. So, ngayon ay mag-uubliga kami na mag-Tagalog ngayon.
4: Para mamaya konti mag-Tagalog po kami. Para at least maintindihan po natin mga kababayan. Kasi those who are waiting for the live coverage right now, hindi lang po taga-Visayas eh. Meron din taga Luzon at iba't ibang bahagi ng bansa. And we're about to start the game. This is game number 5, Kapitbayan. And this is your K5 Sports and Entertainment special coverage. Ang coverage na ito, K5-Red, hatid sa inyo ng paborito naming kape, ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox ka pa, K5-Red.
3: Ito ngayon, nagkakaroon po ng introduction ng mga players ng San Antonio Spurs. This is to inspire them na dapat talaga ipanalo po yung game number 5 para ito po ay meron pang game number 6.
4: Para magkaroon pa tayo ng game number 6.
3: Mapahaba
4: kasi
3: pa yung kanilang laro ka K5-L dyan.
4: Mapahaba pa kaya ang serye. Can we extend the series to game 6 or we gotta end and the balloons will fall today?
3: Uy, yun. Posible yan ka K5-L dyan. So sa mga fans po ng San Antonio Spurs, hindi pa huli ang lahat because gumagawa pa po ng paraan yung mga players nyo para mapahaba pa yung kanilang laban ka K5-L dyan. Well, sa game number 4, kung saan po nanalo po yung yung New York Knicks kay K5. Kung pag-usapan naman natin po kay K5 Eljan, yung kanilang field goal or percentage, naku, nakahabol po yung New York Knicks. Ha? 46.2% po yung New York Knicks. Samantala po yung Spurs ay 41.9%. Yan po yung pagkakaiba. Pro, nung nagsimula po yung kanilang laban, first half lamang po. Yes. Yan po yung
4: first five, De'Aaron Fox, Champagne, Vassell, Castle, and Wembanya.
3: Yes.
4: Wembanyama. Sorry.
3: Wembanyama.
4: Wembi. Wembanyama. Yes, so, tanong mo natin sa New York Knicks karon kang ipabrad. Kasi sino mo lang, doon na pakilala na to kayo na, ara si Bronson. No? Mm. And of course, tandaan na basta first five, aragin na si Anthony Towns, of course, yung Lacentro. So, makapekto yan sa moral sa mga players ang lessening sorry loss.
3: Si Mitch Johnson de KFML Jan.
4: So in short, head coach, still, no? It's the final appearance ko, no?
3: First final
4: appearance.
3: Yes.
4: Why pa siya kagi abi final appearance? Wala. Pati coach gali nila yung Rocky. Yo. So but si ganun, black propaganda ang ginapagawa nila kagi pa bread.
3: Yes.
4: In order to crush the spirit, kabaluka kung mailis ka ni coach, manubo moral ka mga players mo mo. And even the fans mapiktuan kagi pa bread.
3: Yes, correct.
4: Why kasalig sa coaching staff mo.
3: Yes,
4: no?
3: Correct.
4: So sa mga kababayan po natin, yung mga lumalabas na mga balita po na na fire out itong si Coach Mitch Johnson, hindi po totoo yan. At siguro gusto nila masira yung concentration dito ni Coach Johnson kasi lumalabas. Even sa threads, ito lumalabas kay Favred, ha? All over the world, ito lumalabas na pinire out siya in the middle of the game. Jalen Bronson now is preparing for the game. He is one of the best player of the NBA right now. Itong si Anyon Newby kay Favred, siya po ang naging saving, siya po ang naging savior ng buong New York Knicks. It was a lucky tiptoe, finger tip niya, no? Parang finger tip follow-up. Nag-footback siya, parang hallelujah naman yung lipad niya, bahala na, importante, maabot niya yung bola kasi na-miss ni Bronson ang kanyang tira from the downtown. Minsan ka kay Pebrad, may kasabihan tayo, kung para sa'yo ay talagang para sa'yo, by all means, mangyayari para sa'yo, di ba?
3: Yes.
4: It will find a way. Kagaya po ng panalo ngayon, tingnan mong taga New York Knicks.
3: Oh.
4: They're so very high morale ngayon. Not only the players, but even the fans of New York Knicks, napakataas po na kilang moral dahil sa nangyari po sa game number 4.
3: Yes, correct. So ito na, Kifim Eljan Bau, yung mga listeners po natin, yung mga viewers po natin, excited na po sa pagsimula po ng game number 5 between the San Antonio Spurs and the New York Knicks. Sino kaya magwawagi sa game number 5? Kapit-bisig mga KK5, yung ating live coverage.
4: Magsisimula na po ang ating game number 5 sa pagitan po ng New York Knicks and San Antonio Spurs. Ito po ay ginaganap ngayon sa Frostbank Arena, the home court of the San Antonio Spurs. Magkaroon po tayo ng jump ball to begin our game number 5. It's Wembanyama versus Towns. Ito po, kapitbayan. Here we go.
3: Ito na kayo yung jump ball.
4: Lumipad ng bola. Oy, nakuha po, naka-blue. New York Knicks ngayon ang unang nakapakuha ng bola.
3: Ito ngayon, nakasakay Bronson ang bola. Nakadepensa po sa kanya si Castle. Bronson, mahigpit po depensa ni Castle. Nagkaroon po ng screen. Bronson sa kanyang bola. Pasa po sa kay K-Towns. K-Towns pasa po sa kay Bridges. Bridges, planong sumaksak. Pero pinasa ang bola sa kay Bronson. Ito si Bronson. Nakabantay sa kanya si Wimby. Bronson, ito na yung jump shot. Wala!
4: Rebound po na kuha ng San Antonio Spurs. Sa bola ngayon, nandun kay Wemby. Wemby now dribbling the ball and slowly crossing the court, mid-court. Binabantihan ni K-Towns. Nandun naman ang bola kay Castle. Stephen Castle now. Binabantihan ni Michael Bridges. Sa Stephen Castle. Nandun naman ang gilid ng bola kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox. Pinasa naman. Balik sa kay number 32, Champagne. Number 5. Andyan, Castle. Hindi po pumasok ang kanyang tres.
3: Ito kayo ng bola sa kay Bronson, pinasa sa kay Hart. Balik ang bola sa kay Bronson, Towns, sa kay Anunoby. Anunoby, sasaksak, nag-fake, pero binalik ang bola sa kay Bridges. Balik
4: mahabang
3: sa kay Hart.
4: Mahabang ni Wemby, hindi pwedeng atakihin, ano?
3: Yes, ito kayo ng bola sa kay Anunoby. May pita depensa ni Wemby. Uy, na-slide, pero pinasa ang bola sa kay Hart. 2 seconds shot clock, Hart Mira, wala!
4: So parang pilit kayo ng mga offensa ng Knicks, ano? Ang bola ngayon kay Stephen Castle, ipinasa ka number 24 kay Vassell. Vassell now, dribbling the ball, binabantihan ni Jalen Brunson. Vassell, naghanap na pasan, ibinalik naman kay Castle. Castle, dribbling the ball, dinipinsa ni Michael Bridges, nag-penetrate. Castle, op, nahagaw yung bola ni Kay Towns.
3: Ito ka na bola sa kay Hart, sa kay 5, number 3 of the New York Knicks. Ito si Hart na parang sasaksak propera sa bola sa kay Bridges. Bridges na sa kanya ang bola. Nag-jump shot! Wala!
4: O rebound, long rebound po pero mayroong foul. Parang itinulak ata ni De'Aaron Fox itong si Anthony Towns kaya medyo malayo ang kanyang inabot dahil sa tulak sa ere ni De'Aaron Fox. Tawagin po ng foul itong si De'Aaron Fox. And ball possession will go back to New York Knicks.
3: Ito ngayon yung bola kay K5. Wala pang score. Both teams sa KFML dyan. Halos 2 minuto na po yung natapos po sa first quarter. Itong game number 5. Ito yung bola sa kay Brunson. Nag-screen sa kay Hart. Balik sa kay Hart ang bola. Hart! Nag-layup! Hindi pa rin naipasok ang
4: rebound
3: bola.
4: Rebound by Wemby pero magkaroon po ng rebound scramble sa ilalim. At titignan po natin. Wala pong foul pero titignan natin anong nangyari. Baka nagkaroon po ng traveling violation or whatever. Titignan po natin. Ano? Kasi nalanganin si Wemby kasi bumalagta sa court itong si Vassell. Baka mapaka niya sa kanyang paglipad. Ano? So ayan.
3: Oh, yun, nakahawak. Si Wemby.
4: Parang hinawi niya pala itong si Kay Towns.
3: Yes.
4: Kaya ball possession po andong yun sa New York Knicks.
3: Unang foul po ni Wemby kay K5 again. Let us all remember yung mga players dati sa game number 4 nagkaroon po ng maraming fouls. So na-foul trouble po. First half. Pero yun po yung dapat na tingnan kay FML dyan. So ngayon yung ating ball possession sa kay New York Knicks. Brunson po yung nag-i-inbound ng bola. Naghahanap na papasaan. Pinasa po sa kay Kay Towns. Nasa kanya ang bola. 8 second shot clock. Pero mayroong tinawag doon na last touch. Out of bounds. Again, yung ating oras, 10 minutes. 2 minuto na po yung natapos sa first quarter. Wala pa rin nakapuntos o nakagawa ng puntos. Both teams, 0 pa rin po yung ating score kay K5L dyan.
4: Okay, so mga ka-K5, live po tayo ngayon sa AJ Sarmiento page. At you can just visit the page para po inyong makikita ang ating live coverage sa mga oras nito. Kay Towns!
3: Inararo
4: ang kanyang mga defender pero supalpal! Number 30 now, ipinasa sa kay Wemby for the dunk! Napakabilis po ng transition. The first 2 points po nakuha ng San Antonio Spurs through transition.
3: Ito ngayon yung bola sa kay Anyuno. Binin sa kanya ang bola. Pinasa po sa kay Bridges. May pit po ng depensa. Man-to-man defense to KFML dyan. Nagkakaroon ka agad ng double team. Ito ang bola sa kay Brunson. Ito. Wala nakabantay. Tumira like tres. Bang!
4: Open man. Wag hayaang makatira si Jalen Brunson from the three. Pasok po. 3-2 ang score. Lamang na isang puntos ngayon ang New York Knicks. Ang bola kay De'Aaron Fox. Tumira ng tres. Wala. Outside, balik yung bola sa New York Knicks.
3: Ito ngayon, the first three-point shot made by Jalen Brunson kanina kay KFML dyan. At ito, yung replay kanina, yung magandang depensa po ni Wemby at yung magandang pasa para nagkaroon po dito ng easy points yung San Antonio Spurs. Ito ngayon, yung bola sa kay Jalen Brunson, number 11 po ng New York Knicks. Nasa kanya po yung bola. Ito, pinasa ang bola sa kaya Bridges. Ito, sasak sa Kay Towns.
4: Tapal! Supalpal itong si Towns. Napakahaba po ng kamay ni Wemby. Ang score po natin, 3-2. Isang puntos po ang kalamangan ng New York Knicks. Wemby!
3: Nag-lay up, hindi pumasok.
4: Pero si Champagne for the footback and converts basket po, 4-3. Ang driver's seat ngayon ay pumunta na sa San Antonio Spurs. Isang puntos po ang kalamangan.
3: Na ang bola kay Hart ngayon, pinasa po yung bola sa kay Bridges. Maigpit po, depensa po dito. Ito, Bridges pinalik yung bola sa kay Towns. Ito kay Hart na kay Anunobi ngayon ang bola. Nakadepensa sa kanya si Wemby. Anunobi ito, boom! Muntik
4: Oy,
3: na sana.
4: Pero nagdunk sana, pero alangarin. Nandun ang bola ngayon kay Stephen Hart. Nandun sa gilid kay De'Aaron Fox. Nag-penetrate!
3: Wala!
4: Fox, hindi pa rin.
3: Rebound po ni Kay Towns. Pinasa po yung bola. Ang bola ngayon kay Anunobi. Anunobi ito.
4: Bang! Oy! May foul. That was a very nice hesitation move mula kay Anunobi. Alanganin ang defender kasi akala niya titira si Anunobi. But Anunobi is like Itorbo charge sa nasasakyan. After na nag-hesitation move, nilipad papunta sa rim. Kaki Pabred, pero meron pong defender na huli na pero may foul.
2: Kailangan talaga gawing palobo. Sobrang palobo po yung tira para hindi po maabot ni Wemby KKFL dyan. Mm-hmm.
4: Pero mataas din pala tumalo nitong si Anyon Nubi.
2: Yes.
4: Unang free throw niya kay Fabren pumasok, tabla ng score natin.
2: Yes. Unang free throw ni Anyon Nubi ni OG ay pumasok po kay K5. So tabla tayo sa apat na score. Yung ating oras ay 8 minutes and 8 seconds itong first quarter. Ito ngayon ang pangalawang free throw ni Anyon Nubi to take the lead para naman po sa New York Knicks. Second free throw is good.
4: Boy, perfect from the line. Itong si Anyon Nubi. Ang bola sa kayo rin nasa San Antonio Spurs at nagdadala ng bola si Stephen Castle. Castle now, binabantayan siya ni numbers 3, Hart. Oy, buntik na maagaw. Champagne, balik kay number 24, Vassell. Vassell, nag-fake, ipinasa kay Wemby. Wemby now, binabantayan ni Kay Towns. Wemby. Nag-diskarte. Pinasa, tinira, alanganin, pero may foul na tinawag kay Towns, ha? Kasi hinawakan niya ang siko ni Wemby. Ha? Kaya magkaroon po ng foul. Ang score po natin ay 5-4. Isang puntos po ang kalamangan ng New York Knicks na pagkaganda po ng hesitation move ni Anyon Nubi. Nakita mo kay Pebred yung mataas na kumpiyansa on the part of Anyon Nubi. He is very confident, ano? Very relaxed. So, Wemby now, we're trip to the line. Isang puntos ang kalamangan ng New York Knicks. 5-4 ang score. Unang ito, tira.
2: Unang tira. First free throw basket. Pumasok.
4: Pasok po yung unang tira ni Wemby sa free throw.
2: Tabla tayo sa 5 po na score kay K5.
4: Ipinasok na po si Johnson. Ipinalabas si Champagne at saka si Fox. Pumasok na si Johnson at saka si Ron Harper or si Dylan Harper. Yun pong nilitignan natin mga additional players po. Bago, fresh legs on the part of San Antonio Spurs.
2: Yan yung magandang KFL dyan. Ha? Hindi po talaga binababad yung mga players. Nagkakaroon talaga ng substitution para yan. Hindi po ma-exhaust.
4: Actually, Kakipay Brent, that's a very good point. Kasi in game number 4, babad na babad. Yung fatigue factor, isa yon sa tinitignan nating rason kung bakit natalo sila. Kasi hindi na sila makahabol sa depensa sa New York Knicks.
2: Ito ngayon ang mura sa kay Bridges, number 25 of the New York Knicks. Nakadepensa po kanya si Harper. Bridges, binalik ang bola sa kay Towns. Towns tumira ng 3!
4: No good! Rebound by Johnson. Itong si Johnson, napakalaki at malapad yung katawan. He can box out the Anyon Nubi, ano? Hindi si Anyon Nubi makapagtalon. Ayun ang bola kay Johnson. Johnson now, nag-penetrate. Tumira! Wala!
2: Oy! But Wemby was there.
4: Offensive footback mula po kay Wemby. 8-5. Tatlong puntos na po ang kalabangan ng Spurs.
2: Ito ngayon, tatlong puntos na. Bola ngayon kay K5 ay nasa kay Brunson. Nagmamadali po. Ito sumaksak. Binalik yung bola sa kay Anyon Nubi. Anyon Nubi, ito. Gagalaw. Jump shot! Wala! Ito yung bola.
4: Muntik na po mabitawan ng Spurs. Ang bola ngayon kay Stephen Castle dribbling the ball. Meron pong depensa si Hart sa kanya. Ipinasa naman kay Dylan Harper. Dylan Harper sa baba kay Wemby. Wemby binabantayan. Binalik kay Harper tumira ng 3. Bang! The first 3-point of the game ni Dylan Harper. Lumubo na po sa amnim ang kalamangan ng San Antonio Spurs sa New York Knicks. 5-11.
2: Nagkaroon na po ng 7-0 run po yung Spurs. Mga kay K5, ito yung bola ngayon sa kay Hart. Pinasa pong bola sa kay Towns. Binalik po kay Anyon Nubi tumira ng 3. Bang!
4: Anyon Nubi! Akala nyo kayo lang ha, arito na, andito naman yung 3-point ko. Ha?
2: Yan po
4: it's
2: yung sagot.
4: Nagpapalitan po, nagkasagutan sa 3-point country yung dalawang kupunan. Hart, ipinasa kay Vassell for 3. Hindi po, na-rebound ni Kay Towns. Hindi po pumasok yung tira sa 3 ni Vassell.
2: Ito kayo ng bola sa kay Bronson. Nagmamadali po. Bronson, step back. Nasa kanya pa rin ang bola. Nakabantay po sa kanya Johnson. Si Johnson. Ito po. Lumira! Puma! Umuntik na! Medyo kinapos na po kay KFML. Diyan po rin yung last stats.
4: Balik yung bola sa New York Knicks. Last stats ang Spurs.
2: Last stats po nakaputi pero magkakaroon po dito ng timeout. So yan po yung replay.
4: Ito kay KFML, maganda yung point. Balikan po natin yun. Ano? Hindi lamang ang mahina na depensa. Ang mahina na depensa is caused by fatigue factor.
2: Yes.
4: Hindi na masyado makapaghabol ang mga players ng San Antonio Spurs in the fourth quarter sa game number 4 dahil babad na babad sa laro ang mga players kay Kipe Brad. Halos walang palitan from first quarter to fourth quarter ang mga players ng San Antonio Spurs. Kaya tama po yung observation mo na dapat magkakaroon po ng proper pacing. Huwag masyadong ibabad.
2: Yes,
4: so bigyan ng pagkakataon na makapahinga para makarecover sila. Kasi kung yun ang ginawa nila sa game number 4, if they have the fresh legs on the fourth quarter, sana po, ah, kung medyo may lakas pa sila Wemby. Kasi nakikita mo na eh, gustong-gusto pa nilang gumalaw, pero pagod na, hindi na halos nila mahabol ang mga players ng Knicks sa kanilang depensa, Kakipay Brad.
2: Yes, correct. And also, kung magkakaroon po ng pagpahinga yung mga players ng Spurs, eh, that is also to prevent them na makakuha po ng foul si K5L dyan. So again, and itong first quarter, medyo mahaba pa po. 5 minutes and 51 seconds pong natitira po dito. Yung Spurs ay meron po...
4: Anyway, ka K5 Brad, kasama na ho natin ang K5 News FM Palawan, K5 News FM Caliba, and K5 News FM Rojas. And then mamayang ko, diba, kakasama natin ang K5 News FM Dumaguete. This is our nationwide coverage po ng game number 5 sa pagitan po ng San Antonio Spurs and Nerk. Niksang bahagi ito atin sa inyo ng paboritong kape ni K5 Brad, ng DTX Coffee Mix, kasi napakasarap po ng feeling habang nanonood kayo at nakikinig ng ating live coverage, humihigop ng kape na nakakape ka na, naka-detox ka pa.
2: Naka-detox ka pa.
4: DTX Coffee Mix.
2: Yes. So again, itong first quarter, 5 minutes and 51 seconds remaining time, yung San Antonio Spurs ay nasa 40% field goal percentage. Samantala naman po yung Knicks, hindi po naging maganda yung kanilang mga field goal dahil 16.7% na marami
4: pero
2: po walang mintis.
4: Wag tayo dito mag-kompante o maging kumpiyansa. Sobra-sobra pa nangyari sa game number 4. Napakababa po ng shooting percentage ng New York Knicks at napakataas po ng shooting percentage ng San Antonio Spurs. Pero on the fourth quarter, ang lahat po ay bumaliktad dahil nagkakaroon na ng parang crunch time. Yung Jalen Brunson is the steady power. Siya yung pinaka-steady, and the rest of the player, K-Towns, hindi po sila nagpapanik sa crunch time.
2: Yes.
4: Yung problema, yung decision making na iiba pala, Kakipe Brad, pag andun ka na sa crunch time period. Ano?
2: Yes, correct. At syempre, kailangan po natin na we need to look at the time. Yung oras talaga, KFML dyan, lamang kayo, then you have the ball possession. Kailangan talaga ubusin po yung time. Yun nga nangyari. If we can remember, yung huling layup po ni Fox na nasupalpal po ni Anunoby. So, eto ngayon, medyo maganda po yung unang mga tira dito ng San Antonio Spurs sa K5 dahil lamang po sila ha, dito kay K5L dyan when it comes to the field goal percentage. And then regarding naman po sa 3-point percentage, medyo average po dito ang Knicks dahil 50%, while on the Spurs 25%. So dito lumalabas na points in the paint po yung kadalasang ginagawa dito ng San Antonio Spurs. Ito ngayon si Hartwig Rangtres, hindi po pumasok.
4: Hindi po pumasok, naka-rebound naman si 24 Vassal number 2, Dylan Harper, nag-penetrate, nagtira, basket! Para kay Dylan Harper, it's 13-8, limang puntos pong kalabangan ng Spurs.
2: Ito kayo na bola sa kaya Josh.
4: Kick ball, naagaw po yung bola pero violation yun, nasipa yung bola, balik yung bola sa New York Knicks, kagipa Brad.
2: Ito yung sana ipapasa yung bola. Ito kanina, yung pagpasok na layup ni Harper KFML dyan na naipasok po. Yun. So, lima po yung lamang KK5 ng San Antonio Spurs sa New York Knicks. 13-8 is our score. Ito po yun. Mag-i-inbound ng bola ay si Bronson. Pinasa po yung bola sa kay Josh Hart. Binalik po yung bola sa kay Bronson, number 11 of the New York Knicks. Nakabantay po sa kanya si Harper. Medyo maigpit po itong defense sa KFL dyan. Balik po sa kay Hart na bola. Ito ngayon, si Towns balik po sa kay Josh Hart. Laglay up! Balik ang bola. Now, Bridges, tumira ng tres. Wala! Kinapos na po sa oras.
4: Karon nag-agawa, nakuha na ng New York Knicks pero nabitawan yung bola, nakuha ng San Antonio Spurs. Johnson, nag-penetrate! Very aggressive. Rebound po ni K-Towns.
2: Oy, muntik naman.
4: Nagawa naman ni Basel sa gilid. Tumira, number 2, Dylan Harper. Wala. Rebound by number 7, Cornet. Pero nabitawan yung bola. Tignan natin kung saan pupunta yung bola. Nagpo-protesta dito si Josar. Sabi niya, hindi ko nawakan yung bola kasi natuhod yung bola ni Cornet. Tingnan natin, Cornet number 7, pinalitan si Wemby, pinahinga ka kay Pebred.
2: Yes, correct.
4: Siguro yun ang dapat gagawin.
2: Pero kanina, KFML dyan, sayang po ginawa doon na overpassing po yung Knicks na sana, sa kay Hart na sana ititira ang bola, pinasa pa. And that's the time na naubos na po yung oras and correct. Then muntik na mag-shot clock violation pero wala na po
4: pero,
2: sa pwesto yung pagtira.
4: Ibibigay po natin sa kanilang credit kasi napakaganda na kanilang ball rotation. Kaya kailangan lang nilang tingnan ang shot clock, Kaki Fabred, ano?
2: Mm.
4: Kasi mauubos yun. It's Dylan Harper now dribbling the ball. Binabantayan siya ni Michael Bridges o number 44, Shamnet. Oy! Reverse layup from Dylan Harper! Pinahirapan siya ni Shamit pero pasok mga KK5.
2: Ito kayo na bola sa kay Brunson, number 11 of the Knicks. Nasa kanya ang bola na bigpit na depensa ni Harper. 15-8 is our score. Pito po yung lamang ng Spurs KK5. Ito po, pinasa ang bola sa kay Shamit. Shamit, nasa kanya ang bola. Depensa pa rin po si
4: 4.5 Basel. Seconds to shoot. 4 Shamit. Seconds to shoot. Shamit nag-fake, tumira ng 3.
2: Wala!
4: Yun, Kaki Pebrel, ang sabi natin, ha? Napasobra ang kanilang hawak ng bola. Mm. Dapat itong si Shamit, pag hindi naman niya kayang i-penetrate, ipinasa na kagad yung bola, no?
2: Yes.
4: Kasi napakahaba po ng panahon na sa kanyang kamay ang bola, kaya po nagkaroon po ng magandang depensa binigay sa kanya, kaya nahirapan ito, ano?
2: Yes.
4: Actually, gusto lang ni Shamit makabawi kasi ni-reverse siya ni Dylan Harper. Parang in-your-face na reverse layup yun,
2: Kaki Pebrel, layup, ano? Pa. Hindi po nahabol.
4: 15-8, 7-point lead na ngayon ng kalabangan. Dylan Harper, ito na ngayon, nagdadala ng bola. Yun ang problema natin dito sa Sports Kaki Pebrede. Magaling na sila sa simula. But they cannot end the game well. Number 4, the Aaron Fax for 3. No good. Rebound scramble ng kabitawan. Pero nakuha pa rin ang bola ni number 3. Ang pasa ni Dylan Harper. Nagkamali pero nagkaroon po ng agawan. Balik pa yung bola sa kanila. Ano? Kasi last stats pa rin ng tingnan natin ko yung bola for New York Knicks yun. Kasi parang itinapon yun ni Dylan Harper. Hindi po nasalo ni Dylan Harper, ipinasa yung bola kay Castle, hindi po nasalo.
2: Okay.
4: Balik yung bola pala. Last touch yung Knicks. Ano? Dylan Harper, ipinasa nyo kay Champagne. Champagne now. Uy, nabitawan yung bola! Nagaw ng New York Knicks, mga ka-K5. And you know me, inararong depensa. Wala! Nagkaroon po ng rebound scramble kay Pebred. Inararo ni Anyubig Depensa pero hindi pumasok. Number 4, Aaron Fox sa baba.
2: Hoy!
4: Napakagandang pasa yun kay Johnson but he was not able to receive the ball well. Kay Pebred mula po kay the Aaron Fox.
2: Miscommunication kay Pebred dyan on the part of one po ng Spurs because yung pag-aakala po ng teammate kanina is ititira po ni Fox but then he dropped the ball. Hindi po nasalo na kanyang teammate niya. Ang bola ngayon sa kay Alvarado. Ito na ngayon sa court si Alvarado. Uy, nadulas pa. Nasa kanyang bola.
4: Parang inaararo nila yung mga
2: players. Ito ngayon si Bronson. Sasaksak. Tumira. Wala pa rin.
4: Ripped couple of couple number 30. Champagne now. Dribbling the ball. Binalik ang bola kay Dylan Harper. Dylan Harper. Slowing the ball right now. Dylan Harper pinasa doon sa gilid. Tumira ng 3. Johnson. Bang! The first three-point shot mula po kay Johnson ng San Antonio Spurs. The biggest lead of the game. Nasa 10-point na po tayo kay Fabred.
2: Ang bola ngayon sa kay Bronson. Ito, paikot-ikot sa ilalim. Pinalik po yung bola sa kay Alvarado. No? Balik sa kay Bronson. Bronson, pasa sa kay Anunoby. Ito, kailangan talaga mag-screen ni Robinson. Anunoby na sa kanya ang bola. Tumira ng 3.
4: Wala! Wala! Pero na-rebound sa ibaba ni Robinson.
2: Balik ka ng bola sa kay Bronson. Bronson nasa kanya ang bola. Ito, nakadepensa sa kanya si Johnson. Bronson, ito parang sasaksak.
4: Oy, naabo yung bola. Oy, buntik na ribaga pero nakuha naman ni Johnson sa gilid. Tumira! Bang! Wala pumasok yung tira ni Champagne. Balik ang bola sa nakasol.
2: Bronson, nasa kanya ang bola. Nakadepensa sa kanya si Harper. Bronson, ito nahihirapan na ipasok ang bola. Step back, jump shot.
4: Pow! Basket! The first basket of Jared Bronson kasi pinapahirapan siya ng depensa ni Dylan Harper. Pero yun ay napakagandang tira po. Fadeaway jumper. Pull up fadeaway jumper mula po kay Jared Bronson. 10-18. 8 puntos pong kalabangan ng San Antonio Spurs. Dylan Harper. Harper, nagharap ng pasali pinasa sa gilid kay De'Aaron Fax, binabantayan. Oy, libre Champagne, tumira ng 3. Wala! Rebound by
2: Alvarado.
4: Alvarado, number 5.
2: Ito ngayon si Alvarado, nasa kanya ang bola, nagsiset po ng play para sa kanyang team. Ito Alvarado, sumaksak, teardrop, wala, hindi pumasok, parang dyan po si Robinson, tinira, pero merong foul, tinawag KFL dyan.
4: Nag-rebound po si Mitchell Robinson, pero nag-follow up siya, parang hiwala sa forma, kaya po, pero maganda, nakabingwit siya ng foul sa ilalim, KFL.
2: Ito kanina KFL dyan, yung magandang tira ng number 3 po ng Spurs na naipasok po. and that came from Johnson.
4: Nakita po natin, parang off-night si Champagne, ilang 3-point ng kanyang binitawan, pero walang pumasok kay Pebred.
2: Yes, correct. At dito, if we will actually check the players of the Knicks, KFML dyan, medyo hindi po maganda yung field goal percentage po ni Bronson at
4: Kako
2: si Alvarado. Kako
4: dyan, Pebred, wala akong tiwala sa hindi maganda nilang field goals kasi on the third and fourth quarter, baka doon po sila, parang diesel sila kasi. Habang tumatagal, umiinit at lumalakas. Ito naman ang MB, parang transition yung kanina, no?
2: Oo, kanina, yung replay.
4: Kasi pag tinitignan natin, parang gasolina itong mga taga Spurs. Mm. From the very beginning, napakalakas nila. Pero habang tumatagal, tumatamlay. Oh. While the New York Knicks, sa simula, medyo mahina, pero habang tumatagal, mas tumitibay.
2: Yes. Yan po yung hindi na nagagawan po ng paraan ng Spurs pagdating sa fourth quarter.
4: Kasi nakikita nila, tingnan mo to, Kakipabred. I'll bet you na pagdating dito, pustahan tayo, pagdating ng fourth quarter, magkakaroon ng dikitang depensa ang gagawin ng New York Knicks, ha? Sa crunch time. Oy! Wembanyama!
2: Pero parang yan, replay yan. Yung replay. Replay.
4: Footback yun. Kakipa rin, nakita mo, yung depensa ngayon, hindi masyado malagkit. Tingnan mo sa fourth quarter, malagkit pa sa kalamay-hati. Ha?
2: Yes. So, grabe. Yan yung mga
4: ang depensa kakaiba. Ibinibigay nila. At nanonotice ko, during that time na magkaroon na malangkit na depensa, nagkakraming ang mga players ng San Antonio Spurs Kipebred.
2: Yes. Grabe. So, yun po yung dapat nabantayan ng Spurs Kipebred dyan. Yung mga paghabol, yung ginagawang paghabol sa puntos nitong New York Knicks, they need to establish a good defense para hindi ka agad makapuntos. Kagaya po ginagawa nito kanina, na man-to-man defense at hindi po talaga nagkakaroon ng malaking space yung kanilang binabantayan to prevent creating a jump shot para makagawa po ng
4: Pero
2: score.
4: Pero they're doing good, Kaki Pebreda. Ang defensa nila is really good.
2: Mm.
4: So, ganito klaseng defensa. Kaya kailangan nating i-facing na maayos ang mga players ng San Antonio Spurs.
2: Yes,
4: kasi pag mapagod sila, hindi na nila magawa ang ganitong klaseng defensa on the end of the game, Kaki Pebreda. So, kailangan natin i-facing sila. Dapat pabilisan yung pagpalit, no? Kung medyo pagod palitan na muna, and then after that, magpahinga. Magkuha lang muna ng hangin, and then after that, balik naman sa laro, Kakipabred. Na-notice ko kasi, parang nakuha na ni Dylan Harper yung diskarte ni Jalen Bronson. And the time na si Dylan ang magbabantay kay Jalen Bronson, hirapan siya, Kakipabred, kumuha ng puntos.
2: Yes,
4: pero kung ibang mga players, kaya pang galawan, pero parang basang-basa na ni Dylan yung laro ni Jalen Bronson.
2: Yes, correct, KKFML dyan. So let's see kung magkakaroon po dito ng panibagong adjustment dito na kailangan talaga gumawa po ng paraan si Bronson. If he is not actually lucky, hindi maganda yung kanyang tira at mintis yung kanyang ginagawang pagtira, kailangan talaga to pass the ball and look for a teammate na medyo, sabihin nga natin, de buenas or makagawa po ng score to cut the lead of the Spurs down at makahabol po dito sa first quarter. So again, ito po kay K5 ang ating live coverage. Atid po sa atin ang DTX 500, Mighty C at D3 Mayo. Kasama niyo po si K5 Red Salgado ni K5L John Castanio. At ito po yung NBA Finals Red, Game 5.
4: Si Jalen Bronson at saka si Jules Hart, pinag-usapan nila nung dapat nilang gagawin in order to make adjustment. Makahabol sila sa umiinit na koponan ng San Antonio Spurs. Ano? So, ang tanong natin dito, kaya-kayang mag-maintain at maging consistent sa kanilang depensa at opensa ang San Antonio Spurs. Kasi if they can maintain the momentum, I guess, makuha nila itong game number 5, Kakipebred.
2: Yes, correct. Kakipebred dyan. So ito, medyo poor po yung performance ni Robinson when it comes to the free throw, Kakipebred dyan. Because last time, apat talaga, hindi na ipasok. Ito, dalawa din eh. Zero
4: Wemby for the
2: two.
4: Rebound. Napakahaba po ang kamangin ni Wemby. Magandang box out na notice natin ngayon. Oh. They are closing the shaded lane during the rebound kaya hindi makapasok itong nakasol. Ano? Ayan, ang bola ngayon kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax dribbling the ball. Fadeaway jumper. Basket!
2: Pasok!
4: Unang basket po ni De'Aaron Fax. 2010, 10 na pong kalabangan ng San Antonio Spurs. 1:18.
2: Ito na yung bola sa kay Bronson. K5, 1:15. Itong first quarter. May convert kaya to sa puntos.
4: 13
2: ito,
4: to shoot.
2: Alvarado na sa kanya ang bola. Naganap. Balik po yung bola sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Naka-depensa po si
4: Champagne.
2: Ito. Bronson Bang! Bang!
4: Walang patawa dito si Bronson. Kahit sinong bantay sa kanya, nagbibitaw ng tres. Pasok mga ka-K5, balik sa pito ang kalamangan. Darren Fox in nilabas. Andun na yung kay Wemby for three.
2: Wemby para tres.
4: Wala po. Wala. Rebound.
2: Rebound by Anunobi. Arang ang bola ka-K5 sa kay Bronson. Bronson nagmamadali po. Nag-slide po dito. Pero magkakaroon dito ng jump ball.
4: Pero magkaroon niya ng privilege arrow. Tingnan natin kung jump ball o privilege arrow ibibigay. Pero nadulas pala itong si number 11, Jalen Bronson, ano? Madulas yung court.
2: Yes, actually,
4: kamot-kamot siya ng kanyang ulo.
2: Kailangan talaga dito, Kim Elgin, mag-ingat po si Bronson to avoid injuries. Dahil kapag nag-injury to si Bronson,
4: he's malaking, the main man of New York Knicks. Siya pong nagdadala ng laro, no? Para sa New York Knicks.
2: So now, magkakaroon
4: ng jump ball.
2: Yes, Vassell versus Bronson, Kim Elgin. So ito, sinisigurado talaga ng technical team or staff dito na hindi madulas po yung sahig. So ito ngayon, jump ball between Castle and Bronson. Ito. Uy, yung bola ay napunta. Uy,
4: bumalik pa kay Castle. Castle now, nakuha yung bola. Pinasa kay De'Aaron Fax. De'Aaron Fax dribbling the ball. May depensa. Andun po, nakaharap sa kanya si Shamit. De'Aaron Fax dribbling the ball. De'Aaron Fax, ipinasa sa gilid. Uy, andun si... number 34, Vassell. Pero may foul na tinawag pong referee. Hinawakan kasi right after the lumipad siya. Nag-fake kasi itong si Vassell. Lumipad si Alvarado. At may konting hawi po kay Vassell. Kaya po may foul.
2: Yes,
4: balik yung bola sa nakaputi. Ang oras is 28 seconds to go. 27 seconds ni Aaron Fax. 9 to shoot. Tumira si Vassell. Champeri!
2: Champeri!
4: 4-3! For the first time kaki 5 red.
2: Yes,
4: ikalimang tira sa 3 at pumasok na rin.
2: Pumasok.
4: Okay, 23-13, 10 ang kalamangan.
2: Alvarado na sa kanya ang bola kay K5, New York Knicks. Nadulas, maraming nadudulas dito ng mga players ng Knicks. Balik po yung bola sa kay Bronson. Bronson na sa kanya ang bola. Ito, magja-jump shot for my pit po depensa ni Castle. Ito yun si Alvarado, mira nag-tres.
4: Wala! Rebound. It's time, end of the first quarter of action kay K5 Red. 10 po ang kalamangan ng New York, ng San Antonio Spurs. Actually, nakita natin yung aggressiveness. Actually, ito naman talaga yung laro ng San Antonio Spurs. On the first quarter, palagi silang lamang. Kaya nga, yung ating pinanindigan, minsan yung ating mga kababayan na hindi makaintindi, masyadong loyalista. If we do the analysis, ibig sabihin sinasabi natin katotohanan ang weakness ng isang team. Ang weakness kasi nila at the end game, wala hong consistency. On crunch time, nagpapanik pong players ng San Antonio Spurs. We understood that because mga bata ito, this is the first time, first appearance in the finals po kay Pebred. Ang makakalaban nila dito, itong mga veterano ng sina kina Towns, ano, at sina Jalen Bronson, ano. And si Jalen Bronson, ilang season na kasi itong naglalaro kay Pebred, ano. Matagal-tagal na, ano. And kailangan lang talaga ng San Antonio Spurs na maging consistent in both ends at magandang pag-pacing ng mga players para hindi mapapagod in the fourth quarter kay Kipe Brem.
2: Yes, actually, kung di ba tayo nagkakamali, Bronson is a native of New York Knicks. And actually, ang team niya dati kay FML dyan was Dallas Mavericks. Siya po yung backup player during the time of Luka Doncic. So, yun po.
4: Nagbigay... So, nagkaiwalay sila. Si Luka pumunta ng Lakers at siya pumunta naman sa New York Knicks.
2: Doon talaga na-discover si Bronson. Si Bronson kay FML dyan. Nung mawala si Luka Doncic at gumawa po ng 41 points plus. Itong si Bronson na din, yun nga lang, huli na po yung Dallas at kailangan niya bumalik doon sa Knicks kay FML dyan. Doon talaga naging makulay yung buhay ni Jalen Bronson kay FML dyan.
4: Kulay ang buhay.
2: So yun, isa na dun yung offer talaga kay FML dyan na naging makulay po sa buhay.
4: Sa mga players naman na pag inofferan kay ibig sabihin nun, may potential ka pero sila nakita na kailangan nila makuha ka, ano?
2: Okay, so again, dito kay FML dyan, as we talk about the scores, ito yung malalaking punto si Bronson on the part of the New York Knicks. Meron na pong 8 puntos si Bronson at yung pangalawa dito ay si Anunoby. Mayroon pong 5 puntos, the same. Parang sila pa rin po yung main cast dito ng Knicks. While
4: pero
2: on the
4: know,
2: part,
4: itong si Anyo Nubi, sa susunod na season, tataas ang sahod nito kang
2: Kipay Brad. Yes.
4: Because he's doing good. And Anyo Nubi is an asset kahit kanino pa siya team mapunta. Kahit si Anyo Nubi marunong tumira sa labas.
2: May depensa.
4: May depensa, mataas maglipad sa rebound at magaling na slasher.
2: Yes, correct. Pero dito kay Vivi Aljan, nasa Spurs naman po, yung may mga puntos dito, ang number one dito, si Harper, meron na pong 7 points. Yung pangalawa dito ay si Wemby, merong 6 points. At saka si Champagne, meron na pong 5 points. At saka dito si Johnson, meron ng 3 points. At 2 points naman po sa kay DeAndre Fox, kay 5 Aljan. So far, yun po yung mga players ng both teams na nakakuha na po ng puntos sa first quarter.
4: Marami tayong mga brothers dito nakikinig. Si brother dito, Itankis, is with us right now. Michael Gabriel Lozada. Sabi si Michael dito, nagre-reklamo. Si Maninoy Kosok Abunado. Ninong, magandang umaga po. From Iloilo to, Kaki Pebred. Ano? Well, si Martinez, nakikinig. John Tiktik Buensalido Fernandez, New York Knicks. Ano? Titignan natin, ha? Aagawin yan ng San Antonio Spurs. Kaya, hindi kaya may tuloy na malaglag yung mga balloons kay Fibred yung abangan natin. Ang bola ngayon ay balik sa San Antonio Spurs. Sampu po ang kalabangan ng San Antonio Spurs laban sa New York Knicks. Aya, inbound play. Ipinasa pong bola ngayon kay De'Aaron Fox. Dribbling the ball, binabantayan siya ni Juice Hart or ni Alvarado, number 5. Ang bola kay Castle. Castle, ipinasa kay number 11. Muntik na maagaw. Ando naman yung bola kay number 4. De'Aaron Fox, binabantayan ni number 5. Ay, pero nagkaroon De'Aaron Fox, ha? Tumira ng 3! Wala! Rebound by K-Towns. Magandang depensa yun kay Kipa Brenda. Halos naubusan ng San Antonio Spurs.
2: Ito na bola kay K-5 sa kay Alvarado na sa kanya. Bola number 5 of the Knicks. Alvarado, ito sumaksak. Pinasa bola kay Anyonomi. Nag-fake. Anyonomi, balik ang bola sa kay Towns now. Ito kay Alvarado Mirantes.
4: Natapal po. Inaabot po na mahabang kamay ni Wemby. Ang bola ngayon kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox nag-penetrate behind the back dribble. Muntik ng bitawan ipinasa sa labas kay Bryant now, ipinasa yun kay Castle, ipinasa kay number 4, De'Aaron Fox. Mabilisan kay Champagne, nag-fake, tumira ng 3! Bang!
2: Basket.
4: Pangalawang 3-point shots yan mula po kay Champagne, 26-13. 13 na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
2: Ito ang K5 number 2, ito binalik ang bola sa kay New York Knicks. That is number 2. So, McBride. Pero may nakitaan siguro dito na foul kay KFML dyan. So, ito kanina, napakaganda yung pag-abot ng bola ni Wemby. And Alvarado did not expect na maaabot pa ni Wemby yung bola. Yun, iba talaga kapag mahaba
4: mahaba,
2: po,
4: no?
2: Yung

0: parang tinuturo ni Jus ni Josh Hart, ano? Mm. Sabi niya siya yung may kasalanan, natumba siya kasi, ano? Mm. At si Alvarado pala to, na? Mm. Na-notice si Alvarado kay 5 ere, kay 5 red. Mm. Kung maging agresibo pala, parang nawawala ng diskarte ito mga point guard ng San Antonio Spurs. Tingnan mo.
1: Yes,
0: ano si Disla makakilos dahil napakadikit po ng depensa ngayon ni Alvarado kay Josh kay Stephon Castle, ano? So, yung bola ngayon, pasok si Michael Bridges po mga kakipay, pinalabas si Shamet. Shamet ang sinupalpal kanina ni Wemby. Ano? Ball possession, inbound play, Carter ipinasa ngayon kay Castle. Castle, binabantayan ni Michael Bridges. Castle, dribbling the ball. Castle, dribbling, panag-penetrate. Pull-up jumper, tapal, butata. Ipinasa sa gilid, tira ulit, butata pa rin. Napakagandang depensa. Tatlong butata ang nakamit ng mga players ng San Antonio Spurs sa malagkit na depensa ng New York Knicks. Unang butata mula kay kay Towns, butata.
1: K-Towns,
0: binalik po ni Wemby kay Castle, tumira ulit, butata sa likod ni Anunoby. From Castle to Anunoby, supalpal itong si Castle.
1: Ito kayo na bola kay K5. Nasa nagkaroon po dito ng backcourt violation.
0: Yes, kasi hindi naman na-touch eh. Hindi naman na-touch yung ball. It's a backcourt violation. Balik yung bola ngayon. Magandang depensa pinakita doon kay K5 Red. Ha? Let's credit it to Dylan Harper na parang hindi nakadiskarte dito si Alvarado. So, backcourt violation yon.
1: Kailangan talaga dito magkaroon ng reinforcement kay K5 Red.
0: Tama po. Kailangan pag bumababa ng bola, may screen o kaya mayroong backup. Huwag bayaan. Ano? Hayaan. Ayun ang bola ngayon kay Castle now. Dribbling the ball. Ibinalik yung bola kay Wemby. Wemby nag-penetrate. Op! Nabitawan yung bola. Nakuha ni Alvarado sa likod.
1: Alvarado na sa kanya. Ang bola kay K5. Ito sumaksak si Alvarado. Pero pinasa ang bola. Ito ngayon. Balik sa kay K-Towns. Ito. Parang titira dito si K-Towns. Pinaka-depensa si Wemby. Medyo matangkad pong depensa dito. Ito balik sa Alvarado. Alvarado sa kanya ang bola. Para sa saksak. Nag-layup! Wala!
0: Napagandang diskarte at depensa ni Carter ngayon. Ang bola kay Dylan Harper nag-penetrate. Oy!
1: Supalpal!
0: Sa likod, ha? Napakaganda ng help defense na pinakita dito ni
1: Towns.
0: Sino ba to?
1: Si K. Towns yung sumalpal kay Fevel dyan sa likod doon.
0: And Towns.
1: Hindi po nakita ni Harper kay Fevel dyan.
0: Actually, that was an open court challenge mula po kay court to court, ha? Coast to coast. Kaso problema, sa likod siya inabot itong ni K. Towns. Napakahaba din ang kamay nito ni K. Towns. Ano? Pero let's give credit to San Antonio Spurs kasi they are so very aggressive. Kailangan natin dito para makabawi sila dito. Unang tira po ni Dylan, pasok. No problem, ang unang free throw ni Dylan Harper.
1: Ito ang ganda ng pagkaanggaw dito ng bola from behind Kevin Eljana from the Alvarado. Yun nga lang, medyo kinapos doon.
0: Pero ibigay natin ang defense. Let's give credit to the defense. Transition defense tawag dito ng Ipebred ng Spurs. Hindi po nila na-convert yung turnover. Ano? Mm. So ayan, Dylan Harper preparing for the second shot. 9 minutes, 29 seconds. Oy, perfect from the line. 27, 28-13. 15 na po, 15 point na ang kalabangan ng San Antonio Spurs.
1: Alvarado rin sa kanya ang bola kay K5. Ito po, nagmamadali. Si Alvarado number 5, 13-28 yung score. Labang po yung Spurs sa K5. Ito Alvarado balik sa kay K-Towns. K-Towns pinalas ang bola sa kay Hart. Josh Hart balik sa kay K-Towns sa bola. Ito naghahanap po ng pwesto. K-Towns may pit ball defense sa kanya ni Castle. K-Towns, fadeaway jump shot.
0: Bang! Pasok pa mga ka-K-5. Yes. Hallelujah, shot mula po kay K-Towns. Na-notice mo ka-K-5 yung strategy ginawa sa fourth quarter nung game 4. Mababa na players. Yung hindi mataas na player ang pinapabantay kay Wemby para mahirapan siya mag-dribble sa labas.
1: Yes, sir.
0: Ano na bola kay Wemby ngayon? Balik kay Wemby. Wemby, nag-fake. Ay, binalik sa gilid. Harper for 3. Hindi pumasok. Rebound by Wemby pero nag-agawa ng bola sa baba. No? Carter. Pero ang bola po ay babalik. Napakagandang hustle play yun ni Carter na sa kamay na ni K-Towns ang bola.
1: Pero pa
0: sila nag-agawan, nabitawan ni Carter yung ni K-Towns ang bola palabas. Kaya balik yung bola ngayon sa San Antonio Spurs mga ka-K-5. 8:35 ang oras natin. 14 to shoot.
1: Again, yung labang po kay K5 dito, 13 po yung labang dito.
0: Pinalabas na si Alvarado, binalik si Jelin Bronson kay K5 Red on the game right now. Bola po ng nakaputi, Champagne, inbound play mula kay Castle. Naganap ng pasan, pinasa kay Wemby.
1: Wemby,
0: ng kamay ni Wemby.
1: Iba talaga matangkad.
0: Hindi na nga tumalon eh. Wemby tumira ng tres. Bang! A triple shot mula po kay Warby, 31-15.

0: 16-point lead na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. 8 minutes, 21 seconds.
1: Joe, ito ang inang bola kay K5 sa kay Towns, pero nagkaroon po din ng foul. And again, ito na siguro yung pangalawang foul ni Wimby. Second quarter, 8 minutes and 19 seconds.
0: So, kailangan na nila munang pahingayin itong si Wimby. Delikado na yung second foul dyan. Ano? Kailangan na siguro ibalik muna si Luke Cornett para palitan itong si Wimby. Pero napaganda po ng kanyang 3-point shot. Ano? Tingnan natin, Batman siya nag-commit ng foul. Oh. Sayang yun.
1: Sayang KKPL dyan kung magkaroon ito. Siguro, tumawag ng timeout. Oh,
0: humingi po ng review. Titignan po nila. Matagalan tayo dito. Humingi ng review kasi gusto nila makita kung talagang foul. Wala naman eh. Hinawakan lang siya sa kamay ni K-Towns. Tingnan natin kung ano nangyari. Ano? Sabi ni Wimby, ba't ako foul? Ako pa nga hinawakan dito eh. Iyon ang protesta ni Wimby, kaya nagkaroon po ng request ang coaching staff for a review ang K5 Red. Titingnan kung talagang foul si Wimby.
1: Yes, correct. Because actually, pag dito ang KPL dyan, nag-foul talaga dito si Wimby, second foul na. Mababa pa yung oras and there is actually a big possibility na makakuha siya ng pangatlong foul. They need to remember na si Wimby ay tumutulong dito sa depensa ng Spurs para hindi kaagad na maka-atake.
0: Iba kasi yung presence ni Wimby doon sa shaded lane. Nai-intimidate ang lahat ng mga slashers at mga players ng Knicks na pumasok sa loob kasi alam nila napakahaba ng kamay. Ilang beses na silang sinupalpal doon sa loob.
1: Yes,
0: kanina
1: correct.
0: Si Alvarado.
1: Even Towns na supalpal
0: din. Si Towns na supalpal.
1: Si Shamet.
0: Si Jalen Bronson. Alanganin pag andon si Wimby sa gitna. Kaya kailangan kailangan talaga ng Spurs na ingatan itong si Wimby kasi importante kanyang presence both ends of the court. Depensa and opensa.
1: Yes, correct. So now, nagkakaroon pa rin po ng review dito mga KK5.
0: Yung mahaba-haba to.
1: Technical, mahaba-haba KPPL dyan again.
0: Kailangan muna natin uminom ng kape.
1: DTX Coffee Mix.
0: Kailangan muna natin mag-DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox ka pa. Alright.
1: So dito sa ating statistics, para malaman po ng mga viewers po natin, yung free throw percentage po dito, perfect from the line dito, yung San Antonio Spurs 100%. Samantala naman po sa Knicks sa K5 50%. And then sa 3-point percentage naman, konting lamang po dito yung nakuha ng Spurs dahil sa 3-point percentage, 33.3% yung Spurs, samantala naman po sa Knicks dito ay 30%. And then dito po sa field goal percentage, medyo masama po yung timpla dito ng Knicks. Dahil yung Knicks dito, dahil sa siguro sa mga mabilis na pag-atake,
0: this is only the second quarter. Marami pa mangyari dito sa third and fourth quarter. Ano?
1: Yes, marami
0: mahaba
1: pa.
0: Mahaba pang second mahaba quarter pa natin. Pero maganda yung mga statistics na binabasa. At least aware sila. Medyo mababa ngayon yung production ng New York Knicks in different fields of this game.
1: Yes, correct kay KFML dyan. So dito, mayroon pang pagbabago dito. Mahaba-aba pa yung second quarter.
0: 8 minutes pang natira.
1: 8 minutes pa. Mahaba pa ito kay KFML dyan.
0: Kaya nga tinitingnan ko yung mga players dito at saka tinitingnan ko si coach kung paano niya i-pacing na hindi mapago dito mga players ng San Antonio Spurs. They can still have this same momentum hanggang sa third and fourth quarter kay KFML.
1: Yes. So the biggest lead so far ay nagawa po ng Spurs kay K5, 16 points. That was the biggest lead so far. Ito nagawa naman po ng Knicks, 1 point lang kay K5. Then nagkaroon na po dito ng series of attacks yung Spurs at nakuha po yung kalabangan dito.
0: By the
1: dito
0: way, belated happy birthday kay Tita Gina Tinerefe. Nag-celebrate ng kanyang birthday kahapon.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday, Tita Gina. Ha? Mula po dito sa K5 News FM family po ninyo.
1: Yes. So, eto na po. Magkakaroon na po dito ng announcement kung sino po.
0: Sige. Pasa natin. Ilabas mo ng screen kay K5, Ethan. Kasi itong si Dave Octava. Screen, please. Ha? Wang Wo. Mahirap po. Nagdidemand ng English broadcast itong si Wang Wo. Wang Wo, maghanap ka na muna ng English hanggang Tagalog kami ni Red. If we do the English broadcast, okay naman. Pero mahirapan kami dalawa dito.
1: So, I guess, KKPL dyan, ito.
0: Ito naman yung bola ay pinasa doon sa gilid. Dylan Harper! Harper! Binantayan po ni number 3, ni Hart. Ay pinasa yung bola noon kay Carter. Carter! Oy, nabitawan yung bola! Nahagaw na nakasol!
1: Ito ayun si Miles sa K5 na sa kanya po yung bola.
0: Number 2.
1: Number 2 of the Knicks. Or McBride.
0: McBride.
1: Ito ngayon sa kanya, Bronson. Bronson na bola. Bronson pinasa po. Ito. Nasa kay McBride po yung bola. Nagaanap po ng space dito. McBride, number 2 of the Knicks. Nasa kanya ang bola. Ito, McBride, balik niyo bola doon. Tumira ng 3!
0: Bay! Napakagandang opening yun mula kay Michael Bridges yun. Kaki pa, Brad, tama?
1: Yes, Michael Bridges,
0: Michael
1: po.
0: Michael Bridges, isa po sa mga magaling na three-pointer in the NBA. Andun kay Stephen Castle, nag-penetrate pero may foul. Oy, in-attack.
1: Wala.
0: Pero
1: good
0: kay Vassell ang bola, tumira ng 3! In and out! Rebound pa rin ni Kaytown ang bola. Ang score 31-18.
1: Ito ko na bola kay K5. Nasa next po yung bola. Ito balik po sa kay K-Towns. Sasak sa K-Towns! Wala!
0: Rebound scramble. Nakuha po. Ha? Nakuha po ng Spurs. Pero nabitawan yung bola. Last touch pa rin yung nakahiga.
1: Yes,
0: na si Josh Hart. Ano? Ang score is 18-31. 13-point lead kay K-5. Red.
1: Humahabol po dito.
0: Si Dylan Harper is bringing the ball down. Dylan Harper nag-penetrate. Pinasa sa labas. Castle for 3. Wala! Na-rebound ni K-Towns.
1: K-Towns, nasa kanyang bola. Pasa po sa kay McBride, number 2 of the Knicks. McBride, nasa kanya po ang bola.
0: Pasigzag-zigzag si McBride. Ha?
1: Ito kayon, si Bronson bumalik na. Bronson, sasaksak! Wala!
0: Rebound by number 11, Carter. Pinasa yung bola kay Dylan Harper ngayon. Carter to Harper, number 2. Binabantayan siya ngayon. Andon si McBride, bumabantay, fadeaway jumper. Bang! Basket po para kay Dylan Harper!
1: Puntos po sa kay Harper, yung ating score ngayon, 18-33. Lamang pa rin po yung San Antonio Spurs na kay Bronson po yung bola. Bronson, pasa ang bola sa kay Hart. Balik po sa kay K-Towns. K-Towns na sa kanyang bola, pasa po dito sa kay Bridges. Balik ang bola sa kay Hart. Wira ng 3!
0: Bang! Napakagandang open line. Straight. Napaka-open po ang shot niyon para kay Josh Hart. And 33-21. Balik po sa walong kalamangan. 6 minutes 10 seconds. 17 to shoot. Corner. Nagharap na pasahan. Cornet dribbling the ball. Cornet now. Ipinasa yung bola. Oy!
1: Miscommunication.
0: So ano nangyari kay Cornet dito? Ooh. Miscommunication. Ipinasa niya kay Dylan Harper. Harper expecting na mag-lead pa siya doon sa ilalim.
1: Yes,
0: pero hindi pinasa niya doon sa gilid. Nagkaroon po ng miscommunication. Turnover. Balik ang bola sa New York Knicks.
1: So ngayon kay FML dyan, yung pag-akala ni Cornet ay papasok doon si lalabas si Harper.
0: Oh, but then, pumasok pala eh. Miscommunication.
1: Sa ilalim. So yun po, out of bounds. Ito mga yun ang bola kay K-5 sa Knicks. Nasa kay Bronson ang bola. Bronson, nagdadala po ng bola dito. Bronson naka-depensa po number 3. Bronson, ito, advantage yun. Wala po si Wimby. Ito si Bronson. Sasaksak, jump shot! Wala! Uy, sayang kay K-5 Eljan.
0: Itong si Cornet. Natapa ko sa kanya. Sa kanya, wala naman siya kalaban sa rebound. Pero ang kanyang tapik, palabas.
1: Palabas sa bola.
0: Kaya binalik na si Wemby kasi sayang yung mga opportunity kay K-5. Sayang na talaga. Sayang opportunity. Kasi nasa kanya na yung rebound. Nabitawan pa.
1: Nabitawan
0: pa. Walang kalaban. Bronson, binalik sa labas. Andun kay Mitchell Robinson.
1: Robinson, ito balik ang bola kay K-5 sa kaya Bridges.
0: Michael.
1: Ito, Bridges, balik ang pabasa bola kay Hart. Hart, ito para sasaksak. Tumira, nag-tres. Wala. Ito ngayon, balik bola. Bronson, tumira, nag-tres. Bang! Bang!
0: Pero kulang sa boxout itong San Antonio Spurs. Kaya nagkaroon po ng long rebound ng sa New York Knicks. Ano?
1: Kaya
0: ano, bola
1: dyan,
0: number 4.
1: Single-digit kalabang po yung labang dito.
0: Wala. Rebound po. Ang score 24-33. Siya mang punto sa kalabangan.
1: Ito yung kay Bronson na bola. Bronson na sa kanya ang bola. Pasa po yung bola dito sa kay McBride. McBride, wira ng 3! Wala!
0: Rebound! Andun naman ang bola ng nakaputi. Johnson for the rebound. Andun ang bola kay number 24, Vassell. Nag-layup! Vassell, hindi
1: wala!
0: Sayang!
1: Sayang!
0: Napakaganda po. Open layup para kay Vassell, but he missed the shot, mga ka-K5.
1: Yes. Open talaga doon na K5L. Wala po nakabantay. Yun nga lang. Siguro baka nagkamali doon sa pag...
0: Alanganin kasi yung lipad niya eh.
1: Eto kanina, ang ganda. Bukas na bukas.
0: Napalakas, ka-K5Red. Napalakas.
1: Yes.
0: Sayang. Yun. Ano, sayang na sayang yun. Ha? Parang kanta... Sayang na sayang talaga. Ha?
1: So ito kanina, kung
0: binuksan ko na, pero di mo pa pinapasok. Ha?
1: So
0: diba, sabi ng iba, buksan mo, papasokin ako.
1: Yeah.
0: Ano, bukas na bukas, hindi pa pinasok.
1: Ito kay Kevin Aljan, si Bronson, umatake, nag-jump shot!
0: Bang! Bronson! Umiinit na ngayon si Bronson, i-pull up jumper, bumababa na ngayon, siyam ang kalamangan mga ka-K5. Bola ngayon, nandun kay number 4, the Aaron Fax, dribbling the ball, balik kay Wimby. Wimby for 3! Short!
1: Ito, hindi pumasok. Rebound po ni Robinson. Ang bola ngayon kay K5 ay nasa kay Josh Hart, number 3 of the next. Pinasa po kay Bronson. Bronson naghahanap po ng bakanting lugar po dito. Nakabantay po sa kanya si Vassell. Ito ngayon si Bronson. Spin move. Nakapasok. Ito. Jump shot. Balik yung bola dito. Bronson na sa kanya pa rin po yung bola. Nakabantay po si number 3. Tumira!
0: Bang! Tatlong back-to-back basket po. Ah, tatlong position na si Bronson lamang nakapapasok ng bola. Napakainit ngayon. Shooting hot hands ngayon si Jalen Bronson. Wemby!
1: Naglayap! Wala po!
0: Nag-rebound scramble. Nag-rebound.
1: Wemby po! Nakuha pa rin ang rebound. Parang hindi po tumatalon po si Wemby kaya K5L dyan. Ha? Parang kabay lang po dito. Gumagalan po na recover po yung bola.
0: Offensive footmark po para kay Wemby. Wemby! Oy! Nabitawan naman yung bola. Muntik na. Wemby, pinasa gilid number 4, the Aaron Fox tumira. Bang! Bang! The Aaron Fox for 3. 38-28, 10 naman ang kalabangan kay K5 Red.
1: Yes, balik po sa 10 po yung kalabang po dito kay K5. Ang bola po nasa kay Bronson, number 11 of the Knicks. Nakabantay po sa kanya si Fox. Ito, 3 minutes and 21 seconds itong second quarter. Ito, Bronson, pumasok na po sa loob. Pinasa po yung bola.
0: Oy, short. Tingnan natin kung mayroong foul. Kay K5 Red, napakaganda po tingnan ang napakainit na transition. And makita mo yung 3-ball possession ng New York Knicks. Ang lahat na nakashoot doon ay si Jalen Bronson.
1: Yes, Bronson, kay K5 LJ.
0: Mahigpit pang depensa ang binibigay sa kanya. And yet, he's shooting with full confidence, ang composure po ng taong ito. Iba, kay K5 Red.
1: Ito na kay K5 Eljan. Magkakaroon po dito ng dalawang free throw. Si Jalen Bronson doon ang free throw ay hindi po pumasok.
0: Hindi pumasok.
1: Medyo napagod na po yung kamay dito ni Bronson but he is doing his best na makagawa pa ng another score kay K5 Eljan. So ito ngayon, 28-38 is our score. 10 po yung lamang dito ng San Antonio Spurs. 3 minutes and 15 seconds itong second quarter kay K5.
0: 28-38 ang score natin with 3 minutes and 15 seconds to go in the second quarter kay K5 Brad.
1: So ito ngayon ang second free throw ni Bronson. May papasok ba? Ito. Uy, naipasok ka.
0: Ang basket po, 29-38. Siyam na puntos pong kalabangan ng San Antonio Spurs. The Aaron Fox, ipinasa sa gilid. Tumira si Castle. Hindi pumasok.
1: Hindi pumasok.
0: Rebound ni Anyon Yubi. Or McBride. McBride.
1: Anyon Yubi.
0: Anyon Yubi.
1: Ito ang bola ngayon sa kay Bronson. Balik po sa kay Bridges. Balik po kay Bronson na bola. Nakabantay sa kanya si Vassell. Ito ngayon si Bronson naghahanap po ng lugar. Pero si Wemby ay naka-standby doon sa ilalim. Bridges tumira ng 3. Bang!
0: Oh! Bridges! Nakita mo yung game plan nila kay Kipay Bred.
1: Yes.
0: Screen. Screen move. Screen move. Screen move. And then pag mag-open man, magtitira. Ah, Michael Bridges. Napakaganda po ko na kanyang penetration. May foul naman ang atake ni Castle. Ang score natin 30-32. Yes, anim na lang po ang kalamangan mula po sa double digit. Ibinaba ito sa single digit. Meron po tayong 2 minutes and 34 seconds to go and the second quarter of action mga KK5.
1: Yun talagang dapat gawin KFML dyan. Hindi lang po dapat si Bronson dito dahil nababasa po ng Spurs at kailangan po nila maglagay po dito ng mahigpit na depensa. So,
0: parang nilalaro-laro ni Jalen Bronson. He is attracting the defense kasi pag mag-double team sa kanya,
1: bakante,
0: magkakaroon po ng open man ng kasama niya.
1: Yes.
0: Kagaya ng ginawa niya, nag-screen si Michael Bridges, hindi niya pinasa yung bola noong nag-switch, and then inalay doon sa gilid hanggang humabol sa kanya yung isang depensa, nag-double team, ibinalik, nagkaroon po ng bailout pass at magandang 3-point shot mula naman kay Michael Bridges.
1: Yes, eto naman tayo KFML dyan. Ito na yung magandang comeback po na ginawa ng Knicks kanina. Sobra 10 yung labang. Ngayon, 6 na lang KFML dyan.
0: Diba, palagi natin pinag-asuhapan yan. Ha? Huwag tayo mag-alala on the beginning kasi umiinit ito parang diesel sa makina itong mga taga New York Knicks.
1: Nagkakaroon dito ng mga surprise ang atake yung Knicks. Kagad nalaman po ng mga sunod-sunod ng mga 3-point shots KFML dyan na binibatawan po ng New York Knicks. So dito, for a chance to extend the lead, yun po yung foul kanina na na-foul po si Castle. So dito kay KFML dyan, 6 po yung lamang dito ng Spurs at medyo mahaba-haba pa rin po yung oras and they can still create points para mapalaki pa po yung kanilang kalabangan kay KFML dyan. So again, as we look at the statistics, 14 po yung bench points ng Spurs KFML dyan. Wala pa pong bench points dito yung New York Knicks and most of the points ay galing talaga kay Jalen Bronson, Bridges, and some points ay galing po kay KFML dyan dito sa kay dito kay Kevin Aljan ay galing po sa kay K-Towns. Yan po talaga dapat yung dapat talaga na gawan po ng paraan dito ng Sports Pride. Hindi po talaga
0: magawa ng history ang mga taga-sports ka K-Febred because mga players at the age of 22 sila po yung may pinakamataas na production sa buong one-year season ng isang team that is San Antonio Spurs, ano?
1: Yes. So, ito, nagkakaroon po dito ng mga reviews regarding po dito kay K5L.
0: Madaming basket, ipinasok itong si Jalen Bronson kay K5L, no?
1: Okay, yun nga. Yun nga yung problema kay K5L dyan. So, ito ngayon, ginagawan ngayon ang paraan kay K5L dyan.
0: Siguro ang kailangan ng gawin dito, kung ako yung tatanungin mo kay K5L, I would suggest, huwag patanggapin ang bola si Jalen Bronson. Huwag na siya patanggapin ng bola, dikitan na lang dikitan na hindi siya makatanggap ng bola because the moment hawakan niya ang bola, he can create a lot of plays para sa kanyang team. He can penetrate the ball, he can pass the ball, he can create open passes para sa kanyang mga kasamaan dahil magkakaroon ng double team. So kailangan siguro magkaroon ng mahigpit na bantay na hindi po siya makatanggap ng bola.
1: Yes, yun po dapat yung gawin kay Kevin Aljan. So dito, nagkakaroon po dito ng coaching yung New York Knicks kay Kevin Aljan.
0: Sino ngayon ang mga top scorer on the part of New York Knicks kay Kevin Bread?
1: So dito, sa bagay naman po Kevin Aljan ng New York Knicks, atin po dito makikita ay nagunguna pa rin po kay Kevin Aljan si Jalen Bronson. Kung saan nitong second quarter, ay grabe kay Kevin Aljan, oh. Si Bronson ay meron na pong 16 points.
0: Oy, ibang klase.
1: Oh,
0: umini talaga siya, parang diesel talaga, no?
1: Hindi pa tapos yung second quarter, pero meron na pong 16 points, ha? At yung kanyang supporting actors dito ay sina Bridges. Meron 6
0: points. Best supporting actors, ha? Oh. Best supporting players, no?
1: Yes. At dito, si Anunoby, 5 points. Hindi pa po natin dito nakikita yung mga mainit na laro po ni Anunoby. Siguro, baka ito siya sabog on the second half.
0: You're right. Oh. Tingnan natin na ngayon. Bola ngayon ng Spurs. Unang free throw ni Castle. Pasok mga ka-K5. Yes, dagdagan yung kalabangan po sa 7. Yes, 39-32 with 2 minutes and 34 seconds pong natira sa second quarter. Hindi po natapos ang ating first half. Si Ninong Socabonado nakikinig. Si Kylie Igana at Vincent Gumbok is watching with us sa Papua New Guinea. Ano? Ralph Vincent Amarco Studio nakikinig sa atin. Okay. Perfect from the line. 40-32. Walong kalabangan. K5 Red.
1: Yes, walong pong kalabangan ngayon. Nag-spoil sa K5. Humahabol pa rin po yung Knicks. Ang bola nga rin sa kay Bridges. Ito, tumira ng 3. Wala.
0: Wala. Rebound po ni number 30. It's Champagne. Champagne. Pinasa kay Vassell. Number 24. Vassell now dribbling the ball. Andun sa Michael Bridges. Ipinali kay Aaron Fox. Sa gilid kay Castle. Castle, nagtira. Wala. Rebound scramble. Nagkaroon ng agawan. Natumba. Pero nakuha naman yung bola ni Jalen Bronson.
1: Bronson na sa kanya ang bola. Nakabantay po sa kanya si number 4. Ito, Bronson. Para Fox papasok dito. Bronson balik pa yung bola. Ito ngayon sa kay Bridges. Para ng 3.
0: Wala. Na-rebound ni Champagne. K-Pabred, nakita po natin napakabilis po na pasahan ng New York Knicks. Ang ikot ng bola, napakabilis. Andun ang bola ngayon kay Champagne. Balik naman kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox nag-dribble. De'Aaron Fox dribbling now. De'Aaron Fox fadeaway jumper. Wala. Rebound scramble.
1: Natapik nakuha po yung bola.
0: Natapik yung bola. And you know, andun na kay Jalen Bronson for 3. Wala. And it out. Andun na bang bola naman. Balik kay Stephen Castle. Stephen Castle dribbling the ball. Stephen Castle lumabas. Stephen Castle, signaling now the play, dribbling the ball. Castle penetrates. Naghanap na pasahan sa ibaba kay
1: Shaq. Uy, naagaw si po yung bola. Ang bola ano ngayon si ay nasa kay Hart. Hart yung sasaksak. Nag-layup!
0: Boom! May tulak pa. Kaki-Fibred,
1: grabe
0: ilang
1: yung
0: beses to na natin nakikita parang hindi nakakain itong si Cornet.
1: Yes.
0: Sa rebound siya lang, walang kalaban, nabitawan. Gayon, very easy, ipinasa, bounce pass pa, hindi pa nakuha yung pasa sa kanya nabitawan ni Cason. Anong problema nito ni Cornet? Si Cornet parang matamlay talaga to.
1: Parang kulang dito sa MITC kay Kevin Aljan.
0: Baka kailangan pa kailangan i-training ni Ethan ito.
1: Para
0: yung foul 'yon kay Kevin Bread. Ito kanina. It's a pushing foul. Baka sa review baka ma-flagrant pa ito kay Kevin Bread.
1: Yes.
0: Tingnan natin, very dangerous foul 'yon, ano? Sayang ano ba nangyari kay Cornet? Ilang sa rebound wala siyang kalaban na bitawan yung bola. Foul talaga 'yon kay Kevin Bread. Tulak. Tinulak.
1: Tinulak talaga.
0: Dati pwede maging flagrant, flagrant, pwede maging unsportsmanlike conduct yon.
1: Yes.
0: Unsportsmanlike foul.
1: Yes. Pero dito, KFML, dyan,
0: review yan ngayon, ha?
1: Home court ng Spurs, pero marami nakikita na naka-New York Knicks na jersey doon na nanonood KFML dyan.
0: So, ibig sabihin maraming pumunta doon.
1: May maraming pumunta doon. So,
0: baka napreparahan nila, sabihin natin, demoralize natin to.
1: Oo. So, they are now actually checking kay KFML dyan kung magkakaroon po dito
0: maraming
1: ng flagrant foul.
0: No?
1: Maraming nakabulo dun sa itaas kay KFML dyan. They are actually gumawa talaga dito ng kanilang best na makapunta dito sa Texas para makapanood po dito kay KFML dyan.
0: It's a pushing foul kay Pebred. At saka delikado to. Baka maging technical foul to. Flagrant foul kay Pebred. Kasi medyo nauna na sa kanya si Hart eh. So, Alvarado ba yun o si Hart? Juice Hart, ano?
1: Josh Hart yan, KFML dyan.
0: Juice Hart.
1: Kasi yung pagkabagsak doon ni Hart, delikado.
0: Bakit hindi ginagamit si Olynyk?
1: Oh, si Olynyk.
0: Diba si Olynyk is one of the veteran yan?
1: Oh, tsaka
0: bakit
1: si
0: pinapasok
1: si
0: natin
1: Barnes,
0: si Cornet? Bakit si Cornet sinasakripisyo natin? Wala namang natutulong si Cornet doon sa loob.
1: Si Juan, siguro KFL dyan, si Biyombo, Bismack Biyombo. Malaking center din yun.
0: So bakit nila papasokin si Olynyk?
1: Yun nga.
0: Merong experience yan eh.
1: Oo, si Olynyk.
0: Huwag na natin, I don't know, it's the coaching staff decision. Pero wala talaga nitulong, ilang beses na ito nagkaroon ng error eh. Tatanggap na natanggap ng bola, hindi pa mahawakan na maayos.
1: Yes.
0: Nag-rebound, walang kalaban, tinatapik pa palabas.
1: Yun nga, KFL dyan.
0: Ano nangyayari dito?
1: So ito nga ng KFL dyan, so I guess flagrant foul po yun.
0: So magkakaroon po ng ball possession pa, no?
1: Yes.
0: Masakit yan, KFL Brad. Masakit yan.
1: Masakit yan. Kapag ito, anim na lang KFL dyan, pag naipasok pa,
0: lima na lang.
1: Lima na lang KFL dyan.
0: Last ball possession pa, possible. Trim down into 3 points pa yan.
1: Yes.
0: 1 minute and 18 seconds to go in the second quarter of action. Pero itong si De'Aaron Fox talagang kanyang decision making, ano? Yung mga... Kung pinabayaan na makapasok ko kasi nakauna na, pabayaan mo na at least 2 points lang.
1: Ito na KFL dyan ngayon. Jill Bronson na sa kanya po bola. Mahigpit mo dito.
0: Jill Bronson. Muntik na magaw.
1: Ito, balik ang bola. Ito,
0: Michael Bridges.
1: Boom!
0: Tingnan mo ka, KFL Brin. Nagkaroon pa ng 4-point production itong kalaban.
1: Yes.
0: Nakain pa yung oras. 1 minute and 2 seconds to go.
1: Tatlo na lang.
0: Less than a minute. Tang natira, 37-40. 4 points ha, in one possession.
1: Yes.
0: Pero yung bola ngayon kay number 4, Vassell. Dylan Harper.
1: Harper, jump jumper.
0: Wala.
1: KFL dyan.
0: Rebound, scramble. Nakuha po ni, last touch pa. Magaling na decision ni Champagne.
1: Yes.
0: Kasi nag-slide siya. Bago siya matumba, pinukol niya bola kay Josh Hart. Kaya last touch si Josh Hart.
1: Yes. I guess meron pong foul doon kay KFL
0: dyan. Tingnan natin.
1: Baka meron ditong tulakan kanina. Ito kanina.
0: Napakaganda ng ball rotation.
1: Michael yung Bridges. Ni Bridges kanina.
0: Napakaganda po ng teardrop shot tawag doon kay Kipe Bredo. No?
1: Iba talaga ang depensa ni Cornet compared to Wemby KFML dyan because si Wemby actually ginagawa, ini-extend talaga yung kamay. Pero eto, yung bola kayo na sa Spurs, nasa kay Fox yung bola. Eto, naghahanap po dito ng lugar.
0: Fox dribbling the ball now, binabantayan siya. And you know, tumira ng tres, wala. Ang time ay 33 seconds ngayon. Bola ngayon ng New York Knicks.
1: Ito yung bola. Pinasa po sa kay Anunoby. Nakabantay sa kanya si number 4 Fox. Parang mismatch dito po si Cornet. Ito, pinasa ang bola. Baligtad ito. Si Josh Hart. Sasaksak. Jump shot. Wala! Wala KFML dyan. Puro yung bola ay nasa Spurs.
0: Bola kay De'Aaron Fox. 13 seconds to go. Ayan. Bakit marunong naman pala ito mag-delay? The last time around 9 seconds. Now, De'Aaron Fox now dribbling the ball. De'Aaron Fox inilabas kay Castle. Castle, Vassell, tumira. Basket! Para kay Vassell. Dati sa 2-point para kay Vassell, baka meron pang bonus shot yun para may foul pa ata kang ipa. Tingnan natin, you know? Halftime, end of the regulation, 37-42. Magbabalik kami ni KFL Brad for the analysis. Meron pong 5 puntos na kalamangan ang San Antonio Spurs. Sayang, ano?
1: Sayang.
0: Kanilang double digit ay naging single digit. 7 na lang po ang kalamangan. Magbabalik po tayo makalipas ang inang importanteng patalasas. 5-point lead para sa
1: San Antonio Spurs. Yeah.
2: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
3: Wow, my goodness.

0: sa umaga.
1: DTX Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Girl, buligi ko bi-edit picture. Dapat beautiful, gid ko da ha? We, matyag mo, madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre, DTX Beauty Soap.
4: DTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. All natural, antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
5: DTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
6: Spore Biotics, kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics, nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics.
7: Ang fatigue, isa ka simptoma nga nagapalangluya ang tawo kag nagakadulaan gana magkaon. Kag kun indi ka makakaon sang maayo, permi mo mabatyagan ang kalingin sang ulo. Kag kun piliton mo magkaon, ikaw magapalanuka. Dr. Pinoy's Quilin Capsule. Naga-

0: start up mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood.
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
4: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, pidya katama, kaya ba siyang tiyo ko? Tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit. Kit sa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
6: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
7: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
4: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik.
3: 101.5 K5 News.
8: Alright, good morning. Welcome back to the special coverage of K5 News FM Philippines. Magbabalik po tayo dito sa K5 Sports and Entertainment Channel ng K5 News FM Philippines. Kasama po ninyo ang inyong mga banglingkod, K5 Red Salgado and K5 Elgin Castano. On the break, sarap lang humigop ng mainit-init na DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Now, on the halftime stats po natin, mga ka-K5, titingnan natin yung stats ngayon ng dalawang mga teams. As of the moment, based on the record, nangunguna ngayon sa mga players natin on the part ng San Antonio Spurs, si Devin Vassell ay meron na po siyang 4 points. Ang naka-double digit dito ay si Dylan Harper with 11 points. Si Wemby, meron po siyang 9 points and only Dylan Harper ang nakapag-double digit dito sa team ng San Antonio Spurs with 11 points. Si De'Aaron Fox with 5 points. Stephen Castle, 2 points lang po. Napakababa ng production, ha? Nitong si Stephen Castle. And then 8 points naman para kay Julian Champagne. On the part po ng New York Knicks, kung titignan po natin, nangunguna ngayon si Jalen Bronson with 16 points. Ha? Siya po ay may 16 na puntos. Michael Bridges, 8. Sinusundan po siya ni Josh Hart with 6 points. Ito po yung halftime stats natin sa field goal percentage. 13 out of 44 shots, 30 na convert nila. And 15 out of 44, medyo may konting lamang dito sa field goal percentage ang San Antonio Spurs. Sa three-point country, 7 ang naipasok po ng New York Knicks out of 19 attempts. Ano? Yan po ang mga nakikita po natin. Sa field goal percentage, 15 out of 44 si Spurs and 13 out of 44 si New York Knicks. Sa goal percentage, 34.1% ang net. Ang San Antonio Spurs, ang Knicks ay nasa 29.5%. Three-point country, 28.6% naman ang San Antonio Spurs. While 36.8% mataas ang three-point percentage ng New York Knicks. Sa free throws, 100%, walang mintis itong San Antonio Spurs, while 57.1% naman ang free throw ng New York Knicks. Sa rebound department, meron pong 8 offensive rebound ang Spurs. 6 para sa Knicks. Defensive rebound, 18 rebounds for defensive rebounds ang San Antonio Spurs. 17 para naman sa Knicks. Sa assist po, meron pong 5 ang Spurs. 6 ang sa New York Knicks. Sa blocks, merong 2 ang Knicks, 5 para naman sa San Antonio Spurs. Sa steals, Patas may tag-5 steal. Turnovers, 7. Points of turnovers, 11 points po ang nagawa ng Knicks out of turnovers. 10 naman para sa San Antonio Spurs. Fast break points, lamang dito ang San Antonio Spurs. Meron po siyang 8 fast break points para po sa San Antonio Spurs. Ang duel po ng dalawang malalaking mama sa court, si K-Town ay meron pa lamang 2 puntos while Wemby meron pong 9 points. For the rebounds, 8 para kay K-Town, 7 naman para kay Wemby. Inabangan po natin ang pagpasok na ng second half of the game, third quarter. Ano mga adjustment ang dapat gagawin dito? So as we mentioned earlier during our free game analysis, ang problema po ng San Antonio Spurs ay ang crunch time. Nagkakaroon po ng panic time itong San Antonio Spurs dahil napakabata po ng mga players. So ang tanong natin dito, how are they going to handle crunch time? Yung last minute na labanan. If you can recall what really happened, masakit yun. Ha? Napakasakit po nangyari sa game number 4 kung saan po nagkaroon ng 29 points na kalabangan itong San Antonio Spurs. But unfortunately, during the fourth quarter, nag-convert ng 30 points in the fourth quarter ang team po ng New York Knicks. Kaya nahabol sila hanggang sa naagaw talaga ang kalabangan at panalo sa game number 4. Napakasakit yon. Kaya nga, marami pong nagsasabi kung ginamit lang talaga ni De'Aaron Fex ang kanyang utak. If he used his IQ during the game with the remaining 9 seconds no in the game, lamang sila nag-isang puntos, hindi sana niya minadali yung pag-atake ng bola. Instead, he used the time ano para at least na-consume yung 9 seconds. Kaya pa, nakagawa pa ng puntos itong si Anunoby in an offensive footback. Balik po tayo sa laro sa ngayon, mga ka-K5. Bambola ngayon, nandoon kay okay. Ay pinasa kay Wemby pero nagkaroon po ng interception. Ang bola babalik po sa nagkaroon po ng tawag doon ng referee kay K-Towns. Score po natin 42-37, 5-point lead para po sa San Antonio Spurs. Ayan po, no? Meron pong tulak na nakita ng referee. Foul ang itawag kay K-Towns kasi tinulak niya habang nakalipad sa ere itong si Wemby. Siniko niya palayo sa bola. Kaya magkaroon ng foul and ball possession ay babalik po sa San Antonio Spurs. Andun ang bola ngayon kay Wemby. Pinasa kay Castle. Castle dribbling the ball. Castle ipinasa sa gilid number 4. De'Aaron Fex for 3. Hindi po pumasok. Rebound nagaw po ni Josh Hart, number 3 ng New York Knicks. Ibinalik ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson now dribbling the ball. Ipinasa kay Anunoby. Tumira. Hindi pumasok. Rebound by Webby. Bola ngayon sa nakaputi. San Antonio Spurs, the Aaron Fox dribbling the ball. Si Fox yun, nagdadala na bola. Ipinasa kay Wemby. Wemby, ipinasa sa gilid kay Castle. Pero merong tinawag na foul ang referee kay Castle kasi alanganin yun, ano? Alanganin yung pasa ni Wemby. Lumilipad siya sa everything na natin. What happened, ano? Parang turnover ito. Babalik bang bola sa New York Knicks? Titingnan natin. Yeah. Ball possession, it's New York Knicks basketball. Kasi foul nung tinawag kay Castle. Tinulak niya si Jalen Bronson. Castle, binabantayan si Jalen Bronson. Jalen Bronson dribbling the ball. Mayroon pong behind the back dribble. O, andun na sa ibaba, kay number 23. Andun, binalik ang bola kay Michael Bridges. Oh, Michael Bridges ng penetrating. Tumira po. Oy, turned up shot para kay Michael Bridges. Pasok. Ang score 39-42. Tatlo na lang pong kalamangan ng San Antonio Spurs. Ibinahas ang bola kay De'Aaron Fox. The Aaron Fox nagdadala ng bola. Ipinasa sa gilid kay Castle. Kay Champagne for three. Yes! Basket! Triple shot muna po kay Champagne. Pasok. 45-39. Balik sa aribang kalamangan mga ka-K5. 10 minutes 35 seconds to go. Jalen Bronson dribbling the ball. Ipinasa sa gilid kay Robinson, number 23. Ibalik naman kay number 11, Jalen Bronson. Fadeaway jumper. Pasok! Easy two baskets, easy two points para naman sa New York Knicks, courtesy of Jalen Bronson. Ando na ngayon, meron foul yung kinawag kay Joe Sart. Tingnan natin. Offensive. Foul ang itinawag kay Champagne. Illegal screen. Ano? Offensive foul po. Kaya ang bola, babalik po sa New York Knicks. Sayang yun. Ano? Nagkaroon po ng illegal screen si Champagne. Kaya po nabalik ang bola sa New York Knicks. Ball possession ngayon, andyan sa New York Knicks, ha? Michael Bridges. May screen na binigay sa kanya si Robinson. Michael Bridges, dribbling the ball. Michael Bridges, muntik na mabitawan. Ipinasa kay Hart, ipinasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, dikit ang depensa sa kanya ni Castle. Naiwan si Castle dahil sa screen. Tumira si Bronson. Nang tres, wala. Rebound by number 23, Robinson. Ipinukul yung bola sa labas. Sandali, ha? Parang nagkaroon ng bola ngayon. Nandun kay Jalen Bronson. Pinasa kay Anunoby. Anunoby, muntik na nabitaw na bola. Fadeaway jumper. Naagaw pa yung bola. Andun ang bola ngayon sa nakaputi. Wemby. Pinasa kay number 30, Champagne sa gilid. Sa kay Wemby! What a transition offense. Ipinasa sa gilid. Ibinalik sa gitna kay Wemby. And dinakdak ni Wemby. May tulak pa mga ka-K5. Foul ang itatawag doon in a possible three-point play para naman sa San Antonio Spurs. 41-47, anim na po ang kalamangan. So, kay Bong Sao sa Lumayno, magandang umaga po sa nakikinig. Nagtatagalog po tayo kasi ang taga-Palawan, taga-Kaliwa at saka Rosary kasama po natin sa ating live broadcast sa mga oras na ito. Mga K-5 ang oras po natin, last 17 ang bahagi ito. Ang replay na ito ay hatid sa inyo ng Mighty C, ang inyong alkaline vitamin C. Kung vitamin C lang ang harap ninyo kasi katawan ng tao hindi po nag-produce ng vitamin C. Kailangan natin ng supplementation para hindi po mahirap, hindi po masakit sa inyong tiyan, hindi mainit kasi hindi acid-based. Dito tayo sa alkaline na vitamin C. Ang Mighty C nagpapalakas po ng ating katawan at pinapabilis po ang absorption ng mga nutrients and minerals sa ating pong kinakain. Yan po ang tulong ng Mighty C, ang alkaline na vitamin C. Nagkakaroon po ng huddle ngayon si Coach Mitch, ano? Para pag-usapan kung ano ba talaga ang nangyari, ano? Anong dapat nila gawin to sustain the lead. So magkakaroon po ng possible three-point play with 9 minutes and 42 seconds and the third quarter pong titira the San Antonio Spurs coach na si HC Mitch Johnson. Nagbibigay po ng instructions sa kanyang mga koponan. The referee now, magbibigay po siya ng desisyon and we cannot hear him right now pero titingnan natin. If it is a foul, then magkakaroon po ng free throw itong si Wemby. If it is a flagrant foul, o kaya ay offensive foul, o sabihin natin flagrant foul, ang mangyari dito, magkakaroon ng free throw and ball possession para naman sa San Antonio Spurs. Kapitbayan, malalaglag na kaya ang mga balloons dito sa home court mismo ng San Antonio Spurs or San Antonio Spurs can extend the game. So magkakaroon po ng possible three-point play itong si Wemby, 47-41. Pag naipasok ito ni Wemby, parang walang mga players dito sa ibaba. Ibig sabihin, magkakaroon po ng ball possession ang San Antonio Spurs in this particular sequence of the game. Wemby now preparing for the free throw. Ayan po mga K-5, Wemby. Tumira sa free throw. No good. Hindi po pumasok. Another free throw pong ibibigay kay Wemby dito. And then a possible dalawang free throw ibibigay sa kanya. Isang para sa technical and the other one is a bonus free throw dahil sa foul kanina. And then another ball possession. Sayang ito. Sana ma-convert ni Wemby ito para madagdagan ng isa. One out of two, 48-41, 7-point lead plus ball possession. Pag naipasok ito, it's gonna be a 5-point lead ang magawa po ng San Antonio Spurs. Tingnan natin anong depensa ang ibibigay dito ng New York Knicks sa offense ang ibibigay ng San Antonio Spurs. Inbound play. Ando naman ang bola kay Wemby. Wemby pinasa kay Stephen Castle now. The ball. Stephen Castle dribbling the ball. Stephen Castle ipinasa sa gilid kay number 4 to Champagne. Champagne for 3. Bang! A 3-point shot ni Champagne atin sa inyo ng D3Bio. Ang score pa natin 51-41. 7 puntos na po or a 10-point lead na po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Jalen Bronson. Binabantayan siya ni Sean Penny. Jalen Bronson. Op, nabitawan yung bola pero may foul na itinawag ang referee against Stephen Castle. Mag-fadeaway jumper sana itong si Bronson pero inabot ng kamay ni Stephen Castle ang bola. At meron pong foul ata nakita ng referee. Oras po natin, 9 minutes and 12 seconds. Ayan po, makita natin sa replay. Hinawakan sa kamay. Foul doon ang itatawag kay Stephen Castle dahil hinawakan niya ang kamay ni Jalen Bronson. Inbound play, Jalen Bronson now. Parang medyo pressure din. Jalen Bronson now holding the leather. Binabatihan ni Stephen Castle. Johnson, ipinasa kay gilid. Ibinalik kay Hart. Hart to Anunoby. Binabantayan. Anunoby sa gilid 25. Michael Bridges tumira ng 3. Short. Rebound by Vassell. Vassell now dribbling the ball. Vassell. Nagarap ng pasahan. Ipinasa kay Wemby. Wemby dribbling the ball. Hesitation move. Wemby ng turnaround. Fadeaway jumper. Basket para kay Wemby for additional 2 points. 53-41. It's gonna be a 12-point lead para po sa San Antonio Spurs. Ang bola, Michael Bridges for 3. Bang! Nababa po sa siyamang kalabangan. It's 44-53. Napagandang 3-point shot yun. Wemby, dribbling the ball. Ipinasa naman ang bola kay siya. Pinibalik kay Wemby. Wemby, nagarap ng pasahan. Wemby, tumira ng 3. Wala. Rebound by Josh Hart. Josh Hart now, dribbling the ball. Josh Hart, ipinasa naman yung bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, binabantayan po siya ni Sean Penny. Jalen Bronson, nag-penetrate. Jalen Bronson tumira. Bang! Basket para naman kay Jalen Bronson. I-pull up jumper from 18-foot line. Pasok para naman sa New York Knicks. 46-53, it's 7-point lead. Naibabad na sa 7. Castle, ipinasa sa gilid. Ando naman yung bola kay Vassell, pinasa niya kay Wemby. Aliho pero may foul na nakitang referee against Anunoby. Anunoby. So may foul po. Possible free throw. Meron pa bang free throw ibibigay dito kay Wemby? Kasi it was an aliho pass. At meron pong foul ibibigay. De'Aaron Fox pinalabas. Pasok si Dylan Harper. Napakagandang pasa yun. Ayan. Tinulak ni Anunoby itong si Wemby. A possible 2 free throws ay bibigay sa kanya ng referee. Tingnan po natin. Inilabas si De'Aaron Fox at ipinasok si Dylan Harper. Oras po natin 7 minutes 48 seconds to go. Inbound play. Wala pa ho sa penalty ang team ng New York. Inbound play. Dylan Harper now receiving the ball from the inbound play. Dylan Harper nag-penetrate, nag-layup. What a beautiful left-handed layup mula po kay Dylan Harper. It's 55-46, a 9-point lead. Balik pong kalabangan sa siyam ng San Antonio Spurs. Ang bola ngayon kay Michael Bridges. Michael Bridges now, nagdadala ng bra at dikit yung depensa sa kanya ni Castle. Bridges dribbling the ball. Gumagawa po ng pasa doon kay number 8 Anunoby. Fadeaway jumper up. Natapal pa rin. Hinabol ni Vassell. Hindi pwedeng tumira ka dito Anunoby. Ha? Kahit po nag-fake na siya at nakaiwas sa depensa pero binalikan pa rin ni Vassell ang tira ni Anunoby. Tapal! Supalpal. Ang supalpal na ito ay parang supalpal ng DTX 500 sa mga bacteria at viruses sa katawan natin. Yung supalpal na yan ay hatid ng DTX 500. Parang germs lang na hindi makapasok sa ring. Ha? Yun ang depensa ang ginagawa ng DTX 500 sa ating katawan. Si Derek patawa-tawa dito sa kabila. No? So ready na natin ang ating Negros Investigative Reports. Napakaganda. Okay na yun. Ha? So ball possession. And yun na ngayon sa ilalim kay Shamet. Shamet ipinasa kay Hart. Ipasa kay Jalen Bronson. Jalen Bronson naglay up. Basket. Napaka-easy basket para kay Jalen Bronson yun. Nasa rin depensa ng Spurs. Dylan Harper, 55-48, 7-point lead. Joss Castle. Pasa kay Dylan Harper sa gilid. Siya up. Hindi pumasok yung tira ni Sean Penny. Rebound naman. Nakuha ni Joss Hart. Joss Hart na dribbling the ball. Joss Hart. Ipinasa kay Shamet. Sa ibaba. Ipasa sa gitna kay Hart. Ipinasa kay Jalen Bronson. Tumira ng tres. Wala. Rebound. Oy, muntik na makuha pa rin ni Jalen Bronson kasi hindi sila nag-box out. Yun ang bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper dribbling the ball. Dylan Harper nag-penetrate. Nag-layup using the left hand. Pero this time, no good. Anyunubi dribbling the ball. Anyunubi nag-penetrate. Nag-layup. Whoop! Basket! Pasok ang layup ni Anyunubi. Anong nangyari doon kay Cornet? Wala namang depensa ang binibigay itong si Cornet. Bakit pa pinapasok-pasok? Galit ang mga fans ngayon ng San Antonio Spurs. Ba't yung pa pinapasok ang wala namang depensa? Walang rebound, walang tira, lahat. Na, presence lang sa loob. Yan, tingnan mo. Ay, oh, talagang hindi takot itong mga taga New York Knicks kung si Cornet lamang ang nasa sentro ng shaded lane. Aatakihin at aatakihin po nila. So, bola, babalik yan sa San Antonio Spurs na ibaba na po yung kalabangan mula sa pito at magiging lima na lang po ang kalabangan. So, ayan po, ha? Sa Spurs ngayon, mayroon ng 14 points si Sean Penny, 14 points si Wembanyama, 13 points si Dylan Harper. Sila po, tatlong mga players ng Spurs into double digit. While on the New York Knicks, 22 points na si Jalen Bronson, 13 si Michael Bridges, dalawa pa lang sila po na merong double digit sa scoring. You know? So 50-55, it's gonna be a 5-point lead para sa San Antonio Spurs laban po sa New York Knicks. And this is the third quarter of action. Ang ating special coverage ay hatid naman sa inyo ng Mighty C, yung Alkaline Vitamin C. At habang po kayo nag-i-enjoy na magandang coverage po ng K5 News and K5 Sports and Entertainment, uminom po tayo ng mainit-init na DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakapag-detox na po kayo. Yan po, ang mga mainit na mga labanan nito ay parang kasing sarap din ng DTX Coffee Mix. Bili-bili po natin sa mga klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center sa Palawan, dyan po sa Rojas, Caliboy, and of course dito din sa Bacolod at Negros Occidental. So si Olinik andun lang sa loob, ha? But hindi ito pinapasok, pwede naman itong maging mayroon namang magandang contribution itong si Olinik, ha? Pero hindi natin alam, baka may injury itong si Olinik kaya po hindi po siya pinasok ng coaching staff, no? Sige, i-hold ko po, ha? Nagkakaroon po ng break ang aming technical partner kaya mag-hold po tayo. Alright, go ahead lang Ethan, ha? Go ahead lang Ethan, I'll be holding the coverage now. Magandang umaga po kay Chong Yang, hindi ko po mabasa. Ha? Daug ng Spurs LJN, hindi pa. Ha? Nice game, James Bandal, Austria. Good New York Knicks, champ for Carlo Pastrana and Val Sulpong. Good morning, Sir LJN and K5FM Rojas Station employees watching your

The moment mag-switch, mag-double team, mag-open man, titira, papasa niya, mag-bailout pass ito para sa kanyang open man. Kaya ang gagawin dito ay magkakaroon ng magandang switching at saka madikit na depensa para kay Bronson. Huwag niya patanggapin ang bola. Pero, you know, nagsasabi lang tayo dito, but the question is, who is capable of stopping Jalen Bronson of receiving the ball from his teammates? Ano ba na kayang depensa nitong si Jalen Bronson? Titignan po natin anong klaseng adjustment meron po tayo. By the way, si Freddy Duragos na kikinig po sa atin, nagpapa-shoutout yan, Ayan Caballero, Ariel Lumoxo. Maraming salamat po sa inyong patuloy na suporta. Sion Real Torintino, magandang umaga. And to all the vendors po ng Libertad Public Market and Borges Public Market, magandang umaga. Taxi drivers, jeepney drivers, at sa mga tindahan pong nakikinig. Dylan Harper now, dribbling the ball, fadeaway jumper, basket. Napaka-easy basketball. Parang easy two baskets lang yan para kay Dylan Harper. 57-50, balik sa pito ang kalamangan mula sa lima. Bola ngayon kay Jalen Bronson. Dinidikitan siya ni Harper. Harper, kasi nakikita po natin, itong si Harper, alam niya kung paano bantayan si Jalen Bronson. Hindi makadiskarte talaga si Jalen Bronson pag si Harper ang bumabantay sa kanya. Ayan, tingnan nyo, Shamet. Ipinasa yung bola kay Josard. Josard, 4 seconds to shoot. Shamet tumira ng tres. Wala! Rebound by Wemby. Wemby now dribbling the ball. Ipinasa yung bola kay Dylan Harper. Dylan Harper, naganap ng pasan. Dylan sa baba to Wemby. Wemby! Nag-layup! Napakahaba ng kamay sa ilalim. Hindi pwedeng pigilan. Pasok ang layup ni Wemby from the shaded lane. High percentage sa scoring mga K5. 59-50 siya mang kalabangan. Hoy! Tumira ng tres! Jalen Bronson! Hallelujah shot! Pero sumasakit yung paa ni Jalen Bronson. Halos hindi po makabangon. Doon sa gilid, Vassell tumira din ng tres. Bang! Palitan po ng mga 3-point shots mula po sa New York Knicks and San Antonio Spurs. Parang galit si Jalen Bronson. Sabi niya mayroong foul. Ba't hindi po niyo tinawagan ng foul? Ang score po natin, 62-53. Siyampong kalabangan. Masyado magandang laro ngayon. Back-to-back 3-point shot. Nagtira ng tres si Bronson. Nakuha naman ng inbound play ang San Antonio Spurs. Pagbalik, tumira naman ng tres itong si Vassell at pasok din mga ka-K5. Now, nakita ko dito bakit galit itong si Jalen Bronson kasi ang landing area niya doon po nilagay ni Wemby ang kanyang paa. So, nire-review, tinitingnan, I don't know if there is a possible na magkakaroon po ng hindi pwede wangwo na ilagay natin yung original sound. Wala na tayong live niya mamaya kasi it's very strict. Wangwo, do you know that Meta is so very strict? Banning NBA. Dito sa Pinas. Okay, sa live. So, hindi po tayo nun. Ha? So, kaya hindi pa rin original sound wangwo. Ha? Maghanap po kayo ng mga English. You look for an English annotators for your convenience po. Si Mark Pacorsa, Abra po, shoutout. Hello, magandang umaga po sa mga taga-Abra. Napakaganda po ng laro natin ngayon. We have a magic eye of 653. Taasan po natin. And bagay ito atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nakakapi na po kayo, nakapag-detox pa. Yan ang masarap sa DTX Coffee Mix. Pwede niyong bilhin yan sa mga butika natin all over the country. Ayan po, nakikita po ninyo. Nagre-reklamo si Jalen Bronson. Sabi niya ang landing spot ko, doon nilagay ni Wemby yung kanyang paa. Ayan, pinasa kay Vassell another 3-point shot. That back, parang palitan po. Nagpalitan ng 3-point shots. Galit itong si Jalen Bronson. Sabi niya, ba't di mo ako tinawagan ng ano? Yun ang ikinagagalit ni Bronson. Doon sa sequence kung saan tumira po siya, ang landing spot niya doon nakalagay ang paa ni Wemby. So, yun ang kinagalit ni Bronson dito. So, sa taga-Iluilo, Freddy Dorogos, magandang umaga po, Freddy. John Carla Saavedra, next pa. No? Ako sa inyo, bawal dito yan sa amin. Foul 2. Angelito Sondiam, Gogo Spurs, JV Consolado. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig. Now, titingnan natin dito kung ano itatawag. Pero napaka-init po ni Jalen Bronson, ano? Kahit anong klaseng bitaw ang gagawin ni Jalen Bronson, pasok lahat, ano? Napaka-init po ng mga kamay ngayon ni Jalen Bronson. Ang bola ngayon, andyan sa Spurs. Ando na, Jalen Bronson, tumira po! Basket pa rin, ha? Ito ang pinapakita natin, ano? Nire-replay. Parang may hawi pa dun, eh. Kasi ang layo ng inabot ni Vassell. Andyan. Ito pa rin. Ipinakita yung easy layup ni Jalen Bronson. Ibang klaseng lumaro ito si Jalen Bronson. Para siyang he owns the court every time he plays, mga ka-K5. Alright, tignan natin. We're about to go back to the ball game. Sa ngayon po, meron ng 25 points na nagawa itong si Jalen Bronson ng New York Knicks.

0: He is the leading scorer for the New York Knicks. While on the Spurs ay nanguna itong si Victor Wembanyama with 16 points mga ka-K5. No? So ayan po, si Victor Wembanyama mayroon na pong 16 points. 25 on Jalen Brunson. He is the top scorer of the game sa ngayon. Okay, balik tayo sa ating special coverage kay Zion Real Tolentino. Kapitasera, sige, mag-detext ka Coffee Mix tayo. GMR Aquino, Junel Pangiliman, Kabebe, Gonzaga Cagayan. Hello, magandang umaga po sa inyo. Go Spurs. Ayan po, nire-replay, tinitingnan nila kung pwede bang tawagan. Wemby kasi, doon yan nilagay ang kanyang paa sa landing spot. Pero wala namang foul doon na yung tinawag. Jalen Brunson now, dribbling the ball with 5 minutes and 10 seconds to go. 62-53, 9-point lead. Jalen Brunson, ipinasa yung bola pero natapik at na abot po ng paa ni Wemby. Napakaba yung mga paa ni Wemby. Kaya outside, ball possession. It's New York's basketball. Ayan po. Balik po tayo sa laro, mga K-5. Kapit bayan, kapit lang po tayo. Kapit tayo sa ating live coverage sa ngayon. So, ang iba gusto nilang original sound, patay tayo dyan, ano? Ayun yung number 11, Jalen Brunson now. Binabatihan ni Aaron Fax. Jalen Brunson, dribbling the ball. Nag-fade away, nag-turn around, nag-arap na pasal, pinasa sa labas kay Michael Bridges. Natumba! Ha? O, nagkaroon po, jump ball. Natumba itong si Michael Bridges na off-balance po siya, no? Sabi ni Michael Bridges, tumawag ako nag-timeout, ha? Hindi ko nakita, sabi ng referee. Tingnan natin ito. Si Michael Bridges kasi, pagpasa sa kanya, parang... sabi niya, naawi ako sa mata. Drama pala to ni Michael Bridges eh. Parang taga-Hollywood po si Michael. Jump ball. Dylan Harper at Michael Bridges po. Magja-jump ball po dito yung dalawang mga players. Ayan, tingnan natin. Alright. Nakuha ng taga-Asul. Tumira po si Shamet. Oh, no good. Ayun ang bola ngayon kay Dylan Harper. Dylan Harper now dribbling the ball. Binabantayan po siya ni Michael Bridges. Dylan Harper, may screen. Ayan, Dylan Harper dribbling the ball. Binabantayan po siya ni Michael. Balik sa kay Wemby. Ipinasa sa gilid kay number 4, Aaron Fax. Naganap na pasan. Andun kay Dylan Harper tumira ng 3. Bang! Basket po mula kay Dylan Harper for 3. 65-53, 12-point lead na po ang kalamangan ngayon ng San Antonio Spurs with 4 minutes and 20 seconds to go in the third quarter. Jalen Brunson, nag-arap na pasan, double team, nagkagawan. Magkakaroon po ng jump ball yan. Tingnan natin kung magbibigay ng privilege arrow o talagang jump ball. So, napakagandang double team yun ang pinakita ni Dylan Harper at ng taga San Antonio Spurs. Binabasa kasi na tinitingnan ko, pag ang nagbabantay kay Jalen Brunson, itong si Dylan Harper, parang basang-basa ni Dylan Harper ang mga moves na ginagawa ni Jalen Brunson. Try to observe that. Sa mga kababayan po natin, try to observe. Jalen Brunson and Dylan Harper for the jump ball. Ayan. Oy, nakuha pa rin. Nakuha pa rin nila yung bola. Andun yung bola kay Jalen Brunson. Tingnan nyo. Na-observe ko lang, parang nahirapan dito na mag-penetrate itong si Brunson pagkalaban niya si Dylan Harper, ang kanyang depensa. Nag-aagawan. Oy, meron pong natumba po si Wemby sa baba, parang bata, no? Si Wemby ay down in the floor, pero may foul na tinawag at ang bola, in the way I understand, babalik yan sa New York Knicks, no? Siguro pagod na ito. Ang fatigue factor ay isa kang bagay na nakikita po natin kay Wemby. Kailangan na siguro si Wemby dito pahingahin, ano? Pahingahin muna, kaso lang, pag ibinalik mo dito si number 7, ano namang selfie doon sa loob eh. Hindi naman marunong mag-depensa, hindi naman marunong mag-receive ng bola. Parang tao lang siya sa loob. Yung pong observation ng ating mga kababayan. Restituto lang sa magandang umaga po, Cantelier Aaron from Capiz. Ha? Maraming salamat po. Ha? Restituto lang sa maraming salamat din. Oy! Ayun! Natumba si Jalen Brunson. Tingnan natin. May foul bang itatawag kay Jalen Brunson? Foul ang itinawag kay Dylan Harper. Matapos na dinipensahan niya, ano man nangyari? Bakit natumba itong si Jalen Brunson? 14 to shoot with 3 minutes and 54 seconds. Ayan. Binabante. Pushing foul yun. Pushing foul yung itatawag doon kay Jalen, kay Dylan Harper. So, Dylan Harper pagod na rin. Pero dikit pa rin siya. Hindi niya iniiwanan kasi siyang nagbabantay. Kasi no-observe ko lang. I don't know if I'm wrong with my observation. But it seems Dylan Harper is... punishing, no? itong si Jalen Bronson, every time siya pong magbamantay, siya magdedepensa. Parang nahirapan mag-discard itong si Jalen Bronson pag ang kanyang bantay ay si Dylan Harper. I don't know if yun din ang inyong na-observe, pero for the past few sequence po, mula kanina sa first quarter hanggang sa third quarter, nakikita po natin na nagkaroon po ng kahirapan at problema itong si Jalen Bronson sa kanyang ball handling. The moment ang nagbabantay sa kanya ay si Dylan Harper. Magpapatawag po ng substitution. Ipinasok ngayon itong si Josh Hart at nilabas na itong si Mitchell Robinson. Sa labas, andun si Kay Towns. Pinapahinga kasi kailangan niyang pahinga dito. Inabola kay Jalen Bronson, binabantayan siya ni Harper. Harper, minong binibigay sa kanya na ano? Oy, sa loob! Oy, nagbilis ng pasahan ng bola. Oy, naagaw naman yung bola. Balik naman sa kay Anunobi. Naglayup, wala. Rebound scramble. Nakuha naman ni Castle. Ipinasa kay Wimby yung bola. Ipinasa balik sa kay Dylan Harper sa baba. And Dylan Harper may fall po na itinawag ang referee. Napakabilis po. Nag-sequence ng laro ito. Actually, napakaganda sana ng play ng gagawin ng New York, but it was intercepted ang kanilang pasa. Ayan. Makikita mo naman kay Anunobi, nagkaroon ng agawan sa labas. Pero natapik yung bola kay Castle. Castle ipinasa kay Wemby. Pinasa ni Wemby kay number 3 Johnson. Ipinasa sa ibaba kay Dylan Harper. Pero may foul, nakita ang referee. Ayan, tatawagan po ng foul itong si Josh Hart. Kasi kamay naman ni Dylan Harper ang kanyang tinamaan. Okay, napakaganda po. Mabuhay po kayo, K5 News FM. Maraming salamat, Junel Pangiliman, Kabebe. Good morning po sa inyong lahat. Pakishare lang po ng ating live ngayon para marami pong mga kababayan natin makakita at yung mga love nilang NBA ay masubaybayan nila ang larong ito. Game number 5. It's gonna be do or die game para po sa San Antonio Spurs. Pag natalo dito, goodbye Philippines na po ang San Antonio Spurs. Dylan Harper para sa 2 free throws. Unang attempt, hindi po napasok. Sayang, ano? Oportunidad na sana. It's a chance for them to extend the lead. Pero hindi po pumasok yung unang pukol ni Dylan Harper. Oras po natin, 3 minutes and 35 seconds para po sa third quarter of action. And po, Dylan Harper preparing for the second free throw. Dylan Harper now. Second attempt. Oy! Basket para split from the line. Itong si Dylan Harper, inbound play. Ano ng bola kay Dylan, kay Jalen Bronson? Dylan Harper, siya naman yung magbabantay kay Jalen Bronson. Ipinasa yung bola. Napakaganda ng ball rotation nila. Doon sa gilid, Anunobi for 3. Wala. Rebound by number 5, Castle. Meron po tayong 3 minutes and 19 seconds to go. Castle, ipinasa kay Dylan Harper. Dylan Harper now penetrating. Nagtira. Wala. Rebound pa rin ni Dylan Harper. An offensive footback mula po kay Dylan Harper. Pasok. It's 68-53. 15 points na po ang kalamangan. Oh, 15 points. Tama po ang kalamangan ng San Antonio Spurs. Nakikita mo po, pinapahirapan talaga. Now, tell me if you have the same observation. Parang nahirapan itong si Jalen Bronson magdiskarte pag ang bantay niya ay si Dylan Harper. So, yun pong nakikita natin. Halos nahirapan siya, no? So, tingnan natin baka may foul kanina na itatawag doon kay Dylan Harper kasi na-push niya itong si Jalen Bronson. And Jalen Bronson will trip to the line for a free throw, no? Ayan, foul, offense. Nasa penalty situation na ang San Antonio Spurs, mga ka-K5. May maingay ngayon doon po sa Frost Center, no? The official home court po ng San Antonio Spurs. Ang unang tira po ni Frostbank Center. Ang unang tira po ni Jalen Bronson ay pasok. Si Anthony Danos, nakikinig po sa atin from Dubai. And Capro Pastrana is listening with us right now. So ayan na po, mga K5. Ayan na po. Mayroong mga ano ah. Jalen Bronson, hindi antana itong mga disturbance sa labas. He don't care about disturbances outside the court. Nakapokus po sa laro itong si Jalen Bronson. 55-68, it's 13-point lead ang San Antonio Spurs. Okay? Pong tinawag ang referee kay Anunobi, tingnan natin. Ano ba yung... So, mayroong foul na tinawag kay Anunobi, no? Parang foul ata, no? So, OG Anunobi, 24 minutes, 7 points, and 4 fouls. Apat na foul na. Nag-foul trouble. Pinasok ng ating kababayan na si Jordan Clarkson, mga ka-K5. Andun ngayon ang bola. Spurs. Si Johnson. Unang attempt ni Johnson ay pasok mga ka-K5, 69-55. And another opportunity to extend the lead from 11 points pa to, no? Or 14 points to 15 points. No? 14 points na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Second free throw, pinalabas na si Dylan Harper. Palitan po siya. Pumasok na si De'Aaron Fox at saka si Castle sa larong ito. Alright, a split from the line. Di po napasok pero nakuha ni Champagne yung bola. Binalik ni De'Aaron Fox sa doon kay Castle sa gilid. Johnson nag-fake. Johnson kay Wemby o kay Olynyk. Pero hindi pa rin naipasok ni number 7 Cornet. Napakagandang pasa yon. Hindi pa dinakdak. Tumira Clarkson ng 3. Rebound by Montek naman mabitawan ng bola. Naku naman, parang nahirapan nata ng humawak ng bola itong number 7 ng San Antonio Spurs. Ayun, nag-penetrate po si Castle pero meron pong infraction. Nakita ng referee, foul to number 23. It's Mitch Mitchell Robinson. Tinawagan po, ayun. Ipinasa kay number 7. Short, oy! Goaltending sana yon mga ka-K5 kasi pababa na yung bola. Tingnan mo. Ayan o, goaltending. Goaltending sana yon. Yan, pasok na sana yon. That's goaltending. Bakit hindi yun nakita ng referee? Ano? So, ang bola ngayon ay free throw para kay Castle. Ano? Unang attempt. Uy, parang minamalas at inaalat ngayon ang tira ni Castle. Ah. Very low production po itong si Castle. Ano? Napakababa po ng kanyang production as of the moment. Ano? So, Dylan Harper ay babalik. Pinalabas itong si Johnson. And Dylan Harper ay pinasok sa laro. 55-69 ang ating score. Stephen Castle with only 2 points. Napakababa po ng production ngayon ni Stephen Castle. Ang kanyang free throw po ay hindi pa pumasok. Yung unang pukol niya sa rim. Second attempt. Pasok. Split from the line. 3 point pa lang po. On the third quarter, bawat quarter, parang isang puntos lang nagawa ata ni Stephen Castle. Stephen Castle, binabantayan. Jalen Bronson. Jalen Bronson now. Andun, binabantayan siya ni Stephen Castle. Nilabas yung bola kay Josh Hart. Nilabas yung bola kay Jalen Bronson. Ipasa kay Josh Hart. Josh Hart nag-penetrate. Binabantayan ni Dylan Harper. Balik naman kay Hart. May screen. Tumira si Hart ng 3. Bang! Basket. Hindi po hinabol ng depensa ni Dylan Harper. Sana hinabol niya yon. I-contest lang every shots para at least ma-feel ang ilang depensa. Pero that was a very good shot mula po kay Josh Hart. Pasok. 58-70 ang score. 12 point po. Ano na yung bola sa gilid. Champagne for 3. Hoy, hindi pumasok. Ano, nakuha ni Wemby yung bola. Napakahaba pala ng kamay ni Wemby. Oop, pinasa niya doon sa labas. Pero nakuha ni Jalen Bronson. Jalen Bronson, nagpipenetrate, nag-dribble, nag-layup. Oop, wala. Napakalakas na rebound na nakasol. Oop, ipinasa sa gilid kay Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, nag-layup pero tapal ni Dylan Harper. Hindi niya pinabayaan ang kanyang kababayan na makascore. Tinapal po siya ni Dylan Harper sa likod. Itong penetration na ginawa po ni Jordan Clarkson. Jordan Clarkson, tinapal sa likod ni Dylan Harper. All Filipino, Phil-Am connection po. Ang ating mga kababayan, puro po mga Pinoy. Ano? Si Dylan Harper at saka si Jordan Clarkson. Balik naman sa laro, si Vassell. Tingnan natin kung sinong papalitan. Medyo hindi maganda yung laro ngayon ni Castle, kaya Vassell is back on the game. Inbound play. Tingnan natin. Jalen Bronson pinasa sa gilid kay number 2, kay McBride. McBride pinasa kay Robinson. Robinson to Jalen Bronson. Jalen Bronson to Mira. Wala. Ano ba nangyari doon? Kaya no, that was a wrong move on the part of Dylan Harper. Bakit po siya nag-foul? Hindi naman niya na-touch yung kamay ni Jalen Bronson pero tinawagan siya ng foul ng referee. So, magkakaroon ng 3 free throws itong si Jalen Bronson. Knocks naman eh, no? So, good morning po sa limang kababay na kikinig ngayon. This is a third quarter action. Hinawakan. PJ Lanzaderas. Good morning, Team John Francisco. Taga-Crosia. Ikaw, taga-Crosia. Sinuda Henoses Villarin. No? Adonis Villarin. Nakikinig sa Villarin family sa Yungon. Okay? MC Kevin, pa-shoutout idol from Rojas Capiz. Sige, MC Kevin. Magandang umaga po. Ayan, magkakaroon ng tatlong 3-point shots. Itong si Jalen Bronson. Unang tira ni Jalen Bronson. Pasok mga ka-K5. 60-70, 10-point lead na lang po. 10 na lang ang kalabangan. Pag naipasok ito, bababa sa 9. Pag naipasok, pababa sa 8 ang kalabangan ng San Antonio Spurs. 1 minute and 26 seconds to go in the third quarter of action mga ka-K5. 3-1. 3-1 lead po sa serye, tatlong panalo at isang para sa New York at isang panalo para sa San Antonio Spurs. So, Jalen Bronson second attempt, pasok, perfect from the line, dalawa lang pa lang ibinigay kay Jalen Bronson. It's gonna be 61-70, 9-point lead na po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. De'Aaron Fox now dribbling the ball. Tumira po, basket para kay De'Aaron Fox. Napakagandang desisyon niya ni De'Aaron Fox. Yun po ang tamang ginawa niya. Pasok ang kanyang tira. A third up shot mula po kay De'Aaron Fox. 72-61. Extending the lead to another 11 point. Tumira si McBride. Hindi pumasok. Na-rebound po ni Dylan Harper. Dylan Harper now dribbling the ball. Binababa yung bola. Harper, binabantayan ni Clarkson. Tinapik yung bola sa kilid pero doon pumunta yung bola sa gilid kay number 4 De'Aaron Fox. Balik kay Harper, nagkaroon ng rebound scramble pero nakuha ng nakaasul ang bola sa ngayon. Jalen Bronson now dribbling the ball. Jalen Bronson ay doon ang bola kay Jordan Clarkson. Tumira, basket para kay Jordan Clarkson. Pasok mga ka-K5. 63-72, siyam na po ulit ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Dylan Harper, paika-ika, ano? Si slowing the ball. Medyo pagod nito mga players natin from San Antonio Spurs. Oy, ipinasa kay De'Aaron Fox for three. Wala. Rebound scramble. Pero nakuha ng tagasol. Ha? Hindi po nagkaroon ng offensive rebound. Nakuha po magandang backsound na ginawa ng New York Knicks. Ang bola ngayon John kay Andon kay Jalen Bronson. Binabantayan siya ni Vassell. Jalen Bronson now dribbling the ball. Dumiskarte. Nag-lay up. Fade away jumper. Wala. Oy, pero offensive footback on, hindi po siya na-box out. Itong si Mitchell Robinson, napasok yung bola. Win before three. Oy, it's time. It's end of the third quarter regulation. Naubos na po yung oras natin. Ang score 63-72. Siyam na puntos po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Magbabalik po tayo for more action. Makalipas ang ilang importante patalastas. Nang San Antonio Spurs. Magbabalik po tayo for more action makalipas ang ilang importante patalastas.
1: K5 News FM.

0: News, D3Bio.
1: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ko, loko, naibaluan ko ang taas na galing akong blood pressure. Painom ko ni Mrs. ng D3Bio, tatlo ka bisis sa isa kadla. One month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
0: D3Bio. Ang D3Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Pagkatapos, mga buti ka.
2: Isa sa mga pinaka-the-best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3Bio, Sir GP, Sir Kevin, ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa ni siya ka-type of energy nga i-convert into ketones energy nga pinaka-kwan fastest.
3: Dasig nga ma-develop.
2: Sa Amerika kaya, mahilig sila silang MCT. No? Mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
3: So, makasulod sa utok ni mo.
2: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka kag nakafocus ka kung nakainom ka D3Bio. Meaning pa, pag naka-D3Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
3: wala
2: Alzheimer.
3: Wala ka mental block.
2: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3Bio. So, kung gusto ka nga, biskantigulang ka na, active paghihapon imong brain, D3Bio ka na.
4: Gusto. Gusto, Gidok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iya nga atoms, nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
2: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
4: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
2: Ma virus man or ma bacteria.
4: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataas ang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
5: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
0: D3Bio! Ang D3Bio! Yung may VCO! Ang VCO! Yung may D3! Mga butika! D3Bio!

0: kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio. Ang permitable ginahambal nga monolaurin.
1: D3 Bio.
0: Before pa man magin monolaurin, si lauric acid, no? Ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12. Nga ah. Ini siya ang nagapadula, nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet, no? Mm-hmm. But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
2: Gahitad siya.
0: Gahitad siya.
3: 1.5 K5 News.
4: Okay, balik na mga K5 sa itong special coverage na nung tabo si mong papaitan. Ano bang nangyari? Alright, nag-3-point shot si Clarkson. Hindi pumasok. Rebound, scramble. This is the fourth quarter action mga K5. Balik yung bola sa New York Knicks. Inang bagay ito atin sa inyo ng DTX 500 ng Super Antioxidant. Key Towns, ipinasa sa labas kay Clarkson. Pero miscommunication. Labas ang bola outside. It's Spurs basketball. Score po natin 65-72. Pito po ang kalabangan. Oh, nagkaroon po ng problema dito. May nakadapa sa sahig. Siguro masyadong madulas, ano? Balik tayo, no? Let's go. Balik po tayo sa action. Daylan Harper is on the bench right now. Nagpapahinga. Inbound play para sa San Antonio Spurs. 11 minutes 24 seconds. 65-72. It's a 7-point lead. At ang bola ngayon kay Stephon Castle. Castle, nag-fake, tumira sa labas, ipinasa kay Johnson for 3. Bang! Napakagandang pasa po yun. It's a timely three-point shot at ang score ay 65-75. Balik po sa 10 ang kalabangan. Hart, pinasa sa gilid. Ipinasa sa gilid doon sa kabila. Nagkaroon ng Josh Hart, tumira ng 3. Basket! Napakagaling ditong ni Josh Hart. Pasok din mga KK5. Nagkaroon po ng palitan na mga 3-point shots sa dalawang kupunan. Ang score 68-75. Balik po sa pitong kalabangan. Another shot from Castle. Walang rebound po ni Johnson. Ipinasa kay Dylan. Andon sa gilid kay Stephon Castle. Gilid na Wemby. Dinakdak ni Wemby for 2 mga KK5. 77-68 ang score. It's gonna be 11-point lead para naman sa San Antonio Spurs. Ang bola niyon kay Alvarado. Alvarado. Ipinasa yung bola kay Bridges. Bridges. Bridges, binabantayan ni Wemby. Bridges now, dribbling the ball, nag-switch, binalik sa kay Hart. Hart, binabantayan siya ngayon ni Johnson. Hart, nagkaroon ng depensa. Si Vassell. Vassell now, nagbabantay. Naagaw yung bola ni Johnson pero nakabalik yung bola. It's, okay. So, ang bola, meron pong violation. Backcourt violation yon, no? Backcourt violation. So balik yung bola doon, makita mo dito yung dakdak ni Wemby, ano? Pak! Napakalayo, lumipad. Replay, ang replay ng dunk ni Wemby ay hatid sa inyo ng Mighty C, ay yung alkaline na vitamin C. Kapitbayan, si Nolly Halifa is with us right now. Replay ng dunk ni Wemby ay hatid sa inyo ng Mighty C, ay yung alkaline na vitamin C. Kapitbayan, si Nolly Halifa is with us right now. Si Rodel Lumahag and Torel Suco. Maraming salamat. Ball possession now. Andon kay Castle. Castle, ipinasa kay Vassell. Balik kay Castle. Castle, binabantayan ni Shamet. May screen. Castle, dribbling the ball. Humingi ng screen. Castle, ipinasa kay Wemby sa ibaba. Nagkaroon ng alihop pass pero hindi po na ipasok ni Wemby. Andon ang bola kay Hart. Hart now. Naghanap ng pasan. Hart. Ipinasa doon sa gilid kay K-Towns. K-Towns nag-penetrate. Nagpasa sa gilid. Ibinalik kay Hart. Hart doon sa gilid kay Michael Bridges. Tumira si Shamet. Bang! Basket para naman kay Shamet. A three-point shot na ibaba na po yung kalabangan sa anim na lang mga K-5 71-77 with three-point shot mula po kay Landry Shamet. 9 minutes and 18 seconds more to go. Castle, binabantayan ni Shamet. Castle, pinasa sa gilid. Tumira si Vassell ng 3. Bang! Palitan ng 3. Akala nyo kayo lang, sabi naman ni Vassell. Pumukol ng 3 from downtown. Pasok ang 3-point shot na yon ay hatid ng D3 Bio. Andun ang bola kay Josh Hart. Naglayap. Court-to-court pero hindi pumasok mga K-5. Magandang depensa. Number 24, Vassell now. Ipinasa kay Josh sa ilalim. Kay up! May foul. Ipinasa niya sa ilalim kay number 5 kay Castle. Pero may foul na tinawag mga ka-K5. That was a very good ball rotation. Pero inabot ng depensa ng New York Knicks ang transition play ng San Antonio Spurs. Oras po natin mga ka-K5, 10:47 in the morning with 8 minutes and 51 seconds to go. 10 to shoot. Pero magkakaroon po ng free throw dito si Stephon Castle ng San Antonio Spurs. Kapit

0: Bayan, ang ating special coverage sa atin sa inyo ng Power Trio, Mighty C, D3 Bio, DTX Permanent, kasama na ang DTX Coffee Mix. We'll have a timeout. Pag-usapan natin dito. Napakaganda po ng laro ng dalawang team ngayon. Ano? Ang nakikita natin dito, ine-extend na. No? They are doing a lot of defensive stuff itong team ng San Antonio Spurs. Kaya nga, hindi basta-basta lang makaporma kasi hinahabol na nila ang every ball possession po. Yun ang kailangan natin dito. Huwag magpabaya, dapat hindi kampante sa depensa. Kung masustain nila ito at magkakaroon lamang ng palitan ng basket, malaking chance dito na manalo ang San Antonio Spurs. Now, on the part of New York Knicks, they should have a good defensive stop. Kailangan nila mag-stop and then magkaroon ng quick points doon pabalik. Kasi hindi pa rin mapapalitan lang sila ng puntos sa dalawa sa San Antonio Spurs kasi lamang ang San Antonio Spurs sa kanila, no? So kailangan nila dito na magkaroon sila ng magandang defensive stop and then pagbalik kailangan nila na magkapuntos. And the part naman ng San Antonio Spurs, kailangan lang nila maging consistent sa depensa. Ha? On the fourth quarter, 8 puntos na po ang naisagawa ng San Antonio Spurs habang 6 na puntos naman ang ginawa ng New York Knicks. Sa first quarter, 13 points si Knicks, 23 points ang nagawa ni Spurs, 24 sa second, 19 si Spurs, 28 sa third quarter si Knicks, 30 naman para kay Spurs. Yun po ang scoring story per quarter ng dalawang kupunan. Balikot tayo si Cairo Pastrana, nakikinig po sa atin. Jan Manuel Buyaban from San Pedro, Laguna, nakikinig po sa atin. Magandang umaga po, taga Palawan, taga Caribo, Aklara, taga Rojas City. Magandang umaga po, Rojas City, via K5 News FM Rojas, at sa Pilar Capiz, nakikinig sa atin dyan. At dito din sa Negros Island Region, isa magandang umaga po sa inyong lahat. Kapitbayan, this is game number 5. Ang tanong, malaglag na kaya ang championship balloon dito mismo sa tahanan ng San Antonio Spurs sa Frostbank Arena o ma-extend pa ng Spurs ang laro o ang serye sa game number 6. Yan po ang malalaman natin. We have still mahaba pang oras na rin at 8 minutes and 51 seconds ang natira sa fourth quarter sa labanan po sa game 5 ng New York Knicks. Nakalamang dito sa serye ang New York Knicks with 3 wins habang 1 win pa lamang po ang San Antonio Spurs. Ayan na po, kapitbayan, makikita po natin, nakafocus sa screen itong si Juice Hart habang nag-uusap naman sa kabilang dako naman ang mga players ng San Antonio Spurs. So, si Knicks coach challenge play under review. Ano? So, nire-review nila. Yung meron pong tawag na pinapareview ngayon ng New York Knicks, ang tawag at sina-challenge nila doon ng call ng referee. So, sa NBA kasi inaallow na yan. Magkakaroon po ng challenge. Ano? Inaallow na yan. Dahil para hindi magkamali, nire-review nila yung camera. Ano? Nire-replay yung video para makikita nila kung talagang, ayan, titignan natin kung ano magiging call dito ng referee. 8 minutes, 51 seconds to go. Ang ating special coverage atin sa inyo ng DTX Coffee Mix. Nagkakapi ka na, nakadetox ka pa. Sa mga kababayan natin, mga taxi drivers, mayong untulin na sa inyo kamayong aga. No? Sa mga nagabariga, mayong aga pa lang, alas 10:51. Sa mga nagtitinda po dyan sa Libertad Public Market, mayong aga, mayo lang ang pagbulubaligya. So ayan, china-challenge, may foul. Nahawi ni Josh Hart ang kamay ni Stephon Castle. Kaya magkakaroon po ng free throw yan kasi act of shooting yun eh. Ayan, magkakaroon ng dalawang free throws itong si Josh Stephon Castle. Unang free throw po, ready na. Ayan. Tingnan natin first attempt para naman kay Stephon Castle. No good. Parang inaalat talaga itong si Stephon Castle mula kanina hanggang ngayon. Nasa 3 points pa lang ang production nito. Ano? Nagkakaroon po siya ng problema sa kanyang pagtira. Ano? Stephon Castle now, preparing for the second free throw. Kung may pasok niya dito, may balik niya sa 10 ang kalamangan. Ano? Sayang yung unang free throw niya, hindi na ipasok mga ka-K5. Varjo Somorshera Dictado, no? Taga La Carlota City, 4 District. Second attempt para naman kay Castle. Yeah! Pasok po, 81-71, 10 po ang kalamangan ng mga taga San Antonio Spurs. Sampo lang yun kay Jalen Bronson. Binabantayan po siya ni Stephon Castle. Ayan, Bronson, binabantayan ng maigi. Ayan, Bronson. Ay, pinasa yung bola kay Shamet. Shamet, 8 to shoot. Nag-layup. Basket! Naiwan sa depensa si Champeny. Naiwan siya sa depensa ni Shamet. Andun ang bola ngayon kay Champeny. Balik kay Dylan Harper. Nag-layup. Basket! Na magaganda pong left-handed layup ni Dylan Harper. Pasok na rin po mga ka-K5. 83-73. Balik sa 10 ang kalamangan with 8 minutes and 15 seconds to go. Bola, taga New York. It's New York basketball. Anyan ang bola kay K-Towns. Binabantayan ni Wemby. K-Towns, nagarap na pasan. Jillian Bronson, binabantayan. Jillian Bronson, ipinasa sa kilig kay Shamet. Nag-tres. Wala. Rebound scramble. Nakuha naman ni Dylan Harper ang bola. Dylan Harper now dribbling the ball. Pababa. Ayun na po. Nag-aabang na ang depensa ni... Meron pong depensa. Pero mayroon tinawag ang referee. Titingnan po natin. Ano ba yung nakita ng referee doon? Parang injury timeout. Kasi nagkaroon ng problema itong si Shamet. Ayan, ayan. Tingnan natin. Ah, nakaslide. Uy! Para nagkaslide para itong si Shamet doon sa baba. Ayan. Ayan! Nakaslide siya doon at parang hopefully hindi po masama yung injury niya. Parang ano lang siguro, nagkaroon lang ng spray. Dylan Harper now. Ipinasa sa gilid. Champeny. So, Wemby, pero basang-basa ang kanilang opensa. Kaya po, magandang depensa binigay. Jalen Bronson, nag-fake, tumira ng tres. May fault of nakita ang referee against Stephen Castle. Utak na dito ang ginagamit ni Jalen Bronson. He's using his IQ. Pinalipad niya sa area itong si Stephen Castle. Pagkatapos, ito ay tumalon para salubungin ang pababang si Stephen Curry. Stephen Castle, not Stephen Curry. Stephen. Stephen is ang pangalan po ni Castle. Ano? So, ang score 73-83. Maibaba pa kaya ang kalabangan nitong single digit. Una pukol po mula kay Jalen Bronson. Hoy, not good. Hindi po pumasok ang unang pukol sa free throw lane. Parang unlikely na mamiss yan ni Jalen Bronson knowing that he's a good shooter. Second attempt para naman kay Bronson this time around. Second attempt ni Bronson mga K5. Basket para kay Bronson. May isa pa siya kasi nasa 3-point country siya kanina. 7 minutes 43 seconds. 74-83. 9-point lead para naman po sa San Antonio Spurs. And Bronson for the third free throw. Pasok, dalawang na ipasok, isa naman ang naminti sa 3 free throws ni Bronson. Ang score 75-83, bumawa na po sa 8 ang kalabangan ng San Antonio Spurs. Stephen Castle, ipinasa sa palabas kay Champeny, kay Wemby, andun ang bola. Wemby now, binabantayan siya ni K-Towns. Wemby, fadeaway jumper. Whoop, wala. Rebound by number 8, Anunoby. Andun ang bola kay Jalen Bronson. Jalen Bronson, binabantayan ngayon. Binabantayan siya, no? Jalen Bronson nag-layup. Uy, bakit nahuli itong depensa ni Stephen na dapat inuunahan niya itong si Jalen Bronson? Huli palagi sa depensa. Kailangan siguro magpalit ng defender itong si Jalen Bronson. Dapat si Castle, hindi na siya babantay kay Jalen Bronson. Tatlong beses na siya naluto naungusan kasi huli ang kanyang depensa. Dapat nauna siya, no? Ang medyo nahirapan si Jalen Bronson kung si Dylan Harper ang nagbabantay, K5 Red.
1: Yes. So doon, K5L, dyan kailangan talaga doon na magkaroon
0: hindi
1: talaga.
0: Palagi sa depensa eh.
1: Depensa.
0: First step eh. Nakauna sa first step itong si Jalen Bronson. Palaging nahuhuli ang depensa ni Stephen Castle, ano?
1: Yes. So dito, K5L, dyan, yung ating nalalabing oras po is 7 minutes and 14 seconds. At ito po, yung mga oras na humahabol po yung New York Knicks, K5L, dyan. But if we will actually look at here, 6 lang po yung lamang dito ng Spurs, K5L, dyan. At there is actually a big possibility na magkakaroon po dito ng big comeback yung Knicks sa ganitong oras, K5L, dyan. So ito, pinapakita po kayo yung replay, yung mga depensa na pinapakita po ng Spurs kung saan po hindi po nakagawa ng mabilis ang puntos itong Knicks sa mga depensa ng Spurs kay Kevin Eljan. So good job naman po sila ni Harper and of course Castle sa kanilang pinapakita ng
0: Harper
1: depensa.
0: With 23 points in the game na po kay Kevin Eljan. Silent operator itong si Harper para hindi mo lang ma-feel pero naka 23 points na.
1: Yes, so far Kevin Eljan sa panig naman po ng San Antonio Spurs, siya yung may pinakamalaking puntos kay KPL dyan, ha? Pagdating po sa mga players ng Spurs. Dahil dito, meron po si si Harper po ng 23 points. Samantala, si Wimby ay meron pong 18 puntos. At sumusunod naman po si Champagne na meron pong 14 points. Medyo naging malamig po dito yung laro kay KPL dyan ni Castle.
0: Castle with 3 points pa lang mula kanina.
1: 4 points.
0: No? 4 points na. Imagine mo, siya ang hinahanap natin. Mm. The missing link. Imagine kahit ng 50% na lang sa kanyang puntos on the second game or sa game 2 at saka game 3, siguro malaki ng kalabangan nila as of the moment. Pero
1: yes,
0: he is the missing piece sa opensa po ng San Antonio Spurs.
1: Siguro, KFML dyan, siguro baka yung main obligation talaga dito ni Castle, it's depensa. Meron po siyang four fouls eh.
0: Ang kanyang binabantayan si Jalen Brunson.
1: Yes, correct.
0: Pero nakita natin, medyo nahirapan siya kasi four fouls na.
1: Four fouls
0: na. I would
1: na.
0: Suggest na sana si Dylan Harper na ilalagay na depensa ni Jalen Brunson kasi na-observe natin, nahirapan magmaniobra itong si Jalen Brunson pag si Dylan Harper ay nakabantay sa kanya.
1: Yes, correct. On the part naman po KPL dyan ng New York Knicks, meron na pong 34 puntos si Brunson. Samantala dito, si Josh Hart, meron pong 12 points. Pero si Anunoby, hindi pa rin po nakikita dito yung kanyang performance because as of now, meron po siyang 7 points. At saka si Anunoby ay meron ding 4 na fouls sa KPL dyan. Si Kay Towns ay meron ding 4 na fouls. So, dalawang players po dito ng Knicks yung nasa foul trouble. At kung madagdagan pa ito ng isa KPL, Elgin,
0: nakita natin si Commissioner Adam Sandler, Tim Duncan. Nakita pa natin si Robinson.
1: David Robinson.
0: Oh.
1: David Robinson, isa din po yan.
0: At saka yung girlfriend mo, Red.
1: yung mga NBA
0: si
1: legends
0: David Robinson andun, ano?
1: Oh, David yung tinawag dati na Twin Towers.
0: Twin Towers si Tim Duncan,
1: At saka si David Robinson.
0: David Robinson.
1: Yun. Okay, so again, sa K5, medyo as we talk about the yung kanilang stats sa KPL.
0: Andiyan na ngayon, K5 Red. Bakit action na po tayo. Dylan Harper, pinasa na ngayon kay number 5, Stephen Castle. Stephen Castle now. Binabantayan po siya ni Josh Hart. Stephen Castle, dribbling the ball. May screen si Wemby. Pero nahirapan dito mag-penetrate si Castle. Castle, tumira po. Short.
1: Wala.
0: Wemby, tinapik yung bola palabas pero may foul na itinawag ng referee. Offensive foul ang itawag doon, kakifebred. Ang bola ay balik sa New York Knicks this time. Score natin 77-83, 6 na lang po ang kalabangan ng San Antonio Spurs. 6 minutes, 50 seconds to go.
1: Ito kanina, KFL, dyan yung holding kanina na parang magkayakap na itong dalawang mga players. At dito, nahuli talaga si Wemby na nakahawak doon sa jersey ni K-Town. So foul po. So ito ngayon, K5, yung ating score 77-83. Ano po yung lamang ng Spurs? Bola po kayo ng Knicks. Ang bola ngayon ay nasa kay Jalen Brunson, number 11 of the New York Knicks. Ito, mahigpit na depensa ngayon ni Harper sa kanya. Hindi malayo. Ito, si Wemby ngayon nag-switch ng depensa. Mahihirapan kaya si Brunson. Ito po, mabilis. Brunson, awa, atake! Bang!
0: 2 ibang points. Klase, walang patawa dito na, si huli. Brunson. Kahit si Wemby pang nagbabantay, kayang-kaya niyang lusutan. Ano? So, iniwan kasi ni Dylan Harper ang depensa kay Wemby. Ayan, De'Aaron Fax now dribbling the ball. Ipinasa sa gilid kay Champagne. Champagne, nabitawan yung bola.
1: Oy, nabitawan yung bola.
0: Oy, nagagawan. Oy, naagaw yung bola. Pero, nag-dive pa yung bola. Dinaiban pa yung bola ni Jalen Brunson. Ay, ito na sinasabi natin na crunch time, ano?
1: Apat dito na lamang.
0: Apat na lamang ang kalamangan. Ito, New York's ball.
1: Josh Hart yan, balik sa kay Brunson yung bola, balik sa kay K-Towns. Ito, a-attacking kaya si K-Towns. Sumira ng 3! Uy, muntik na kaya rebound by Wemby.
0: Nag-rebound. Dito na natin matitingnan 5 minutes crunch time ito kag K5 Brent.
1: Yes,
0: ito po ang test of composure among players kasi meron pang 4 na puntos na kalamangan. 6 na puntos na kalamangan. 4 na lang, no?
1: Apat na lamang. Uy, nagkaroon po ng offensive foul kay KPL dyan. Back-to-back foul na po dito si Wemby at mailalagay na po siguro.
0: Paano doon nagkaroon ng foul sa likod? Ano? Sinakyan sa siguro ni Josh Hart kasi mababa itong si Josh Hart. Tingnan natin paano to.
1: Eto kanina, ayan. Nung tumanggap ng bola.
0: Si Wemby yan, tumanggap ng bola.
1: At dito, gumalaw siguro.
0: Hindi, kasi papunta siya sa direksyon ni Wemby habang sinasalo yung bola. Tingnan mo, paano magkaroon ng foul yan?
1: Yun.
0: Ah, hindi, binangga siya.
1: Parang binangga talaga siya.
0: Intentional, kaya nga yung bola ibabalik yun sa New York Knicks sa K5 Red. Intentional. So magkaroon ng foul itong si Wemby. Ang problema dito kay K5 Red, baka magkaroon ng ball possession plus free throw ito. Kasi pag mag-playground foul, yun ang problema. Kasi parang intentional eh. Lumalabas intentional to. Tingnan natin.
1: So dito, nagkakaroon po dito, nag-review Kevin Eljan kung ito po yung mapapatunayan kung di tayo nagkakamali. Magkakaroon na po ng limang foul si Wimby.
0: Lima
1: isa na.
0: Na
1: lamang at graduate na.
0: Kung lima, akala ko out na anim.
1: Eh, anim sa NBA. Professional o sa NBA. Okay.
0: Tingnan natin. Eljan. So isa na lang ha. Ayan.
1: Ito kanina.
2: So, oh. Inalagaan ni Wimby ang kanyang foul.
1: Yes, sir. Okay, so ito kayo, nagkakaroon po dito ng review ang ating mga technical team.
0: So kailangan sana medyo ginagamit natin ditong utak kasi this is very important, Kakipe Brad. Huwag muna pa dalos-dalos sa emosyon kasi it's a very crucial game for the San Antonio Spurs. Imagine lang, Kakipe Brad, pag lumabas ito si Wimby, itong si number 7 na si Cornet, walang maitutulong. Hindi
1: wala
0: na maro. Kanina ilang beses pinasahan na siya kanina. Kanina din binalik naman ulit. Parang hindi siya nirerespeto ng mga players ng New York Knicks. Wala silang pakialam. Parang wala lang siya sa loob, ano? So, feeling ko parang lang siyang wala. Parang wala lang.
1: Parang wala lang.
0: Hindi naman siya marunong sumalo ng bola.
1: Yun,
0: rebound siya kay Pavred. Parang ayaw pa niya. Pa. Hindi pa niya mahawakan yung bola. Na ano ba nangyari sa players na to?
1: Kahit yung passing, hindi pa na mabasa doon. Ay papasa na bababa kanina si Harper Kinevel. Diyan, doon pa ipapasa doon sa labas.
0: Ina, during the time, dito sila sa kabilang court after the change court. Pag rebound niya, nabitawan pang bola, mabuti na lang. Doon si Castle sa baba.
1: Yes,
0: relax naman na to. So, pero, you know, Wimby now, kailangan siyang babalik pero alagaan yung foul niya, no?
1: Yes,
0: so, tingin ko dito, papahingayin muna si Wimby kasi 5 minutes is medyo malaking oras pa and they're still on top by 4 points.
1: Yes,
0: ang tanong dito, ano ba, no? Si Karl Anthony Towns, meron lang siyang 21 minutes pero 2 points pa lang siya kay Pebred.
1: Yes, pero ito, kay Eljana, si Towns po.
0: Ang tingin ko dito, si Towns, ay gagamitin niya ito sa fourth quarter.
1: Yes,
0: kaso lang may 5 fouls din siya eh.
1: Oh, si Towns meron ng 5 fouls kay Kevin Eljan. Isa na
0: tawag natin sa kanila ay mga they are in foul trouble.
1: Oh. So ito, nagkaroon po ng substitution kay Kevin Eljan Robinson.
0: Bola ngayon sa puti, Spurs.
1: Spurs ngayon ang bola.
0: Ipinasa yung bola kay Wimby. Wimby now, dribbling the ball. Umatake. Wimby pinasa yung bola kay De'Aaron Fox. Fade away jumper ni Fox. Oy, and it out.
1: Hindi pumasok. Na-recover
0: po yung bola ng Brunson.
1: Ito kay John Barnes, ito umatake. Ano kay bilis, mabay up, hindi pumasok. Pero merong foul na natawag doon kay Femi Eljan. I guess.
0: Ang ganda naman ng atake ni De'Aaron Fox. Pero yes, malas kay Kipay Bread kasi in and out. Paikot-ikot lang, parang hinugasan mo na yung rim. Baka dirty.
1: Pero delikado yun kay Femi Eljan. What if kung pumasok yun, foul basket na 3-point play.
0: Hindi, naging anom na. 5 minutes and 18 seconds to go in the fourth quarter. Ang saya-saya ng laban dito, Kakipe Brad. Kaya ang tanong natin, malalaglag na kaya yung balon? So, hindi pa, ha? Yun ang kinabangan natin yun, dito.
1: Parang kinakabahan po yung crowd dito dahil home court po ito ng San Antonio
0: Jalen
1: Spurs.
0: Jalen Bronson.
1: Pumasok ka, tatlo na
0: lamang. Walang pakialam itong si Jalen Bronson kahit anong distraction ang doon sa labas. Wala siyang pakialam.
1: So ito, Kevin Eljan, magkakaroon po siguro ng substitution. Papasok na po si Cornet. So baka,
0: hindi nagkaroon po ng instruction. May binulong si Coach Johnson sa kay Wimby. Tingnan natin kung effective yung bulong.
1: Ito ngayon yung pangalawang free throw. So lalabas muna si Wimby. Ito, pumasok.
0: Perfect from the line. Dalawang puntos na lang. Hinahabol ngayon mga kakay. 581-83. 5 minutes 15 seconds. Napakaba pa po ng oras. De'Aaron Fax. Ipinasa. Ayan naman.
1: Naagaw po yung bola. Si Cornet na naman kick from Eljan. Pagkapasok, para, muntik para na
0: gusto,
1: magaw.
0: Para gusto sundukin ang lahat ng mga fans dito si Cornet. Ano ba klase? Marunong ba ito magbasketball? Kasi hindi marunong magsalo ng bola ito eh.
1: Ito ngayon si Fax KFML dyan. Hindi dala po na bola para po sa Spurs.
0: Fax. Fade away jumper. Short.
1: Wala!
0: Uy! Oh, Cornet! Oh,
1: naagaw. Naagaw po yung bola.
0: Si Cornet, nawakan naman ang bola. Nabitawan naman ni Cornet ang bola.
1: Ito ngayon, umatake ng layup. Bang! Bronson!
0: Equalizer! Tabla na po tayo mga kakay. 583-85. Ano ba nangyari dito? Parang nakatulog ngayon ang San Antonio Spurs. Gising na muna. Yan ang bola ngayon kay De'Aaron Fox. Ipinasa kay Cornet. Uy, finally. Nawakan niyang bola. Andun ang bola kay Dylan Harper. Tumira si Dylan Harper.
1: Wala. Ito ngayon ang bola. Ito ngayon ang bola. Pero meron
0: pero
1: ba yung foul na naitawag
0: kasi
1: doon.
0: Kasi tinulak nila si Dylan Harper.
1: Yes.
0: Ano? So, kailangan nilang hassle play dito. Kasi parang kung hindi nag-hassle itong mga taga San Antonio Spurs. You need to do the hassle. You have to dive and fight for every ball possession.
1: Yes,
0: hindi
1: correct.
0: Hindi pwede na pag andun na sa kamay, habulin.
1: Ha? Yes, correct. Kevin Eljan, dalawa na po players ng Knicks ang nasa foul trouble. 5 fouls for Anunoby.
0: Foul itong si Anunoby kasi makita mo naman, he uses his body para naman itulak. itong si Dylan Harper. Anong bola niyo kay Wemby? Wemby now. Ipinasa balik yung bola kay De'Aaron Fox. De'Aaron Fox dribbling the ball. De'Aaron Fox penetrate doon sa gilid. At doon sa gilid si 24 Basel. Fadeaway jumper. Bang! Bang! Yung hinihintay natin. Basel for 2, 85-83. Dalawang puntos po ang kalabangan.
1: Balik ngayon ang labang ka K5 sa San Antonio Spurs. Bronson na sa kanya ang bola. Nakabantay po sa kanya si Harper. Bronson nagahanap po.
0: Tingnan mo. Ibang klase yung depensa ni Harper sa kanya.
1: Ito ngayon si Bronson. Magahanap po. Ito. Fadeaway jump shot. Wala!
0: Nanotice ko yan ka K5 red ha. O tingnan mo. Sa rebound nila, stepping the line pa.
1: Stepping si the line pa.
0: Now,
1: si Basel.
0: Yung sabi ko kanina, observation ko, pag si Dylan Harper ang nagbabantay kay Jalen Bronson, hindi talaga siya makaporma. Nahirapan siya kay K-5 Red kasi napakagaling. Hindi kasi lumilipad itong si Dylan. Sinasabayan lang siya kung anong ginagawa niya. No?
1: Yes. Ngayon kay K-5 Aljana, 40 points na po si Bronson. Ang bola ngayon sa kay Robinson, centro po ng Knicks. Balik po kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Harper. Bronson balik po sa kay Bridges. Bronson na sa kanya ang bola. Bronson, ito, nahihirapan mag-dribble. Bronson, eto, tumira, pero meron pong foul doon kay K-5 Aljan, I guess.
0: Using his head talaga itong si Bronson kay K-5. Yes. That is a veteran move kay K-5
1: Brand. 3 points
0: yun.
1: Three-point throws.
0: Tingnan mo, you hold your defense until the last second.
1: Lumipad. Tatlong free throws. Si Basel ngayon kay K-5.
0: Ibang klase ito.
1: For a chance to take the lead kay K-5 Aljan.
0: Yes.
1: Grabe.
0: So, titignan natin dito. No? So, it's 3 minutes and 40 seconds. Tatlong free throw to. Ha? Parang walang pakialam itong si Bronson.
1: Unang free throw, pumasok.
0: Pasok.
1: 41 points na kay KPL John si Bronson.
0: Kung may pasok yung tatlo, 1-point lead sila. No?
1: Yes.
0: 84-85, a point lead para po sa San Antonio Spurs kapitbayan. And si Bronson, go-go Spurs 6-7. Ayan, tingnan po natin. Second attempt para kay Bronson, keep a bread.
1: Ito na pong pangalawang free throw ni Bronson. Para may tabla.
0: Tabla na po.
1: Walang
0: third.
1: Taba. Walang daga
0: sa dibdib. Third block of the game. Yun ang mga tinatawag natin na no panicking on the crunch time. Kailangan natin dito mga veteran move. Ano?
1: Yes.
0: So that is Jalen Bronson. Iba talaga itong Jalen Bronson na to ng New York Knicks. Walang kakaba-kaba. Ito. Kahit... kasi it's very difficult sa ganitong sitwasyon magtira ng free throw.
1: Pumasok ka. Next year, mayaman na ito kay Vivel Jazz Bronson.
0: Yayaman na ito.
1: Yayaman na.
0: Ayan, titignan natin mga
1: kapipay. Labang na ngayon.
0: 3 minutes, 38 seconds more to go. Medyo mahaba pa ito. 1-point lead lang naman ng kalabangan ng New York Knicks. First time nila nakapag alamag. Sabi ko na sa iyo, kapipay. Sa fourth quarter, lumalamang ito eh. The Aaron Fax.
1: Tumira, wala. Oy, nakuha yung
0: rebound. Nakuha naman yung bola.
1: Oy, the Knicks, eto na.
0: Jalen Bronson naman. Kung ako sa kanila, si Dylan Harper yung pabantay nila, no?
1: Oh, pero KFML dyan,
0: may offensive foul.
1: Oh, pero merong timeout dito na tinawag KFML dyan. So, yun, nagkakaroon po dito ng misunderstanding, I guess. Merong mga tinawag doon. So, sinundo po ni Alvarado si Bronson doon sa bench, malapit sa bench ng Spurs. Baka magkaroon po ng mga exchange of words, trust talk.
0: Baka magkaroon ng trust talking.
1: Technical pa.
0: Magkaroon ng problema.
1: At
0: K-5 Red, as we always mentioned during our analysis in the early part,
1: tama yung,
0: nasabi natin, pag hindi lang, by fourth quarter, magti-take over naman itong New York Knicks. Ayan naman, nangyari naman ito. Mula kanina hanggang ngayon, this is the first time na nakapag... andun sila sa driver's seat with only a point. Yun naman ang nangyari sa game 5.
1: Sa game 4. Yun.
0: Diba?
1: 29-point deficit at ngayon naka-overtake pa yung Knicks kay K-5 Aljan. But now, look at the fourth quarter. Tama yung prediction ng K-5 Aljan that on the fourth quarter, mga last minutes, doon na po aabansi ang Knicks.
0: Dito siguro kailangan ng pag-aralan ng San Antonio Spurs. Hindi kailangan lahat puro bata.
1: Yes, sir.
0: They need to put a veteran player inside who knows how to control the game.
1: Yes,
0: kahit
1: correct.
0: Isang veteran na lang na point guard ka kay K-5 Red. Kasi itong si De'Aaron Fox, napakabata nito eh. Ang decision making hindi pa masyadong clear.
1: Yes, sir.
0: Tingnan mo naman yung mga move ni Jalen Bronson kay K-5 Red.
1: Tingnan
0: mo kung paano siya nagbumbob sa ere.
1: Ayun, kanina.
0: Parang hindi mo alam kung ang papasa bilis, ba yan. Mag-penetrate na yan. Ayan naman ngayon, ball possession ngayon. Ha? Ayan, ha? Pinapakita dito, merong foul
1: na tinawag doon
0: kay Bronson. Yun na kanina eh. Nagkagit-gitan sila eh. Kaya binigyan niya si Nico yan eh. Binigyan niya si Stephen Castle. Kasi kanina, bago nag-timeout, di ba? Nagkaroon sila, ayan.
1: Yun na, nakagit po na kanyang kamay.
0: Yun palang tinawagan ng referee. Kaya ball possession, Castle now. Impinasa kay De'Aaron Fox, balik kay Castle. Castle, merong screen na binigay. Castle, dribbling the ball.
1: Castle, Castle sumaksak. Wala!
0: Wala!
1: Pero rebound siya kay 5L.
0: Nakuha pa rin yung bola ng Nerfix.
1: Ito Bronson.
0: Grabe, Bronson now, dribbling the ball.
1: Ito ko yung pinasa yung bola doon sa kay Hart. Balik yung bola sa kay Bronson. Nakabantay sa kanya si Castle. Ito, Castle versus Bronson. Pero yung bola na sa kay Bronson. Ito, nag-switch po, nag-depensa. Kay K-Towns, binalik po yung bola. K-Towns, number 32. Nakabantay sa kanya.
0: Dylan
1: ito,
0: Harper.
1: Towns na mira! Wala! Rebound! Put back!
0: Uy,
1: hindi pa
0: rin
1: pasok!
0: Kay Pibred, ang nakikita nating weakness ngayon ng Spurs ay yung end game.
1: Yun! Uy, sumalpal!
0: Dylan Harper sinaksak. Pero tinapal, andun yung bola, Wemby.
1: Wemby now. Ito papasok, pinalik po yung bola.
0: Kay Dylan Harper.
1: Harper sasaksak. Layup. Wala. Rebound by Towns sa K5L. Diyan ang bola ngayon na sa New York Knicks sa kay Bronson. Bronson pinasa po. Ito sa kay Anunoby. Binalik po sa kay Towns. Ito, Towns balik sa kay Hart. Anunoby, bang! Pero yung bola. Ito,
0: Anunoby.
1: Basket, goaltending.
0: May goaltending. So titingnan po natin. Yes. So, 3-point lead now with 2 minutes. Yun nga yung reaction dito ng mga kababayan natin eh.
1: Meron
0: sabi nila,
1: doon yung kamay pumasok sa ring, so meron pong interference kay Fem Eljan before the ball.
0: Bakit mag-depensa naman? Ay, bakit nabuli. Doon ka pa ya, sa loob ng ring. Alam mo naman yung mag-goaltending yun eh.
1: Oh.
0: Tapos wala pa naman kasiguraduhan mapapasok yun.
1: Eto ngayon si Wemby. Pero
0: offensive foul. Offensive, titatawag doon. Babay Philippines na itong si K-Towns. Babay Philippines na kasi offensive na yun.
1: Yun na.
0: So babalik na si Richard. So 1 minute 53 seconds na lang ang natira.
1: Yes,
0: pero 3-point yung kanilang kalabangan.
1: Yes.
0: Tingnan mo, hinahawakan pala ni Towns itong si Wemby kaya hindi makapag-move.
1: Yes,
0: malaking katawan kasi ni Towns kay K-Pibred.
1: Yes,
0: K-Pibred, ito yung sinasabi natin palagi.
1: Mm.
0: Yung endgame, hindi, kasi kahit gano'n ka pa kagaling, kung sa umpisa ka lang magaling, hindi ka marunong magtapos ng game, mahirap yun.
1: Yes,
0: that's
1: correct.
0: The problem of Spurs. They don't even know how to take good care of their lead.
1: Yes.
0: No? Dito sila namamatay sa last minute palagi kay Pibred, ano?
1: Correct.
0: Ayan, tingnan natin, Wemby, crunch time ito.
1: For a chance to cut down the lead.
0: 3-point, ano?
1: Game 4, Kevin Eljan, 0 out of 2 yung last free throws. Oy. Ito nagyari ulit.
0: Yung sinasabi natin, yung ibang mga players, ang free throw kasi sa fourth quarter, crunch time, doon mo na makikita yung stability ng mga players. Ano?
1: Mm.
0: So, si Wemby is trying to compose himself, kakipebred.
1: Mm.
0: Isang free throw lang, Wemby, kaya pa yan.
1: Mm.
0: Ah, Wemby is now closing his eyes. Ano? Marami na dito parang galit na nangyayari. Parang ma-repeat naman natin ang game 4. Ah. Oy, Wemby.
1: Pumasok
0: po. Depensa tayo, depensa. 86-88, kailangan nila mahigpit na depensa. Mm. Kailangan siguro si Dylan Harper ng pamantayin dito kay ano?
1: Oh.
0: So ito kay Jalen Bronson.
1: Ito ngayon si Jalen Bronson, nagdala po ng bola para po sa Knicks. Kay 5L dyan, nakabantay po sa kanya si Castle. Ito ngayon si Castle ay nasa foul trouble na rin. Ito si Bronson. 7 seconds remaining time, shot clock.
0: 5 to shoot.
1: 4
0: to shoot. 3 to shoot.
1: Bronson na matake, jump shot! Uy, napasobra kay Fem Eljan, pero rebound pa rin po. Pero merong foul doon na kita.
0: Merong tulakan sa labas. Okay, parang butiki. Napakaganda defense, ha? Let's credit Stephen Castle for that defense, ano?
1: Yes.
0: So sabi ni Jordan Clarkson, box out.
1: So dito, dalawa po yung labang ng New York Knicks. Mahaba pa yung oras.
0: 86, 1 minute, 29 seconds to go. Kapitbayan, matatapos na kayang serye o ma-extend pa? Or this is the last time na kung saan ay bababa na at malalaglag ang mga championship balloons. Dylan Harper, nag-penetrate. Fadeaway jumper!
1: Bang!
0: Harper for the equalizer! 1 minute 14 seconds ago, 88 ang score. Tabla tayo mga kakay-5.
1: Ito na bola sa kajalan. Bronson number 11. Ito po, sasaksak. Tumira! Bang!
0: Hindi marunong mag-depensa si Adoy, si Castle.
1: Yes.
0: Nag-depensa siya sa likod siya ni Bronson. Dapat sa unahan siya ni Bronson. Taano man na klaseng depensa to. Ando na ngayon mga kakay-5.
1: Ito ko yung binalik ang bola sa kay Wemby. Wemby umatake.
0: Binalik
1: ang bola kay Fox. Binalik ang bola kay Fox.
0: Wemby, wala
1: kumasok. Rebound by Hart.
0: 51 seconds to go. 92-point lead, mga kakay-5. 48 seconds para matatapos ang seri kakay-5.
1: Ito,
0: para matatapos na ito. Sana, nananalangin sila na hindi lang sana.
1: Ito si Bronson ang umatake. Pinasa yung ball ay doon sa kay Hart. Mira ng 3. Uy, muntik na kay Belgian. Narecover pa rin
0: po ng Spurs. Ito na bola kay Dylan Harper now. Dylan Harper, nag-penetrate, nag-layup.
1: Wala! Rebound by Hart sa kay 5 Belgian. Doon, Yun na KFML dyan, buntik na
0: sana. Parang nakasmile dito si Hart.
1: Yes, sir.
0: Sabi niya, ito na.
1: Ha? Ito na, KFML dyan.
0: So, sayang yun kay K5Red, yung layup ni Dylan Harper. It was an easy layup.
1: Yes, sir.
0: Pero kapos dahil pagod na rin siguro itong ating... Yes.

0: Oh, humahabol po, napasa po mula sa kay Bronson. Ito po, na tinitipid na lang po yung panahon kay FML dyan. Double team, pero nagkaroon po ng foul dito. Ito, nakuha po ni Bridges yung bola. Kay FML dyan, butik na po makawala yung bola. Pero good defense, akalain mo ha.
1: Bakit bago pala sila nag-foul? Kasi takot sila na si Bronson ang titira kasi si Bronson ay magaling.
0: Akalain mo kay FML dyan na lahat ng mga players ay andoon
1: traveling
0: na po.
1: Oh, traveling! Tatlo. Traveling! Traveling! Pero, traveling!
0: Pero meron pang two steps sa... Once nag-grip mo yung ball.
1: Ang nangyari sa kanya ay nag-travel to. Ano, titignan mo. Si Michael Bridges will go to the line. Ano?
0: So, Bridges...
1: Titignan natin. Bridges, veterano na to eh. No? Oh, titignan si Bridges, natin. Kung may daga ba to si Bridges.
0: Ito, yung free throw. Una!
1: Hindi pumasok.
0: Nagkaroon talaga ng daga sa puso ito si Bridges. Hindi po na ipasok so, yung unang free throw.
1: Pwede pang tumira ng isang tres.
0: Kung may pasok niya, magkakaroon po ng possibilities to
1: overtime. Dito. The way I understand, right after mapasok yung bola dito, mag-timeout kagad si coach.
0: Pero kung di may pasok, baka mapanalo pa dito ng Spurs sa pamaraan po na pagtira ng tres. Let's see kung ito po, magkakaroon. May pasok ba? Yes!
1: Timeout yan, Kakipay Bread.
0: Yes.
1: So ang mangyari dito, Kakipay Bread, it's gonna be a three-point shot.
0: Yes, a three-point shot. You have no choice. Because 8 seconds remaining time, KKK5L dyan.
1: So, ang tingin dito, ang tanong, sino ba ang mag-3-point shot? So, dito siguro, ibabalik nila lahat ng mga shooter.
0: Yes, correct.
1: You will have Vassell, Champagny, you will have Fisher, Harper. Aaron Fox, Harper.
0: Those are the players.
1: Those are the players sa paning mag... Kasi si Wemby, medyo pagod to. Nahirapan. Yes, parang pa-smile-smile na lang yung mga kababayan natin doon. Ano?
0: At least, papaano Kevin Elja nabubuhay po yung kanilang fighting spirit. Na
1: marami pa. On the last minute, naka 1.4 pa yung nanonood sa atin ngayon, K5Red.
0: Yes,
1: napakas tense po ng laban na ito. Yes. And this will be an acid test. Pag manalo dito ang San Antonio Spurs kay K5Red, ibang klaseng moral ang dadalhin nila sa game number 6 kay K5Red.
0: Yes, sir.
1: And kung manalo dito, this is my fearless prediction. And forecast, pag manalo dito ang San Antonio Spurs, we will have a game 7 K5Red.
0: Yes, K5L dyan, kung tayo po ay pupunta doon sa overtime, disadvantage naman po sa part ng New York Knicks because
1: kasi wala na
0: po
1: si Towns.
0: And Unobi, isang foul na labang at gagraduate na.
1: Mm-hmm.
0: So, yan po yung mga disadvantage.
1: Yung tingin natin dito K5Red, pag manalo dito, pag may tabla ito, Overtime. At mananalo sa overtime ang San Antonio Spurs.
0: Yes.
1: Now, kung mananalo ang San Antonio Spurs, we will have a game number 7. Yan po ang aming fearless broadcast ni K5Red. Pero pag hindi pa naipasok ang 3 dito, bye-bye, magsungay na po at it gotta be the end of the time.
0: Yes,
1: ito na po yung katapusan ng lahat. Si Jamel Blanc sabi na mag-rides na lang tayo.
0: So ito K5L dyan, hindi po talaga biro.
1: Huwag po kayo mawala ng pag-asa.
0: Tingnan natin.
1: Ayan na po, inbound play. Mag-inbound play, si Stephen Castle pa rin. Sino kaya ang tatanggap ng bola para magbato ng 3 points sa mga oras na ito? 3 point dito ka K5Red.
0: Yes.
1: Whether we like internet, mag 3 points sila dapat dito.
0: Ito kayo sa kay Castle yung bola kay K5L dyan. Mag-inbound po na bola, ito. Mayigpit po na pensa. Ang bola ngayon nasa kay Harper po siya po ay final. Good actually.
1: So, ang mangyari dito, free throw kasi nasa penalty na.
0: Yes, correct.
1: So, Harper, yun ang dapat ang gagawin kay K5Red.
0: Yes.
1: You have to test players. Kasi alam naman nila na kailangan nila dito na dadaan sa acid test itong mga players ng San Antonio Spurs.
0: Yes, so kailangan talaga ni Harper na may pasok
1: ito ng free throws. Nag-uusap kayo ng coaching staff ng New York Knicks. Kung anong dapat nilang gawin, ano?
0: Yes. So,
1: Harper. Po. Harper now.
0: Ito ngayon na first free throw. Nakasalalay po sa kanyang mga kamay kung ito po ay... Uy! Hindi na ipasok. Dito, KFML dyan, nagkakaroon talaga ng kaba. Because these are...
1: Yun ang sinasabi natin, mga bata ito. They don't have a championship experience. This is the first time to appear in the finals, K5Red.
0: Yes, correct, K5L dyan.
1: Kaya dapat sa San Antonio Spurs, hindi basta-basta puro bata dun sa loob. Ano? Yun ang sinasabi natin palagi.
0: Kailangan talaga magkaroon dyan. Like Barnes na nagkaroon po ng finals experience, K5L dyan. Pero hindi pa natin
1: kahit
0: nakikita.
1: Kahit may pasok pa ito, K5Red, magkakaroon ng 2-point lead.
0: Hindi para naipasok kay Memel dyan. Na-rebound po ng New York Knicks. Nakita po yung reaction kay Kevin Eljan. Nako, as in talaga na dismayado sa kanyang free throws kay Kevin Eljan. So now the remaining time is 7.7 seconds. Nakikita po natin
1: wala
0: yung
1: na,
0: crowd
1: na, parang nawawalan po ng pag-asa. Seems that everything is now on its proper place at parang mananalo na dito kay Kevin Eljan. Hindi na po.
0: Yes.
1: Parang the stars are already aligned for New York Knicks. Ha? Pag may pasok pa ito ni Anyonubi, wala na, K-5 Red.
0: O ito. Uy! Hindi pa rin kay KFML dyan. Buhay pa rin po yung
1: buhay
0: pag-asa.
1: Pa. Titignan natin, mga ka-K-5. Huwag sana makapasok.
0: Oh, yun. Ito, baka pumasok.
1: Tingnan mo dito, yung mga kababayan natin nag-aaway dito. Uy, naku naman. So, ano ba nangyari?
0: Eto, this is to seal the game kay KFML dyan.
1: Alright, tingnan natin.
0: May papasok kaya yung panguling free throw ni Bo.
1: Bang!
0: Apat na rin kay KFML dyan with 7.7
1: Maxwell,
0: seconds remaining time. Eto,
1: Wimby
0: Amo tumira ng 3.
1: Wala!
0: Rebound and
1: wala
0: the champion!
1: And the champion!
0: New York
1: Knicks!
0: Finally! The score is 1994 KFML dyan. Since 1973, naging kampiyon ulit ang New York Knicks.
1: First time!
0: Yes, since 1973.
1: Mula 73, it's more than how many decades ka K-5 Red?
0: Oh, more than 50 years na KFML dyan,
1: more than 50 years.
0: More than 50 years.
1: Ngayon, nanalo sila ka K-5 Red. Jalen Brunson will be the finals MVP, K-5 Red.
0: Yes, so now, ito KFML dyan. Pero a good
1: pero,
0: performances ito. Si Plumlee, pumasok na din po.
1: Yung tingin natin ganito,
0: dismayado.
1: Yun, umiyak itong si Jalen Brunson.
0: Yes.
1: Kasi ang tagal na siguro nilang pangarap na maging champion ang New York Knicks. No?
0: Yes.
1: So, he will be the finals MVP. Ayan, ang saya-saya.
0: Ang New York Knicks.
1: Ang New York yun. Ang saya-saya sa labas. No?
0: Yes.
1: Congratulations to all the fans of New York Knicks. Panalo po. Ha? So, Anyonubi, they will have their championship ring after 50 years. Kakipa
0: wow. So, again, kaya,
1: si Shamet, parang...
0: si Shamet, 5 points na yan eh.
1: Ano eh, parang di pa nila ata nag-sync, parang di pa nag-sync in.
0: Yes,
1: the champion na sila ngayon.
0: Yes, sir.
1: Itong so, si Carl Anthony Towns, ano?
0: Wow. Si,
1: first pa niya na championship ring ito?
0: Yes, first time actually kay K5L dyan, even actually, di tayo nagkakamali sa kay Mike Brown na naging former coach din ata. Itong
1: si Jalen Brunson, wala pa rin championship ring ito dahil
0: pa.
1: Hindi pa sila naging kampiyon ni Luka doon sa kabila.
0: Hindi pa K5L dyan. So, ito po, lahat ng mga famous celebrities ay nag-enjoy pa. Hindi po as nasayag yung kanilang pagbili ng tickets from New York na manood po sa San Antonio, Texas, KFML dyan. Yan po, nakita po natin si Carl Anthony Towns at of course si Robinson. Maligang maligaya KFML dyan because
1: Mitchell Robinson.
0: Yung kanyang rebound kanina na napatingin lang kanina si Wimby at nabalik pa yung bola kay KFML dyan. Ang ganda yung feeling na maging kampiyon first time. Sobra talaga kasi may mga players kay KFML dyan na sobrang galing sa paglaro ng basketball pero walang championship ring.
1: Yeah, kagaya
0: like Sean
1: ni na
0: Kemp,
1: Melo.
0: Stockton.
1: Melo.
0: Oh, kay
1: Malone.
0: Carmelo Anthony, Kyle Malone.
1: Marami sila. Patrick Ewing.
0: Patrick
1: wala
0: Ewing, wala
1: silang
0: rin
1: championship ring. You know?
0: Wala.
1: Pero nakamaraming championship ring. Sina Horry. Alos na nakupunan nila. Nag-champion sila. No?
0: Yes.
1: And even Sean Kemp. Kasama na si Gary Payton.
0: Si Gary Payton nag-champion sa Miami Heat kay KFML dyan.
1: Nakasama siya sa Miami Heat.
0: Shaquille O'Neal at saka si Dwayne Wade.
1: Doon nakasama pa si Gary Payton. Ano?
0: Yun.
1: Pero si Stockton, hindi talaga pinalan.
0: Hindi talaga. Hindi.
1: Sila ni Karl Malone.
0: Jeff Hornacek, wala talaga KFML
1: wala,
0: dyan.
1: Hindi. Jeff Hornacek from Phoenix Suns. Ano? So congratulations to all the winners. Lahat po ng mga fans ng New York, congratulations po sa inyo. And the finals MVP, ang pag-intindi ko dito ipupunta yan, kay Jalen Brunson, kay K-5 Red. That's how we check on that. No?
0: So,
1: wala
0: ng
1: tao.
0: Eh.
1: Sayang, ano? Mas maganda kung sa home court mo. Pero, importante kayong naging champion sa taong ito. And Jalen Brunson is proving to everyone why he's one of the best player in the NBA of his time. Ano?
0: Yes. At dito, kay K-5 Red, ako natin pong titingnan, 40-plus points si Jalen Brunson.
1: Asigurado na yan. Finals MVP, 40 plus points. Ano?
0: At siya din po, di ba? Game 40.
1: Itong si Michael Bridges, 36. First time niya magkaroon ng championship ring. Ano?
0: First time. Kasi doon sa kabilang team, hindi sila naging kampiyon.
1: Tama.
0: So lahat po sila, first time. So good effort naman, good performances sa lahat po ng mga players ng Eric Nix sa KFML dyan.
1: Sayang ano. Kita mo naman kay Pebrent, sabi natin
0: points
1: kanina. Bronson with 45 points in 49 of the team. Ano? Rest of team, 49 lang.
0: Ibig sabihin, 49.
1: Ang buong team, pag isummarize mo ang kanilang score, is only 49. Jelen Bronson made half. Almost half of their score, mga ka-K5. Ano?
0: Grabe. So, klase. So maganda din po yung mga naging dahilan ng pagbalik ni Bronson sa kanyang lugar, New York Knicks. From the Dallas Mavericks, nagkaroon po siya ng injury kay KFML dyan without actually knowing na dun siya mababalik sa New York Knicks. Akala niya, nung ma-injured sa KFML dyan, ay mawawala na po yung kanyang karera sa basketball. But then, matapos yung injury, nakapag-recover at nagkaroon po ng dun sa na-discover nung mawala na po si Luka Doncic dun sa may Dallas Mavericks.
1: Okay. So mga ka-K-Web, thank you so much for joining us today. Congratulations for the finals MVP. Ang paintindi natin, ibigay natin yan kay Jalen Bronson, he deserves that. Michael Bridges is crying. He is crying because
0: time.
1: He's so happy for the championship ring. First championship ring. You know?
0: Yes.
1: So mga K-Pem, thank you. K-Pem Red, salamat din ha, sa ating mga kababayan nag-join sa ating ngayon sa Palawan, Rojas, and Caribo. Thank you for joining us today. Saka NIR, maraming salamat for being with us today. So di naman natin ito ilive. Baka paputuli naman ito eh. No? Thank you.
0: Maraming salamat. Ako naman si K-Pem Red.
1: Ako naman si K-Pem Eljan Castaño para sa kampiyon na balita. Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas, K5 News FM.
2: Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtigulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkaburigon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantosilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, kaya ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit, sa
3: ako tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
10: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
13: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawa, para sa mas astig nga performance.
10: Ka! I-shoot na ga!
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio.
17: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nicrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. 1.5 K5 News. This song is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph. This song is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: That song was brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 na may VCO. Ang VCO na may D3. Mabibili sa mga butika.
1: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
3: Para sa matino nga dugo.
4: DTX 500.
3: Para sa healthy gatay.
4: DTX 500.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may mataas ka antioxidant.
3: Nga amo naman
4: ang nagatino sa imo atay.
3: Basta tino ang atay.
4: Happy kanunay.
3: DTX 500.
4: Masaligan.
3: Epektibo.
4: DTX 500.
5: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amo ning allergic rhinitis. Kaupod ta sa nga diskusyon si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
6: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nagminango imo immune system
5: nga
6: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano dapat inom giga DTX 500 kag may TC or pure C.
5: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clogged nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
6: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or pure C. Adlaw-adlaw gid sa GP.
5: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormalities sang immune system mo sa tuambal ni Doc Ramil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
6: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
5: Sige-sige sa yan, no?
6: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
3: Nagapalandulom pala ang imo panulukan.
4: Magalingin pala ang imo nga uha.
3: Masami nagkapangihi.
4: Masami ginauha.
3: Si may diabetes ka na.
4: Mag DTX 500 na.
3: Ang DTX 500.
4: Ang may powerful compound.
3: Nga nagapanubo.
4: Sang imo blood sugar.
3: DTX 500.
4: Garantisado.
3: DTX 500.
6: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
5: Husto. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
6: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya, wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Nami ni siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain ayon pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
7: My family history ba na kamuusong diabetes?
8: Mag DTX 500 ka.
7: Mataas ba na ang imo blood sugar?
8: Mag DTX 500 ka na.
7: Ang DTX 500
8: ang may powerful compound
7: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
8: DTX 500
7: garantisado
8: epektibo.
7: Aramis
8: DTX 500.
9: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
10: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Bandera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
9: Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
11: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
12: Oras sa K5 News FM Bacolod, las 12:02. Mayong ugtubanwa. Mayong ugto siyudad sang Bacolod, kag subong man, mayong ugto Negros Island Region. Welcome kita sa aton palatuntunan nga ginatiguluhan, Ido Kalidad sa K5 News FM. Permanente kita mabatian, last 12, tuntab launa sa hapon. Inyong alagad, ka K5 Ed Sayusa, upod, siyempre si ka K5, Sir JJ Tarnate. Sir JJ, abi pang tamyaw anay sininga kapunan noon kido kasadya subong nagakatabo bala Sir JJ. Okay. Nag-champion ang next daw. Wow. Nagakasubo subong partner ang mga pansang aton nga ano nga napirding nga team bala no. Sige Sir JJ.
13: So of course, no, good afternoon everyone. Kag of course, no, it's nice to be back here, Sir Edward.
12: Oo,
13: yes. Oh, kag of course man, no, sa atong mga suki ang tagpalamati, no, nga lagatan aman via FB Live. So kindly share sa atong official Facebook page. At the same time, natamyaw ko da, no, talantan nga taga Morsha, no, sa akon nga mga taga barangay, no, barangay Minuyan. So good afternoon. Hopefully, no, nga mamati ka mo subo nga hapon sa amon nga topic ko. Yes, Sir Ed.
12: Wow! Sa taga barangay Minuyan, wow, nami gid kay subong si Sir JJ no. Actually si partner Herson na ara subong sa ilabalay nagapamati. Sir Herson mayong ugto lang dira. Naglain matyag tubla kay atublang natabo nga. Nakadala sa sang ido. Wow, amo gina ang importante da ang aton nga mga pit owner especially dira sa Banwal sang Murcia abi maging responsable kita sa pag-atipan sang aton mga ido. Okay. Sir JJ, manamyaw lang ako ini panginbulahan kag malipayon nga pagpamati kay Miss Lincen Sayusa Francisco, graduated as magna cum laude.
13: Wow.
12: Sa kurso nga Bachelor in Science in Biology dira sa Central Philippines Adventist College, Barangay Alegria. Congratulations sa proud parents Efren and Emily Sayusa Francisco, no? Kag subong man panginbulahan gali isang nagligad daga panginbulahan kami sa DepEd Negros Occidental for the success of the revised K-10 curriculum for grade 6, grade 9 and grade 10 cluster training last June 2, 2005 at Enriqueta Montilla D. Esteban Memorial High School Pulupandan. Kag siyempre pa it was headed by our very own school division superintendent Ma'am Gladys Amelin D. Sales CISU 5. Kag subong man gina special mention partner sang grupo ni Blau ining grade 9 participant group A1. Si Sir Daniel E. Manyara Oblo Pisayna.
13: Wow.
12: Mary Grace Ponsalan Oblo Pisayna also. Laar ni Joy Ortez of Minuyan National High School. Ayan Patalita of Tabao National High School. Kaga shout out sa akong abyandira sa Tabao National High School. Ang ilang master teacher, Tabao National High School, Ma'am Juliana Siba of Tabao National High School. Again, lastly, sa tanan nga mga pinalanggaon, kag mapisa namon nga trainers, Sir Benji Gibara, Mary Claire Armigos, Ronnie De La Cruz, kag Ma'am Angelica Binidian. Congratulations, kag madabo gid nga salamat sa inyo mga sir sa pagtudlo sa amon sa grade 9 participants. Yes. Sir JJ,
13: in connection with that, no, successful gid siya ka K5 Sir Ed ang aton nga training, because I was also one of the trainer na wow. Sa aton na senior high school, specifically no sa core subjects sa Gensai. So natamli ako da nung aton nga mga participants no from north and south nga mga matahom no nga mga teachers. So hopefully no whatever they learns for that training ma-apply gid nila sa ilang classroom pa K5 Sir Ed.
12: Oh, sige, ano ang gintudloan mo dito, trainer kagali way ka nag-mention sa akon na K5JJ. No, kanami bala kay una ang sa dito bala kanami kay ang mga teacher dito nga taga taga Pulupandan, ka approachable sila, Sir JJ.
13: Well, no?
12: Ang

0: Los Occidental si Doc Tondo.
1: Yes,
0: si Doc Cheryl Tondo. Yes. So, Doc, mayong hapon kaga malipayon sa pagpamati, busubong gruba sige panyaga si Doc Tondo kay pagtapos ina simba mapuli na sa kagmamati sang ido kalidad. Sir JJ, ang topic ko nga aton pagadiscuss is all about three terms called calendars. Mm-hmm. Now, ano ining kinalain nila, partner o kon partner JJ, sa ginatawag natin nga trimester? Or inibala siya ang three terms nga school calendar, trimester?
1: Yes, so amo ginaangulo dapat natin i-correct. So that is one of the misconception gusto siya no, regarding with the three term at the same time sa trimester. So for that, no, kaki five, Sir Ed, I think, no, hindi may kuya totally the right person to discuss because mm-hmm. this would be in line sa aton nga curriculum. But somehow, I would like to share lang, no, sang akon manabalan regarding on that.
0: Okay.
1: Kaya because, you know, di ba last week, kaki five, Sir Ed, no, nag-open kita sa atin na school year. Kag before kuya mag doc tipen about sa three term, I would like to ask you, kamusta ang opening block sa inyong abulutuan?
0: Ante si na sabton partner JJ o kaki 5 JJ, nakakapi ka na? Wala pa. Yan, kung magkapi kita sa lawan, mag DTX coffee mix ka na. Nakakapi ka na, naka-detox ka pa. Ako yan, naka-DTX ko at lawan-law. Kagina gani, nagkanto ko dira, idra na ako nagbakal sa sagwad. DTX coffee mix, no? Kay bauti daw na anad, na tabala. Isa pa, may benepisyo ini sa lawas.
1: Yeah, no? At the same time, no, it's part of our life na coffee is life. Ikunira.
0: Yes, partner. Kaga nami, gid kay ang DTX coffee mix, naka-kapi ka na. Siyempre, naka-detox ka pa. When it comes sa opening sang aton klase, the opening block, wow, isa lang ginamahambal sang aton mga kaupod, bala?
1: Yes,
0: no,
1: oh.
0: Dira, sa Barangay Alegria, dira ako nagatudlo, na kalabanan, ga-enjoy sila, nanamian sila, pero there is only one thing na realize nila, makapoy gali.
1: Yes, oo
0: makapoy. Bauti, wala kita mahimo, mga kabaro ko, ginsumpaan ta na.
1: Yes.
0: Dapat himuon ta ang obligasyon natin bilang mga manududlo, no? Para sa benepisyo sang aton mga estudyante.
1: Yes, ato mga kabataan. So, kapoy siya at the same time, no, ang opening block, no, we prepare our learners,
0: mm-mm.
1: no, in terms sa ilang emotional aspect.
0: Correct.
1: Ilang psychological.
0: Okay.
1: No, physical, that's why we have several nga mga activities nung ginhatag para sa ila.
0: Oo, kanami. Subong daw sa Mondo Damo kami, transpiracer JJ, bla, mm-mm. ang sa inyo. Yaka ito daw big school ka mo. Doon, damo pagid siguro.
1: Yes, damo man. Kaki 5, Sir Ed.
0: Oo, sige. Ang natapos man, Sir JJ, ang aton na PTA meeting, assembly meeting. So, anong mga pagbago o kung anong mga update ninyo sa inyo PTA meeting dito, yes, sir?
1: Kami ya kaki 5, Sir Ed, naghimo kami sa una dan homeroom kami danay. So, of course, kada tuig na iya, di ba?
0: Mm-hmm.
1: Dapat i-remind tang atong nga makabataan, atong nga parents, atong nga school rules. At the same time, no, sa atong nga classroom rules. Kag of course man, no, ang gipathag natin sa ila subong, no, ano ang natawag natin nga three term.
0: Okay, kanami.
1: Kag isa naka-topic natin, no, during
0: sige.
1: Our PTA meeting.
0: Sige, antes kita magkato sa topiko natin, ini lang natawag ni Sir JJ, ang namuno ni Sir JJ nga school rules, importante ina nga during the opening of the classes, kita nga mga ginikanan, ma-attend kita. Kaya may mga pagbag-o nga gina-discuss ang aton school principal o kung mga school personnel regarding sa mga pagbag-o sa DepEd. Una, ang school rules naton, ilang binagid ko ng imo bata, blaser, transfer eh.
1: Yes.
0: Tapos grade 7, dapat namati kita kay isa na da nga makapamangkot kita kung ato kita sa eskulahan, kag maintindihan naton ang school rules. Kung kisa balaga comment ganing iba naton nga mga nanay, ay nano maning eskulahan man, kay wala kag-attend. Kaga, siyempre, kudos sa nag-a-attend. Sila ya, nag-a-suporta kay tinahang panila kung ano ang mga school rules ang eskulahan. Nga, initanan ng school rules, gin-design ini para sa kaayuhan sa aton eskulahan, kag protection sa aton mga kabataan.
1: Yes,
0: okay. So amo ganin na sila mo ini blank three terms school calendar bala sir. Do do iban subong do ano do wala sila nakahangop kun ano ni abi.
1: Correct.
0: Share kita sang mga jutay nga mga inputs para sa aton nga mga pumuluyo sa aton mga ginikanan,
1: yes,
0: subong man sa aton mga kabataan.
1: Sa aton mga parents gud saya. Kay gapaman ko sa no, kung bala si 3 term is pareho sa kay trimester.
0: Mm-hmm.
1: Okay, so sa una-una pa

0: No, they are not different, Gajaya. Okay, so I have here no arang information no para at least man lang we could able to what know kung anong kinalain ni three terms sa kay trimester.
1: Sige, sige, sige.
0: So the Department of Education has adapted the three-term school calendar to provide a more organized, balanced, and learner-centered academic schedule. Instead of dividing the school year into four quarters, the school year is now divided into three academic terms. Kani ba ka kay Five Sir Ed? So sa una ya, no, if you do so remember, ang atong senior high school before, di ba may arakit na semestral.
1: Correct, correct.
0: So we have the first semester and second semester. So sa ato naman ng mga junior high school, no, ang practice nato niya is four quarters gid.
1: Okay.
0: Okay. So, sa subong, diba, it is clear nga ang ginatanaw sang ating nga departamento is to what? Provide a more organized,
1: okay, sige,
0: balanced, and learner-centered academic schedule.
1: Mm.
0: So, for that, so each with a longer period for teaching, learning assessment, and intervention.
1: Okay.
0: Sige. Okay, mito siya, no, wala siya, kung talagang ta wala maging bago.
1: Oo.
0: Diba?
1: Ang term siguro.
0: Oo, ang term lang niya. No, instead ng four quarters, no, ginhimo lang siya into three term.
1: Okay.
0: Kung aton siya i-divide, same laman Japon ang number of months or days. Correct?
1: Mm-hmm.
0: So, ano na siyang natawag natin na three-term school calendar? So, the three-term school calendar is a system where the entire school year is divided into three grading periods or terms.
1: Mm, sige.
0: Okay.
1: Sige, ikon tabi, i-translate tabi sa Ilonggo ang three terms. Pila ka mga tinagawa.
0: Sabi kasi, no, gintunga siya sa tatlo na lang sa quarter.
1: Instead of?
0: Of four.
1: Okay. Okay. Lang,
0: kaya ang purpose, di ba, matagaan sang malawig na pagtudlo ang aton nga mga
1: kabataan,
0: maestra. Ang paghangop no sang mga topiko sa atong mga kabataan at the same time matagaan sang intervention.
1: Mm-hmm. Okay. So sadira siguro daw ako personally Sir JJ personally ano pabor ko.
0: Oo, ako man nakitaan ko man do kanami, 'di ba, sang disenyo sa atong mga departamento.
1: Kay una bes ang ato mga teacher may time sa pag-identify gid sang mga kung sabaga mga listler nato nga mga kabataan. Oo, kag ang isa gid ra nga nanamian ko may plano gid ang school through that order nga dapat tutukan sila through interventions.
0: Yes, oo.
1: Mm-mm. So but silingon ko nga aton example ani wala man ko kasilingan tanan nato nga mga kabataan dira sa eskwelahan na nga hindi kabalong magbasa.
0: Correct.
1: But silingon may mga kabataan bigita nga do kabudlayan sila magbasa.
0: Mm-mm.
1: So on that particular term ang DepEd nagpangitapagi nga ina siya through three terms nga ginatawag naton ang iban dira nga mga inuras intended sa innovation para nga matutukan ang mga non-readers natin yung mga kabataan.
0: Correct.
1: Okay, sige.
0: Not only siguro non-readers, yung kay Sir Ed, as well as numeracy.
1: Numeracy, oo.
0: That's why, no, ang isa ka program, mga gilaunch ng DepEd sa aton, isang aral program.
1: Okay. Effective gina yung aral ya. Aral program. May mga kabataan, bikita sir, Sir JJ, nga inablang kadasig magbasa pero hindi nila maintindihan.
0: Yes, oo, comprehension.
1: Mm-hmm. Oo, ang comprehension isa sa mga problem subong sa aton mga kabataan kag ano blah na nya di dapat tutukan gijay.
0: Yes, oo. Kag kakabati ang takis rason kuno pa no it's not. No, it's ang pandemic.
1: Correct nga,
0: diba?
1: Correct.
0: So that's why no our department no, is trying to give the best ng mga remedy no para may ginatawag kitang quality of education.
1: Okay.
0: So, for that, no, each term contains classroom instruction, assessments, performance tasks, and other learning activities. So, you know what, no, kay Sir Ed, na namian ko yaki nga aman, da wala sang disturbance of classes ang ini.
1: Correct, gid. Grabe gid. Oo.
0: 'Di ba? So, kung tanawon ta, I don't know lang kung na-present man ni sa mga teachers nung sa atong mga gidikanan nung after sang end sang kada term, may natagaan sang I think daw ka wellness break nung atong kabataan nga we're in, I think no tanan nga mga activities dira ipasulod.
1: Wow, sige, wala pa galing na meet lang kung pila ka adlaw no. Mm-mm. Probably a week, a day, or probably mga 10 days na. So, but silingon, ang first term naton, so good na.
0: Mm-mm.
1: Then there will be a
0: though end
1: some and, term. End some first term. Mm-hmm. Tapos natawag na wellness break. Mm-hmm. O isa na na. Then the second term.
0: Yes. Kag may mga days in nakakiray, Sir Ed, nung kung atong talangon sa DepEd nga calendar, ara na nakasipilit na nanta.
1: Oo. So, but sila nga, there will be a possibility nga may duwa ka wellness break ang atong mga kabataan mm-hmm. antes magsulod ang ika-third term.
0: Term.
1: Okay. Sige. Nang kagi 5J, ang prior sina, antes nagsulod ang three terms school calendar, may mga best practices kamuto nga ginatawag naton, inabla mga intervention nyo sa aton nga mga less learned nga mga kabataan. O may ara kamo sa inyo. Sa amon bi, more on tutorial mo. Wala pa bid yung aral. Got tutorial kami, nag-spend kami time sa amon mga kabataan sa Barangay Alegria. With the help, siyempre, nag-organize kina ng amon school head, Sir Joel Samudyo. Mm-hmm. Nga, hindi gid pagpabayaan ng amon mga kabataan nga mahina sa math. Kaga daw may difficulty sa readings. So amon ang teacher at the end pagbuhi sa klase may tunga da sa oras mo kay 4 o'clock buhi na namon tapos may tunga da sa oras nga ang mga adviser nagapatawag sa mga amon ang isa sa mga intervention sa amon school. How about you, sir, sa inyo school?
0: Same thing na sa amon kay 5 Sir Ed, we mm-hmm. do that one man peer tutoring at the same time no si teacher man.
1: Ayo, sige daw.
0: So

0: nakabalo sila kung anong kapasidad silang makabataan.
1: Oo, botchling yun na from time to time, kita lang ang mga ginikanan, nabisita kita sa school.
0: Mm-mm.
1: Ang aton yung mga advisor, yeah, always na iya ready sa pagpakita correct. Sa mga academic results ng aton mga kabataan, kag mga academic achievement, pamangkot kita sa aton mga ginikanan. Ma'am, sir, ang magbuwi bla sa klase kadto ka sa eskwelahan o kung mag lunch time, magutun naton mga adviser. Oh, ano ang the best sa akon bata? Kaya ang akon bata do na piyaran ko bala daw hindi gid sa kabalo sa reading. Then our teacher will also give you honestly kung honesting rason kung ano ang mga dapat pagahimuon. So buligan naton. Di bla ka kay 5 Sir JJ? Sir J, ang aton advisor is always available.
0: Yes.
1: Para sa ginikanan. Ang aton school is always welcome parents.
0: Correct.
1: Kapag
0: hindi magi totally makakadto si parent, no, kagkabalo man siya magamit sang mga device, why not to message, di ba, or EPM si advisor.
1: Advisor sa. So para subong, 1 week pa man lang ang klase.
0: Oo. Pero, kaki-five, Sir Ed, no, ang last week the opening block mean to say no activities na sa ato mga kabataan ipanghatag naton no para ma-ready sila sa tomorrow sa ginatawag to nga instructional.
1: Oo, tomorrow is the instructional start na.
0: Yes. So,
1: okay. Sige, padayon kita.
0: Okay.
1: Padayon kita sa ginatawag naton nga three terms school calendar. Okay.
0: So amo to no ang kada term ginatawag kita nga classroom instruction. Assessments, performance tasks, and other learning activities. So at the end of every term, students receive a report of their academic performance. So, mean to say, no, less man ang pagkantos ng parents, kaya sa isa katuig, katatlo ka na lang ya magkantos sa eskwelahan, no, to what? To know, no, sang result, ang resulta sang performance ng imong bata. Unless, di ba kung ipatawag ka, kung may problema ang imong bata.
1: Okay.
0: Di ba, kay Sir Ed? So the primary goal of the system is to provide students with sufficient time to understand lessons deeply. So chak to tong habal mo ga ina kay Sir Ed no nga matagaan sang dakong at tiempo no para maintindihan gid sang atong kabataan ang mga topiko sa mga subjects.
1: Okay.
0: Then complete meaningful learning tasks and receive necessary academic support before moving on to new competencies. So amo na sa mga tawag kita nga innovation kag mga intervention.
1: Okay, sige, dapat sa atong mga kabataan no, likawan naton ang pag-absent.
0: Oh yes.
1: Oo, kay hindi makabuleg ang aton mga teacher kag subong man ang aton mga adviser kung wala kamo sa eskwelahan.
0: Yes.
1: Number one gid nga problema naton ang absenteeism, no, mga learners, mga students naton, dapat kumpleto naton ang 5 days a week kag 20 days a month ang magasulod sa aton klase. Kay dra kita ginabuligan sa aton mga teacher kung gusto nyo nga mag-alam, magkabalo sa mga klase naton, hindi kita mag-absent.
0: No, of course, no, kita mga teacher or advisor, kung may problema gid ang bata, that's why no, I do not know kaki-five, Sir Ed, if you do home visitation man, diba, para mabalaan nga ang isa ka bata nag-absent, ano ang rason?
1: Oo, sige, ini antisti kita bala mag-good day, pero with that, ini ang kung naimu pa na dumduman ang summer aral program
0: yes,
1: naton, pila ka mga tutors naton yung mga teacher, nagakadtugid sa balay sang aton mga ano
0: kabataan.
1: Mga kabataan kay iban sa ila wala nag-iliskwela, wala nag-attend sa aral program. So home visitations gid kaga would you believe nga ang amon niya nga nakadtuan niya ang part sang barangay Santa Cruz ang igkalayo.
0: Yes, oo.
1: Sa ngalan pa lang nga igkalayo, hindi kay kasi nga igkalapit, no, layo gid sa.
0: Yes,
1: it's a close to 7 kilometers away from the school. Ang ibanda sang mga estudyante wala salakyan, galakat lang na.
0: So kamo kakay-five, Sir Ed, pagkatun nyo, have you nagsakay kamo or gin-try nyo man nga maglakat pakadto sa sinakalugar.
1: Doka nami, ginmagsilingan, naglakat kami po sa pinakatood, nagsakay kami. Kaya hindi ginbagwantang laktanay. O na, rough road siya. No? Kaga, pero ano, kanami isang lugar, sang, i-mention ko na lang na, ang nasakpan sang barangay Santa Cruz, dira sa Purok, Igkalayo, kanami isang lugar nila, kung sa balado ka typical nga umasa ya. Ang aton mga kabataan, oo, ang aton mga kabataan nagatanom-tanom sa mga pruta, asang mga gulay, kag amo nang ginakaon nila. Ang point ko lang is when it comes

0: ano sa kadutaan do lagpad da sila ya kay most of them are beneficiaries ang aton nga programa sa land reform. Pero ang point lang tungod sa kalayo bala do hindi sila dali di accessibility sang alagyan nila pagkadto sa school do amo nang mabudlay sila. So ang ginaplanuhan ganamon with the PTA nga basic pila kadlaw ma-actionan nga ang nang mga wala sa lakyan ma-providean bala PUG o kung jeep lang gid nga ako paron sang PTA pagkadto sa school isa sa aga isa man sa hapon ay para masolusyonan. Isa man na sa intervensyon nga ginaplano sang PTA bala.
1: Yes, panami gid no nga it's not only the school is taking an action but as well as no ang organization man sa mga parents.
0: Oo, kanami sang subong nga mun PTA dira do ka aktibo gid. Siyempre, bago amon president, si Ma'am Lorraina, no? Sige, okay. Sir. Sige, sir.
1: Alright, let's have here the structure of the three-term school year. So, we have the first term, second term, and the third term. No. So, ano ang sa first term? Anong kakatabo din? First term. So, the first term marks the beginning of the school year. So, during this period, students are oriented on school policies, classroom expectations, and academic requirements. So, dira na siya kakatabo sa aton nga first term.
0: Ina-discuss dira ang mga policy of the schools. Okay.
1: School rules, classroom rules, and of course, expectations ang atong kapatid, especially no kung grade 7, di ba, grade 11, or mga transferees.
0: Okay, sige.
1: Then, teachers introduce fundamental concepts and competencies that serve as a foundation for future learning. So, dira gina gina-introduce ang teacher, di ba, ang mga topics. No, kaso lang, I don't know lang, kay 5, Sir Ed, no, kay isa da ka problema naton is, no, kung ang topic ba lang medyo mabudlay, especially kami sa senior high school, may mga topic kami yung doka-hire na. So, di ba, usually, we give last time diagnostic test, di ba, to assess danay kung how far, no, ang nabalaan sa atong kabataan.
0: Oo, so, nakanda ka mo diagnostic test. Siguro mas manami you plan with the group. Kamong mga senior high school, then if there is possibility nga i-unpack ang mga difficult topic to teach.
1: That's part of the training man nato, sang strengthen.
0: Then kung may mga pareos ka sa inyo, sir, basi may grupo kamo o kung may kaupod kamo dinang mga senior high school teacher nga may best practices siya.
1: Yes,
0: So pwede niyo ma-adapt.
1: Yeah, yun, that would be I think, sir, kakifive, Sir Ed, no? During our relaxations man
0: go. Okay,
1: during nagalak kita.
0: So, okay. Pwede ta na matudlo sa aton yung mga, actually, aton mga teachers updated mo na kung
1: yes,
0: paano correct. Mag find sang, how to address that particular problem, yes. No? Sige. Sige, sir.
1: Then, we have also here, diagnostic and formative assessments are conducted no, to identify student strengths and areas for improvement.
0: Mm-hmm.
1: Okay? Then, students begin developing study habits, classroom routines, and learning skills. So, at the end of the first term, grades are released to inform parents and students of their academic progress. So, it's very important, kasi kay Sir Ed, nung as advisor, dapat, no, kada grading period, ma-release kayo dyan sa imong nga card.
0: Sige. To monitor the progress ng aton mga kabataan, no?
1: Of course,
0: sige.
1: Malang aton na parents, dapat ma-attend good sila.
0: Simpre. Sige.
1: Next, the second term. So, it focuses on the development and application of knowledge and skills learned during the first term.
0: Mm-hmm.
1: So, during this period, lessons become more advanced and interconnected.
0: Wow.
1: Okay, kaya diba ang first term, daw ga-build pa lang ka foundation for sa ibang topic. Pero, you know what, K5 Sir Ed, kami sa senior high, may ginatawag kitang elective.
0: Okay, sige. Sige, sir.
1: So, kada term, no, may gina-offer makita nga elective, no, based sa ginpili sa atong mga kabataan sa senior high school, kagbase man ina sa ilang skills. Unlike with the junior high school, K5 Sir Ed, yung same lang niya ang mga subjects.
0: Ang senior high school, yagali, may electives, no? Kaya, manami, kay kung ang sagad ka sa welding,
1: yes.
0: May talent ka, may skills ka sa welding, dara ka pa enroll sa elective.
1: Yes, sa tech, That is Tech Pro.
0: Tech Pro, oh, para ma-improve mapagid. What if kung sagad gabi sa computer?
1: We can have the ICT.
0: ICT.
1: And programming technologies.
0: Kung luyag mo naman bi mananumtano, mag-agriculture naman.
1: Agriculture.
0: Mm-hmm. So, kanami. Gali. So, butsiling yun, pag-graduate mo sa grade 12, nahanas ka na dra sa senior high school nga elective, may tendency nga you can build your own business. Mm-hmm. Oh, pwede kaya manguma. Oo, kung hindi ka ka-proceed sa college, punami kin mag-proceed sa college.
1: Yes. Kaya di ba kaya, that's one of the anuman sa aton nga department.
0: Trust,
1: nga mag-graduate atong kabataan, they will be landed in job.
0: Oo.
1: Kung hindi sila niya mag-proceed ng higher education.
0: Oo, sige ka namin. You know? Yes. Sige, sir. Sige, sir.
1: So, for that again, students engage in research activities, projects, laboratory work, and performance-based tests. So, teachers monitor learners' progress and provide remediation for students who need additional support.
0: Okay.
1: So, Japon da madula, gisaya, nga si teacher, no maghahatag Japon sang remediation.
0: Okay. Oh, hindi gin madula, no?
1: Yes. So, parents are encouraged to closely monitor their child's academic performance and attendance. So, the second term serves as a crucial period because it helps determine whether students are consistently meeting learning standards.
0: Oh, okay. So, ginakuan na, no? Ginaklasify na gino through second term.
1: Yes. Oo. Kaya diba usually, as we experience and observe mga K-5 Sir Ed, no, kung first grading pa gani, ang mga bata, yeah, very init katama.
0: Mm-mm, gara-hara.
1: Yes, oo. Pag-abot ng second quarter, third quarter, ayawan na kita pangita, kundi ina ni sila.
0: Nagahuru-huru na.
1: Yes. Kung ano pa bala, ano pa, na nadulaan na sang energy.
0: Oo, kaya, isa bala sa mga factor bala, sir, ang nakita natin during the, ang previous natin, yes, ano, no, nga school calendar inablang 4 terms pa ang timiro correct gid 100% na namian gi kusambal mo nga during the opening class of classes ang first greeting kuan gid ang aton mga kabataan eager gid.
1: Yes.
0: No? Pag second greeting daw gaamat-amat.
1: Oo.
0: Pag-abot sa third greeting, baw, inibilang kunkis atugod blas sa kapigaduhon, blas, yes, sir, ang aton mga kabataan, nag-part-time job, hindi lang part-time job, nag-full-time job, ka ang masubo nga job nila, kunkis ara sa kampo, no, nga pangtapas. So, sige lang, kahit amo seasonal work malang na. Pero yung saktugin ang point mo, nga, ina siya, first grading, damos jante, second grading, dagamat jutay, pagka third grading, pagka fourth grading, jutay na lang nag-graduate.
1: Yes,
0: pero ina siya, nasolusyonan na sa sang aton gobyerno, ginapangitaan, ina siya, innovations.
1: Yes,
0: I
1: correct.
0: Think isa nini ang three terms school calendar. So, siguro, pilot opening ni siya this year, kag makita natin ini ang result after this school year.
1: Yes, correct. Sige. Then, let's proceed for the third term.
0: Oh, that so would be the last.
1: Yes, the third term is the final grading period of the school year. So, during this period, students demonstrate mastery of the competencies learned throughout the year. Culminating activities, practical applications, and final projects are conducted. Teachers assess students' overall achievement and readiness for promotion to the next grade level. Then recognition programs, graduation rites, and moving up ceremonies are prepared. So at the end of this term, final grades are computed and promotions decisions are made.
0: Oh, meaning to say, sa third
1: term
0: naton, we expect ang aton mga kabataan may master ara sa mastery level.
1: Yes.
0: If not all, at least most.
1: Yes.
0: Oo, no. Kag amo na to ang isa sa mga factor nga dapat gid is i-less naton ang absent.
1: Yes.
0: So that ang aton mga learners maka-gain good knowledge sang ginatudlo sa eskwelahan.
1: Kaya of course, no, we do man fix analysis.
0: Ay, okay.
1: Diba? So find out, diba, ano ang mga indicators, diba nga, may mga kabataan kita nga medyo even though ara sa eskwelahan, pero nga dogatulala. So may mga factors in
0: nakaka-figure.
1: So that's why, no, as an advisor, we should be also keen observant man sa atong mga kabataan.
0: Oo. Sa nagligad, bala, sir, ang with Ma'am Cindy, the our division coordinator sa canteen, naka-mention siya nga isa sa mga faktor nga aton mga kabataan kung kisa nagaluya sa eskwelahan tungod kay kung kisa ang aton kabataan wala ka pamahaw maghalin.
1: Yes, correct.
0: Oo, kag ang ginakaon nila kung nakapamahaw gin man sila nang hindi bala balance diet, no? So correct na to nga once you are an advisor, be aware kag be keen observer sa aton nga mga estudyante, kung may makita kita nga pagbag-o, kung may makita kita nga doon naglain, we will be informing, we will asking him na lang. oh, anong yun na, batsyag mo, lain matsyag mo, kapamahaw ka. Kagang isa lang to nakuha ko sa mensahe ni Ma'am Cindy is that maski barato ang atong pagkaon, basta balance. Maski barato atong pagkaon, basta nutritious.
1: Yes. That's why na ako kay Sir Edia, every time I enter my classroom, I would like to ask first just sa mga kabataan ko, sino una ka pamaha?
0: Mm-hmm. Importante na, no?
1: Yes. Kaya nga aman, kung ka-start ang
0: classroom. Sir, wala man gaalsa sila tanan kamot. Ah, kami! Basi, iban mo lang nagabuting lang. Ano mga atan,
1: sir? Sir, ibarara.
0: Sige, sir, sige.
1: Usually, no, kung mag-start kita sa klase pa, mangutun mo, di ba, kasi daw early in the morning pa lang, daw mangutos ka na.
0: Oh.
1: Di ba?
0: Sige. Kag also ang galain matyag.
1: Yes, oo, that's why.
0: Sino ang galain matyag? Okay, sige. Sige,
1: so,
0: sir,
1: may arap. Let's have your advantages of three-term school year. Calendar, rather. Mm-mm. So, una, more time for learning. Check po na,
0: more time.
1: Di ba? So, because each term is longer, teachers have more time to discuss lesson thoroughly and ensure that students understand important concepts.
0: Wow.
1: Okay, kadua, reduce academic pressure. So number one, ginisya kiss ang hour in, di ba? Kaki 5 star
0: S.
1: Academic pressure. So this time, it could reduce academic pressure. Students have fewer grading periods to worry about, allowing them to focus more on learning rather than constantly preparing for quarterly assessments.
0: Wow.
1: Sige, diba? So instead sila, of no? Apat, tatlo na lang.
0: Oo, para dako okay. Oras nila sa pagtuon.
1: Yes, correct na siya.
0: Kapag prepare sa exam, na? Sige.
1: As far as I know, magkakita ko to sa my schedule, ang kada term ka K-5 Sir Ed, may dual na nagdiyan ka summative test.
0: Okay. So, it was designed. Okay.
1: Isa ka term examination or assessment.
0: Assessment. Mm.
1: Then number three, better quality of assessment. So, teachers can design more meaningful performance tasks, projects, and assessments that accurately measure student learning. So, may to say, no, si teacher makahimo gidaya sang manami nung mga performance tasks nga ihatag sa iyong kabataan.
0: Oo, quality time with quality performance tasks.
1: Yes,
0: okay,
1: correct.
0: Kanami, go.
1: Number four, stronger teacher support. So teachers have additional time to provide interventions, tutorials, and remediation for struggling learners.
0: Wow, so hindi ginmadula ang tutorials.
1: Yes.
0: Kag ang remediations.
1: Then number five, improve student well-being. The longer learning periods reduce the stress caused by frequent examinations and grading deadlines. Amo to humble ko agi naka K-5 Sir Ed. Nung may isa lang kita ka-term examination, at the same time, duwala ka summative tests.
0: Oo, sige.
1: Okay. Then lastly, better parent involvement. Parents have more opportunities to monitor their child's progress and work closely with teachers to address academic concerns.
0: Yeah, oh, close monitoring, no? Sa teacher kag parents.
1: Yes.
0: Tandem together.
1: So, kasi makabuild gusto niya isang strong relationship.
0: Correct. You know, may dalaga, dabing nga, ma'am, kag may soltero nga parents, may hara soltero nga parents. Do, wala guro, no?
1: Wala guro. Okay, sige, sige, sige.
0: So, the point is, ang parents, ang the family and the school will go together to help the learners.
1: Yes, that is exactly. Among na ang pinaka number one ng goal sa atong department.
0: Yeah, oh,
1: okay. Ang iban, you know what, kay K-5 Sir Ed, gariklamo, di ba si next year, bago naman siya?
0: Oo. Well, not look for the next year lang anay, no?
1: Correct.
0: Ari lang anay, ini ang three-terms calendar ni, three-term school calendar.
1: Sige. You know what, di ba, kaki 5 Sir Ed, kung may bago man, so it's for the better.
0: That's okay. Ibatunun talaga.
1: Yes. So how are students assessed?
0: Paano? Paano natin i-assess ang atong mga kabataan? Sige, sir.
1: Kag of course, no, kami nga teachers, we're not the one making the grades of the learners.
0: Klaro lang gid natin.
1: Di ba, kami, nagasuma lang kami kag naghatag remediation or intervention para sa mga kabataan. Pero we're not the ones making the grades.
0: Mm-hmm.
1: Okay, paano sila i-assess? So we have here, students are graded based on the Department of Education assessment system, which includes written works, performance tasks, and of course, term examination. So let's have here, anong natawag tang written works? So it could be quizzes.
0: Quizzes, correct.
1: Okay, so ang quizzes, it could be done no after gindiscuss ni teacher ang iyang topic. That is fall on the formative assessment. Then unit tests, examinations, and we have worksheets. So ang worksheets ni ini, this would be talks about on laboratory activity or ano dang activity nga ginahatag sang teacher or subject teacher. So that falls written works kag ang kada subject, no, may aranda rate kung pila ang written works. Mm-mm. Let's say, for example, kami sa senior high school, no, tanan nga academic or core subjects as well as elective, no, depende kung ano klase nga elective, kailain man siya ang presentation man kung ara ka sa tech pro nga elective as well as man sa amon nga ara sa academic. So usually written works is 20%.
0: Okay, written work is 20% sa ano na siya nga senior high school.
1: Senior high school for the academic core subjects and
0: academic elective. Core subjects. Sige, go sir.
1: Next we have performance tasks. So sa amon niya this is what 50% ganiya.
0: Wow, kada
1: okay, sir ed no. Sa grado sang bata. No. So includes projects. Amo na siya kis ang problema kung ginapa-ubrata project ang ating mga kabataan, no, tagaan sa malawig nga panahon para ubrahon, oo, no, ang problema,
0: ang ilagi na himo,
1: kung subong ang deadline, subong mas na maubra.
0: Do hindi ginamadula, no? Siguro ka ba'y pamadula, inap lang nga ka behavior o kung natitude yes. Sa nga ito, mga kabataan nga, kung diin pa tong deadline, dito pa tayo nagdinasigay kay deadline.
1: Correct.
0: Na.
1: Kag of course, no, ka, by giving grades sa ilang project, we have rubrics or criteria.
0: Oh, may okay. Criteria ka rubrics. Oh,
1: that's
0: sige,
1: why
0: sir.
1: Isa da nga criteria, timeliness.
0: Timeliness, okay.
1: So, amo na isang bata, no? Tagaan sa malabing nga time, tagaan ka man sa project, te ano ni?
0: Oo. Kaya ako yaga pati, gidya Sir JJ, nga nga aton mga teacher, nga aton mga manunudlo, wala yaga hatag project nga subong, kag ipa-deadline yung man subong. Oo. Ako yaga pati, gig ko sina.
1: Yes, unless kung, you do the laboratory activity, experimentation, or could be, written activity. Pwede na siya nga ipasa or assignment.
0: May mga teacher, correct ida si Sir JJ, may mga teacher pa kita gani nga nag-deadline na subong tapos gaayo pa gani nga aton yung mga
1: yes,
0: mga
1: may extension. No?
0: Pwede ka extension, pwede buwas. Ate, wala man mahimo si Sir. Sige, buwas. Then there is or there are another group of student kasi sir, pwede pagit sa dasun nga buwas. Tiyan aton nga teacher ya. Hindi man niya sila nga daw iyalang gidya tanan pati yon ti gasugot na nga aton teacher na.
1: Gahatag okay. Man considerations.
0: There is a consideration.
1: Yes. Correct. Another performance task, we have laboratory activities, research outputs, presentations, and demonstrations. Okay, ara ba lang pa-reporton ang kabataan. So, that's part sa ila performance task.
0: Correct. So, diba? Most of it on the senior high school.
1: Yes, oo, because we wanted to develop sa ilang communication skills as well as to boost man sa ilang confidence.
0: Correct. Diba? Kadami gina. Kaya, ti, ara bala sila sa senior high school. Nag-isa sa mga trust ng senior high school. Nga kilala pag-graduate nila. Mm-hmm. Confident sila. Especially kung matagaan sila trabaho nga hindi sila ka-proceed sa college. No? Sige sir, proceed sir. By the way sir, ang takna is alas 12:41 na.
1: Yes, oo. So,
0: sige sir.
1: Do tayo na lang niya.
0: Sige lang, okay sir. Take
1: term
0: your time.
1: Examination. Conducted at the end of the term to measure mastery of competencies. So the combination of these assessment tools determines the student's final grade for each term.
0: Wow.
1: Sige. Okay, so amo na siya, no? Nga, again, magiging na balik-balik, wala kami ya ang nag-uubra sa grado. Nagasuma lang kami. Mm-hmm. So, may to say, ang inyong nga bata, amuya ang nag-uubra sa ilang grado.
0: Oo,
1: so, pila to siya ka-percentage, ka-KFI Sir Ed, sa amuya, ang ilang exam, ang term examination is
0: 30%.
1: So, kung amuna siya, kung ang score sa inyong mga bata, wala ika-passing, so, do not expect na ang inyong mga bata, iya makagrado 90 up.
0: Oo, sige.
1: Diba, ka-KFI Sir
0: correct,
1: Ed?
0: Correct,
1: yeah. Kag, you know what? No, I do not know lang kung na-experience mo man nga may makabataan siya kay Kaiser Ed nga tag, ang ila graduate is 90. Diba? Hindi pa kontento.
0: Sa una, makabaton kami 90.
1: Yes,
0: tumbo-tumbo na kami.
1: Saya, diba?
0: Sige. So, kung makabaton 90 daw, kung kisa, na reklamuhan kagid mo.
1: So, wala may mahimo. These are your evidence. O, ari mo output, ari ang results sa imo nga exam, and so on and so forth.
0: Okay. In addition, bala sa kay Sir JJ, ang ginahambal, ang mga gina, ang performance ang kabataan,
1: yes. Mm-hmm.
0: Ang ilang ginapasa, ang ilang results ang exam, ining mga manudlo, kami nga mga manudlo, kami nagalista lang.
1: Yes,
0: wala na namang ginadugangan, pero nagahatag kami sa considerations kung ang aton kabataan hindi makapasa sa deadline. Mm-hmm. Amo tubla, tapos, pagsuma at the end of the school year, sumaho ng grades niya, kung pila na nagwa, amo nang ginahatag namon sa iya.
1: So, amo na siya dapat. Nung kami nga, kaginakip, kataas teacher, dapat i-keep naman ang records sa itong kabataan. No?
0: Correct.
1: Yan,
0: correct
1: nila, para at least at the end of the day, mamangkot, may ipakita kita.
0: May ipakita. If there is something to ask,
1: yes,
0: sa mga
1: correct.
0: Wala gid problema. Amutugan ng ambal naman kagina, our school is open.
1: Yes.
0: Pero inang manami lang. Okay. Hindi, hindi magpaagi sa social media. Mga akong diba? Bata, alam na yung hangang mula na yung baton. O, ilikawan ta na lang na. We cannot solve that. Kung may problema ang bata, kaging paagi naton sa Facebook, sa social media, hindi ta masolve ang problema. Nagdako pa ang problema.
1: Instead, nga darilang astang scope, naglapad pa siya.
0: Okay. Yes, sir.
1: So, let's go on now with our last for this. Role of parents in a three-term calendar. Wow, ano ang role sa ginikanan?
0: Kaname, no?
1: So, parents play an essential role in the success of their children. So, for that, we encourage all parents to what? Number one, monitor attendance regularly.
0: Okay.
1: Kaya ba si Balagamba lang bata nga ma'am, eskwilahan ako, pero galiya ato yung isagwa.
0: Correct. Correct. Yeah.
1: Diba? Lain nga eskwilahan ang ikatuan.
0: Okay. Correct. Yes, may mga kabataan, abing ano na, nang kung kisa gastambay sa sagwa, wala nagkasulod, anay, tapos kung magtipon-tipon sila, mga sila mga ayaw, taamuni, billiard, basketball. So, abis ang ginikanan, hara sa sulod klase.
1: That's why, kita man no, as teacher, we also have our attendance to prove man kung nagsulod ang bata or wala.
0: Oo, so i-update na to ng ginikanan, no? Kanami. Sige sir, go ahead.
1: Then, next, check assignments and learning tasks. So dapat pamangkutod ito nga bata pag puli OT may assignment ka.
0: Oo.
1: Ano nakatanan mo gina sa imong mga pagkatong sa eskwelahan? Ano ang mga output niyo? San una siya ang deadline?
0: Okay.
1: So dapat isa man na no nga aton nga pagayumon as ginikanan.
0: Oo. Then pangamustahon gid no, pangamusta na, kumusta ang imong klase no, kanami no. Sige sir, go ahead.
1: Then communicate with subject teachers and advisors. So, ako ya, I appreciate it sa ginikanan yung kapamangkot. Diba, sir, kamusta si Amuni, sir?
0: Oo.
1: Kamusta iya performance? Anong problema, yes, sir? Diba? So, ga-contact ka dyan. Then, attend PTA meetings and school activities because again, no, your presence no is highly appreciated sa eskwelahan natin. Then, encourage good study habits at home. Diba? Hindi lang kayo panalo tatong kabataan nga sige lang dahan pang Mobile Legend. Diba? Kagang ano pa nga hindi mamakabulig to improve sa ilang comprehension, sa ilang numeracy, and etc.
0: Wow.
1: Then lastly, provide emotional and academic support.
0: Wow. Ragid. Amo na kinaimportante, diba? No? Provide emotional and academic support.
1: So, hindi tapo i-pressure atong kabataan. Ngayon mo niyo nga, si ano gaya ito, dapat ikaw may highest honor kagid.
0: Oo. Dapat hindi pagkumparar, no?
1: Yes.
0: Atong, pero atong kabataan, lain niya sa ibang nga kabataan, ha? Hindi pag-compare. Sige, go ahead,
1: kaya at end of the day, ang masakitan, ikaw mag-gihapon yung kita, mga bata.
0: Kita mag-gihapon yung, diba? Mga ginikanan, so, no?
1: Don't be pressured atong kabataan. Kung ano lang dah ang malabutan, then be it. Kaya mula lang ilan na sarangan.
0: Okay,
1: hindi mo manalila nga best.
0: Yeah,
1: right? So, a strong partnership between the school and parents contributes significantly to student success.
0: Okay. See.
1: Okay, so those are no ang roles ng atong kabataan. So, for that, the three-term school calendar is designed to give our learners more time to learn, understand, and apply the competencies required by the curriculum.
0: Okay.
1: Through the cooperation of teachers, parents, and students, we can ensure that every learner receives quality education and the support needed to achieve academic success. We encourage all parents to remain actively involved in their child's education as we work together toward a productive and successful school year.
0: Wow, kanami. Ang takla subong alas 12:47, diutay na lang ang minuto naton para magtakopin nga programa. Sige sir, tiga-ibi ang aton mga ginikanan sa mga advices. No? So, ang mabulig naton nga advice aton mga ginikanan, kagsubong man sa aton mga kabataan. Kaya nanamian ko sang role of parents in the three-terms calendar. No?
1: So,
0: isa dito. Siguro isa pagid is provide nila ang ilang mga kabataan sa mga nutritious food.
1: Mm-mm.
0: Sige, mamati kita kay Sir JJ sa mahatag siya sa mga advice sa itong mga kaginikanan.
1: So, kuya, I always tell you sa mga parents yan na do not overpressure your learners. Diba? Or sa mga kabataan. Even though ang kilala mo siya, pero you don't know what's ara sa ilang paminsaron. Okay, so amo na iyang hambal kuya Permi nga do not compare no your student to other students nga aman may lain-lain man sila nga talent, abilities and skills. So at the same time no atong sa i-monitor kamusta, 'di ba? At the same time kung medyo may nag-change na sa behavior sa atong kabataan, no try to ano dayon, try to ask them. Kaya ba sa ibala, sa eskwilahan niya, may problema sila. Tapos ang pag-abos sa inyong panimalay, arang ipos-ipos lang. Tapos ikaw yung mga parent, pabaya ka man. So, of course, no, ang maapektuhan ka dyan, ang imong kabataan.
0: Oh, correct.
1: Okay, sa itong mga kabataan, no, mo permit ko humble ko sa mga students ko, na whatever the advice, no, kag kung nakigan ka man sa imong parents, it doesn't mean nga wala sa sang love, sang care sa imo, but somehow they have just concern just sa imo. That's why, no, it's on that 10 commandments na baka kay Sir Ed, honor your father and your mother. Remember, no, without your parents, you are nothing in this world.
0: Correct, keda. Sige. Wow, kanami isang mensahe ni Sir JJ,
1: yes,
0: kag kanami sa mga nahatag niya nga mga dutay nga advices sa aton ginikanan sa aton mga kabataan. So in addition sina, well, simple lang gid, kita nga mga ginikanan kag ang school naga isa para sa kayuhan sa aton mga estudyante. Ang school nagahimo sang iya ikasarang kag gabay pa kita nga mga ginikanan na magtandem kita, yes, sa aton mga teachers para sa kaayuhan sa aton mga kabataan. Sir JJ, go.
1: Kag-of course, no, kakipay Sir Ed, no, kita man niya nga mga magtutudlo, di ba? What we just wanted sa atong parents is that cooperation ng gadaya.
0: Yes, that is diba? The best thing to
1: correct.
0: Do.
1: Correct. Kooperar, mm-hmm, no, sa mga activities, kooperar sa paglambo, kag-kaayuhan sa inyong kabataan. Kaya kami, wala man kami ginatanaw nga malain, kundi ang kaayuhan sa inyong kabataan.
0: Wow.
1: That's why, no, kung maging successful man sila, that is also what our happiness man as teacher nga we're in, naka-impart kami knowledge sa ila.
0: Okay. Sige, before we close, Sir JJ, could you give some announcement o kung may mga programa ka pa nga iban o kung may mga schedule ka pa nga dapat katuan pagtambyaw before we leave.
1: Ako, I would like to to congratulate my brother who was graduated in Negros Oriental State University no, last June 5, no, hopefully the second nung first no engineering course sa amon nga family.
0: Wow.
1: Kikag of course man delayed happy birthday man sa iya no sa iyang ika 22nd birthday last June 12.
0: Mm-hmm.
1: Kikag of course man no belated happy birthday man kay Ma'am Jen no sa Talisay, kay of course kay Ma'am Jen na Hispaniola no happy birthday man sa iya birthday man subong. Kag of course no sa amon nga mga estudyante no in Lopez Aina, mag-greet ay kita buwas.
0: Wow, sige, excited na si Sir JJ, oh.
1: Yeah.
0: Subong man sa akon sa Barangay Alegria, makita na kita buwas, mat 9 kag mat 8 ang classic, oh. Kag siyempre, si partner Erson, sir.
1: Yeah.
0: Get well soon, sir.
1: Correct.
0: Sir, para mag-inupdan na kita sa next week.
1: Kag of course, sa aming principal, Ma'am Margie Santa Ana, kag of course, kay Ma'am Romela Bicarmona, and the rest of the senior high school faculty kag sa junior high school man. So I hope nga we will do our responsibility man as a teacher.
0: Okay, so bang man sa amon principal kag teacher 3 si Sir Joel Samudio our school principal kag Sir Almario Wilfred Almario our head teacher 3. So okay, so tapos nang isa naton ka episode sa sininga hapon. Kita na kita sa dasun nga Sibana, same time, same stations. Sa ngalan sa ato na station manager, Sir Rods Palma, together with our CEO and President, Dr. Romel Oy, and si Dr. Ed Sayosa, nga nagasiling magpamati sa Ido Kalidad, magpamati sa K5 News FM. Sir JJ.
1: Talako sa K5 Sir JJ nga nagambal, edukasyon ang solusyon.
0: Mayong hapon.
1: Rafferino na lahat.
2: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
3: Wow! May puso!
4: D3, Payo! Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawas, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo! D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
5: Ako galisyari, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, hindi ako tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules, 3 times a day, 3 kaadlaw, ula ang sakit. Kitsa
4: ako, tutunan.
5: Salamat sa Mighty C.
4: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
6: Ako si Anika.
7: Ako
6: Dayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang may TC. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may TC. Epektibo.
7: May TC! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
8: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
9: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
7: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
10: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
11: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
7: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika.
12: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagdapta sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
20: Cheers sa barkada nating
21: Night Shift,
20: OT,
21: Breadwinner.
20: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
22: Red Horse Beer, manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
23: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
24: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suwabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
25: Happy!
26: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
27: Playtime Entertainment, born for happiness.
28: Playtime Entertainment, born for happiness.
29: It's the best part of the day.

0: That song was brought to you by Mighty C, the Alkaline Vitamin C.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
0: Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
3: Number one.
0: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo Bisyo Publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
4: The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

Maying hapon mga KK5. Updanay naman kita sa subong nga hapon na diri sa Nokpos sa radyo. Sa ngalan sa amon Provincial Director of Police Colonel Dennis Wenceslao. Kaga sa amon Deputy Provincial Director for Administration of Police Lieutenant Colonel Joe M. Malong. Kaga sa amon nga Deputy Provincial Director for Operation na Police Lieutenant Colonel Roy Rodrigo Gutierrez. Kaga sa amon nga Chief sa Provincial Community Affairs and Development Unit kagin naman ginapamunan ni Police Major Binuman.

ang Sacred Heart of Jesus. Kag ang mag-abrin klase naman ang private school. So masako giningaton nga pamilya sa sining Domingo kay tino madamo naman sang preparasyon na para sa maabot naman nga semana no ang ining Lunes. Kagati syempre sa mga K5 kay naton dira no nga nagapamati sa subong hapon no na sit back and relax no. Mamati ka mo sa mga impormasyon ni gahatag sang Negros Occidental Police Provincial Office. Gina shout out ko dagali subong no ang dira sa Cadiz Component City Police Station nga ginapumunoan niya Police Lieutenant Colonel Paskin. Sir, maying hapon na da sa imo, sir. Kaga syempre sa mga snappy da naton nga mga kaupdanan dira sa Cadiz Component the City Police Station. Maying hapon, Ma'am Dalin. Salamat gid, Ma'am, sa imo nga pasalubong. Kaga syempre sa snappy ko da nga classmate ah. Kaya besh ko konti vida. Kaga syempre naman no sa baka K5 na to no abi ko subong adlaw ang Father's Day celebration about next week pagali no every third Sunday of June gali ang aton nga Father's Day. So excited na ko tani mang greet sa mga fathers naton nga mga classmate dira no nga may panindugan nga atubangon ang responsibilidad bilang isa ka amay. Kag Father's Day man no sa mga iloy nga naging amay man sa mga kabataan nila sa mga for babies nila kag syempre sa mga bata nga ilang gina sa pupo. May nga po nanda si Mo Cerillo, sir. Abaw, no? Long time no see, man, sir. Ba, may nga po na Ma'am Judy. Ari kag lang sa barangay Tangob ga monitor, sir. Kumusta da sa inyo, sir? Sa barangay Tangob, sir. No, daw kalaing san chimpo. Ta subong, no? Kagapon, perti ka pa ang pagkagabi dito nagbundak ang ulan. Speaking of ulan, no, ang Mayo lang, no, ang graduation sa University of Negros Occidental, University of Negros Occidental Recoletos, no, wala gida, wala sila naabtan sa ulan. So, congratulations sa tanan nga graduates, no, sa nga UNUR. Siyempre, gina-congratulate ko gid no ang amon kaupdanan na before sa Public Information Office Police Master Sergeant Art Evan Margalio. Congratulations, Sir Art. Kaga siyempre naman no ang PIO man sang Police Regional Office sa Negros Island Region Police Corporal Ramona Budwin. Congratulations! Grabe no ang deserve gini nila ang ilang graduation kagapon kay tiila hindi ginapangabudlayan no kaga syempre sa tanan nga graduates no dira sa Negros University of Negros Occidental Recoletos Bacolod Incorporation no congratulations sa inyo nga tanan kaga syempre man no sa mga faculty and staff sa tanan na alin sa Father President na congratulations gid sa inyo kaga ginatamyaw ko man na sa subong hapon kag gina-congratulate ko gid man na sa subong hapon no ang nag-graduate gid sang ETIAP sang College of Criminology no ang ibanda kaupdana namon dira sa Police Regional Office Negros Island Region. Yes no kagamay nga hapon na da kay Sir Kim no may nga hapon na da sa imo Sir Kim and also kay Sir Tony Brillias, good afternoon man sir. Kaga Sir Dad Boy Bowser no long time no here man da ba no kumusta Sir Dad Boy no? Good afternoon Ma'am Julie, really watching live and monitor here at Barangay Balabaga, La Carlota City. Sir, maying hapon na da sira sa inyo sa Barangay Balabag sa La Carlota. Kumusta da sir? And also good afternoon Ma'am, what

watching live from Sipalay. Wow, may nga po na da. Sa mga taga Sipalay da, mayong hapon na da sa inyo. Yes, mga ka-K5, aton pagadayon, no, ang aton nga ginaisurihan regarding naman sa scam, no, kahit siyempre, amat-amat minimize naman, no, ang nabiktima sa scam, pero medyo duluda mo pagyapo, no. Actually, na medyo nagnubo-nubo man geda, pero at least may mga awareness na ang aton nga mga pumuluyo, ang aton nga mga ka-K5 regarding sa aton nga ginatawag nga pang scam, no. Ang una to, gina-example namo ng ligad nga Domingo, ara ba lang ang ina nga old account, ginhack ina, tapos until now ginagamit sang hacker, and the last post is ng 2021, last post 2022, pero ang ga-comment gapon, no, ang aton manugbakal, tapos once mapadalaan sang kwarta ang ina nga item, kay kuno abi amo na ang price ina, kay ara pa gyapon posting nang once mapadalaan na sang kwarta kuno backload, kay backload ang item, wala na, no, pag receive sang kwarta sang scammer, gin block na. So ang owner, ang original nga owner sang amo na nga account o sa amo na social media site, no, gireklamo, no, at gin pangadlan, kagati syempre, no, ang iyang mga IDs nga ginapang send ya to before sang legit pa iya account, amo man gyapon nga ID ang ginagamit sang time naman nga, sang time naman nga nang nangayo man, no, ang buyer nga kun legit mangayo sang ID. So ginsend pagreklamo sala ang ina nga account, dugay nagali nga wala na ginagamit kag may ara another account, another page ang amo nga seller. Kaga syempre, no, once na mabaydan na, no, kaga siya reklamo na, lain na nga persona ang mag-aatubang, kaya kag ang nagreklamo galalain na, kay ti lain na gali tong tao ang nag-interact sa iya. May nga po na da kay Mamolas, no, dira sa Buti Toys Cafe, no, may nga po na da sa inyo, te may libre gita da, may libre ta da nga kani salad, mother. Yes, no, kagati syempre sa mga padayon naton ang ginaisurihan naton nga pang-scam, no, inino. Kagaina kun ipablatter na lain nga tawo ang maatubang sa inyo, no. So kaluoy lang sang gingamit nga account, kag ang ID nga gingamit, kag syempre ato kag sang nagbayad. So damo na blatter report, no, ang amo na nga persona, pero madugay na nagali ginagamit ang amo na nga account. So ano ginobra, no, wais maning iban nga scammer, no, ang mga picture, yes, naka-encounter ko na one time kay dumagin bakal ako sa online, no, na ngayo ako picture, nag-picture together with sayang selfie sang ID sang amo na nga seller, no, nagbakal gig ko kay nagbakal ko to stroller sa akong bata. So inano nang ina nga stroller, gusto ko gid kay medyo branded siya kag do bago pa gid, medyo bago pa siya lang tawon. So ang price, original price ang amo na nga baliga is 2005, original price gid kun brand new is gada range sang 6000 to 7000. So, ibaligya yan na lang worth 2,500 pesos. So, doon na ingan nyo. Kung nga kanami, panisang color, no? Kanami isang color blue as in tingkad-tingkad pa kanami-inami pa. So, syempre, no, nagambal ko nga, mapalegit check ko, guro. So, nakita ko man, no, malegit check man siya, blah, blah, blah. And then one time hambal ko, nang pwede po ba kayo magpicture, mag-selfie together ng ano mo, ng ID mo. So nagpicture siya. Dito ko na lang nabalaan nga sagad-sagad gid sila gali mag-edit. So this is your face picture, ang picture mo nga ara da sa imo old nga account, makuha da sila picture nga kuno abi gakapyot sila sang ID. So mabalaan mo gid nga ang ID na is blurred na, syempre edited na katama. So hindi nila mawaisan ang mga tawo nga may idea. So ba ko pass nang ko, cancel ko, bala,
medyo mamahalan ko pero hindi lang ko mabaldugan. Kaya 2,500 is worth pa na, no? Sang 1.8 kilograms or 2.4 kilograms sa isa kagata. So imagine, no, ang ina ang isa kagata is good. Ang 2.4 sa isa ka newborn is good for ng 2 to 3 weeks. So imagine, no, wala nang kumaintuan ka, no, ang 2,500 iyawan ka naman pangita kundi in mo kwaon ang imo nga kwarta para inugtabo naman sa gata. So tanan gid kita, no, maghalong especially, no, sa mga gabaligya online, sa mga nga ginagamit pagyapon inyo page, palihog ko na miara naman gid kamo sang miara kamo sang idea or miara na kamo sang ano ning ginatawag nga nang pwede nyo pa ma-access ang ina nga account, no, i-block nyo na lang or i-block nyo para ma-report ang ina nga account. So no, sing grabe gid kawai sila sa subong nga tiempo kagat siyempre ang mga tawo man gapati man, so amo na siyang ginatawag naton nga fraud using hindi ang paggamit sang hindi iya kaugalingon nga account o kuna personal mga like IDs o kuna ng mga cellphone numbers, so amo na inatawag nga fraud. So ginaintindi ta man, no, ang iba naton nga mga postpaid nga mga owners ni, no, postpaid SIM owners, no, nga mga subong sa mga downtown, I mean gapakwa sang monthly na nga postpaid. No, nintindihan nga, grabe, gi sila kay stricto, kay nga aman, grabe man ang mga fraud. No, grabe, gi jaya, no, gagamit sila sa identity nga hindi man ila para makakwa sila sa amo na nga item. Wow, may hapon ng Sir Tony. Ma'am, good afternoon man. Ugat niya, gata, sudan, pasayan nga kinilabaw. Kanamit, about tani makalabot na diri sa K5 ang ina nga pasayan, sir ba? So, mayo lang na nga pagpanyaga, kaupod ang imo nga pamilya.

Good afternoon, Ma'am Zulino. Okay, yes. Oo, Sir Dad Boy. Normal lang gid saying every Sunday, no? Kung wala kita opera, kaupod naton ang aton nga pamilya. Good afternoon, dra sa imo, sir. And also, Sir Tony, yes. Kaga, hello man kay Mama Neolent, no? Mansalon, migo ko na, ma'am. Si Sir Margalio, partner na sa basketball. Abaw, si Sir Art, gali ka basket ba? Si, namin mo, sir, si Sir Arturo naman yan, no? Si Police Captain Arturo Margalio. Brother na sila. Brothers, mag-utod na sila nga duwa. And of course, ang bani, Sir Dad Boy, shout out the family, Liguste, no? Alvarado, Papa Boy. May hapon da sa inyo sa Hacienda Felicidad, Barangay Hagimit, La Carlota. Hoy na kagi, makami da sa una dra sa Barangay Hagimit, no, kanami isang Ilaway, no, ilang mga dala noon kanami dra sa Barangay Hagimit. And of course, no, Sir Romy Miguel, yung mayong hapon na ma'am watching live from Negros Occidental. Sir, diin ka sa Negros Occidental, sir. Ang ba ni Sir Romy, sa radyo lang ko makapamati daw late diri, ma'am. Yes, sige lang, at least no, gapamati ka both sa live kag sa radyo. Salamat sa support. And hello man kay Tita Maria Rosel Tabo, labuot pa ko dagli sa NCRPO. Oh, ma'am, maying hapon na dala sa imo ta, and congratulations sa imo nga bata nga nagraduate man nga criminology, no. Kabay pa makaupod ko siya sa serbisyo in the future. Okay, man, hello man da sa akon nga favorite nga classmate, no? To Ramon, na mayang hapon na sa imo, nang gaulat-hulat ko, digali sa imo nga chips, ah. Okay. Hello man, ma'am, good afternoon, ma'am. Okay, man, salamat, good sir, sa pag-invitar, no? Hello sa classmate ko da, no? Pinaka-favorite ko ang classmate, kagatig, ubragit, permis ang akon nga ID, Bart! Te, Bart, din takaroon man niya, Gabart, no? May nga po na dakagadako na akong yado, ah. Damo na ko utang sa akong yado.

Yes, no, aton pagadiyonon ang gag laban sa scam at fraud, no. Hindi ka mo ang inisubong, no, ang aton pagaisuyahan, no, using naman sa aton nga mga cellphone, no. Inibalang nga miara gid kita subong nga mga na-hack nga account nga friends taman sa amo nga social media site nga ga-message, oh, nang sendi ko dibis ang imo nga one-time password. May nag-text na blessing mo, tagay ko di number mo, no, i-save ko na. I-save ko na sa akon nga isa ka email, no. Tapos may ma-send sa imo gani nga OTP o kon one-time password, i-send mo na din sa akon. So, na one-time, yung tayo na mabiktima ang ako na mama, no. May nag-send sa iya nga, hamba na i-add ko, no, sa iya nga list. So, siyempre, no, medyo may edad-edad ng aton mga parents. Sila gini ang una, tanga na bantayan, no. Medyo may edad-edad ng aton nga parents. Pag ano nila nang gin-message siya, gulpi lang tuod may nag-message siya, timing man nga ara man ko nya nga pangayo ni isang ano ning OTP, ano ni kuno ang 6-digit numbers, amba ko 6-digit numbers nga text na sa same mo personal nga number kung may ara ka ikaw nga GCash o kung na sa Facebook mo bi may ara gusto nga ano mang may ara gusto sang nga masulod sa imo Facebook amo na nga dira gasulod ang imong ano nga tawag ang one-time password sa imo nga personal nga number. So, muntik na, bojo tayo, yan na lang masend. Mayo lang, no, nga wala na send sa akong nga Iloy. Kaya ito, syempre, ara man ko that time sa balay, no. Mayo lang, kay namangkot siya, nga ang hindi gali kita, basta-basta, mag-send sa one-time password. Especially, ni bala, sa may mga online bank, king, no, nga dira naka-register ang inyong cellphone number sa dira, no, sa dira na online banking. Pinapatupad nila ipanalo natin ang laban. Yes, kagati syempre dugang pagid na ako, no, ang ara pagid sa mga either sudo nila inyong mga account o kunang inyong Instagram. Yes, kanugon gito sa mga page, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office nga hindi na namon ma-retrieve, no. Damo-damo pa naman kami to followers, but well, it's okay, no, kaya at least may bago naman kami nga page, no, nga supportaran kami gapon sa mga kasiman mo naton, sa mga ka-K5 naton, nga gapamati isubong, nga ga-follow gid gapon sila sa Facebook page. Kay nami gid ga-follow kamo sa Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Kay ti syempre imagine from 12 cities to 19 municipalities, dira nyo makita ang mga contact numbers, mga updates sa mga bago natin nga mga layi, and of course sa mga accomplishments ng Negros Occidental Police Provincial Office. So sa mga K5 nato, no, padayonon yung pagsuporta ang NOC po sa radyo, kaga syempre man ang Negros Occidental Police Provincial Office.

Next, no? Miara ina subo nga ga-text naman sa aton, no? Nga mga website, no? Hindi gid ka mo basta-basta mag-click, no? Sa amo na nga website. Nga kung sa diin ko naman nagadaog ka 500,000, aba! Wala subong ginapanghatag ang 100, ang 500,000, no? Basi ikaw pa makuaan sang 5,000 o kuna 500 pesos. Nga amo na nang ginakaunod-unuran sa imo nga wallet, mga e-wallet nyo da. So, sa mga K5 na to, no? Hindi gid ka mo magpindot sa mga link. Ang hambal, pag ina nila, no? One time, no? Gingamit ang iya ka DSW di, no, nga ngalan, no, nga ini ko, no, magadaog ka sa, it's anniversary, na, DSWD, mo, so, wala, no, ang DSWD, ko na, may mga projects sila, or may mga, so, wala, no, ang DSWD, ko na, may mga projects sila or may mga program sila, no? Gina-post man na mismo nila sa ilang lehitimo nga Facebook account or kuna Facebook page nga kung sa diino ang aton nga mga taga DSWD sila man ang gapahibalo sa aton nga mga kasimanwa kag mga pumulo yung Negrosanon kag syempre sa aton mga ka K5. Hindi ka mo basta-basta magpati-pati sa mga message nga ginasend sa inyo, no? Gina-

naintuan ka mo gani isang migo niya at charot lang. Naintuan, maintuan ka mo sa ina nga account, ubos gid ang bilog mo nga savings dira sa imo nga iwal. So be careful gid kita. Mag-click sa ining kagang mag-click sa mga link kagat syempre sa mga online games nga inibala nga sudlon nyo na kuno nga amo nga page kay legit hindi anahak na gali ang inyong nga account. Una, no? Balik ta sa una, no? Number one, huwag basta magbigay ng OTP or one-time password or personal na information. No? Ikaduwa, siguraduhin lihiti mo ang website or online seller bago magbayad. So, hindi ka mo danay magbayad kung hindi pagid ka mo sure, no? Mapaligit check ka mo, wala malain. Kung original seller na siya, wala na siya kahadlok nga magpa-online check. O kung magpa-legit check siya. Kagi siyempre mga ka-K5, iwasan ng pag-click, no? Amo na ang gin-explain ko kagina. Iwasan ng pag-click ng kahina-hina lang link o messages, no? Hindi ka mo basta-basta. Kagangi ka apat na to, no? Mag-double check bago magpadala ng pera sa online. So, mga ka-K5, wala gitsang malain kung ipa-legit check nyo ang amo ng seller. Kaga siyempre, especially, no? Wala down payment, no? Wakag wala sila ng cash on delivery. Hindi ka mo na magbati sa amo na ka-K5. Ngayon, kita no ginatawag nga pay first no ng bayaran mo danay antes i-deliver sa inyo. Ako sa inyo ma-meet up na lang kamo no, meet up na lang i-check nyo gid or legit gid bala ang iyag na balikya sa aton mga K5. Next, gumamit ng malalakas na password at i-enable ang two-factor authentication. So, tanan nga mga website, no, sa amon nga mga online, no, sa amon PAI, sa amon PDS, kag sa amon payslip, no, mayara na kami two-way authenticator, no, hindi ka na basta-basta makakuha kung ina nga, ano, wala na link no sa amo na nga account nga i-open mo. So kanami manong nga may mga amo ta ni kay Agoda, hindi kita basta-basta ma-hack.

yes, no, kaga i-report agad ang anumang kahinahinalang transaksyon. Yes, no, kung nabalaan mo nga na intuan o na hack na imo account, no, insigi, dagi dayo, no, change password, change na din ang number, kahiti para ma, maagapan mo pang imo nga account. As long as connected na siya sa imo nga email, no, hindi ka gid makulbaan, no, kagduwa na da ka-email ang ginapangita sa inyo, diba? Ti hindi na yun niya yan, ma-memorize ang isa naman ka-email niya. So, sa mga ka-K5 dala nato, no, hindi nagigaw magpainto, especially sa mga katigulangan naton nga mga ka-K5 nga gapamati sa subong nga hapon, no, likawan nato, no, kaglikawan tagid, no, nga magpati sa mga text lang, sa mga tawag lang nga hindi nga mga ninyo kilala ang mga tingaw kayte, no, ang kwarta nga ging pangabudlayan nyo hindi basta-basta makakita, no, hindi kita basta-basta, kun especially kun may kwarta lang nga makaulam tagyapon, kun wala sebi kwarta, amo na, hindi kita kahulam. Pero, kung wala man bikwarta ka to naman, ti wala man iti. Siyempre, amo na gani, halong gikita makikip. Not all the time, may kwarta lang ang pangayawan, tabu, ang palapitan, tas ang bully. Wow, may hapon nanda kay nang nini nang, may hapon nanda, no. Hello kay Sir Bernales sa Goles Gems, no, sir. Wow, mayong hapon, ma'am, no, watching from Barangay Suahi, Mamaylan. Sir, kumusta? Dabala mainit o kuna maulan, no, dira subong sa inyo sa Barangay Suahi, Mamaylan, sir. Yes, kagkabalo ko, no, layo pa ang ginatawag naton nga ano nga Valentine's Day, nakaagi na mga February, March, April, May, June, no, apat na kabulan ang nanligad nga nag-agi ang bulan sang paghigugma. Pero may ara gid kita gyapon nga mga ka-K5, no, nga bulag sa paghigugma nga kun sa diin gapati sila gyapon sang ginatawag naton nga love scam, no. Ini nga scam, no, ginagamit ni paluyagon kagid ni papatihon kagid ni, syempre nung ibanda, no, may ligid man magpapati, no, sa ilang mga kahigugma. Pero ti 2026 na tabadula unta na ang papati kay ti EI na lang subong ang ginapatihan, no, sang iban nga mga ka-K5 naton. Kung napadayo noon mo pagini ang pagpang scam dira, no, soon, no, basi ang EI na lang gid ang mangita sa imo para madakpan ka. Kaga syempre, no, sa mga K5 nato, no, ano ini bang ginatawag naton nga romantic scam o kon love scam, no. Ining love scam, no, ang in love ni, no, para ini sa mga hopeless, no, arab lang abi nila wala na gid sila chance sa pagigugma nga kuno abi wala na gid sila nang may makita nga si Mr. Right o kun si Miss Right, no, kaga ini sa mga tawo nga gadali na gid, no, sang kayamba nila kuno tiempo ang galakat ang tiempo gadugay nga gadugay, no, amo na gani ang banila, no, kun magidad ka sa 30 wala nang 31 ka na, wala ka na sa kalendaryo. Pero ang rason sa mga positive thinkers naton nga mga K5, hindi kita magkabalaka ka may numero pa sang bingo. Hello Sir Indam, may good PM Ma'am Ju, shout out lang sa Indam Barber Shop, no, sa Talisay Concepcion, nagapamati lang kami di samtang nagagunting. Sir, mayong hapon na da sa inyo, kagamadamo, gid nga salamat dira, no, sa Barangay Concepcion sa Talisay, no, san o daayhan ang tiglansones, tigrambutan da natin, rambutan do na excite gid ko na pagkadto da namon ligad. Kagamay nga hapon na da kaya, oh sir, sa subong panahon nga hapon, ma'am, medyo mainit-init ang tiyempo,
kaluyaan, so, no, kag sa mga woman naton kalipay, ginis nila sa bungaga ulan-ulan, na kahit siyempre, no, magabunyaga na, no, ang ilang nga mga pananom sa bung, no, ah, grabe, yung mga mapisa naton nga mga farmers, kung hindi ni tungod sa ila, wala, gid kita sang may makaon sa ludo, gid kami sa inyo, no, imagine, kada pungko mo sa imong lamisa, no, ang aton mapisan nga mga mangingisda, mga farmers naton, ngang ara, gid, no, kakadumduman naton, kada kaon naton sa aton nga lamisa. Sir, good morning, sir. Bo si Sir Jervin. Bag-ulan ni Gurug Bugtaw. I know. Good morning, ma'am. Kuno mo. Good afternoon, dra sa imo, sir. No, gapamati diri sa Barangay 35. Ba, oh, may nga ba na dumduman ko ginang Barangay 35. Isa inakap. Dira kami sa una ga board no sa nga during ga FTP pa kami na dira sa White House sa Barangay 35 dira kami ga board no, so may nga po na dira sa mga taga Barangay 35 nga gapamati subong saton sa Nokpo sa radyo.

number one na to, no? Amo ni gini remind ko gini, no? Almost sa isa ka year, no? Ginaliwat-liwat gini na mo na ginatawag ng romantic scam, kag-love scam. Kaya medyo damo pag-igyapon ang ginabiktima, no? Amo na gini ma-advise ko, no? Ang pakigugma, pagpalangga, no? Hindi inaiyang basta-basta lang mapagwas ang kwarta, love na na, dayon na mo na. No, it's not, no? Ang tuod nga pagpalangga of the nega mo sa kabudlay, no? Sa pag-insindihan na hindi nga na-meet mo lang sa social media, na-meet mo lang amo ni mapati ka na dayo, no? So damo man kita mga foreigners, no, nga sa mga kapwa Pinoy man aton nga ginainto Manila, hindi nyo man pag-uban, no, ang aton nga pangalan sa aton nga country, ang aton nga lugar, kahit siyempre, no, agabalik gidya bisan ina nga Pinoy wala sala gabalik ang gakapasibang dan ang iba, no, sa mga ay hindi ko medyo maano sa English, pero ini ang gusto ko lang ipabalo, no, ilong Filipino ka man o kun iban ka man nga foreigner, ang tawag nga pagigugmay gaabot gin na iya, no, sa mga K5 dira naton, hindi ka mga kita nyo lang sa online, mapadala na ka mo din kwarta. Yes, ang iban, no, gapadala sila kwarta. Kaya mo na on testify, no, nga. Pero, hindi taman sila pag intuo, no. Ang kang kwarta, hindi niya hapos lang makita, no, kita gani. Kumangutang kita diri, no. Dapat mabayaran naton. Kiti, syempre, kaluoy man kung hindi na mabaydan. Pero may are times nga, kung hindi ka mo kabayad, kagisuyahon nyo lang ang ginautangan nyo, maintindihan man ka mo sang inyo ginautangan. Number one, huwag agad magtiwala. Nga man, no, ang explanation din, no, sa taong kakilala lamang sa online. Amo nang bakusin nyo, no, mag-ingat sa mga taong mabilis, no, magpahayag ng pagmamahal kahit hindi pa kayo nagkikita ng personal. So, lain gidyaya ang love, no, ang affection sa isa ka tawo, no, kung makita ay pagi sa personal. Dapat makita kung sincere ang ina nga tawo o kung hindi. Next, number two, huwag magpadala ng pera sa taong hindi mo pa nakikita o nakikilala ng personal. Ito ang pinakakaraniwang modus ng mga romance scammer. So, papatihon ka nga. Akon itsura, ingi akon itsura si Ryan Gosling. Bo, sana all. Kagang iya ko no, mo akon si Jason Tatum. Wow, sana all, no. Kagati, syempre, ang kung sa babae naman, no, press ako, no, kay sexy, kay RC Munoz. O, kagka namin, singa tingin, hello, bodo. Si Sinogil ba lang namin, kung tingog, kiti ikaw man niya, kaya dasig ka ma in love, sa tingog pa lang, na in love ka na.

0: Hello lang dagali sa ako niya favorite nga amiga no, Chrissy. I miss you so much. Liyo ko reply sa akong mga message. I miss you. And sabi niya, manugtulog pa lang ma'am, kaya bago lang sa ako nakatapos pang laba. Wow, sir, ano, kiss alang kita makikita lalaking gapang laba sa ilang nga pamilya. And of course, good afternoon ma'am and sir, no, Police Corporal Jeffrey Acoyo sa 605. Wow, sir, may hapon nandala sa imo, sir. Hello, hello, Tabs, no, idlaw mo ko si mo, Tabs ba? And of course, isa sa pinaka-favorite kong officers sa Negros Occidental Police Provincial Office, Sir Labaro, sir. Very humble, gid nga, Chief of Police sa Morsha Municipal Police Station. And of course, no, kay Ma'am Jenny Briones, pa-shout out, Ma'am Kapamati Subong Jimmy Briones from San Jose, Salong, Kabangkalan. And mayang hapon man dira, no, sa mga, kay Ma'am, pa-shout out ko gali, kaya, Nels, Kagtoto, Nick, no, diri sa Concepcion, permigid sila Kapamati sa radyo, pati sa barbershop, going dala nila ang radyo. Wow, mayang hapon na, ni gali, ano, sir, yes, hapon na. Kag sa aton mga ka-K5, no, dira sa mga Kapamati sa Subong, buong hapon, gapasalamat kid kami kay Doc Ramil Oy, sir, sa imo paghatag sa amon tsansa nga mabatian kami sa kahanginan. I-like at i-follow ang Facebook page sa K5 News FM Bacolod, kag ang iya ka Facebook page sa Negros Occidental Police Provincial Office. Mga ka-K5, kita ay kita lawat sa Madason nga Domingo, alauna, top-top, alas dos sang hapon na kagibatayan ninyo ang mga programas kag-activities, no, sa Negros Occidental Police Provincial Office. And of course, ang Police Regional Office, Negros Island Region. Kaginin yung kapulisan sa Negros Occidental Police Provincial Office, mag-servisyo sa inyo sa tampada kag matutod. Maying hapon kag madamo gid nga. Salamat, mga ka-K5.
1: K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Wow! May puso!
3: D3 Bio Health News. D3 Bio.
4: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Nang galingin ko loko, naibaluan ko ang taas ng gali akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3.
5: Mabatak sa mga butika. Isa sa mga pinaka-the best nga added benefits nga mabatsyagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
6: Dasig nga ma-develop.
5: Sa Amerika, kaya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na da sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
6: So, makasulod sa utok nito.
5: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
6: wala
5: Alzheimer.
6: Wala ka mental block.
5: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskante gulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
7: Gusto. Gusto, Dr. Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10. Carbon 10 ang iya nga atoms. Nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawa sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
5: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
7: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
5: Na virus man or mabakterya.
7: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataan asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nagaamot sa pagkadula sang aton or nagapaslim sa aton kag nagabuhin sang aton timbang.
8: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akon nga blood sugar. Nagtesting ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
3: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Vizio. Ang Vizio. Yung may D3. Mabakas mga butika. D3 Bio.
6: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
3: D3 Bio.
6: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani mag monolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imong blood platelet, no? Mm-hmm. But silingon, hindi na siya tama ka-sticky.
7: Gahitad
6: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imong stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, mm-hmm. hindi ka patay tigab, mm-hmm. hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3-bio, what else? Nami ni siya ang D3-bio sa mga may mataas nga kolesterol, may problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol, mm-hmm. dapat
3: D3-bio.
6: D3-bio. Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan ang imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
7: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyong lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid ni itsura ang monolaurin. No. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3-bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. Kundi nagahimo pagid siya yung monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides, amuni ang mas naga, may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal, mga ano da, parasite man, or example, amoeba da bi, ang antifungal properties, amuna mga alipunga da, mga gatugas ang alipunga, bunyi, amuna sila.
3: D3-bio.
7: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP, no, kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siya ang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
3: D3-bio
7: sa nga kinanglanon sang aton selula sa lawas, Sir JP.
5: Right. So, damo ang mga ano, mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3-bio. Amo na nga adlaw inom gid D3-bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3-bio inang patyo niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
3: D3-bio.
9: Ako si Jomer. Ito market ko sang D3-bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3-bio. Ang D3 nga may VCO. Ang VCO nga may D3. Pumakal sa mga butika. D3-bio. D3-bio. Health News.
1: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad. Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Lohas City, 97.7 K5 News FM Dumaguete City, 88.7 K5 News FM Iloilo City, 95.7 K5 News FM San Carlos City, 89.7 K5 News FM Sagay City, 102.9 K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampyon sa balita, kampyon sa musika, kampyon sa drama, kampyon
3: kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.

0: Maayong hapon Luzon, Visayas, kag Mindanao. Kag kung sa diin ga kalabot ang aton programa.
1: Sa puso tiwa ang buhay.
0: Oras naton bug-os Pilipinas, nagdangat na kita alas 2:04 sang hapon.
1: Pinas na.
0: Domingo nga adlaw bulan sang Hunyo tuig 2026. Maayong hapon lang dira kay Kim Arison Flora, no? Maayong hapon sa aton nga early bird sa subong nga adlaw. Pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabaskog nga army kag mas mabaskog nga pungsod. Kag ang importansya sang individual nga kusog kag pagbinuligay ako ang inyo lubos nga alagad, private celestial. Maayong hapon sa tanan naton nga personnel sang Peacemakers Battalion nga yara sa Liganes, Iloilo. Sa akon dira nga Mother Julie, sa akon nga mga batchmates kag sa tanan nga Catalyzer Company no nga yara diri sa Bacolod. Kagamayong hapon man kay Corporal Fernandez no nga yara diri sa akon kilid no nga nagapanago kay base ma-distract ako kay kapogi daan kay Sir Fernandez.
2: Hindi ako maghahangad ng para sa
0: kag antes kita magasugod mga ka-army no maga tambyaw ako danay sa mga dungganon nga tao sang aton nga Philippine Army.
1: Igagalang
0: sa Commander sa 303 Brown Eagle Brigade, maayong hapon, Brigadier General Teda B. Dumusbog. Sir, good afternoon. Sa aton nga Brigade CMO Officer nga ginapangunahan ni Captain Arvin Clark C. Talco. Maayong hapon, sir.
1: Sa akin tuto pa rin,
2: ikaw ang tahanan ng
0: kaga sa aton nga 94th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Siegfried D. Tayaban.
2: Di papayag na ikaw ay maagila.
0: Kagamuman sa aton nga 79th Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Eric B. Alfonso.
2: Para sa bayan, tungkulin ko'y gagampanan ng buong tapa.
0: Kaga sa aton nga 62nd Infantry Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Divar L. Crisostomo. Kag of course mga ka-K5, hindi taman pagkalipatan ang tatay sang aton nga 3rd Civil Military Operation Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Ricardo C. Villarreal III. Sir, good afternoon, sir.
1: Hindi ako maghahangat ng parsa.
0: Kagamuman sa Executive Officer sang Peacemaker Battalion nga ginapangunahan ni Lieutenant Colonel Chester I. Salamanca. Kagamuman mga ka-K5, no, ang Commanding Officer sang 2nd Civil Military Operation Catalyzer Company nga ginapangunahan ni Captain John Carl P. Mallorca. Sir, good afternoon. Kagayas, mayong hapon sa tanan naton nga listeners, kaga mga viewers, please do not forget to share likes kaga comments sa aton nga programa, no, para mapatambyaw naton kamo kaga para mapahatag naton sa aton nga mga grupo pagid no kun mga tropa ang mga maayo nga mga balita sa nga Philippine Army. Maayong hapon kay Leonardo Rilos. Maayong hapon, ma'am. Ari lang gamonitor sa Barangay Tangub. Yes, sir. Maayong hapon na, Sir Rilos. Amo man kay Ma'am Josephine Gregorio Bayugo. Maayong hapon, ma'am. Amo man kay Sir Gervin Surunyo. Maayong hapon, ma'am. Gapamati, Barangay 35, Bacolod City, Negros Occidental, halin kay Sir Gervin Suronio. Kamuna, mayong hapon man kay Dadboy Mendoza, good afternoon. Kaya Sir De Kenya, maayong hapon, kamusta? Yes sir, no, si Sir De Kenya, okay lang si Sir De Kenya, yara siya subong sa brigade, no? Nagpakuno-kuno, ah. Kagamaayong hapon sa CMO, ma'am. Yes, Sir Dadboy Mendoza. Good afternoon, sir.
1: Pilipino ako, sa puso tiwa.
0: Kaga maayong hapon sa tanan naton nga mga nanay no nga nagapamati sa merkado sang Libertad, sa merkado sang Takuling, kaga kung sa diin pa na nga nagasari-sari nga lugar diri sa Bacolod. Kaga mo man sa aton nga mga tricycle drivers, mga tatay naton halong sa pagbiyahe, kaga sa aton nga mga security guards nga nagapamati gid no sang aton nga programa nga K5 News FM. Live kita nga makita kag mabatian sa aton nga Facebook page no, K5 News FM 101.5 Bacolod.
2: Kahit dugo ang maging sukli para sa bayan, tungkulin ko.
0: Nagakadlaw gid si Sir Dadboy Mendoza.
2: Nang buong tapat at walang pag-iimpot.
0: Shout out kaya si Staff Sergeant Di Kenya, no? Siya na sir ang akon nga mentor sa pagradyo. Kagmaayong hapon man kay Gina Purano, good PM ma'am and sir. Kagamo man kay Ma'am Christine De La Cruz, good afternoon ma'am. Kaga weather update kita subong mga KK5 no, sa makita ko na daw kamayo gid sang aton nga tiempo para ilagaw aw susa. Hindi siya masyado init, hindi man masyado bugnaw, no? Okay lang nga tiyempo para ilagaw naton, para ipakuno-kuno ta, ah.
1: Sundin, at ang utos ng Diyos sa akin tutuparin.
0: Kagkamusta man ay ha, ng 1 week nga pagatuon sang aton nga mga estudyante, mga ka-K5.
2: Kayo mangi, di papayag na...
0: Kaga sa aton naman nga... Bulkang Kanlaon update, yara gihapon sa Alert Level 2 ang aton nga Bulkang Kanlaon, mga ka-K5 no. Buot silingon wala mamanggid siya sa hindi gid man siya delikado no, pero kinahanglan nga stay updated kita gihapon sa mga news para nga ifinali gid man nga maglupok, at least updated kita kag kahibalo kita kung sa diin magkadto nga evacuation center, kag kung ano ang mga dapat naton buhaton, kag stay lang kita nga kalmado para nga wala sa nga delikado nga matabo sa aton. Kaga for today's motto naman mga ka-K5 no, ang hambal ni Anna. Ay Anna, ang hambal ni Elsa sa Frozen, past is past. Pero sa nga Friday lang no, nag-celebrar kita sang Independence Day nga kung sa diin ginadumdum naton ang kasaysayan na sa nga Pilipinas. Buot silingon no, mga ka-K5, hindi tanan nga past is past no. Amoy ni ang nag-build sa aton no, it teaches us. Kisa amoy ni ang nag-iimpluwensya sa aton kung sino kita nga maging maging sino o kung ano kita nga maging subong. So muna nga dapat i-honor naton ang past, kag intindihon ang subong para maprotektahan naton ang buas damlag o kung para maprotektahan naton ang future. Kay para kung may mga lain man no nga natabo sang past, at least history doesn't repeat itself. So amo na ang kinahanglan naton nga protektahan, kaga kinahanglan nga may lesson kita nga makuha sa aton nga past.
1: Hindi ako maghahangad ng para sa sarili lamang.
0: Kag kung Independence Day naman ang pag-istoryahan mga ka-K5 no, Happy Independence Day sa tanan nga nagpaubaya awsos. Oras naton mga ka-K5, alas 2:12 na kita, magakadto na kita sa aton nga tupiko. Yes, maayong hapon, shout out sa mga 59 Bicodira, Santa Clara, Sulod, Phase 2, Barangay Banago, Dila, China, and Reyes. Thanks, ma'am. From Dadboy Mendoza. Pa-shout out ko sa tupad balay ko di sa Barangay 35 kag sa Bag-o nga nagbalik sa Ila Balay tupad ko mandi gapamati gid sila sa inyo ma'am. Yes, maayong hapon. Madama gid nga salamat sir sa pag suporta sa aton nga gamay nga programa. Shout out kay Gina Purano is watching. Good PM ma'am and sir from Sunshine Valley Subdivision.
2: Aking bansa ang iwanan kay hinding-hindi magag...
0: Kagasubong mga ka-K5 no, pag-aistoryahan naman natin ang mga nagkalain-lain nga topiko o kon mga nagkalain-lain nga recent activities ang aton nga Philippine Army, ilabi na gid parte sa 303rd Brown Eagle Brigade, 3rd Infantry Division, Philippine Army, sakop sa 303rd. Kag ang pagaunahon natin dira mga ka-K5 no amo ang message sa nga commander sang 3rd Infantry Division of Philippine Army in commemoration of the 120th Philippine Independence Day. Nga mo na si Major General Michael G. Samson.

Hibala kita mga ka-K5 no nga sang Friday, nagdumdum kita sa nga pinaka-isa, no? Isa sa mga pinaka-importante nga mga ihitabo sa kasaysayan na sang Pilipinas, no? Ang pagdeklara sa nga kahilwayan, ang pagdeklara sa Independence Day. Ay susundin at ang utos ng Diyos. Amo ini ang bunga sang pag-antos, no? Kag pagpalangga. Kaga paghalad sang aton nga mga katigulangan. Sila mga ka-K5 no nagapakig-away, hindi para sa ilang kaugalingon, kundi para ipakita no nga kaya nila protektahan ang aton nga pungsod. Sila nakigpakig-away no, hindi para nga ipakita nga isog sila, kundi para protektahan ang palaabuton sang matag Pilipino. Para sa bayan, susundin ko ang batas na. Kag mga ka-K5 no, bilang isa kahiligay nun, dako ang aton bahin sa kasaysayan sang aton pungsod, kay kahibalo kita nga madamo sang mga kapwa naton no, nga mga hiligay nun ang nagpakita sang ilang kaisog, ang nagpakita sang ilang pakigbato para sa aton nga pungsod. Ganino ang message sang aton nga commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army no, nagasiling siya mga ka-K5 no nga to the people of Central Visayas, Western Visayas and the Negros Island region no, sang nag-celebrate kita sang Independence Day, i-reflect naton ini bilang pagpakita sang kahilwayan, pagpakita sang respeto kag pag-honor sa aton nga kasaysayan sang Pilipinas. Kay kung ano ang ginatamasa naton subong mga ka-K5 no, buhi ini kagadala sang mga hero naton nasang sinaunang panahon. Pagabasahon ko mga ka-K5 no ang message sang aton nga Commander sang 3rd Infantry Division Philippine Army. Sir, good afternoon, Kofita from Corporal Jeffrey Arcuyo sa 605 CDC. Yes sir, good afternoon sir. Mga pita after sinisira. Kagasubong mga K5 no, pagabasahon ko ang message sang aton nga commander sang 3rd ID. Kaga English ini mga K5 no, te mag-prepare kita sang panyo kay basi manosebleed kita. Aususa. As we celebrate Independence Day, let us reflect on the peace and stability that our communities now enjoy. This improved peace and order situation did not come easily. It was built through the sacrifices of our forefathers, the commitment of peace-loving Filipinos, and the blood of uniformed personnel who gave their lives in defense of our freedom and security. Because of their courage, our people can pursue their dreams and build a brighter future and a safer and more prosperous environment. Gani mga ka-K5 no, dapat naton inidumdumon no, pagatagaan sang importansya kaga pagatagaan naton o kon pagpakita sang respeto sa kasaysayan sang aton nga pungsod Pilipinas. Kay kung ano ang ginatamasa naton subong mga ka-K5 no, bunga ini sang sakripisyo sang aton nga mga katigulangan, kag amo ini ang pinakadako nga regalo nila sa aton. Para sa bayan, susundin ko ang The peace we enjoy today is a precious legacy and a shared responsibility. It is not enough to benefit from it. We must also protect it. Let us remain vigilant, uphold the rule of law, and strengthen the spirit of unity, patriotism, and cooperation in our communities. By doing our part, we honor the sacrifices of those who came before us, and ensure that the hard-earned blessings of peace and freedom endure for generations to come. So mga ka-K5 no, magpabilin kita nga mabinantayon
tumano nato ng mga kasuguan, no? Kasuguan ng mga legal, of course. Kaga paliguno naton ang paghiusa, pagpalangga, kaga pagpalangga sa pungsod, kaga pagbinuligay sa aton nga komunidad. Kag always naton i-remember o kon i-remind ang aton nga mga kaugalingon mga ka-KFM no, nga ang kahilwayan hindi lang isa kaadlaw nga celebration o kon hindi lang ini-date o kon pizza sa kalendaryo. Para sa bayan. A freedom means freedom man sa poverty, sa injustice, no? Kaga freedom sa corruption.

0: Kag oras na itong mga ka-K5, alas 2:20 na kita. Magakadto kita sa aton nga next nga topiko. So, saliwat mga ka-K5, no? Happy Independence Day sa tanan. Mga ka-K5, no? Magakadto na kita sa aton nga next nga topiko kung sa diin ng New People's Army admits killing of pastor in Barangay Lupon member in Negros, 94th IB denounces brutal execution. Hugot nga ginapakamalaot sa 94th Infantry Mandirigma Battalion ang pagpatay kay Marlo Galan, 58 anyos, isa ka pastor kagakatapo sang Barangay Lupon sa paglaragway sang insidente bilang makasalubo, no? O kung na makasalubo nga resulta sang ginahimo sang among organisasyon nga spy tagging antis magpatigayon sang summary executions.
1: Pilipino ako sa puso tiwa.
0: So mga ka-K5, no, ang spy tagging amo ini ang pagbutang sa ngalan o paghambal sa isa ka tawo nga siya espiya o kun na naghatag sang impormasyon traidor o ahente sang gobyerno nga wala sing matuod nga ebidensya.
2: Ikaw
0: wala may husto nga imbestigasyon, no? Kag wala asing pagsunod sa balaod.
2: Di papayag na ikaw ay maag.
0: So, no, sa batalyon mga ka-K5, hungod nga ginpuntirya si Galan, matapos nga hindi makatarungan nga ginmarkahan, nga kaaway sang armado nga grupo. Ginpadako sini hindi isa ka ordinaryo nga krimen kundi isa ka buhat, no, batok sa isa ka ginatahod nga leader sang komunidad nga delikado sa paghidait pagtuo kag serbisyo nga publiko. Hindi ini isa ka pagpangawat, hindi ini isa ka aksidente, isa ini ka pabugnaw o kuha na pagpaninlo sang pagpatay sang mga insente nga tao.
2: Sa isip ko, sa salita.
0: Ang 94th Infantry Battalion nagapanawagan sa publiko nga isikway ang ekstremismo nga nagapadako nga wala sing individual nga dapat pakamalauton. Akusahan kagapatsyon nga wala sang nagakaigo nga proseso.
2: Kayo mang
0: ang unit nagapanawagan man para sa ustisya para sa biktima, kaga para sa salabton gikan sa mga responsable sa krimen.
2: Ang maging sumli para sa bayan, tungkulin ko'y
0: ang kamatayon ni Pastor Galan nagasirbi nga masakit nga pahanumdum asang tawhanon nga gusto sang armado nga insurhensya nga kag ang padayunon nga pamahog sini ang mga inosente nga mga sibilyan malayo sa pagpauswag asang kaayuhan sa mga komunidad ina nga mga buhat ang nagasabog lamang sang kahadlok kaga pag-anto sa tunga mismo sa mga tao nga ila ginaangkon nga tiglawas. Gani mga ka-K5, no, hindi kita magapainto sa ila, no? Hindi naton sila pagpasugtan nga magdamo pa. Hindi kita magpa-impluensya sa ila ginabuhat. Kaga hindi kita magpa-impluensya sa kung ano ang ila nga ginapatihan. Kag of course, hindi kita magpasugot nga magdamo pa sila, no? Amo na nga kita bilang isa ka residente sang aton nga lugar likawan tagid nga mayara kita sang koneksyon sa ila, no? O kung may mga tao man nga yara sa inyo lugar nga hindi ninyo kakilala o kung feeling nyo may ginabuhat nga illegal sa inyo nga barangay, gilayon gidayon nga i-report sa inyo nga barangay officials o kung sa inyo pinakamalapit nga Philippine National Police, no? Sa PNP o kung sa mga kasundaluhan para agad gilayon natin nga maaksyonan kaga mahibaluan mamonitor kung ano ang ilang ginabuhat sa aton nga barangay. Kay kabudlay, no? Kung magadamo sila sa aton nga barangay nga wala kita kalibutan, no? Wala kita kabalong ang aton ginabuligan, isa na sa mga katapo sang amo nga organisasyon. Kag wala kita kabalo nga ang aton gali nga mga kabataan, ang ila gali nga mga ginaami-amigo, no? Sa aton nga barangay, ang ila gali nga mga ginaupod.

0: upod. Binaton maayong impluensya sa aton nga mga kabataan, pero isa na gali, no? Ang aton nga mga kabataan sa ilang nga ginapuntirya nga i-recruit para pagadalo nila sa bukid kang maging parte sang ilang sala nga ideolohiya. So amo na nga kinahanglan naton nga maging mabinantayon man, no? Vigilante sa aton nga barangay nga kung nga may mga taho dira nga hindi naton kakilala. Of course, kinahanglan naton nga maghatag sang dialogue gid sa aton nga barangay officials para malikawan naton ang malain nga mga ihitabo sa aton nga barangay, kag of course ang kahilwayan yara gihapon. Mayong hapon kay Tony Brillias, watching live from Sipalay City. Ang iwanan kag amo man kay Juan Palacios. Hi Idol. Yes, good afternoon, sir. Mayong hapon man kay Kuya Jimmy, watching live from Sipalay man gihapon, no? Labot na kita sa Sipalay, mga ka-K5. Kag maayong hapon man kay Lunita Suyod. Hello, monitor lang ko di sa Hacienda Palma, Barangay Andulawan, Ilog. Kamusta daayhan ang mga taga Andulawan? No, nakalagaw ko da mga ka-K5. Kaga kanami gid, no? Kay kalinong gid yaya nga lugar, kanami piknikan, kanami lagawan, no? Siyempre, no, sa mga miga ko da nga taga Andulawan, baka naman. Kailan pa man para sa... Kaga magabalik kita mga ka-K5, no, dapat naton mahibaluan ang matuod nga kauswagan kag paghiusa wala sa amo na nga organisasyon o kun wala sa amo na nga grupo, no? Kundi ang matutuod nga kahilwayan, ang matutuod nga kalipay, no, nga makita naton sa aton nga mga tagipusoon, kundi ang pagpalipay sang aton nga ginikanan, ang pagrespeto sang aton nga kaugalingon, no? Kag ang pagpalangga, no, sang aton nga mga desisyon, no? Always gid kita mag-seek guidance from God sa kung ano ang aton nga mga desisyon nga pagasudlan, sa kung ano ang mga desisyon nga kung ano nga mga grupo ang aton nga mga sudlan, no? Kung sila ba lang nga grupo maayo para sa aton nga palaabuton, o kung base sila lang nga grupo ang magaguba sang aton nga palaabuton. So kinahanglan naton nga maghalong, magnilay-nilay para nga hindi kita maging biktima, kaga hindi kita mapersonada. From Jervin Surunyo, taga Sipalay, bala ko ma'am. Kamusta ang mga baybayon da sir sang Sipalay? Nami man da gihapon lagawan, sir. So mga ka-K5, no, sa tanan naton nga viewers kag listeners, no, pag standby lang kita danay kay maga commercial break kita sang hindi madugay. Oras naton bugos Pilipinas alas 2:28 na kita. Maga commercial break kita danay. Madamo gid nga salamat.
1: K3 Bio. Yan ikaw ka ba na sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa mga halit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na gaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
2: Ako galing siya rin, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, pidya katama, tiyan ba siyang tiyo ko? Ito Marcos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
1: ako, tutunan.
2: Salamat sa
1: Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo. Gid.
1: My DC. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gidang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis wala na magbalik.
1: DTX Coffee Mix. Mabakal sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumag pangapi sang DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mamasaga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mamasaga sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako gid ang akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, paghamis, kag pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
7: Mabakal sa mga butika.
9: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
10: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
11: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
12: Extend food supplement for men. May maca, kag lavawaska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
11: Ga! I-shoot na ga!
13: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
14: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
13: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
14: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
13: Clinica Deo Fresh. Available now.
15: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag iCare Gold Capsule ka. Ang iCare Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sang sakit sa mata. iCare Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang iCare Gold. Kaupod ang pagbutang sang iCare Drops.
16: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
17: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
18: Cheers sa barkada nating
19: Night Shift!
18: OT!
19: Breadwinner!
18: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
20: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
21: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
22: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
0: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
2: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
0: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

Oras natin bugos Pilipinas, alas 2:37 na kita sang hapon. Magabalik kita mga ka-K5. Ginaistoryahan ta kagina no ang message sa 3rd Infantry Division Philippine Army no sa pagdeklara sang Independence Day kag amuman ang balita halin sa 94th Infantry Battalion no kung sa diin gin-denounce nila ang brutal execution no kag amuman nga gina-admit ini sang New People's Army no ang pagpatay kaya pastor sang barangay Lupon members diri sa Negros Occidental. Kaga maayong hapon no kay Tony Brillias. Good afternoon ma'am. Monitor lang ko sa imo programa watching live from Sipalay City. Kadamo sa aton nga viewers subong mga ka-K5 no nga halin sa Sipalay. Base sa ina ni no. Sa ina ni nga base Malagaw tato sa Sipalay kaga mapakuno-kuno nga isda sa ilang nga mga baybayon. Kagamuman, maayong hapon kay Jer Monies, shout out idol from Pinapusan. Sa diin ang Pinapusan, sir. Maayong hapon dira, Sir Monies. Kag happy birthday gali no sa tanan nga naga birthday sa bulan sang Hunyo sa akon nga amiga no kaya Johnny Rose King King belated happy birthday sa kaya sa akon nga mga batchmates no ngayara subong sa Liganias Iloilo kay Private Tabuada nga nagbirthday sang June 10 no nga nagpasses gid siya para nga makapaliwaliwa maka date kag amuman kay Private Marcelino no nga birthday sang Independence Day nga wala siya galing nagpa kahilway no kaya trabaho gid siya gihapon ati oo. Dedicated sa trabaho si Private Marcelino sa naol. O kung base nag-overnight, no, wala lang ko kabalo. So, happy birthday sa liwat sa akon nga mga batchmates, sa akon nga mga friends, kag sa tanan, no, nga mga naga-birthday sa bulan sang Hunyo. God bless you all. Kaga, syempre, no, wishing you the best and the healthy lifestyle. Ah.

0: Kaga shout out kaya partner Subong, no? Akamusta na ayhan Subong si partner Subong mga ka K5 nagaisahanon ako gyapon sir Subong may nagapangita di sa imo sir. Nagaisahanon ako gyapon mga ka K5 no kaya mayara sing dako nga misyon si Sergeant Subong no. So work manggyapon ay miski wala di siya Subong sa screen miskan wala siya sa K5 News FM. Still yara siya nagamonitor kaga nagahatag sa nga seguridad sa atin nga mga pumuluyo. Oras naton mga ka-K5, alas 2:40 na kita magakadto na kita sa next naton nga topiko, no? Kung nga sa diin ini nga balita halin sa 62nd Infantry Battalion. 62nd Infantry Battalion in a Barangay Task Force Ilkak Strengthen Community Stand against CPP, NPA, and DF. Sa isip ko, sa salita at sa gawa. Madinalagon nga ginpatigayon sang 62nd Infantry Unifier Battalion kaga Barangay Task Force to end local communist armed conflict no ang aton nga BTF ILCAC ang pagdeklarara sang persona non grata batok sa CPP, NPA, and DF sa Barangay Budlasan kaga Barangay Bukalan Kanlaona City sakop sang Negros Oriental. Kahit dugo, so mga ka-K5, no, ano ang persona non grata? Amo ini mga ka-K5, no, ang pagdeklara, no, ang ina nga mga grupo, ina nga mga taho, ginasikway sa aton nga lugar, sa aton nga barangay, hindi sila welcome sa aton nga barangay, no? Hugot nga ginapangkamalaot ang ila nga presensya, ang pagbulig sa ila, no? Ang paghatag sang ilang kinahanglano no ikahibalo kita mga ka-K5 nga ina nga mga grupo nagapangikil nagapangabusar nagapangagaw sang mga pangabuyan kun dapat an naton so ginapakamalaot naton ina kag syempre no kung may mga pumuluyo gihapon nga nagabulig sa ila kay syempre indi taman malikawan tungod sa kahadlok tungod sa kakulba nagahatag sila sang tubig nga mainom nagahatag sila sang manok sa muna nga mga grupo. Pero no kung kita no bilang isa ka maayo nga residente sa aton nga lugar no gilayon dayon naton nga i-report sa aton nga barangay officials para nga matagaan dayon kamusang aksyon kaga para sa inyo man ang seguridad kaga para sa kalinong sang inyo nga barangay. Halin kay Kuya Jimmy, lagaw di sa sipalay man para kakita man ko sa imo. Yes, Kuya Jimmy, no malagaw tadadasan sa sipalay. Ah, syempre, hindi lang ako isa, no, kundi tanan nga tropa malagaw. Da. Sir, welcome ang kamidayan, sir. Patamyaw ko lang, family Sumido, Rodel Sumido, Charlie Sumido sa Pontevedra. From Sir Leonardo Rilos. Kaga, syempre, mga ka-K5, no, amo ini ang pagdeklarar, no, nga ginakasingki naton, amo ini ang mga presensya sa mga katawhanon. Kag of course, no, pagpakita sang tinuga, kaga pagtamod, no, sa formal nga pahibalong ang amuna nga mga grupo sang taho, o kung ang ilang nga mga ginahimo, ang ilang nga mga pulong o kung gawi, no, supak as sa interes, kaga kultura, o kung nasa kasuguan niya sang aton nga barangay, o kung sang aton nga pumuluyo. Pilipino ako! Sa puso. Kaga syempre no amo ini mga ka-K5 ang pag-amlig sa kalinong kagkahilwaya na sang aton nga barangay. Kay kahibalo kita mga ka-K5 no nga kabudlay kung magasalig kita sa among nga mga persona wala kita kabalo sang ila nga gintun-an sa bukid kung ano didto ang ila nga mga ideolohiya. So kinahanglan naton nga maghalong sa pagbulig sa ila no para sa aton nga kahilwayan. Kaga syempre no, padayon nga nagapanawagan ng aton nga 62nd Infantry Battalion sa mga katapo pa sang among organisasyon, no, sa mga katapo sang mga taho nga nabilin pa sa kabukiran nga magbalik loob na sa aton nga gobyerno. Kaya madamo sang mga programa nga ginahatag ang aton nga gobyerno upod ang mga nagkalain-lain nga ahensya sang gobyerno, no. Yara ang aton nga TESDA, ang ALS naton, no, para nga pagatagaan kamo sang bag-o nga pangabuhian, para nga hilway na kamo sa anuman nga mga sala ninyo sa kabuhi. Kag of course, no, tagaan kamo sang legal nga kapatawaran sang aton nga amnesty program. Kag of course, para sa aton nga mga kauturan nga yara sa kabukiran nga gusto pa mag-eskwela, no, yara ang alternative learning system nato, no, o kunang ALS, para nga pagatagaan kamo sang edukasyon. Kay kahibalo gita mga ka K5 nga ang edukasyon na mo ang yabi, no, o kunang dalan padulong sa maayong pangabuian, no, kun buas damlag. So ara ang aton nga ALS, yara ang aton nga TESDA, para sa inyong training and skills, no. Yara man ang reintegration program, no, kung gusto nyo sing bag-o nga pangabuhian, no, manukan, babuyan, no, kaga sari-sari store, kag madamo pang iban nga mga bag-o nga pangabuhian, yara ang aton nga reintegration assistance, yara ang aton nga cash assistance, no, nga ihatag sa inyo bilang mga friend rescued, no. So yara kami, yara ang aton nga gobyerno, yara ang aton nga gobyerno, no, para nga pagatagaan kamo sa nga legal nga kapatawaran, kaga pagabatunon kamo nga bukas palad, no. Kay kahibalo kita nga ang kahilwayan makita naton sa aton nga paghigugma sa aton nga mga ginikanan, no, ang pagpatawad. Kay kung ang Dios gani nga patawad kita paayhan, so, no, kabalo kami, no, nga na intuan lamang kamo sang sala nga ideolohiya. So nagapati kami nga wala pa si nga hindi pa ulihi ang tanan, no? Madamo pa sang chances para nga mapatawad kamo. So, ano pang inyo nga ginahulat? Hindi ta napaghulaton nga mautas ang inyo nga kabuhi. Isa kamo sa mabalita nga hindi na kamo pagabatunon sang inyo nga pamilya. So, samtang may oras pa, samtang may tiyempo pa, magpanaog na kaga magpangayo sang kapatawaran, no? Hindi lamang sa amon kundi sa inyo, sa Ginoo kaga sa inyo nga pamilya. Wala mo, ma'am, ginbasa ang akon nga comment. Tinlo kaayo ang sipalay, ma'am. Yes, sir, nabasa ko na, sir, no. Yes, sir, gapatigid ko, sir, nga tinlo ang mga ang baybayo, no, kuno mga beaches sa isang sipalay, no. Kaga syempre nahidlaw na ko da maglagaw, sir. Galing kay ang problema lang kay wala ko upod, kaga work tadanay sa bunga. Kaga magabalik kita mga ka K5. Ang pagdeklara, no, sang persona non grata sa Barangay Budlasan kaga Barangay Bukalan, Canlaon City. Ang aktibidad nga gintipon na sa pagpanguna sa mga barangay officials, mga lideres sang civil society organization kaga mga pumuluyo nga kolektibo nga nagapamalaot sang presensya kag impluwensya sang CPP and PANDF sa ilang mga komunidad paagi sa mga resolusyon sang sangguniang barangay. Liwat nga ginapamatud-an sa mga barangay ang ila pangako sa kalinong siguridad kaga pag-uswag.
1: Pilipino ako sa puso tiwa, ang buhay ko sa bayan.
0: Kag oras naton mga ka K5, alas 2:48 na kita, magakadto na makita sa aton nga next nga topic ko.

0: Kung nga sa diin mga ka-K5, no, gina balita ini nga halin sa 79 Infantry Battalion. Kung sa diin ang titulo, Community Fund and Bayanihan Highlight, 79 Infantry Battalion kag K5 Outreach in Sagay City. Madinalagon nga ginpatigayon sang 79 Infantry Masaligan Battalion kaupod sang K5 News FM, North and Negros and K5 Kalingawan sa barangay Makiling Sagay City. Ang helikopter nagpakita sang libre nga serbisyo sa pag-utod sa buhok, no, kon mga free haircuts kagamadamo pa nga mga aktibidades, mga kasadyahan, no, para sa aton nga mga kabataan kag sa aton nga pamuluyo, no, dira sa sakop sang Sagay City. Mayara man sing mga hampang sa komunidad, no, mga raffle draw kag mga pasundayag sa musika.
1: Salita at sa gawa, magulang ko ay susundin.
0: Nga nagahatag sang isa ka makalilipay kag mapuslanon nga eksperyensya sa pagalingaw-lingaw nga nagtipon sa mga pamilya kag mga katapo sa nga komunidad. Importante gid mga ka-K5, no, ang relasyon sang aton nga mga kasundaluhan sa aton nga mga pumuluyo, no, kay wa ilabot nagahatag sang siguridad kag kalinong, no, nagahatag man ini sang kalipayan sa aton nga mga kabataan. Ang bayanihan ang paghatag sang mga raffle draw, no, ang helikopter nga nagahatag sang kasadya hindi lamang sa aton nga mga ginikanan kundi sa aton nga mga kabataan. Kag nadumduman ko mga ka-K5, no, ako ya sang una basta may mga kasundaluhan nga nagapahampang, no. Simple lang ining aktibidad sa aton nga mga kasundaluhan pero dako na ning nga history reminder sa aton nga mga kabataan. Madumduman gid ini nila kag indi gid nila malipatan. So dako man na impluwensya sa ila, no. Gusto ko magdako ko magsundalo ko. Kaya ang aton nga mga kasundaluhan dako gid ang mabulig sa aton nga mga pumbuluyo. Kag of course, no, nagapasalamat kita sa K5 News FM dira sa Sagay City sa pagbulig, no, sa paghatag man sang ilang presensya. Kaga paghatag sang ilang bulig nga may tagipusoon para mapalipay hindi lamang ang mga kabataan kundi ang mga ginikanan. Ang inisyatibo nagatuyo sa pagpabakod sang relasyon sang komunidad, pagpasaniyog sang pag-abyananay, no, ako na pag-amiguhay sa tunga sa mga pumuluyo. Kagamuman ang pagpabaskog sang espiritu sang bayanihan. Ang madinalagon nga pagpatuman sini nang imposible paagi sa suporta, no, sang mga lokal nga stakeholders, mga voluntaryo kag mga opisyales sang barangay. Nga nagpakita sang padayon nga promiso sang 79 Infantry Battalion, ano, sa pag-engage sa komunidad pagtukod sang partnership kag pagserbisyo sa mga pumuluyo.
1: Para sa bayan.
0: So mga ka-K5, no, dako ang papel, no, sang aton nga mga kasundaluhan para sa aton nga mga pumuluyo. Kag of course hindi ni namon mahimo nga kami-kami lang, no. Syempre kaupod nato ng aton nga mga lokal nga stakeholders nga bukas palad sa pagabulig sa aton nga mga kasundaluhan, ang aton nga mga, no, ang aton nga mga barangay officials, ang K5 News FM sang Sagay, no. Madamo gid nga salamat sa inyong presensya pagbulig nga may tagipusoon para matagaan sang kalipay ang aton nga mga kabataan, no, sa raffle draw. Tagaan na sang kalipay ang aton nga mga ginikanan. Kaga syempre, no, may feeding program nga gakatabo dira, no, samtang nagapangalipay ikaw sa mga music, sa mga impormasyon nga ilaginahatag, no, busog ka pa. Oras na aton mga ka-K5, alas 2:53 na kita sang hapon. So mga ka-K5, no, amo lang na danay ang aton nga mga topiko sa sininga adlaw. Magakita ay kita sa daso naman nga Domingo, no, alas 2 tub-tub, alas 3 manggihapon. Kaga syempre, no, mayara kita sing programa sa 30 seconds si MOC, no, sa 303 Brown Eagle Brigade, alas 9 tub-tub, alas 10 sang hapon. Yes, ari ko di sa barangay 35 si Palaya. City Ma'am from Jervin Soronio. Kaga syempre mga ka-K5 no, padayon nga naga hatag sang community awareness ang aton nga 3MOC no dira sa Iloilo ang aton nga 3rd Civil Military Operations no, ang aton nga 3rd company nagahatag gihapon sang CAPLEDS akon community awareness, peace, law enforcement and development support sa aton nga mga pumuluyo dira no, nga hindi naton pagkalipatan nga importante gid ang paghatag sang community awareness no para sa aton nga mga pumuluyo para nga malikaw sila sa anuman nga mga malain nga ihitabo sa aton nga barangay. Kaga reminders mo lang ina mga ka-K5 no, kabalo na ta na sa mga dapat naton buhaton pero kisa nagakalipat kita tungod sa kabisihon, tungod sa mga ubra naton sa matag adlaw nga tanan. So importante nga iparemind naton kag tagaan sang awareness ang aton nga mga pumuluyo kaga para matagaan man sila sang monitoring sa ilang nga mga kabataan. Kaga alas 2:55 na kita mga ka-K5, madamo gid nga salamat, happy Sunday everyone no. Sa tanan nga nag-comments, madamo gid nga salamat. Sa liwat pag-alagad sa katawhan, pagsiguro sang duta, mas mabasko nga army kag mas mabasko nga pungsod. Ako ang inyo lubos nga alagad private celestial. Madamo gid nga salamat. K5 News FM.
2: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sa imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kalunay. DTX 500. Masaligan. Epektibo. DTX 500.
3: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amun yung allergic rhinitis. Kaupod na sila nga diskusyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Ano ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
4: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response. Kundi ang imo nga immune system, ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance. Kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system.
3: Gusto, ano?
4: Bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kung bakod imo immune system, kung alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
3: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata, pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
4: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sang world population ang may allergic kada rhinitis. Mali, no? Kapin pa wala ga inom DTX 500 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid Sir GP.
3: Pila sa mga common causes sang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer, kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto to ambali Dr. Mil. Paalamon ta nga aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
4: But silingon, sang perennial allergic rhinitis, Sir GP, wala na yauntat ang pagbarado sang ilong mo.
3: Sige-sige sa yan, no?
4: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
2: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga ulo.
2: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauhan.
2: Masi may diabetes ka na.
5: DTX 500 na.
2: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
2: Nga nagapanubo
5: sang imo blood sugar.
2: DTX 500.
5: Garantisado.
2: DTX 500.
4: Anuman nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound kag inom ka Mighty C or Pure C kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time may ara man siya anti-inflammatory effect.
3: Husto, may mga external factors Dr. Mil nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke kag ang aso sang sigarilyo.
4: Bottom line Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka tapos subong ya tanan-tanan na lang gina allergic, meaning sina gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imong allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag Mighty C kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imong immune system, para malikawan ang paghubag kung diinto ang ginaatake sang imong immune system.
5: My family history ba na kamuusong diabetes?
2: Mag DTX 500 ka.
5: Mataas ba na ang imo blood sugar?
2: Mag DTX 500 ka na.
5: Ang DTX 500
2: may powerful compound
5: nga nagapanubo sang imo blood sugar.
2: DTX 500
5: garantisado
2: epektibo
5: para mismo.
2: DTX 500.
6: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy.
7: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino. The views and opinions expressed by the host do not state or reflect those of the company and its management. Furthermore, the views, opinions, and insinuations made by the host, guests do not reflect those of the show, the management, and the network.
8: Negros Power at your service. Hibal-on ta ang pinaka-latest update sa operation sang Negros Power. Status sang 5 years rehabilitation kag modernization program. Sabat sa mga pamangkot sang mga konsumidor. Negros Power at your service.
9: We're here back sa ating programa, ang Negros Power at your service. I am your host, San Mark Tigala, Mal Sabidones. It's another episode. Isa na naman ka-discussion ang aton, well, pag-aubrahon today with Christian Villena. Ano bala ang tawag sa aton konsumo sa sulod sa panimalay, may angot sa kuryente? Aton ina pag-discuss. Well, saliwat, engineer, kamusta?
10: Yes, maayong adlaw sa aton tanan. Okay, good. Mandamong salamat na San Mark sa pagatag naman isang time nga makasuryanay na mataluwat. Pero of course, sa aton man nga mga consumers, no?
9: Okay, well, let's talk about load profile, okay? In a very easiest explanation, Abby, para mahangpan sa aton mga konsumidores, ano ni siya ang load profile, engineer?
10: Okay, ang aton nga ginatawag nga load profile is kung tanawon ta ang pinakahapos kag pinakamatsindihan naton is amo ni siya ang paggamit naton sang kuryente sa pang-adlaw-adlaw kung paano to siya ginagamit, sa ano nga oras, paano to siya ginagamit sa bilog na bulan sa aton nga billing cycle sa bilog tang Negros Power franchise.
9: Why is it important nga makabalo ini mga consumers about load profile?
10: Kay actually ang load profile ta no, nagamatter ni siya kung saan o ta ginagamit amo na ambal ta kaina. So kada gamit ta may ara na siya bili sang kuryente ta no. So kung sa technical side may ara ta sang ara sang off peak or peak magtanaw ta. So ang off peak it means amo na siya ang oras nga wala masyado may gagamit kuryente. So ano na siya? So amo na siyang kagahon, launa sang aga, pagkadto sang alas 7 sang aga, no? So magsugod na ang peak kung sa diin nga damo nagagamit is alas 8 sang aga hasta naman alas 3 sang hapon. So amo sang off peak kag peak naton nga tawag. So gamatar na siya kay tungod sang peak nga tawag naton, medyo may ara presyo sang kuryente nga medyo mahal. Kay tungod sa supply, medyo kulang ang supply ta kung sa diin nga damo gagamit, no? Kung nakita ta parehas ang krudo subong, kung damo ang gagamit, kulang ang supply, mahal ang presyo. So same man sa kuryente naton na kung jutay ang supply, damo gagamit, gamahal siya.
9: Okay. So paano naman niya ma-manage naman niya no, sa mga consumidores, engineer, ang paggamit nila sang ila kuryente, ang load nila mismo abi? Paano nila ma-managing?
10: Okay. So ang dakong factors ini kung ma-manage siya sa mayo no, which is we know nga ang kada consumers may lain-lain nga behavior like kung especially residential, ang dako inyong factor actually isang mga industrial nato nga plant no. Okay, they are operating gidya is way kung sa diin alas 10 sang aga pagkadto alas 7 sang gabi they're still continuous running no. So sa ilang perspective kung may arat na sila subong nga mga mitigating factors like pagpa-compress no sa operation nila like gabuhin subong ang mga malls 1 hour operation nila kung sa diin para mas makasave sila. So sa perspective naman ni Negros Power, so ang 1 hour na pag compress sang ilang operation, so nagabuhin man ta bakal sang kuryente nga kung sa diin hambal ta kay naluwat nga kung ga-operate sila sa peak hours nga mahal, so mismo ang bilog man nga profile sa Negros Power is nagbuhin man siya sa mahay, mas may mahal nga presyo.
9: You mentioned kagidang mga malls, no? Let's talk about businesses naman. Sa mga businesses naman nga aspect na compare sa household based sa residential, maepekto man sa ila kung saan nila ginagamit ang kuryente, paano nila ginagamit?
10: Okay. Sa perspective sa residential consumers, ano, is kung sa diin, yes, kay tungod nga ang ginabili sang kuryente sang bilog nga franchise sa Negros Power is para sa tanan. Para sa tanan, residential, low voltage class, businesses, kag commercial. So kung mahatagan ta naton nga ang especially ang mga dlagko nga loads, amo ni mga industrial ta, kung mag-mitigate sila sang during sa paggamit sang kuryente kung sa diin nga mahal, kung pwede nila ma-transfer nga sa kung sa diin mas barato nga presyo, like mention ta kanina kung 10 o'clock sang aga pagkadto sang alas 7 sang gabi, kung pwede alas 9 sang aga pagkadto sa alas 6 sang gabi. So sa amo nang oras, mamat-amat ta kag mamitigate man ang presyo nga mahal. So parehas na sa ako nagbakal ta sang mas mahal na presyo magsakay sa eroplano, di ba? Ang ginambal ta kung during 12 o'clock sang aga, less 10 sang aga, medyo mahal ang presyo sang eroplano kay tungod taas ang demand niya da. Unlike naman kung mag-book ta sang plane ticket kagahon, di ba? Mas barato. So the same na sa kay consumers naton, nga all in all, kung mas barato ang ginagamit ta sa baratong oras kay baratong presyo, makaago man ang tanan nga consumer ta, not only sa industrial ta, but also the residential consumers as a whole.
9: Well, mas makaapekto pag in gross, mas makabulik pag it, siguro engineer, no, if we minimize using sa mga, o oh, yung mga appliances na sulod pa ni Malay.
10: Yes, that's a basic simple way, no, nga pag-save naton, nga hindi nga makasave ta sang aton na kuryente. Of course, amo na gina-mention tagi, there are two factors nga gasaka kaganubo ang kuryente naton. Is number one, ang nature sa paggamit ta, kag ang presyo nga ginabakal naton. So kung ang presyo sa ginabakal naton barato, plus pagid nagakonsumo ta, mas manubo ang consumption, definitely mas barato ang bill naton sa kay Negros Power Mart or as a whole, barato ang balayra naton.
9: Paano naman makabulig si Negros Power analyze no sa mga konsumidores ang ila paggamit sa kuryente?
10: Pag-abot naman sa pag-analyze, we're open sa aton nga mga technical, feel free to reach us nga ginatan-aw ta kay ang amo na hambal ta kada consumers lain-lain ang paggamit naton sa kuryente. So kung gusto tigidya especially ng mga big manufacturing plant, makita na nila nga kung sa diin pwede kita makapa-analyze like pagpangayo ta sang aton nga load profile sa aton nga metro, magsiling tabi load profile makita ta ang aton nga historical consumption. Kumbaga historical consumption on a daily basis sa diin ta gataas ang aton nga reading, no? In 24/7. So ang load profile tabi nga tawag amon sang konsumo tahalin alauna sang kagahon hasta alas 12, 12 midnight sang the next day. So kung makita tani siya, we're able to see nga kung diin gataas, diin ganubo. So kung pwede ta siya ma-maximize pagid ang operation ta, isa paging ka-factor actually, once nga ma-maximize nato ng operation sang consumers, nagabarato man siya. Masinita na maximize no pareha sang jeep ginasakyan ta. Ang jeep gabayad ta sang let's say 1,000 pesos sa pag-akupar. Kung ikaw lang isa, 1,000 bayaran mo. Kung pulo ka mo, definitely nas nakabarato ka, 100 na lang bayaran mo. So in short, na maximize mo paggamit sang jeep. Do same man na siya sa kuryente. Yung kung ma-maximize na siya, we can have it the masilingtan na competitive na paggamit kag reasonable cost nga pag-utilize naton.
9: Well, mas maayo sini engineer kay do na explain sa aton sang mas mahapos no ang load profile naton kag it's especially ang pag-advise mo pag itula al tips nimo sa paggamit sang kuryente. Well, lastly anong mensahe nato sa mga consumidores?
10: Yes. Ang mensahe talang sa aton nga mga consumer subong, makita ta as summer season, which is makita ta ang kainit, kapaang, kagisa pa ng kaginot. So ang ini nga mga phenomena subong, ga-triggers man sang inconvenience sa aton, which is ga-trigger sa paggamit nato sa aircon, mas malawig na oras. So mas halawig na oras ang electric fan. So we suggest nga, which is this is a natural phenomenon nga kung sa diin nga expecta nga masaka ang bili sang kuryente naton kay tungod gakinanlan ta sang mas madamo nga requirement para makagahatag sa inyo sang capacity. So on the part naman sang consumers, ang konsumo naton nga kung pwede naton nga mamitigate nga medyo mamat-amat anay likawan ang paggamit sang mas malawig nga kung pwede lang man nga pwede ka anay ka save on a perspective sang air condition like kung 1 hour, 2 hours a day is big enough. So, mas makasave dire. But we understand nga ini is a natural nga paggamit ta. But these are the mitigating factors nga basic lang. Ya, kung mas mapanubo tang konsumo ta, definitely we have mas nubo man nga balayran naton sa kuryente.
9: Well, saliwat, Engineer Christian Villena, thank you so much. Noong ako sumilara sa paggamit sa aton kuryente, well, nakadepende man na kung paano kita magkonsumo sa aton panimalay. Gani, kita kilang langit magbantay-bantay man, no? Well, disiplina man sa aton panimalay. Ah, para kung gusto mo gamay mo balayran, well, syempre, gamay gijang imo man dapat nga ikonsumo man sa kuryente. Diba,
10: yes, Engineer? Tama, yes.
9: Well, saliwat mga sumidores, isa na naman katopik kong aton natunan, dirisa tama programa, ang Negros Power at your service.
11: Sa pagdumala sa Negros Power kag sa padayon nga rehabilitasyon, yari ang pulso sa konsumidor.
12: Huwag ko gagamit sa mga rice cooker mga heater, washing machine muna.
13: Every night gina flag out ko tana ng appliances na way na na-use. Kay pagka morning, whole day, di ba? So, ginakwa lang talaga na flag hydra, makasave ka. Yes, affected. Kay ang every month, ginamonitor kung ano, ang bill na mo. Makasave ka gin.
11: Pulso sa konsumidor. May hindi maintindihan sa imo account, sa imo konsumo, sa imo billings, sa amon serbisyo, ipamangkot kay Muroy.
12: Negros Power, ano ang load profile?
10: Ang load profile, isa mo siyang aton nga behavior o ang paggamit naton sa kuryente, sa adlaw-adlaw, sa bilog na bulan.
13: Negros Power, paano ako makatipid sa kuryente this summer?
10: Subong, summer season na, expect naton nga mainit, kasyado git ka up, kapaan sa subong. Kung na-expectang, hopefully, nga maamat-amat naman nga pag-save sa atong musumo by using sa pagpanubo sa oras sa paggamit sa atong electric fan, air condition, kag other man nga bagay nga makapasaka sa atong konsumo.
11: Ipamangkot kay Muroy. Inyo nabatian ang Negros Power at Your Service Program. Tubtob sa masunod namon nga pagpalayag. Mandamo nga salamat sa inyo suporta kag kooperasyon sa Negros Power. Service beyond power.
2: 101.5 K5 News. P3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
14: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sikisakit ka dyan katama, kaya ba sa tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
15: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, 3 times a day. 1 week lang, nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
16: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
17: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
18: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
19: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
20: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
21: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
20: Ga! I-shoot na ga!
22: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
23: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
22: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
23: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
22: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops.
1: K5 News FM.
3: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 3 Bio. Yani ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulama, sapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, puno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Miskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala na kaugdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, wala ang sakit. It's ang ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayon ang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Hugay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabastog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanami sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na maghulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment, born for happiness.
23: Playtime Entertainment, born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: Mighty C ang alkaline ng vitamin C.
1: Girl, buligi ko bi added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
2: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
1: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
2: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
3: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
4: BTX Beauty Soap, bakal na sa mga butika.
5: Low potassium, ukon hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalin Capsule nagabulig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalin
6: Capsule. Ga, mag-joyride man to big ga.
7: Wala sa kondisyon ang makina ko.
8: Hindi makaariba? Mag-extend ka!
9: Extend Supplement for Men. Gawa sa maca. Isang herb na nagpapataas ng ating energy at stamina.
6: Tiga, mag-joyride na ta.
7: Kapot ka. Kay wala na ni preno-preno ha.
8: Siyempre, naka-extend ko ya.
6: Basta sa gan nga driver, extend, lover.
9: Extend Supplement for Men.
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: K5 News.
13: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3.
14: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapang luya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Lito, isa ka mason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kag intestingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
0: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may PCO. Ang PCO. Yung may D3. Mga butika.

0: Spore Biotics. Kontra sa viral infection, loaded sa good bacteria na kaya makapatay isang viruses. Spore Biotics. Nagatap na sa pag-atake isang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa klinika. Spore Biotics. Wala ba lasang may gana mag-istorya sa imo pangod sa imo nga bad breath?
1: Ew! Yucky!
0: Mag-Spore Biotics ka! Klinika Spore Biotics. Ginapadamo ang good bacteria sa imong baba. Klinika Spore Biotics. Sa Spore Biotics, ginatap na ang pagdamo sa bad bacteria sa imong baba nga nagatuga sa tooth decay kag bad breath. Klinika Spore Biotics. Ang probiotics nga kontra sa kagaw.
2: Kadaragsa nga punggot.
3: DTX Beauty Soap. Magaspang nga panit.
4: DTX Beauty Soap.
5: Dala o magputi.
6: DTX Beauty Soap.
7: Puro katol-katol.
8: DTX Beauty Soap.
0: DTX Beauty Soap. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract. Madrete cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
9: Bakal na sa mga butika.
10: Duha ka klase ang asthma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
11: Si Teresa Avilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asthma. Kaya kung wala ko nakatumar sa Dr. Pinoy's Quarantine Capsule, asa subong nagaantos ako sa ako na balatian.
10: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Proteksyon sa mga balatian.
12: Si Hannibal Estonina. Ako may kinabatsyag sa ako nga tiil. Tuhod. Nagawbag inis ako nabuton ng ako na arthritis. Tugod lang nga nakainom ako sa Gluterna Max Capsule. Nagnami ang ako pamatsyag. Nagpupo sa ako arthritis.
13: Gluterna Max.
14: Gluterna Max Capsule and Gluterna Max Coffee Blend.
15: Makakal sa malapit na butika.
16: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
17: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
16: Ga! I-shoot na ga!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
20: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
21: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
22: Mabibili sa mga butika.

pangaiban. DTX 500. Mabakal sa mga suki nyong abutika kag sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy.

0: Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Sport Biotics, makabuling sa pagtapna sa mga bad bacteria na nagatuga sa infeksyon sa lawas. Ang tagabantay sa maayo nga panglawason kag nagapabakod sa imong resistensya kontra balatian tuga sa mga kagaw. Klinika Sport Biotics.
2: Sport Biotics, ang best friend sa mga kababaihan. Sport Biotics, dinamaintain ang pH level sa feminine area. Sport Biotics, dinatapna ang fungi nga nagatuga sa fungal infection kag UTI sa mga babae. Confident ka sa Klinika Sport Biotics.
3: Girl, buligi ko be added picture. Dapat beautiful gid ko da ha.
4: We, matyag mo. Madala pa sa editura mo.
3: Agay, salig ka lang ya. Ano yung imo sikreto nga gwapa kaya haw?
4: Ay, syempre. BTX Beauty Soap.
1: BTX Beauty Soap. Himo sa guava leaf extract. Madre di cacao leaf extract. Papaya fruit extract. Kag virgin coconut oil. All natural. Antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Gani ang panit mo, healthy na, beautiful pa.
2: BTX Beauty Soap. Bakal na sa mga butika.
5: Ang kakulangan sang energy ina tungod sang fatigue. Kag ang fatigue may ara tatlo ka general categories nga amo ang lifestyle factors, medical issues kag mental health issues.
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Pinoy Squalene Capsule.
5: Bangod sang oxygen nga ginadugang sa imo lawas, ang imo enerhiya ginadugangan agud mapabalik ang imo puwersa. Kag naganami ang imo tulog,
6: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
5: Energy booster.
7: Nestor, ang sinaing!
8: Luto na!
7: Ang labahan!
8: Nakasampay na!
7: Ang uniform ko!
8: Naplansa na!
9: Ganito ako!
10: Tigasing!
9: Tigalaba!
10: Tigasay!
9: Tigaplansa!
10: Sa araw si Mrs. ang masusunod!
9: Sa gabi,
10: ako ang bossing!
9: Dahil kasangga ko!
10: Ang Extend!
9: Supplement for Men!
10: Lourdes!
9: Tapos ka ng maligo!
11: Yes, darling! Come to Mama!
10: Extend Food Supplement for Men.
9: May maca
10: at lavawaska
9: na nagpapataas ng energy
10: at stamina
9: para sa tigasing performance.
10: Extend Food Supplement for Men.
12: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
13: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
12: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
13: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
12: Clinica Deo Fresh. Available now.
14: K5 News FM.
15: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
16: Mabibili sa mga butika.

0: DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. Para sa matinong na dugo.
1: DTX 500.
0: Para sa healthy nga tayo.
1: DTX 500.
0: Ang DTX 500.
1: Ang may mataas nga antioxidant.
0: Nga amo naman
1: ang nagatinlo sa imo atay.
0: Basta tinlo nga tayo.
1: Happy kanunay.
0: DTX 500.
1: Masaligan.
0: Epektibo.
1: DTX 500.
2: Ako si Jean Paul Hinoroso. Isa sa mga masabad nga klase sang allergy. Amon yung allergic rhinitis. Kaupod na sinang nga diskasyon. Si Doc Ramil Uy, amon CEO. Anong ba lang inatawag nga allergens, Doc Ramil?
3: Ang allergen, Sir GP, ang isa ka klase sang antigen nga nagaproduce ang abnormal kag aggressive nga immune response, kundi ang imo nga immune system ginasalakay niya ang ginakabig sini nga kontra or non-self bisan pa ini ang isa lamang ka harmless substance kaangay sa mga pagkaon. In other words, Sir GP, daw kaangay lang nga nagminango ang imo immune system,
2: nga
3: bisan pa simple nga pagkaon, awayon niya, atakihon niya, malikawan mo ni nga problema kun bakod imo immune system, kun alam ang imo immune system. Paano? Dapat inom gig ka DTX 500 kag may TC or Pure C.
2: Allergic reaction. That's the bottom line sa problema sa ilong. Ang sintomas ini amo ang masami nga pagpangatsi, nagatulo ang sipon, clog nose, nagakatol ang ilong, nagaubo, naga sore throat, nagaluha ang mata. Pila lamang ini sa mga sintomas ang allergic rhinitis.
3: Suno sa American Academy of Allergy, Asthma and Immunology, 10-30% sa world population ang may allergic rhinitis. Kapin pa wala ga inom DTX 100 kag may TC or Pure C. Balik-balik lang ginayang allergy. Hindi na yan makuha sang simple nga pag-inom sang mga nasal decongestants. Hindi na yan. Dapat i-correct ang pagmango o ang nagmango ng immune system. Dapat regular nga mag-inom sang DTX 500 kag may TC or Pure C. Adlaw-adlaw gid sa GP.
2: Pila sa mga common causes ang allergic rhinitis, Dr. Ramil, amo ang masunod. Grass, pollen, dust mites, laway kakuring, molds, certain type of foods, labi na itlog, no, mga seafood kalabanan gid. Kag may duha ka klase sang allergic rhinitis, ang seasonal kag perennial. Magamba ka seasonal allergy, amo ni tawag kon nagatukar ang pagbara sang ilong sa chimpo lamang nga nagagwa ang mga pollens kaangay sang summer, ining pollen sang tubo bala ning bilaho. Kalabanan summer kag damo man yabok bagod mala ang duta. Kun may allergic rhinitis ka, dapat i-correct gid ang abnormality sang immune system. Musto to ambali, Dr. Ramil. Paalamon ta ang aton immune system, mag DTX 500 kag Mighty Sure Pure C kada adlaw.
3: But silingon, sang perennial allergic rhinitis or GP, wala na yaon tat ang pagbarado sang ilong mo.
2: Sige-sige sa yan, no?
3: Bilog yung atoig ang pagpinitinsya mo nga hindi ka maayo makaginhawa.
4: Nagapalandulong pala ang imo panulukan.
5: Magalingin pala ang imo nga uno.
4: Masami nagkapangihi.
5: Masami ginauha.
4: Si may diabetes ka na.
5: Mag DTX 500 na.
4: Ang DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo.
5: Sang imo blood sugar.
4: DTX 500.
5: Garantisado.
4: DTX 500.
3: Ano man nga klase sang allergy, kinahanglan ang pag-correct sang immune system kag pag-prevent sang inflammation. Importante gid inom ka DTX 500 because taas iyang anti-inflammatory compound. Kag inom ka may TC or Pure C, kaya mo japon. Gina-correct niya ang gamango mo nga immune system at the same time, may ara man siya anti-inflammatory effect.
2: Husto. May mga external factors, Dr. Ramil, nga nagapalala sang rhinitis kaangay sang aso sang gintutdan nga basura. Aso sang pagdigamo bala or wood smoke. Kag ang aso sang sigarilyo.
3: Bottom line, Sir GP, kung may allergies ka, especially nga kung sang una ya wala ka, tapos subong ya, tanan-tanan na lang gina-allergic, meaning sina, gawik na ang immune system. Every time nga makakontak ka sang allergen, siyempre gina-release ang histamine. Isa na ka natural chemical nga naga-defend sa aton lawas from allergen. Now, kag ini nga chemical ang nagakos ang allergic rhinitis. Ginapadamo niya ang sipon, agud matrap ang allergen sa ilong. Ginapakatol niya ang ilong mo para isikma mo ang mga plimas. Tanan, himuon niya agud ma-realize mo nga hindi manami sa lawas mo kung ano man ang nasimutan mo. Naamini siya ang response ng lawas. It is the overreaction ang hindi mayo. Kag balik-balik lang na ang pagtulo sang sipon sa ilong. Ang lain pa, may chance nga ini ang mahulog sa bronchial asthma. Before pa man maglala ang imo nga allergy, adlaw-adlaw agid inom ang DTX 500 kag may TC kag Pure C para malikawan ang pagmango sa imo nga immune system, para malikawan ang paghubag kung diin to ang ginaatake sang imo nga immune system.
4: My family history ba na kamo usang diabetes?
5: Mag DTX 500 ka.
4: Mataas ba na ang imo blood sugar?
5: Mag DTX 500 ka na.
4: DTX 500.
5: Ang may powerful compound.
4: Nga nagapanubo sang imo blood sugar.
5: Guard.
1: TDX 500. Garantisado.
5: Epektibo.
1: Aramis Bo.
5: TDX 500.
0: TDX 500. Health Alert. With Dr. Ramil Uy. K5 News FM. Flash Report.
6: Oras sa K5 News FM Philippines, mga K5 alas 5:01 naman sa hapon.
0: K5 News FM Flash Report.
6: Mga K5, isa ka ambos ang reportedly nagluntad sa isa ka na bukid gabayan sa Negros. Reportedly, escort. Mga K5, aring report. K5 Rovic, please go ahead.
7: K5, Eljan, maayong hapon no, sa ating mga tagsa-tagsa-katagpalamati. Isa karon ka ambush no ang ginaligar ambush ang nagluntad sinigid lamang nga hapon ginaligar ka K5L diyan isa ini ka escort sang DILG no nga nagkadto sa nabukid nga bahin sang Negros kag ti base information papauli ini kag ginambush sila kag pinakat off ang information kag K5L diyan subantayan
6: natin. So, nyo na ang information sa tropa o sa grupo nga nag-escort sa DILG na cut-off way nababalaan ko na nung sitwasyon. Subong lagi nga hapon, K5 Rovic?
7: Yes, K5L dyan. No? Subong lagi din nga hapon, no? Abali, escort ini sa DILG. No? Based information, escort sa DILG, ang ginaligar, ginambush, no? Sinigid lamang nga hapon. So, bantayan natin nila, kay tisuno sa information, na-cut-off ang information, eh. Na-cut-off ang information nila. So, ginatinguan pa natin sa karong K5L dyan nga makuha pagid ang additional pagid nga information.
6: Sige.
7: Bahin sining incident. So, bantayan ang dugang nga detalye, K5L dyan, standby kita.
6: Bravo, salamat sa report ni K5 Rubik Mungkal.
0: K5 News FM Flash Report.
6: Well, Flash Report mga ka-K5, isa ka sketch report. Escort sang reportedly department, no? Ginaligar. Escort, ha? Ginaligar, we will use the word ginaligar. Escort sang DILG. Ginambush siya na bukid gabay sa Negros subong nga hapon. Hindi pa klaro, sketch pa sa aton, kung bala, no? Ang DILG upod pa nila sa hindi silang ginambush o kung clearing na lang sila na ulihin nga part sa escort sang ginbumbahan kag ginambush sang wala pa babalaan kung ano nga grupo ang nagtira sa siling escort. We would like to confirm pa kung bala ining nag-escort membro sang militar, police, ilang subject sang aton siling information sa siling matriyon.
0: News FM.
6: We are trying to get more information mga K5 standby diri sa K5 News FM. Una na batiyan yung flash report na nagud naman sa escort nga ginambush allegedly subong gid lamang hapon ha? Ginaligar escort sang Department of Interior and Local Government.
0: K5 News FM flash report.
6: So sa aton sini nga magkauturan nga gupod karon nga adlaw sa mga presentation bantay ang dugang nga detalye kay subong nga matiyo naka-dispatch na ang team sang K5 News FM para at least maghibalo sang matuntod nga natabo kag kun bala anong sitwasyon. May mga giniport nga pilason bala o kun may ara nga mga napilasan o kun wala man idapang gina-confirmar karon sang aton nga mga otoridad. So K5 Adrian basi ba kontakta ang aton sini nga contact na karon no? Balang alam pa no? Hindi pa gid ba contact ang aton sini nga contact person? Dre ongoing pa karon ang ginihimo sa linga pagsinapol bantay ng dugang update diri lamang sa K5 News FM narugod sa linga Flash Report.
0: K5 News FM Flash Report.
6: Ang oras la 5:05.
8: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5 News FM Calipo, 95.7 K5 News FM San Jose Antique, 100.9 K5 News FM Rojas City, 97.7 K5 News
9: News FM, Dumaguete City, 88.7, K5 News FM, Iloilo City, 95.7, K5 News FM, San Carlos City, 89.7, K5 News FM, Sagay City, 102.9, K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
10: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio, ang D3 numay VCO, ang VCO numay D3. Mabibili sa mga butika.

0: 5 News.
1: D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagmikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang aton lawas, nga tumang epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio.
2: Ako si Lito, isa kamason na diagnose na may balatian sa atay. Nabatian ko kaging testingan ang D3 Bio. Nagbalik na sa normal ang atay ko. Salamat sa D3 Bio.
1: D3 Bio, ang D3 Bio, yung may visit. Ang VCO, yung may D3. Mabagat sa mga butika. DTX 500. Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na. Masaminig ka palatian? I-DTX 500 muna. Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka. Mag-DTX 500. Agot maging mas hubid, sakitan ang itsura. DTX 500.
3: DTX 500. DTX 500 has charentine, a bioactive compound that increases glycogen synthesis vesine that regulates blood sugar levels, and polypeptide B, which is a plant-based insulin. DTX 500, your best friend against diabetes. Available in all drugstores.
1: DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rina. Pwede lang ga hulong akong ulo. Sang nagtesting man ako. DTX Coffee Mix. Panami gid sang pamatyag. Nadula na ang hulong sang akong ulo. Salamat gid DTX Coffee Mix.
1: DTX Coffee Mix. Mabagal mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Si Jerry Tukay. Madugay ko na naguntat pangapi mangod sa acid reflux. Apang sa pag-recommender sang amigo ko sang DTX Coffee Mix. Iwat nagbalik uyon ko sa pagkape. Mangod na dula ang pag-aslom kagang acid reflux.
1: DTX Coffee Mix. Mga butika.
6: Anak ng tatay mo, galit ako sa nagpapabaya sa sarili, kaya nagkakasakit. Kaya payo ko sa inyo, uminom ng Mighty C Immune Booster ito. Tandaan po ninyo yan. Mighty C Alkaline-based Vitamin C, available nationwide.
1: Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C.
7: Mabali si Bibi. Mas masami ko gina-allergy. Iski magwala ko kag mahanginan, damo rin pula-pula sa likod ko kasabot ko. Pero sa pagsugod ko inom sa Mighty C, grabing epekto, inuras lang, dula na tayo ng ako ni allergy.
1: Mighty C, mababaka sa mga butika.
8: Masakit mangihi? Mag-Sporbiotics ka! Base UTI na ina! Mag-Sporbiotics na! May good bacteria nga nagatap na sa mga kagaw nga nagatugas ang pabalik-balik ni UTI.
9: Ang Fortified nga Probiotics Clinica Sporbiotics.
10: Sporbiotics kontra sa viral infection loaded sa good bacteria na kaya makapatay sang viruses. Sporbiotics nagatap na sa pag-atake sang virus sa imo cellula. Paskog ang resistensya sa Clinica Sporbiotics.
11: Kadaragsa nga punggot,
12: DTX Beauty Soap.
11: Magaspang nga panit,
12: DTX Beauty Soap.
11: Gala o magputi,
12: DTX Beauty Soap.
11: Puro katol-katol,
12: DTX Beauty Soap.
10: DTX Beauty Soap. All natural, antimicrobial. Nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrete cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
13: Bakal na sa mga butika.
14: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
15: Pre Tonyo, day, musta ang bulang kape, pre?
16: Wala-wala, git pre. Ano kayang manok ko?
15: Di nakabaluman o sick?
1: Performance mo bala? Maluya na? Mag-extend ka! Extend Food Supplement for Men. May makaw kag wabuwaska. Nga nagkapataas ang energy kag stamina para sa mas madugay nga performance.
15: Di pre, musta po lang kape, pre?
16: Apat gig kasultada, pre. Biyag si misis eh.
1: Extend Food Supplement for Men.
17: Tikasi!
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan.

0: 3. Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulawa, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang NCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio.
1: Ako si Gabriel. Nagalibogin ang akong ulo kung paano magpaniwang. Kaya wala na tayo mag-exercise. Ilawan ko inom ang D3 Bio with BCO. Bowex ko pala nga pag-inom. Nabatsagan ko lang paghalog sa akong dilargo. Naglagamay ang akong nga buyon.
0: D3 Bio. Ang D3 yung may BCO. BCO yung may D3.

0: TTX Coffee Mix.
1: Ako si Igor Sampilar Capiz. Wala gido yun magpangapi apang naganyat ako sa ngakon utod na mag-inom sa TTX Coffee Mix. Manamit kidman kag-hilti sa lawas. Mangod na patsyagan kung anak bawang akon panulukan.
0: TTX Coffee Mix.
2: Mabaka sa mga butika.
0: TTX Coffee Mix.
3: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akon tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akon tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
4: Edgar Santiago, isa ka tricycle driver. Sabi ako ginasipon, kaginaubo. Pero sang pagtumar ko sang Mighty C, ang alkaline nga Vitamin C. Isang magsulay pa ko sang ulan. Kigidyan ako ginadutlan sang balatian.
0: Mighty C,
2: mabaka sa mga butika.
0: Mighty C, ang alkaline ng Vitamin C.
5: Sang una yan, niwang-niwang sa akay. Wala git ko gana magkaon. Kagsagay lang ko ubo, hilanan. Insulayan ko pa ang Mighty C. Sag one capsule, 3-10. After one week, nagnamigid ang akong nga paminaw. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C.
2: Mabaka mga butika.
0: Spore Biotics. Ngagin updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health. Masakit ang dyan? Masami na budlayan sa pag-ariya? Mag-Spore Biotics ka! May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion sa Spore Biotics. Kadalhay ang pag-ariya!
6: Kadaragsa nga punggot!
7: DTX Beauty Soap!
6: Magaspang nga panit!
7: DTX Beauty Soap!
6: Gala o magputi!
7: DTX Beauty Soap!
6: Puro katol-katol!
7: DTX Beauty Soap!
0: DTX Beauty Soap! All natural! Antimicrobial, nagahatag proteksyon batok sa mga skin diseases. Himo sa guava leaf extract, madrepi cacao leaf extract, papaya fruit extract, kag virgin coconut oil. DTX Beauty Soap.
6: Bakal na sa mga butika.
8: Naa importante gid nga magtumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Suno sa pagtuon, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule may ara sang natural substance nga ginatawag sterols. Grupo sa mga nutrients nga nagapanubo sang cholesterol levels sang aton dugo.
9: Ako isa man nga nag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule kay 3 years ago, na problema ko akong na cholesterol nga taas, no? So sa patayon nga pag-usar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, nakita ko nga nagnubo nga akong na cholesterol levels manitan.
8: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Wala na gid sang init ang relasyon nga ini sa malamig nga gabi sa diin ka pipito.
11: Relax gan, kinhimo ko man ang tanan pero wala na gid ya
12: relasyon na unti-unting namamatay dahil si Mister wala nang kabuhay-buhay. Muling buhayin mo Extend food supplement for men. May maca kag flavawaska, mga natural herbs nga nagahatag sang gana. Extend supplement for men.
13: Muling binuhay mo
10: Extend, isang kapsula ka lang.
14: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
15: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
14: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
15: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
14: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: Number 1.5 K5 News. K5 News FM.
17: This song is brought to you by D3 Bio. Basta't ubo, sipon, lagnat at trangkaso. D3 Bio. Ang D3 numay VCO. Ang VCO numay D3.
18: Mabibili sa mga butika.

0: 3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka, ang D3 Bio. Uno sang NCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapag-iulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sakit-sakit, hindi ka tama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa ako tutunan.
0: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako ko magpangapi sang TTX Coffee Mix.
0: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabaka sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: Dry eye, pirmiga katul, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahi sang sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops. Adlaw-adlaw.
7: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
15: Cheers sa barkada nating
16: Night Shift!
15: OT!
16: Breadwinner!
15: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
17: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
18: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
19: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
20: Happy!
21: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
22: Playtime Entertainment. Born for happiness.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: It's the best part of the day.

0: pangarap mong trip, Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968.
1: Pagising ako sa Eurotex that you can lean on.
2: Para good mood,
0: Eurotex, the sleep specialist.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Rojas City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Bangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
4: Oras sa K-Pop News FM Philippines, lasais dos sa gabi.
3: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K-5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K-5 News FM, championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampiyon na himpilan. Ngayong 2026, sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampiyon sa balita, kampiyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
5: D3 Bio Evening Newscast.
3: The latest and the most comprehensive news of the day. Dito lang mapapakinggan sa D3 Bio Evening Newscast. Mga naglalaki ang mga balitang lokal. Balita mula Luzon, Visayas at Mindanao. Mga balita sa labas ng bansa. Balitang sports at mundo ng showbiz. D3 Bio Evening Newscast. At ngayon, narito na ang inyong K5 News Team.
4: Mayong gabi, siyudad sa Bacolod, kay probinsya sa Negros Occidental, nagpapalig naman ang D3 Bio Evening Newscast sa Domingo, Hunyo 14-2026.
6: Makita kag mabatian kita live sa mga official Facebook pages, K5 News FM Bacolod 101.5, kag K5 News FM Negros Island. Mabatian man kita sa mga radyo sa frequency ng 101.5 MHz.
4: Sa pangalan naman sa inyong regular newscaster, K5 Jean Chetita and K5 Rods Palma. Ako naman si K5 Angel Castanio.
6: Ako naman si K5 Michelle Patino.
4: Sa ato naman, mga headlines. Una kita sa nagabaga kag mainit ka mga balita lokal. Kanisno, nag-ibo naman sa artwork para kay Rene Batarbonia.
6: Samtang EB Magalona LGU, magapangita paagi para sa apektado sang pagban sang Blue Crabs sa Amerika.
4: Samtang tindira akong tindira ging kawatan sa San Carlos City Public Market.
6: Duha naman ka mga lugar sa Negros Occidental, sundanay nga gintay o sang linog.
4: Mga naapektuhan sa linog sa Mindanao, naglabot na sa 137,000 kapamilya.
6: Samtang baha naglunta sa Sarangani matapos nga ginlinog.
4: Website sa House of Representatives gindeface.
6: Empleyado naman sa Napolcom arestado matapos nga gintayaan sang armas ang TNVS driver.
3: Balita Inter.
4: Teenager na koma matapos sa mga ginatake sa guwa sa Madison Square kasunod naman sa NBA Finals.
6: Sa balita sa sports, sa New York Knicks, ginkilala bilang NBA champion sa matapos ang 53 katuig. Jordan Clarkson, pinakaunang Phil-Am ang NBA champion.
3: Balita Entertainment.
4: Sa balita ng entertainment, Martel Sarosa handa na kabagatan sa 30,000 pesos ka reward para sa nadula ng cellphone.
3: Tulad Panahon.
4: Sa ito naman balita sa Panahon, may kampiyon ng balita si KK5 Dominic Banyaga.
2: Nag-aapekto subong ang easterly sa Mindanao kag sidlangan nga bahin sa Southern Luzon kag Visayas. Suno sa pag-asa ang easterly sa kunong mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ang nagadala sa mga pag-alom sa Mindanao, partikular sa Zamboanga Peninsula, Basilan kag Tawi-Tawi nga may upod ng mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang easterly man ang nagadala sa mga mahinay nga mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag nabilin nga bahin sa Mindanao. Maka-experyensya naman sang partly cloudy to cloudy nga panahon nga may upod nga mga pagulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sang pungsod bangod sa mga localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa Negros Occidental, maka-experyensya kita sang partly cloudy to at times cloudy nga panahon sa aga, apang sa hapon tuptup sa kagabiyon, posible na ang mga pagulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa mga localized thunderstorms. Temperatura ang yara sa 26 degrees Celsius sa kagaon, kag 30 degrees Celsius naman sa udto. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ni sa KK5, Dominic Gabriel Banyaga. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, Kalingawan, sa Negros, K5 News FM.
3: Tulad Panahon, Balitang Lokal.
4: Ang balita lokal, ganyan mabatiyan, ginidulog naman sa inyo sa kalawan sang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa. Isa ka kanistol na nag-give naman sang artwork bilang pagdumdog kapag pasinugog sa nagtaniwan ng student athlete ni Sir Renee Clark Bartimonia.
6: Gamit ang bleach, ginpinta ni Rogelio Agopasa ang imahe ni Bartimonia sa isa ka t-shirt.
4: Si Agopasa mo naman ang tumandok sa barangay Tiglawigan, Cadiz City, Negros Occidental.
6: Si Bartimonia ang isa sa mga basketball players ang Ateneo na nagtaliwan sa team building sa isa ka resort sa Aurora sang Hunyo 8.
4: Sa iban pang mga balita lokal, ginpangitan sang lokal na panguruan sang EB Magalona ang iban pang nga panangabuyan nga ang mga manugsiksik ukon crab meat pickers sa Banua.
6: Iniyang may kaangtanan sa posibilidad nga pagpasira sa mga processing plant bangod sang banning ukon pagdumili sang Amerika sa pagpasulod sang blue crabs gikan sa Pilipinas.
4: Ginabulubanta nga 500 tubtub sa 600 ka empleyado sang planta ang apektado.
6: Sa piyakabahin, isa katindera ang nakawata naman sang kuwarta kag mga alahas sa merkado publiko sa syudad sang San Carlos.
4: Sunod kay Maria Luz Tanaman, manugbariga sa abong merkado, na natanupang dali ang wala nang yakwarta kag mga alahas sang Sabado sang hapon Hulyo 13 matapos ini nga ginkantuan nga importante.
6: Gilayon nga ginpa-deactivate ni Tanaman ang iyang mga ATM card apang naka-withdraw sa gihapon ng kawatan sa Tanhaya, Negros Oriental.
4: Naghangyo naman ang biktima ng lantawar ang CCTV agud makilalang suspect apang nibaluan nga guba galini.
6: Sa karon nagapadayo naman ang investigasyon agud makilala kag madakpan ang suspect.
4: Sa dugang pa nga mga balita lokal, sundanay gigintayog sang linog ang duha ka mga lugar sa Negros Occidental kay ina sang kagaon sa ninga Domingo.
6: Una nga naglunta ang magnitude 2.7 nga linog sa Banua sang Calatrava last 3:53.
4: Isa lamang ka minuto ang ginsunda dinhi sang magnitude 1.8 nga linog sa syudad naman sang San Carlos alas 3:54.
6: Dugang pa ang mga balita lokal, kasong murder, ipasaka si estudyante nga ginaligar, nagpatay sa manunudlo sa Bacolod. May kampiyon nga balita si KK5 Wilson Villena.
7: Pasakaan sa kasong murder, ang 24-anyos na lalaki nga nagpatay sa isang manunudlo sa barangay Elihisyonad sa Bacolod. Natandaan nga patay ang isang manunudlo sa sulod sa inyong sinibalay matapos nga ginpainom sa muriatic acid sa isang estudyante. Sa impormasyon nga nakuha sa K5 News FM Bacolod kay Police Captain J.R. Reyes, Officer in Charge sa Police Station 7, ginpakadtong estudyante sa manunudlo sa balay kag inhagad nga mag-inom. Sunok pa sa kay Reyes, sangyara ng duha sa influensya sa makahulugo mailimnon, gingapos ang estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes nga nagsinaptanay sila tugtog ng ikastigo sa estudyante ang manunudlo. Gilayon nga ginpainom sa estudyante sa muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini isang kabuhi. Matapos ang krimen, nagapalagyo pa kunta ni estudyante apang wala ini makahibalo kung paano buksan ang nakalak na gate. Nagpakita ini isang paagi agon makagwa sa balay apang sa pag-abot sa mga pulis na dakpan ang estudyante nga nagapanago sa idalom sang lamesa. Sa subong, yara na sa kustudiya sa kapulisan ng estudyante kag nagapadayon pa ang investigasyon. Para sa D3Y Newscast, ining balita ginadulong sa inyo sa Kalwan, sa Mighty C, D3Y kag DTX Surrender. Upon sa patrol, si K5 Vincent Coralde, ini naman si K5 Wilson Villana. Para sa kampiyon nga balita, Serbisyo Publiko, Kilingawa sa Negros, K5 News, FM.
4: Ang oras na 6:11 naman sa gabi. Dua ka mga motorsiklo nagbungguanay sa Borsya, isang patay. Ang kampiyon nga balita upon kay K5 Red Salgado. Driver sa Euro 150cc ng motorsiklo ang aging kilala nga si alias Benny, 18 anyos, matapos makabunggo sa nagasugata ka motorsiklo ang ginamaneho naman ni alias Marco, 25 anyos, sa tong Biyernes, Hunyo 12, pasado las 10 ang gabi. Ginsiling ni Police Captain Hadi Labaro, pamuno sa Borsya PNP, nga sandig sa ilang inisyal ng investigasyon, gikan sa ibabaw nga bahin sa Provincial Road sa Barangay Binoyan sa Barwa sa Borsya si alias Benny, apang paglapot sa kurbada nga dalan, nag overshoot ini kabangdanan nga ini ang nakabunggo sa Suzuki Raider nga motorsiklo nga nagasugatan ang ginapatian bangod sa madasig nga pagpadalagan. Suno pa sa kay Labaro nga matapos ang aksidente, dali-dali nga gindala sa Corazon Locsin Montelibano Memorial Regional Hospital ang tatlo kalakip ng angkas ni Marco nga si alias Aljo, 37 anyos, agud madapatan sa nga kaigo nga pagbulong. Sa Sabado nga adlaw, ginbawian sa kabuhi si Benny, ang driver sang Euro nga motorsiklo, apang kritikal sa gihapon na kondisyon sa driver sang Suzuki Raider nga si Marco, pero ang angkasini nga si Aljo ang luwas na ang kaintangan.
8: So, lahat kami kuhan si Tiyakortik na investigation ang napatay ko, mutong hiting mo, ang nabunggo.
4: Para sa D3 Bio Evening Newscast, nalit ka K5 Red Salgado. Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM.
6: Kag sa pinakaulihing balita sa lokal, DILG Bacolod nagpandam sa mga barangay official nga wala nagapatuman sang road clearing operations. May kampiyon ng balita si K5 Carla Defensor Longa.
9: Ginpayag ni Bacolod DILG Head Christian Nagaynay nga nagapaandam ini sa mga barangay official nga wala nagapatuman sang road clearing operation. Suno kay Nagaynay, nakapalabot na mga ini sang memorandum sa mga barangay may angot sa hugot nga pagpatuman sang road clearing operation. Dugang pa nga magapangatubang sang kaso administratibo o kriminal paagi sa City Legal Office ang mga barangay official nga mapastawan sa pagpatuman sang road clearing operation. Inigabalita nagdulo sa Yusang Direx 500 Mighty Sika D3 Bayo. Para sa D3 Bayo Evening Newscast, din si K5 Carla Defensor para sa kampiyon ng balita. Serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros. K5 News FM.
10: Balitang National. Balitang National. D3 Bayo ay inyong kagapay sa paghahatid ng mga nagbabagang mga balitang international.
4: Sa detalye na sa ito nagbaga kagbainit yung mga balita national, naglabot na sa 724 mil kamang individual o kung 137 mil kapamilya ang nalitan sa nilog sa Mindanao sa nagluntad naman sa tinalikdan ng Hunyo 8.
6: Ginkompirmara sa Office of the Civil Defense o kung OCD sininga Domingo nga nagsaka na sa 61 ang kadamuon sa mga individual nga nagkalamatay sa Mindanao kasunod sa nagluntad ng kalamidad.
4: Nagapadayon pa ang pagpangita sa mga otoridad sa 40 kamang persona na gindeklarar missing kasunod sa pagkatipag sa madabong mga struktura na pagluntad sa mga landslides.
6: Nagluntad ang mabaskog nga linog la 7:37 sang aga Lunes, Hunyo 8 sa kalayoon nga 32 kilometros southwest gikan sa Maasin, Sarangani kag may kadalumo naman nga 33 kilometros.
4: Sunod sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology kon Philbox, nagapadayon pa ang mga pagtayog ukod mga aftershocks sa lugar nagalabot sa 5,200 kabeses sa diinstintay sa isdri, arabatsyagan sa mga residente.
6: Base man sa datos nga gin-release ang FIVOX, naglambot sa magnitude 1.2, tubtob 6.4 ang kabaskugon sa mga aftershocks nga na-record sa nagkalainlain nga bahin sang Mindanao.
4: Ginkumpirmar man sa gobyerno nga nagsaka na sa 1,000,000 peso sa balor sa kalitaan sang linog, nagluntad sa Mindanao sa tung Hunyo 8.
6: Dugang pa nga balita nasyonal, matapos nga gintay og sa magnitude 7.8 nga linog ang Sarangani sang Hunyo 8, nalubong naman ini sa baha sang Sabado, Hunyo 13.
4: Bangod sa ni, pinag ka mga residente, arigkanto naman sa evacuation center, bangod nalubog ang ilang purian sa tubig baha.
6: Nalakip sa mga apektado, among mga barangay sa Upper Lumasal, Kiunggok, Malalag, kag iban pa.
4: Hindi naman malabihan ang pinag ka mga dalan, bangod sa nagakalatumbang ang mga puno sang kahoy.
6: Sa piyak nga bahin, pila ka adlaw matapos nga gi-deface ang website sang Senado, ginataki man sa mga hackers ang website sang House of Representatives.
4: Sunod sa mga hackers, gi-deface ang website bilang protesta sa nagluntad nga korupsyon sa gobyerno.
6: Naglunta ang krimen sang tinalikdan nga Sabado, Hunyo 13.
4: Sa iban pa ang mga balita nasyonal, handa na magpasaka sang kaso ang Transport Network Vehicle Service o kung TNVS driver batok sa lalaki ang ginaligar na naya sang armas matapos ang minor vehicular collision sa EDSA sang Sabado sang aga.
6: Ginkilala ang tagreklamo nga si Rene, 42 anyos, samtang ang lalaki ang nagpakilala bilang katapos ang National Police Commission o kung NAPOLCOM nga nagaidad naman sang 59 anyos.
4: Dugang pa ni Rene, nag-usar pa sang cellphone ng suspect samtang nagamaneho.
6: Suno kay Rene, tuyo sininga magbailo sang lane apang wala nagpasugot ang suspect kag nagresulta sa aksidente.
4: Nagagawa naman ang duha ka mga drivers at tagsadila ka mga salakyan tubtog nagbulot sang armas ang suspect kag ginpahog si Rene.
6: Gilayon nga nagpalagyo ang biktima kag nagkadto sa malapit nga police station para magreklamo.
4: Naaresto ang suspect kag gindala sa Mandaluyong City Police Station.
6: Na-recover sa suspect ang 9mm nga armas kag NAPOLCOM ID.
4: Sa karon gina-verify pa kung na-recover man sa suspect karon kay gina-verify pang na-recover sa suspect kung katapog iban bala sa sang NAPOLCOM o kung hindi. Yeah.
6: Wala naman naghatag pa sang pahayag ang suspect kag nagpangayo na ini sang pasaylo kay Rene.
10: Balita International. International. Ang balitang ito ay hatid sa balitang national. Ay hatid sa inyo.
4: Ang balita ng inyong mabatian, builog naman, ginidulong sa inyo sa kalawan sang DTX 500 ng inyong superior anti-oxidant.
10: Balita International. International.
4: Sa Balita International, ginapangita na sa mga awtoridad sa New York ang mga individual na responsable sa pag-atake sa 17 anyos kalalaki matapos ang Game 4 sa NBA Finals.
6: Sa New York Police Department, kung NYPD, ginpalapitan sa isa kagrupo ang 17 anyos nga biktima kasunod sa NBA Games sa tinalikdan ng Miyerkules.
4: Samtang may ginpagwa naman nga litrato ang mga pulis sa isa ka suspect ang ginaligar nagsumbag na nagsipa sa minor de edad nga nag-angkon sa comatose sa ospital.
6: Ang pagsakit sa 17 anyos nga biktima, isa lamang sa mga kaso sang pagpanakit nga nagluntad matapos ang hampang sa tunga sang New York Knicks kag San Antonio Spurs.
4: Base naman sa records sang NYPD, 15 ka mga persona ang naresto matapos sa nasabit naman nga game sang tinalikdan nga Miyerkules.
10: Sports.
4: Ang balita sa patag sa inampang ginidulong sa inyo sang Klinika Dio Fresh. Sa balita sa sports, New York Knicks ginkilala bilang NBA champion matapos ang 53 katuig. Jordan Clarkson pinakauna nga fail-am nga NBA champion. Ang detalye po naman kay K5 Marv Aranuez.
11: Matapos ang masobra 5 kadekada na daogliwat sang New York Knicks, ang kampyonato sa NBA. Ginutos sang Knicks ang San Antonio Spurs sa NBA Finals Game 5 subong nga Domingo sa scores nga 94-90 sa court mismo sang Spurs. Nagapanguna sa team sang Knicks ang musanday Jalen Brunson nga may 45 points, Mikal Bridges nga may 14 points, Josh Hart nga may 13 points, kag OG Anunoby nga may 11 points. Iniyang katatlong kampyonato sang Knicks sa NBA humalin sang 1970s. Nalakip man sa team si Jordan Clarkson, nga ginkilala bilang labing una nga Filipino-American nga nanging kampyon sa NBA. Para sa balitang sports nga gadulong sa Klinika D3 Bio, DTX 500, MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako naman si Mar Baranuez. Para sa kampyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
10: Balitang Entertainment.
12: Balitang Entertainment.
6: Para naman sa Balita Entertainment, nga ginadulong sa inyo sa Kalwana sang DTX Beauty Soap. Sa detalye, Mertel Sarosa handa nga maghatag kuno sang 30,000 pesos bilang reward para sa nadula sininga cellphone. May kampiyon nga balita si K5 Ivy Cordova.
12: ginpapanawagan sa publiko sang aktres kag cosplayer nga si Myrtle Sarosa ang iya cellphone nga nadula sa gintambungan sining event sang Sabado. Sa iya social media post, nagsiling si Myrtle nga handa siya maghatag sang 30,000 kapesos nga padya sa bisan sino nga makauli sang cellphone. Dugang pa niya, nagaunod ang cellphone sang importante nga mga materyales para sa iya trabaho. Lakip na ang mga cosplay footage, gameplay recordings, mga contact sa negosyo kag mga behind the scenes nga video. Pati na ang iya bag-ula mga pagpakigkita sa cast sang One Piece. Ginklaro man ni Myrtle nga wala sang sensitibo o kon pribado nga materyales nga yara sa among cellphone. Ginpabutsyag pa sini nga ang cellphone si subong at tinion ang indi na lamang basta cellphone. Suno sa iya, isa na ini ka notebook kag workspace para sa mga kapareho niya nga content creator kag nagapadalagan sang negosyo. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa D3 Bio Evening Newscast, ini si ka K5, Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita sa serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros. K5 News FM.
13: K5 Michelle, base kung sobra pa 30,000 ang bilis ang cellphone. That's correct. Why gudo gara gana mag-uli itong interesado nga magkuha sa to K5 Michelle.
14: Kaya ti remembrance na ka K5 Aljan ang mga pictures ni Myrtle. Ako na ni.
13: Ako na ni.
14: Pero wala ha, wala private or sensitive nga mga unod ang cellphone.
13: Hinsigurado niya nga way isang sure dapat ball. Kahangawan.
14: Correct.
13: Nga mga sensitive nga content ang iya sa ding cellphone.
14: Correct.
13: Bantayan ka roon ang details ang reported encounter kon ambush ka naglunta naman dito sa panwa sa Kalatrava sa programa. Mapa naman kay K5 Julius Mareveles sa Larga Vista.
14: Yes, kagti wala labot sa ambush nga natabu ko naglunta dito ka K5 Aljan. On the way ang aton nga team dito sa lugar, isama no ka boom truck ang natumba sa Alagyan man mismo dito
13: Naagyan
14: sa Kalatrava. Naagyan gid.
13: Bantayan ang mga detalye sa nalaki pa ng story sa likod sa ding LGBTQ ng manunudlo gin-report, gin-patay sa nga sa ni alleged lover.
14: Correct.
13: Mga ka-K5, mamuyan to ang dalag ko ang mga balita subong at lausag Domingo, Hunyo 14, 2026.
14: Bantayan sa buwas ang isa na naman kapanibagong edisyon sang D3 Bio Evening Newscast.
13: Sa pangalan naman sang Men and Women sang K5 News FM Philippines, kasi papauna sa aton CEO and President Dr. Romil Uy. Padayon sa pagpamati sa mga balita dari sa K5 News FM 101.5 kasama ang Facebook pages. Ako si K5 Aljan Castani.
14: Ako naman si K5 Michelle

0: imo lawas kontra mikrobyo. Biskantigaw ang imo immune system. D3 bayo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sa utang kang prutas, hindi na magkabalaka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit ng free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka. DTX 500. DTX 500. Masami ka bala nag-augdas, kapoy sa trabaho, kag stress adlaw-adlaw, ini ang kabagdanan sa matasig kapagtingulan, kalaman ang abiyan. Mag DTX 500 ka. Kaysa DTX 500, ang stress malikawan, pagkaburingon malimtan. DTX 500 Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako galing si Ariel, nagtanto sila ito isang nagligad, sakit-sakit kaya katama, kaya ang basang tiyo ko ito Marcos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 kaadlaw, tula ang sakit sa akong tugunan. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C, 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C, efektibo.
0: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundot Ausas, madamo na sang kape na tilawan, apang laingid ang DTX Coffee Mix, magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil, pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico, sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi, bangod apektado gidayon ang akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix, mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina, gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap, mabaka sa mga butika.
6: Spore Biotics, nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics, nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
7: Low potassium ukol hypokalemia, isa ka electrolyte imbalance kan nag-indicate inisang nubo nga level sang potassium sa dugo. Ang normal level sang potassium importante gid nga ma-maintain sa korason kag nervous system function. Dr. Pinoy Squalene Capsule, nagaburig tipon sang potassium halin sa imo ginakaon kag ginapasulod rekta sa imo cells. Isama ni ka hormone builder kag ginapanormal ang trabaho sa mga kidneys nga amuman ang kabangdanan sang hypokalemia. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
8: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
9: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
8: Ka! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo, dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
12: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer sulod sa mata? Iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas, mostly sa mga tigulang o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-Eye Care Gold Capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sang Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
13: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. A world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
14: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at

0: Lorgo Visto.
1: And exactly 31 minutes past 6 in the evening.
0: Lorgo Visto.
1: Mayong gabi banwa, ining Larga Vista, kagako si Julius Mariveles.
0: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Lorga Vista! Lorga Vista! Pagdala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipad-sipad sa mga balita kag mag-aathag at kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Mariveles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Ini ang inyo bagong atinaman sa balita, ibaro komentar yo kalingawan kag matud nga serbisyo publiko diri sa akon bag-o nga puruy-an sa kahanginan.

0: Longo Fisto.
1: Ang aton pambukas ng mga balita at komentaryo for tonight ginadala sa gayapon sa inyo sa Kalwan sang masaligan ng mga tagdulong sang balita ibalo kinaalam dire sa Larga Vista DTX Premium Coffee D3 Bio kag DTX 500
0: K5 News FM Flash Report.
1: May kasugpon kita karon dugay sa aton ginbreak kakainan gid lamang sang hapon ni K5 Eljan Castanyo angot ini sa isa ka ambush nga reportedly natabo dire sa isla sang Negros. Libre ang takaron dugay as soon as available ang bugos nga detalye kagara na on scene ang aton sini reportorial team dire sa probinsya sang Negros Occidental ang balita nga siling banwa nga mayara sang isa ka convoy reportedly sang isa ka talatapan nasyonal ang initial information nga naglabot sa aton Department of the Interior and Local Government o kung DILG ang ginatambangan o kung ginbanggaan sang wala pa nakilaraan tubtob karon nga armado nga mga persona kag ini ang ginpang lutang. Ginahibaraw takig kag ginatulid ang detalye as we speak dire sa Larga Vista. Bantayan lang karon nga gabi.
0: Larga Vista.
1: Apang sa wala pa aton karon kadtuan ang isa ka balita nga kun ka isa underreported and underappreciated sa piyak sang ginakakugmatan na karon sa pila ka mga eksperto sa bugos nga kalibutan amo ini ang El Nino phenomenon para sa tuig 2026 tubtub 2027. It would be very alarming to say the least sa developments nga nagakatabo sa karon bangod ang estimate sa pila ka mga weather experts, mga scientists o ining ginatawag nga mga climatologists ang nagatuon sang klima o kon sang aton palibot nga may ara posibilidad nga it could become very very hot. Hindi lang kay simple nga El Nino or kundi pwede nga mangin super super El Nino tuman kadako nga klase El Nino. In fact dito sa pungsod Singapore ang panawag na sinikaron is Godzilla El Nino. Aton pamatian ang isa ka documentary, isa ka report sang isa ka grupo nga mayara sang channel sa YouTube kag ila ginobra ang isa ka compelling documentary. For me importante ini nga mabroan ta tungod dako ang epekto sa indi lamang sa panahon kundi pati na sa pagkaon kapaangon kag iban pa nga mga bagay nga mag-aapekto sa pagsinalayo sang tawo sa bugos nga kalibutan ilakip na kita dire sa pungsod Pilipinas. Yari ang video.
2: Somewhere beneath the surface of the Pacific Ocean, something enormous is moving. Not a storm, not a current you can feel from a boat or track from a shoreline. Something deeper than that, a pulse. A slow, continent-spanning surge of warm water traveling eastward along the equator, thousands of meters below the surface, carrying enough stored heat to reorganize the weather of an entire planet. Scientists have a name for it. They call it a Kelvin wave.
1: All right. Now, Aribanwa, may bag-o nga tinaga nga ginpagwa. Kelvin wave. Ano ang Kelvin? Ang Kelvin, isa katakos sa kapaangon sang panahon. Sang una may ara ang naandanta Fahrenheit kag centigrade or Celsius. May ara sang bag-o nga measure o kung talaksan amo ining ginatawag Kelvin. Now ang ining nakita karon sa idalom sang dagat Pasipiko isa ini kamalapad nga klase sang ocean ukon kadagatan sa kalibutan amo ini ang ginatawag Kelvin wave. Kon ngalan o paglubad rekta sa hiligaynon gikan Ingles buot silingon Kelvin nga balod, pero ang buot silingon sa simpleng nga pulong mainit nga bahin sang tubig nga yara sa idalom sang dagat. In fact, kung gamitan sang abanse nga mga radar ang makita, amu ini ang pula, i-play balalihog. Are, makita ninyo sa idalom sang kadagatan, nagabalod, pero pula ang iya sine nga kolor, buot silingon, nga ini is a Kelvin wave. Ang tubig sa idalom sang kadagatan, nagatipon sang tuman nga kainiton, kagnano ang buot silingon sine. Kung tuman kainit ang yara sa idalom sang dagat, ang buot silingon sine, may magatuhaw nga mas mabaskog nga mga bagyo. In fact, it could even be worse than Yolanda o Kunhayan nga nagpatay sang linibo sa pungsod Pilipinas. Posible man nga ang iban nga bahin sang kalibutan, ang init katulad sang init sa disyerto. Ang iban nga bahin sang kalibutan, wala untat ang ulan, wala untat ang bagyo. That is the El Nino nga magasugod karon nga tuig 2026 kag magalawig tubtob 2027. Yari pa da yun unta.
2: And cores drilled from ocean floors. Long before any human civilization kept written records, the Pacific Ocean was cycling through this same rhythm. This slow planetary breathing that shifts heat from the deep to the surface and back again, reorganizing rainfall across continents, lifting and dropping temperatures around the globe on a 2 to 7 year cycle that no single nation controls and no government can stop. For most of human history, that rhythm was simply part of the world, a natural heartbeat, sometimes disruptive, occasionally catastrophic, but familiar in the way that weather is familiar, something to prepare for and recover from, and ultimately outlast. That understanding is now being tested, because the Pacific is preparing to breathe again, harder than it has in decades. And the world it is about to exhale into is not the same world it has always breathed through before. The question that climate forecasters are struggling to answer in precise terms, and that this documentary is going to investigate, is deceptively simple. We know what a super El Nino does in normal conditions. We have the historical record. We have the damage estimates, the flood maps, the drought years, the billion-dollar agricultural failures. We know what these events cost. What we do not know, with any confidence, is what one of these events costs when it arrives on a planet that has already been running a fever for years. Start with the mechanism, because it matters. Under normal conditions, the tropical Pacific operates like a slow, enormous conveyor belt. Trade winds, the persistent easterly winds that blow across the equatorial Pacific, push warm surface water westward. They drive it from the coast of South America toward Asia and Australia.
1: Alright, now gamay nga patagbanwa ang makakulugmat amo sini. Kay suno sa sining documentary, ang pamangkot karon hindi kun ano lang ang mangin epekto sang El Nino or Super El Nino. Kay sa kasaysayan sang kalibutan, makapila na kabeses nga nag-igo ang Super El Nino. In fact, ang latest was in 2015 to 2016. 2 months kalawig ang tig-ilinit sa tunga chimpo. Lapit, or if not, sobra isa katuig nga mala ang duta. Wala sang ulan. Ang pamangkot karon, suno sa pila ka mga scientifico o kun eksperto, ano ang epekto sang Super El Nino sa kalibutan nga mainit na nga daan? Kiti, saluyag ta sa indi, may ara ginman sang nagluntad or nagaluntad sa sulod sa pila na katuig ang ginatawag climate change o kung ining ginatawag nga greenhouse phenomenon o kung pagtuhaw sang tuman kainit nga panahon, tuga sang pagkaguba sang ano panawag sini, sang ginatawag nga greenhouse or sang ginatawag nga ozone layer, ang hapin sa kalangitan nga amu ini sang una ang nagapugong sa pagsulod sang tuman kainit nga butlak sang adlaw, ultraviolet rays. Di may ara na sang una sang invisible o kung hindi makitaan nga hapin sa ibabaw sang kalibutan, amo inang ginatawag ozone layer, o galing tungod sang ginatawag nga mga kemikal nga ginagamit sang tawo, dala na dira ang kemikal nga ginagamit sa aton refrigerator ining CFC, chlorofluorocarbons, amat-amat nga nalusbot ang ozone layer. And so, nag-init ang kalibutan, nahimo do greenhouse. Magambal ta greenhouse, ina balang isa kabalay-balay nga dira ginabutang ang tanom, nga pwede hindi maapektuhan tanto ang temperatura, pwede mas mainit ang greenhouse nga ginatawag. Amo ina ang natabo sa kalibutan. So ako, bothered na to vlog ako sini nga bisan mga scientist, nagalibog ang ulo kung ano gid bala finally ang mangin epekto karon nga tuig sang Super El Nino. Tandaan ta banwa, ha? Ang forecast na gasiling nga karon nga tuig might be the hottest El Nino for more than 140 years. Meaning, nga sa sulod sa naglipas nga 140 anyos, base amo ini ang pinaka mainit nga El Nino. Ari padayunon.
2: As that warm surface water moves away from South America, colder water rises from the deep to replace it in a process called upwelling. That cold, nutrient-rich water supports some of the richest fisheries on Earth. It also keeps the eastern Pacific relatively cool. This is the baseline state, the Pacific at rest. El Nino begins when that baseline breaks down. The trade winds weaken. The warm water that had been held in the west by those winds begins to slosh back eastward. Sea surface temperatures in the central and eastern tropical Pacific begin to climb. And because the ocean and the atmosphere are in constant conversation, exchanging heat, moisture, and pressure, that shift does not stay in the Pacific. It propagates outward. The jet streams of both hemispheres begin to move. Rainfall patterns reorganize. Drought appears where there was rain. Floods arrive where there was drought. The shift cascades across continents and ocean basins and ultimately registers as a measurable increase in global average temperature. Because the ocean is releasing heat it had been holding for years. This is El Nino. Not unusual, not alarming in itself. A 3 to 4 degree Isaac apiece in sea surface temperatures in the right part of the Pacific.
1: Alright, amat-amat kun ni Badbaron karon dugadugay ang parte sa sini nga balita. Matag kita na isa pinaka importante nga mga pahibalo, may development kita karon dugadugay. Parte sa reported encounter diri sa isla sang Negros. Balik kita pagkaligad lamang sini.
0: News FM. News FM.
3: D3, Payo, yan ikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka. Ang D3 Payo, uno sang MCT, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo kaabyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Bis kag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasami ka bala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasig pagtingulan. Kalaman ang abiyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimta. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila ito. Isang nagligad. Sikisakit kaya katama. Gambas ang tiyo ko. Ito Marcos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Ula ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati akong arthritis wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi. Bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga pani. May yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabaka sa mga butika.
11: Spore Biotics na ginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pagi ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Subong na!
13: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
14: Extend food supplement for men. May maka kag lavo waska. Nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
13: Ka! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alquitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: Dry eye, pirmig ang katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manaming nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sang Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sang Eye Care Drops.
18: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
19: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
10: Cheers sa barkada nating
20: Night Shift,
21: OT,
22: Breadwinner.
10: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap inamin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
23: Red Horse Beer. Manamit, suabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
24: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly. Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
26: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
27: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
26: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
28: Playtime Entertainment. Born for happiness.
29: Playtime Entertainment. Born for happiness.
30: It's the best part of the day.

0: out of mong trip. Eurotex is the phone brand you can lean on. Trusted ng buong nation since 1968. Para good mood. Eurotex, the sleep specialist.
1: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Larga Vista!
2: And let's have Captain Judith Escataloguara na siya. Okay, all right. Now, Todd. Okay, balikan talang karon dugay-dugay. Si Captain Judith Escatalogo, ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office.
3: Larga Vista.
2: And let's have Captain Catalogo. Captain, good evening. Ikaw, Todd, siya? Now, ang balita banwa confirmed nga may ara sang inkwentro nga natabo sa tunga sang tropa sang Regional Mobile Force Company or Regional Mobile Force Battalion sang Negros Island Region o kon NIR kag ginapatihan mga katapo sang rebelding hubon sang CPP NPA NDF diri sa Negros Island. Ibarawang tanin karon dugay kay ang balita ang nakuha naton at least as of now, no? Asang samtang nga nag-commercial break kita nga wala sang pilason sa bahin sang tropa sang gobyerno.
1: K5 News FM Flash.
2: So meaning nga hindi ini tropa sang Philippine Army Tigaylo, tropa sang Philippine National Police o kon PNP amo ining Regional Mobile Force Battalion.
3: Larga
2: Vista. Ibaron tanin karon dugay-dugay sa aton nga pagpangalagi check naton si K5 Jong Versales sa hindi kidlamang madugay.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga nga ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Na sugilanon ko, wala gidlamang madugay si Police Staff Sergeant Resty Sevelino ang investigator on case sa sining natabo nga inkwentro dito sa Banwa sang Calatrava. Ang report na gasiling nga may ara sang ang term actually sang kapulisan as sketchy report sa armed encounter sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion NIR kag alleged communist terrorists mga attack na alas 4:25 karon gid lamang nga hapon Hunyo 14 tuig 2026 ginreport sang barangay chairman sang sining nga barangay may ara kita specific nga barangay pero pending sang confirmation dason ta lang ni o hindi talang anay pag-ipagwa. Pero nagluntad ang ining inkwentro sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion sang Negros Island Region sa pagpanguna sang isa ka police captain kag sang grupo sang mga CTG.
3: Larga Vista.
2: Wala sang gin-report nga pilason o kon patay on both sides. Wala sang pilason sa bahin sang Philippine National Police ukon PNP.
3: Lorga Vista.
2: Magabalik ang aton sininga pagpangalagad, pagkaligad lamang sa pinaka-importante nga mga pahibalo.
3: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3, Bio, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsig sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system, di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurine sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imulawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis sa nagligad, sikisakit kaya katama, gambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Kit sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix. Magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati akong arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
12: Oxygen gidlang ang pinaka-vital element nga amo ang makabulig regulate sang aton lawas nga arasa. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Kinabatiag ko for 3 years. Ang sakit bala sa akong nga abaga. Tapos ang palanakit sa akong nga dapa-dapa. Dugay ko nang siya nga ginabatiag. Pero may nakasiling sa akong nga magamit ako sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ganit yung testing ko. Nagbakal ko sang 5 kabilog. Nag-amulang to gininom ko kada gabi isa kabilog. Sa uli, nabatiagan ko na lang. Nadugla ang minod sa abaga. Kung ang palanakit sa akong mga tiil nyo, wala na dayon.
12: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? E kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim, at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
10: Dry eye, pirmiga katol, imo mata, hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtapda sa mga nagkalain-lain nga sahe sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops. Adwa-adaw.
17: KK5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyo. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo. Para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
2: Para sa aton nga mga late tuners, ang balita wala gidamang madugay nga konpirmado nga mayara sang inkwentro sa tunga sang Regional Mobile Force Battalion Negros Island Region Botsilingon Philippine National Police o kun PNP nga tropa ini.
17: Larga,
2: mga takna alas 4:25 karong gid lamang nga hapon natabo ang ini nga inkwentro.
17: Larga,
2: meaning tropa sang kapulisan kag sang CTGs o kun communist terrorist group na no ang natabo. Iba noon ta na karoon dugrugay. But first, let's have K5 Red. Ara na si Jong. Ara na si Jong. Okay. Okay. Katuan ta si Jong Versales dito sa area kung na no ang natabo. Jong, may gabi. Please come in.
18: Kakina Julius, pasensya gid ang aton sini nga
2: no problem
18: medyo mahina diri sa lokasyon kay Pop Julius. Kainan sang alas 4 sang hapon may gin patigayon nga aktibidad ang Department of Interior and Local Government unit local
2: Jong. All right, balikan ta dugay si K5 Jong Versales.
17: Larga Vista!
2: Ginaday-day niya na ang detalye nga iya nakuha karong gid lamang nga hapon dito sa barangay sa diin nagluntad ang ining inkwentro dito sa Banwa sang Calatrava. Antes siya nautod ang ginmitlang ni K5 Jong DILG Department of the Interior and Local Government. Inibalayan kabahin pa sang preparations para kuntani sa prabuton nga barangay elections kiti supposedly may mga barangay assembly nga ginapatigayan. Is this part of it? Kabahin bala ini sa mga paghanda? Wala ta kahibalo kahibalo kadtuan ta karon dugay-dugay.
17: Larga Vista!
2: Pero sa piyak kabahin ang aton pagid na ibaruan based sa pila naton ka mga sources amo sini kiti hindi subong malabot ang Calatrava PNP. Ang nokpo, hindi man marabot. Wala takabaro kung nano ang natabo ang spokesperson sang Negros Occidental Provincial Police Office. As we speak, hindi makontak. Kaina makontak pa. Pero sa subong, wala ko kabaro. Ang Philippine Army, ang 79th Infantry Battalion, sa piyak kabahin, wala pa sang may ginpagwa nga statement bahin sini.
17: Larga Vista!
2: Ara, i-check ta. I-check ta siya. Kaya na, partner. Hindi good. Pigaw gid ang signal. O meaning, layo guro ang area.
17: Freedom of the press is anchored on the people's right to know.
19: Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at matapat ng pag-ino-ino sa mga isyo, magasipan-sipan sa mga balita kang mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy, para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alawon, si K5 Julius Marimbines. Larga Vista!
2: Nagaupod na sa siningabahin sa ngaton nga pagpangalagad, sanday nung Edmond Diaz and family dira sa barangay Tangub, subong man ang iya mga kapartidusan dira sa barangay Kabug. Pamilya Matik kag pamilya Diaz, ilakip na ang iya mga paryente sa barangay Malingin Dakbanwa sang Bago, sa kay Janeline Encarnacion kag sa iya Iloy sa Banwa sang Moises Padilla. Mayang gabi man kay Manang Elena Publico kag tanan nga mga opisyales sang Purok Yan Sundos, barangay Mandaragan.
19: Larga Vista!
2: Pamilya Alunsabe sa barangay Muntilya Sipalay, ilakip na ang aton mga security guards nga nagamonitor samtang nagaduty, Dadboy Mendoza, Rafi Armonio, paring Norman Black Balinsoy, dala na si amigo ta Onyot Badaos Jr. sa Banwa sang Inigaran.
19: Larga Vista!
2: Now sa aton mga kauturan, nagadali Kuya Puli every night. Tungod sa akon pagpauli, magatimpla ako sang DTX Premium Coffee. I tell you, every night, amo ni yung ginagamit ko sa pagpatawhay sang akon ulo, nagatimpla ako sang DTX Premium Coffee, apang hindi ka pagpapaluwaon sini nga kape, hindi ka magtigbaliw tarsier, tungod ang iya sang cup nga kape, husto gid lang, medium roast, hindi pait, buot silingon ang pinakamanami pa. Kay diabetiko ka man type 1 o kung type 2, okay lang kay ang iya patam is stevia, meaning plant-based sweetener nga makabulig pa sa pag-stabilize sang blood sugar levels sa imulawas. Kag importante sa tanan, ang DTX Premium Coffee makabulig pa sa ikaayong lawas. Tungod ini siya, wala ka salabat ang aton mga reporters. Okay. Tungod ang DTX Premium Coffee, may ara Ganoderma,
19: Larga
2: ang milagrosong
19: Vista
2: uhong nga makabulig sa pagpatay sang kagaw sa aton kalawasan.
19: Larga Vista.
2: Okay, balik kita pagkaligad lamang sini.
20: Ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio, uno sang MCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamurigon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
21: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit, pidya katama, tiyambas ang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsules 3 times a day, 3 adlaw, ula ang sakit sa lap. kontutum na alamat sa Mighty C.
20: Mighty C. Mabakas sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline nga vitamin C.
5: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. One capsule, three times a day. One a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
20: Mighty C. Mabakas sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang laingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ang akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ang akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
20: DTX Coffee Mix. Mabaka ang butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na syad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
20: DTX Beauty Soap.
0: Mabakan sa mga butika.
20: Spore Biotics, naginupdan sang prebiote. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
14: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-tribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
20: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
14: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
1: K5 News FM.
22: News FM.
1: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista!
22: Larga Vista!
1: Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo kag karon atong sug-alaon si K5 Julius Marin Villes.
22: Larga Vista!
1: Larga Vista!
2: Para sa aton nga mga late tuners nga bago gid lamang nag-upod diri sa Larga Vista.
22: Larga Vista.
2: Wala gid lamang madugay aton gin-discuss ang development angot sa reported encounter dito sa Banwa sa Calatrava again. Ang detalye available to us at this point amo sini. Confirmed nga ang encuentro reportedly sa tunga sang mga katapo sang Regional Mobile Force Battalion sa idalom sang Negros Island Region Police Office, meaning Regional Force ini sang RMFB. Now, nano ining RMFB? Amo ini ang anti-insurgency nga tropa sang kapulisan. Ang ila kontra reportedly takna alas 4:25 karon gid lamang hapon mga katapo sang New People's Army ukon NPA, ginatawag na karon as Communist Terrorist Group ukon CTG. At this time, takna alas 7:09. Karon gid lamang nga gabi, wala pilason, wala patay sa magtimbang nga bahin.
22: Larga Vista.
2: O galing hindi available kay hina kaayo ang signal ni K5 John Versales nga ato kuntani sa area naka-report sa kaina apang utod-utod. Ang na-mention niya lang nga isa ka dinalan sa iya report may ara DILG. Wala takabalo kung bala may ginpatigayon nga barangay assembly or activity ang DILG sa sining nga barangay sa Calatrava. Ibaon ta na karon dugay dugay, but first let's have K5 Wilson Villana. Let's backtrack sa sining natabo nga kamatayon sang isa ka maestro nga allegedly nakainom o ginpainom sang asido, muriatic acid actually. Ang ginamit lang diri when you say muriatic acid, amo niyang asido nga ginagamit for industrial uses. Kag of course sa pagpanglimpyo sang inodoro, puti gani ang baldosa kag ang inodoro ayhan pa kung magsulod ini sa tilaok sang tawo.
22: Larga,
2: apang
22: Vista.
2: Ano bala ang ginapadulungan o nga ang nagkadto sa sining makahas nga katapusan sang isa ka maestro nga allegedly katapo sang LGBTQ plus plus. Simple nga istorya, tawag ta sang una agi. Anong natabo? Ano yan ni ang estudyante nga nag-inom sila sa Ila Balay? And we have K5 Wilson Villena sa iya balita. Wells, good evening, please come in.
0: Okay, pa Jules, pasakaan, buwas nga adlaw, no, sang kaso nga murder, ining isa ka 20 plus years old nga estudyante nga lalaki, nga K5 Jules, bangod, no, sa ginaligar kahilaptanan, sini, sa kamatayon, sang isa ka maestro, diri naman niya sa bahin, sa nga barangay Elihishra, sa Bacolod, sa tinalikdan nga adlaw, K5 Jules. Bali, as to the latest update sa ato, sini nga kapulisan, sa ato interview kay police sa Captain J.R. Reyes, ginahulat-hulat na lang ang autopsy report niya, kag magwain buwas nga adlaw, K5 Jules, and ang iya sining death certificate nga major documents nga kinanglan agod ipasaka ini ang file ang kaso nga murder kay Pedro. So balik ko naton, ano ba lang rason sini kay Pedro sa kamatayon sini sa maestro? Although wala ta pa ma-establish kay Pedro, no, kung ano relasyon nila estudyante ya din ni bala personally o kung kilalahay lang sila kay Pedro. So sa tinalikdan niya gabi kay Pedro, nagagaday ini ang maestro kag ang estudyante na mag-inom-inom sa iya sini ang de Alihis. Dawid mm-hmm. Na Kipay Diyos, may inistoryahan na ikag naglinalisay sila ka Kipay Diyos, no? Kasta nga nag-abot sa punto na daw naghampang-hampang ini sila sa nga gaid-gaid ka Kipay Diyos.
2: Actually,
0: initial information na ini Kipay Diyos, no? Kay PM ato, sininga kapulisan, why pamanggit na ka-default sang full details sa natapugit. Pero initial information, naghampang sini sila sa nga gaid-gaid na Kipay Diyos. Ang
2: Wells?
0: Yes, Kipay Jules.
2: Nagampang sila gaid-gaid after nila inom.
0: Yes, ang hugot na sila.
2: Ining ginasaysay mo subong is based on the testimony sang suspect?
0: Yes, Kipay
2: Jules.

0: sini nga biktima ka, maestro.
1: Wells, was there a declaration nga this was part of a sexual act?
0: No, okay, Father Jules.
1: Wala, wala. Okay, okay, ginaklaro. Talang kiti, kung lang tawon mo, may mga pelikula like 50 Shades of Grey nga may ara sang gina-describe dang bandage, meaning gapuson mo ang tawo, which is part of a sexual act. But again, ginaklaro ta nga wala pa sang declaration at this point gikan sa PNP or gikan sa suspitsado. Nag-inom lang sila. Ti pero naglinalisay, naggapusay, nga ah.
0: Kipag Diyos naglinalisay sila, tiwai ta na mabalaan. Kipag Diyos kung anong ito na, ang sinasinalinalisay.
1: Oo.
0: Saan nga info ni nga kinhatag sa gap, ipanika kipag Diyos kung nasan una tapo ini no, nakahatag sa gamay nga statement ini ang suspect. Pero kagina, kaga nag-try man kita maglabot, no, galing kay ti, medyo kinastriktuhan na ang paghatag sa statement ni kipag Diyos. Pero nagwati nga sa initial nga informasyon nga gingapos, naglalisanay kay kipag Diyos sa paghapos kipag Diyos, ginpilit ini isang suspektado nga painumon sa muriatic acid. Ini ang maestro nga lalaki man kay Kipag Diyos, no, kaga arestado man ining suspitsado, pero ang kabalo ka mo Kipag Diyos kung anong pinasahi si nga storya nga naresto ini sa Kipag Diyos
1: nga
0: nakarawasa ka Kipag Diyos ang mga kisame tanatana na nga kasulod Kipag Diyos kay nagatinguha ini siya nga makagwa.
1: Uy.
0: Galing lang kay Five Jules, no? Tingin di sa kabalo magkabris ang gate. Ang kabalo kung may kandado. Ini nga sa
1: okay.
0: Tema, kay Five Jules ang gate. O pagkanto, nato dito kagina sa balay, wala makita sa may nakita ang kandado sa gate.
1: Mm-hmm.
0: Pero information nga nakuha na to, nabudlayan. Ini siya nga magwa kay Five Jules.
1: Ay.
0: No? Pag-abot sa kapulisan kay Five Jules, nakita na lang ining sospitsado nga ara nagapanago sa idalom sa nga lamera.
1: Wala. Tiang guwaya doon na trap sa galing nga kuring kung amuna, yes. Nagsinala-sala siya. Pinangbuklas siya ang kisami.
0: Yes, kay Father Jules.
1: Ano ni siya tuko nga adito siya sa kisami maagi?
0: Amo na problema kay Father Jules.
1: Now, but that is very, very important ining ginasaysay mo, Wilson, ha? Nga hindi siya kabalo magwa sa balay. Meaning, first time niya palang sulod sa balay. Kaya kung familiar ka na sa lugar, confirm na siya ginaagdada sa maestro, then we can safely presume nga ini siya familiar na magwa sulod sa balay. In this case, hindi siya kabalo magwa. Uyala.
0: Actually, kay Fajus, ang pagkanto natin dito, this is based sa ato niya kay Fajus nga pagkakita sa lugar. We are not confirming na sa PNP inihalin.
1: Correct.
0: Ato niya pagkita. Pagkita natin ito sa lugar kay Fajus, may gate siya kag amdo. Gamay lamang gani ang inya sining space alin sa gate. Pagkanto sa main door siya, balay sang kuwan kay Fajus, sa balay sang maestro.
1: Ining mga low-cost housing na typical, nga tagal less than 50 meter, 50 square meters ang balay, meaning gagmay ang balay.
0: That's it, Kipag Diyos. Doon mo gina siya nga
1: style. Kagagmay man ang lote.
0: Yes, amo na siya, Kipag Diyos. Gamay yun ang dingding mo, dingding man sa tupad balay mo.
1: So meaning pwede nga batiyon to sa piyak balay ang ilalim ng lisay.
0: Kipag Diyos, sa ato na storya dito, may nakabatikin nga tupad balay niya, Kipag Diyos, kag amo ini nakapanawag sa nga bulig sa ato sa mga barangay-tano at sa pulisan. Kaya di, mabatian mo yung Kipag Diyos, kay dingding mo, dingding niya man, bali sa tapikay lang dito Kipag Diyos ang balay.
1: Bali kung mag-honeymoon ka, butang tabag o kasal ka mo, nag-honeymoon ka mo, star ka mo de, di, siyempre, we know what happens during a honeymoon, ang tanan nga mga messages of love during love making batiyon sa piyak.
0: Yes, batiyon kasi nagasaktan gid ini ang ano, actually ang hindi lang niya lalisay ang nabatian kay sa tupad balay kay Patus.
1: Wala
0: pangayo sa sang bulig, po silingo nakapangayo pa sang bulig ini ang ang semana to.
1: Uy, ala. Anong plastada gasinggitan siya?
0: Singgitan sa ano kay Fajos nga nagapangayo sa bulig eh. Why do we don't
1: paan? Kasakit man na Wilson man. Di pero, I'll go to the murder instrument ha, which is muriatic acid. Paano inigin pa inom sa Maestro Wilson?
0: Ano kay Fajos?
1: Paano siya ginpainom muriatic acid?
0: Ang kay Fajos, ang details kung paano siya ginpainom kay Fajos,

0: ay pa na ma-dirval sa ato sa PNP, pero may force na pagpainom ka kay Father Jules, sang nagait mo sa kay Father Jules. So,
1: ay!
0: Wala siya tabo during the drinking.
1: Okay. Okay.
0: Nagait na. So, muna siyang natabo.
1: Bali, ang natabo amo ni Wells, based on the initial details that you have, una, ginimbitar ang estudyante sa balay sang maestro nga agi.
0: Nga mag-inom-inom.
1: Nga mag-inom-inom. Sang ara na sila, I don't know if you have seen sa sulod mismo sang balay, kundiin nga parte sila nag-inom, Wilson?
0: If I just, kung gustuhon ko tanyo sudlon, pwede ko git masulod kiti abri ang gate, bala wala sang lakro ti basi matrespassing kita.
1: Correct. Kag basi masalaan ka akyat bahay, bra Toto Wilson, hindi na.
0: Just ginawa ko SM kuan kagina, nga hindi magsulod.
1: Oh, hindi, ari pagit Wills. Meaning, nga samtang galalisay sila, hindi pa ya wala pa sila posa sa isa kag isa.
0: Yes, kay Pa Diyos, wala pa ya, wala pa si Pa
1: Diyos. So bali, after lalisay, deliberately, ginpusasan sang estudyante, allegedly, ang maestro, amuna?
0: Yes, kay Pa Diyos, so amo ginaang posible na tabo
1: kay Pa Diyos. So hindi na to ya part of a sexual fetish? Hindi na?
0: Kaka-confirm pa kay Pa Diyos, pero wala.
1: Wala pa indication nga muna? So meaning gin-restrain gidya hungod nga ginpusasan based on the initial information, ginpusasan durante nga gaaway na sila.
0: Yes, okay, Pa Diyos. Kung tanahon mo, sorry sa taon na kay Pa Diyos, this is based masagyapon sa aton sa mga pagtanaw ya bilang reporter nga makita nato sa photo bala sa aton sa mga biktima, hindi sa baba niya portion na kay Pa Diyos ang paso. Do may mga pila, may paso masyal halos na 1/4 sang iya na buya kay Pa Diyos, may paso. So posible sa pagpilitize ni nga pagpainom siya kay Pa Diyos, nag-ano ini siguro, nagwaras or nanong sa
1: tenor.
0: That's why nga may mga paso man ang event ang buya niya. Hindi lang iya sini nga bakit kay Pa Diyos.
1: So based sa photo nga nakita ni mo, may indication nga he was forced to drink. Ginpuwersa siya nga mag-inom sang muriatic acid. Oo. Kiti sinuman niya ang gatagay muriatic acid man? Diba?
0: Sorry, kasi Pa Diyos ang kakadlo ko, pero kalain. Imagine pala, hindi man naman posible nga magtagayay sila nga duwa sa muriatic.
1: Correct.
0: Oo,
1: kalain, Wilson. Pero, Wells, may ara ko information, I think this was from kay Faberto nga ginrelay sa imo, ang bata, ang estudyante, not bata, kahit isubra na 20 ini, ang estudyante thought nga gintagayan o ginsimbugan ang iya ilim nun sang muriatic acid?
0: Hindi, patana na doon, makonfirm ko kay Pa Diyos, kahit
1: okay.
0: Isa ako sa why, pasang details ng puti pasi ina ang sa interview na siguro ni K5
1: Pero pero te, we are being very careful man sini because ang whatever statement nga ihatag sang suspect will be without the assistance of a lawyer or a legal counsel, kag ti ang gwa niya sina matupa na extrajudicial confession. So careful man kita, kay kainchindi kita nga pwede gamiton ini sa iya eh.
0: Yes.
1: Okay, diba? So, ginahulat na lang much as we would want nga interviewon ang suspect pero ginatahod naman ang iya kinamatarong.
0: Yes, kaya pag-usap.
1: Oo.
0: Actually, ang family sa biktima naton nag-ayo na hindi naman dig down wala super din sa iya sa mga pamilya kaya para respect man sa ila sa mga privacy.
1: But of course, Wilson, we have to clarify ha. Nga tub-tub karon wala tamay ginpagwa nga ngalan sang biktima.
0: Yes.
1: Ikaduwa, wala sang additional details except the fact nga ini siya is a teacher.
0: Yes, kay Pa Diyos.
1: Established na ya Wilson nga ini siya public school teacher. So meaning a maestro sang gobyerno, hindi sang pribado nga kumbuya ang eskwelahan.
0: Ila, sige kay Pa Diyos, hindi ko lang ma-confirm sir, kung private in or public, wala ka na the name, hindi talang papagwagya po.
1: Pero Danay, anong ginatudluan niya elementarya, high school o kung kolehiyo?
0: High school, kaya sa Jules.
1: I would think nga ini siya nagatudlo hasta sa senior high.
0: Yes, senior high.
1: Oh, okay, iniya ang iya estudyante, ining suspect, high school student niya ni, I would suppose.
0: Hindi
1: pa. Okay. Okay.
0: Sa mga pagtaron niya, 24, kay sa Diyos, supposedly college siya ni dapat.
1: Gamastiral na ganing iba ni.
0: Yes, kay sa Diyos, college siya ang mga pagtaron, bata at iwailan na kabalo, kung ano sa gyan. Nila sining relasyon bata na nagpasiguro naman si excuse me nagpasiguro naman si Sir Reyes nga once maplastar na nila kay Padjus mapagwa sila sang detail siguro i-plastar nila ni kay Padjus kasi perfect critical bisang information it's either against to the victim or it's correct against si Padjus so kinang napasado ang insidente kung ano git ang matutuod nga natapos
1: although at this point, it would not mean anything for the victim kiti una bes patay na siya. Oh, galing kiti ang mabatsyag sine and ang mainsulto siguro kag masakitan buot kung may mamit lang to them nga hindi naman necessary isa lang ang pamilya nga nabilin.
0: Si Padyos may mga pamilya pa niya nga nabilin.
1: Ara man lang da sa paribot.
0: Hindi kayo sa Diyos, sa lain man nga, no? Hindi talaga lang napagkakas.
1: Okay. So, hindi yadiri sa Bacolod?
0: Here sa Bacolod, pero...
1: Okay. Sige. Let them be, kasi subong gagrieve sila eh. And they have nothing to do with the crime, actually. Klaruhon ta lang, whatever we ask is in line with discussing the case. Una bes, ang may sala, diya ang nagpatay. Hindi ang maestro. Amo na yung klaro. And we don't mean to cause any harm sa nabilin nga mga katapo sang pamilya sang sininga maestro. But anyway, sige Wilsa. So ginatrato ni Karon sang pulis as a murder case.
0: Yes, kay Fadjo, sigurado kitong i-confirmar ni Sato ni Sir J.R. Reyes na murder ang ipasaka na kaso kay Fadjo sa Kwan sa suspektado. So, in terms of the reason why murder, we will check na lang na Sato.
1: Kiti, usually, ang akon gakadumduman Wilson, based on reporting on murder cases, kag based sa pag-cover ko sa Hall of Justice, usually, ang murder as opposed to homicide, damo elements eh. Use of superior force, use of deceit. And
0: plano. Plano,
1: plano may ara premeditation. Meaning may ara kagidya tuyo antes nga patyon ng isa katawo. As opposed to homicide, ngiti, may ara kaginahimo daw aksidente nga napatay mo abi. Or in the course of committing something. Halimbawa, ining ginatawag nga reckless imprudence, haras-haras ka sa pag-drive sang imo salakyan, nakabunggo ka tao, napatay. Homicide na, usually. But anyway, ang importante dire is the element of premeditation, meaning ang allegation karon is that ginplano gidya sang suspect Wilson nga patyon.
0: Hindi lang takagpon.
1: Gani? O galing, ang pamangkot naman nga sunod is ano ayan ang motibo, and that I'm very interested, ha?
0: Yes, if I do so. Yeah, yes, go ahead.
1: Sige. Proceed, Wilson.
0: So, muna, if I do so, salita mo, makusang palamangkutanon to sa ining incident din. Hopefully, as soon as possible, makakuha naman kita sang go signal sa ato sa ining kapulisan niya makadigdown ano, sa ining incident. Kaya di ka damo, man sa mga posibilidad, if I do so, anong rason pa pala, mga rasones, anong rason niya kita ino sa Muriatic? Di
1: ina halina
0: mo kasi na mo pa-respect naman.
1: Oh.
0: Di ina nagharalin ina. So, hulton ta na lang yun ang ghost na sa
1: yes.
0: Ato sa tagit produce kag ko na makatiun-tiun kita sigurado unahan tagit ini no nga maka-interview sa police station 7 na good mapat tagit ang detalye sa ini nga kaso sa tunga naman niya sa isa ka maestro kag isa ka estudyante diri sa may barangay Alihi sa siyudad sa Bacolod.
1: Ayos.
0: So kay Fajos, sabo na tatay ato sining updates no kika sa patrol ng ginadulong sa inyo sa Kaluan sa Mighty C D3 Bayakan GTX 500. Upon ato sa patrol si K5 Vincent Curalde, yun naman si K5 Wilson Villana para sa Kampiyon ng Balita, Servisyo Publiko Hagilingawa sa Negros, K5 News.
2: Lorga Vista.
1: Sa aton nga pagpunambarik, halin sa Patsanay sa Iluhanta area ting ilinit. Kiti very relevant ang ining balita sa aton nga pagpangabuhi sa palaabuton nga mga binulan, kiti magainit ang panahon. Ano ang pwede tayo moon? Pero antes sina, istoryahan ta ano bala kalala posible ang ginapaabot nga Super El Nino halin sa katapusan nga kwarto sang 2026 kag magalawig tubtob 2027. Istoryahan ta, pagkaligad lamang sini.
2: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM makalipas ang ilang paalala. D3 Bio Health News. D3 Bio.
3: Ako si Richard, isa ka tricycle driver. Ang galingin ulo ko, naibaluan ko ang taas ng galing akong blood pressure. Painom pa ni Mrs. ng D3 Bio, 3 kabisis sa isa kadla. 1 month lang, nakuha ng lingin sa ulo ko. Nagdubo na akong blood pressure.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3.
4: Makakas mga butika. Isa sa mga pinaka-the-best nga added benefits nga mabatsagan mo sa D3 Bio, Sir GP, Sir Kevin. Ining gitawag caprylic acid. Ang C8, no? Isa na isa ka-type of energy nga i-convert into ketones energy. Nga pinaka-kwan, fastest.
5: Dasig nga ma-develop.
4: Sa Amerika, ya, mahilig sila silang MCT. No? Ang mga MCT oil, isa na sa ingredients ang caprylic acid nga makita mo sa D3 Bio. Masiling ganita caprylic acid, makross na sa imong gitawag blood-brain barrier.
5: So, makasulod sa utok ni.
4: Makasulod na siya. Kag para mahimo nga energy, so, alerto ka, kag nakafocus ka kung nakainom ka D3 Bio. Meaning pa, pag naka-D3 Bio ka, wala gidya problema ang imong brain. Hindi ka dali mag-dementia,
5: wala Alzheimer. Wala ka mental block.
4: Wala ka problema sa imong mental health kaya nga man. Pero may kainom D3 Bio. So, kung gusto ka nga, biskantigulang ka na, active paghihapon imong brain, D3 Bio ka na.
6: Gusto. Gusto, Dok Ramil, no? Kag may isa pagit kita ka MCT, no? Si capric acid, C10, carbon 10 ang iyang atoms, nga may makusog nga antiviral kag antimicrobial property. Nga gina-convert or ginahimo pagit sang aton lawas sa mas makusog niya nga forma. Ini ang monocaprin.
4: Ga-fight na siya sa mga kagaw.
6: Ga-fight ni siya sa mga kagaw, viruses.
4: Sa virus man or mabakterya.
6: Nahimo ini siya through esterification process sa aton nga lawas, no? Kag ini ang nagapataa asang aton nga energy expenditure. Meaning, mas damo nga energy ang pwede mausar sang aton lawas sa aton nga pagpanarabaho, no? Nga nag-amot sa pagkadula sang aton or nag-paslim sa aton kag nag-abuhin sang aton timbang.
7: Ako si Maria. Basta asbid katama ang akong nga blood sugar. Nag-testing ako inom sang D3 Bio 1 capsule 3 times a day. Amat-amat balik sa normal ang akong blood sugar.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may VCO. Ang VCO. Yung may D3. Matatas mga butika. D3 Bio.
5: Kabahin sa mga medium chain triglyceride sang D3 Bio ang permitable ginahambal nga monolaurin
2: D3 Bio.
5: Before pa man magin monolaurin si lauric acid, no, ini siya ang may damo nga health benefits. Why pa man sa gani magmonolaurin, magamit mo na siya nga daan si C12 nga ini siya ang nagapa dula nagapanubo sang viscosity sa imo nga blood platelet, no? But silingon, hindi na siya tama ka sticky.
6: Gahitad
5: siya. And what else? Naga-increase ang motility sa imo stomach. But silingon, why kaya ka-produce ang gases? Hindi ka ga-utot-utot, hindi ka patay tigab, hindi ka bloated. Kung nagainom ka D3 Bio, what else? Nami ni siya ang D3 Bio sa mga may mataas nga kolesterol. May problema sa triglycerides, may problema sa kolesterol. Dapat
2: D3 Bio.
5: Nami man sa imo sini nga liver, agod nga maproteksyonan ang imong atay kag ini siyang gabulig sa uptake sang calcium kag magnesium para healthier ang imong bones. Eh?
6: Kung ang lauric acid ara na mismo sa inyo nga lawas, no, ini siya ginahimo into mas makusog ya pagid nga itsura ang monolaurin. Kay ang MCT siya sa aton nga ara sa aton D3 Bio wala nagauntat sa iya lang pagiging MCTs. kundi nagahimo pa gid siya monoglycerides. Mm-hmm. Ang monoglycerides amuni ang mas naga may ara man ni siya sang antiviral, antimicrobial, antiprotozoal, magambal kita antiprotozoal mga ano da parasite man or example amoeba da bi ang antifungal properties amo nang mga alipunga da mga gatugas ang alipunga buni amo na sila
2: D3 Bio.
6: Ini nagahatag sa ton sang mas nami nga resistensya. Mm-hmm. Sir JP no kag ginapanami niya ang aton nga gut microbiome or ang aton nga mga probiotics nga ara sa tiyan. Kay ini siyang nagaserbi nga prebiotic or pagkaon para sa aton nga probiotics kag ginapanami ang absorption sang nutrients
2: D3 Bio
6: sa nga kinanglanon sang aton cellula sa lawas, Sir JP.
4: Right. So, damo ang mga benepisyo nga kaya nga i-offer sang D3 Bio. Amo na nga adlaw inom gid D3 Bio, ang pinaka the best gid nga mahatag ni D3 Bio inang patyon niya ang mga viral load, bacterial load nga ara sa imong lawas.
2: D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Gitumarget ko sang D3 Bio kag ang bilog nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
2: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Pamakal sa mga butika. D3 Bio. D3 Bio. Health News. From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sangpanwa, Pagdayon sa Pag-alagad. K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Magdala sa pag-awig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marinviles. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayong gabi lang kag salamat for listening sa kay Kuya Kenneth Uy, ang pinalangga nga anak sa amon Chief Executive Officer Dr. Ramil Uy, kag isa man sa mga up and rising broadcasters dili sa Dakbanwa sang Bacolod.
2: Larga
1: Vista. Mayang gabi once again kay Kuya Kenneth Uy. Salamat kid sa imong pagsunod dili sa Larga Vista. Aray sa iluanta, ano bala ang aton pagid paabuton kag ano ang dapat naton handaan sa sining nagahilapit nga El Nino phenomenon sa karon nga tuig 2026. Already ang forecast nagasiling nga sa katapusan nga kwarto sang 2026 posible Oktubre o kon Nobyembre magasugod na ang El Nino. Atong nagligad, hindi pa to ang El Nino, patikim pa lang ato kung sa pelikula, teaser pa lang, sulusunlog pa lang ato sang El Nino. Sa 2026 last quarter, posible Oktubre, posible Nobyembre, dira na gid mabatsagan ang full strength. Meaning kung sa kape, hindi niya laban, kundi puro na gid ini nga kape ang mabatsagan ta sa 2026. Kag mahimo magalawig sa bugos nga tuig 2027.
2: Larga
1: sa simple kaglaktod nga istorya, ang El Nino nagabuot silingon kawadon sang tubig, kawadon sang husto nga gamiton or husto nga patubig sa aton mga pananom. Kun ang pananom apektado, apektado man ang aton kalanon. Kag hindi lang tanoma ang mahimo maapektuhan, pati ang pala isdaan. Meaning ang ginakwa nga isda sa kadagatan mahimo maapektuhan man. Let's have this video parte sa El Nino.
9: The next global disaster won't begin with a meteorite or a giant tsunami. The culprit might be warm ocean water. A powerful climate pattern called El Nino could develop in 2026, and it may become the strongest one in more than 100 years. In the past,
1: right,
9: a similar El Nino...
1: Gamay anay nga patag. Ang siling sang documentary, amusini, siling niya ang masunod nga pinakadako nga kahalitan hindi pagatugahon sang isa ka meteorite. Kiti ang tawo gatangla sa kalibutan mo. Sa kahawaan, sige may meteorite. Magambal ka meteorite, nagabaga nga bato, gikan sa kahawaan, mabunggo sa kalibutan, sa Earth. Inang pelikula katulad sang Armageddon, katulad sang Deep Impact. Damo nga tawo nagapati nga kon may ara dako nga kahalitan, ina magahalin sa kahawaan, pinaagi sa meteorite o kung nagabaga nga bato nga mabunggo sa kalibutan. May ara man nagapate nga ini pinaagi sa dako nga tidal wave, katulad sa pelikula nga The Day After Tomorrow. Kung kadumdum ka muna, damo sang apokaliptik nga mga pelikula. So ang tawo na anad nga pwede meteorite, pwede isa ka dako-dako nga tsunami o kung tidal wave. Pero hindi. Siling sang mga scientifico, ang sunod nga pinakadako nga halit sa kalibutan, halin sa naturalesa o kung halin sa Mother Nature, amu ini ang tuman o masyado kainit nga tubig gikan sa idalom sang dagat, amo ini El Nino phenomenon. Yari padayunon ta.
9: Your droughts and a famine that wiped out up to 60 million people.
1: Ha? Now,
9: El Nino is a climate pattern that starts in the
1: ang ining nga El Nino mahimo magatuga sang drought. Magamal ka drought katulad sang drama para sang una sa radyo, nagalitik kag nagabaktik ang duta, kagikan sa kalangitan, hinali lang. Nga, maayo gito sa una si Maninoy Fred sa langga magambal to mo. Atong drama, blanga dabu-dabu, ti amo-amo ina, nagalitik, kag nagabagtik ang duta. So, drought, nanopagid. Kawad-on sa pagkaon, kag may mga estimates, nga mahimo mapatay ang tubtob 60 milyones katawo sa bilog ng kalibutan tungod sang super El Nino nga magaigo 2026 tubtob 2027. Tandaan banwa, amo ini ang gina-forecast o gina-lantaw nga pinaka mainit nga El Nino sa sulod sang masobra isa kagatos katuig. Yari padayunon ta.
9: Pacific Ocean. Huge areas of water near the equator become much warmer than normal. And we're not talking about a tiny patch of ocean. That warm water can spread for thousands of miles. When that happens, weather all over the planet goes crazy.
1: All right, are. Ang equator nga ginatawag sa simple kaglaktod nga sugilanon kung paminsaron nyo ang kalibutan nga isa kabola, ang equator amo ina ang imaginary line. Magambal ka imaginary, hindi makita, ginahaum-haum lang bala. Ang equator amo ini ang paha sang bola. Amo ina ang nagatunga sang western kag eastern hemisphere. Now ang problema amo sini. Ang tubig nga mainit pagaduso igaduso ina pagkadto diri sa western side. Pagkadto diri sa aton sa Asia. Halin sa Ecuador, Southern America, ihuyupon sang ginatawag trade winds. Ang init nga tubig diri pakadto sa aton ihuyup. Kun maghuyup ang init nga tubig pakadto sa aton, ang kalibutan galigat tilwa-tilwa ini. Kun magkadto sa aton ang init nga tubig, matilwa ang kalibutan. Ang resulta kundi maalsa ang dito sa piyak nga bahin sa Ecuador kag pila ka parte sang Southern America, kundi huypon sang trade winds o sang hangin nga mabaskog ang init nga tubig pakadto sa aton diri sa Asia, ang matabo mahayaw ang tugnaw nga tubig dito sa piyak nga bahin sa Ecuador kag pila ka parte sang South America. Ang resulta mas nami ang ila to makuha nga mga isda kay man sustansya gikan sa dalom dagat maalsa didto sa ila. But the point is amo inibanwa ang init magatuga ini ang tandaan tagida hindi ya nga mapatay kita tuga sang init nga ano panawag sini tubig kundi mainit ang surface ukon ang ibabaw sang kadagatan nanong buot silingon sina. Mas mabaskog kag mas malapad ang bagyo nga pagatugahon sa pila ka parte sang kalibutan because of this nga tungod ang bagyo banwa tandaan tagid kun ang cellphone ta may charger ang bagyo ang iyang charging station dira siya nagabaskog kun malabay siya sa kadagatan sa Pacific Ocean kag iban pa ang bagyo nagakuha sang kusog sa surface temperature meaning kun ang dagat mainit sa ibabaw isa lang buot silingon sina mas mabaskog nga bagyo. To put it very very simply, battery ini ang dagat or kadagatan oceans nga ginatawag sang hurricanes o kon bagyo. Ti amo ina ang aton bantayan aray pagid pamatian dugang
9: massive floods while others stop getting rain completely.
1: Uy.
9: Winds shift, storms move, and seasons change. And that's exactly what might have triggered the disaster in 1876. Massive droughts spread across Asia, Africa, and South America. Rain disappeared for months, and rivers dried up.
1: Aragay.
9: Crops failed over enormous areas. Over the next 2 years, millions of people were slowly starving. Historians think that up to 3% of the world's population didn't survive this disaster.
1: Okay.
9: Even today, it remains one of the most fatal catastrophes in human history.
1: Are, gamay nga patag, sa tung 1876, meaning pila kagatos na katuig ang nakaligad, ti, you do the math, no? 1876, 76 plus 24 is 1900s. Subong 2026, 126 years. So 126 plus 24, 150. 150 anyos ang nakalipas. Grabe ang halit. tuga sang El Nino nagmala ang mga kadagatan or ang kasubaan nga importanteng kasubaan. Ang suba, fresh water, meaning hindi niya alat nga tubig. Diri ginakwa sang tawo ang iya tubig ilimnon kag ibunyag sa tanom. Kahit hindi kaya pwede makainom tubig dagat, parat na iya may asin. Hindi mo man pwede ibunyag sa imo pananom. Nauna-no ang talalupang doon. In 1876, kundi naglapnag ang gutom, apektado ang taga-Asya. Dala na kita dira. Apektado ang taga-Africa. Baw iniya do. Grabe pag-antos ng lugar ni init. Ay Diyos ko, kapigado ng andaan na igo pa sang El Nino in 1876. Ti ang estimate banwa, hindi magnubo 3% sang bugos nga kalibutan patay sa tong El Nino sang 1876. Ari padayunon ta ang replay sa sine nga documentary.
9: Nino from the late 1870s may have been one of the strongest ever recorded.
1: Ala.
9: Now, how did they figure it out? Obviously, nobody had satellites in the 1800s. There were no weather apps or climate models or modern instruments. So researchers had to investigate the past almost like detectives. And one of the biggest clues
1: Are.
9: Came from trees.
1: Are.
9: You see, every year, a tree grows a new ring inside its trunk. In wet years, the rings grow thicker because the tree gets more water and grows better. During droughts, the rings become thin and weak. So trees basically store weather records inside themselves. Scientists studied giant drought atlases built from tree rings gathered from all over the world.
1: Are, with some of those interesante records, banwa, ako na na-interes ako. Nga, ang mga scientifico nagtuon sang weather pattern sang una. Siya ano ito natabo man sang 1876. Natural, hindi kaya pwede mag-Google. Hindi pwede. Kiti wala pa tuya sa tunga chimpo computer. Wala pa gani sa tunga chimpo makinilya. Wala pa gani sa tunga chimpo gasol. 1876. Ang ginimo nila, muni, ang ginistorya sa mga scientists, kahoy, hindi nga ginpamangkot, Noy, anong tabo sa tung 1876? Hindi. Ginusisa ang ginatawag three rings. Inang mga kahoy nga ginhisayod nga nabuhi sa sulod na sa pila kagatos katuig. Of course, dala sa tung 1876. No? Ang kahoy galibanwa, kada tuig nga ini siya magalawig, may ara ginatawag three rings. May ara sing-sing. Gasampaw ang gasampaw. Lang tawag bala? Parihas bala sang puno saging tapsa bala? Kita mo may dodo ang guaya daw Bombay, sibuyas Bombay. May layer bala? May ara sampaw-sampaw. Amo man na ang kahoy. Kung ang tubig kulang sa isa katuig, ang ring ukon ang sing-sing nga matubo sa kahoy ni pis ina patimaan nga sadtong tuig sang natuga ang ina nga tree ring ukon na sampaw ukon sing-sing sang kahoy minus ang tubig. Kag nakita sang mga scientifico nga indeed madamo ang kahoy nga nipis ang ila sini tree ring sadtong 1876. Are padayunon ta ang documentary.
9: Going back hundreds of years, and they showed something alarming. Apparently, during the famine years, huge parts of the planet experienced extreme drought at the same time. Then, researchers checked old rainfall records from thousands of weather stations worldwide. Finally, they compared them with ocean temperature records gathered by sailors in the 1800s. All the evidence pointed to the same thing. The Pacific Ocean likely seriously warmed up during those years. And that's exactly what happens during an El Niño. But that one may have been way more extreme than normal. The event likely lasted around 16 to 18 months, several months longer than many other El Niño events in recorded history. That extra time matters a lot, because the longer the Pacific Ocean stays unusually warm, the longer weather systems around the world remain broken.
1: Aragoy, areas for sa simpleng pulong banwa kon idaydayon ta ang finding sa mga scientist amuni. Sadtong chimpo 1876 ang Pacific Ocean o kon ining Pasipiko buwas ko bala idayday sa inyo kon ano ining Pacific Ocean. Nagtuman ka init. Ti as I have said kaina, kun magsyado gani kainit ang Pacific Ocean, ang gwa sini butungon sang bagyo ang kusog sang init. Meaning, nga kun mas mabaskog ang bagyo, isa lang ang buot sina silingon. Bangian ang weather o kun panahon sa kalibutan. May mga lugar nga tuman kainit, wala sang ulan. May mga lugar nga tuman ang pag-ulan, puwerte ang bu-bu sang ulan, puwerte ang baha. So meaning, bangian ang kalibutan. May ara tuman kainit, wala ulan. May ara minus ang init, tuman naman ang pag-ulan. In fact, sa tong 1876, ginasiling sang mga scientist nga ang natalupang dan amusini. Ang El Niño naglawig 16 to 18 months. Ti ang isa ka tuig 12 kabulan lang ina. Naglawig sang isa kagtunga katuig ang El Niño. Resulta, linibo-libo katawo nagkaramatay kay wala kaunon. Yari pamatian ta.
9: Several seasons in a row, rainfall dropped to record lows in several parts of the planet. It hit Asia especially hard. Scientists found that parts of Asia went through the worst drought in about 800 years. Crops failed across huge regions instead of only one country or one farming zone. The thing is, a drought alone does not automatically lead to mass starvation. But when huge crop failures happen at the same time as food shortages and bad transportation, millions of people can suddenly end up with no food reaching them. And that's exactly what happened during the global famine.
1: Hello.
9: Anyway, El Niño could explain why weather patterns broke down across multiple continents at once.
1: Are, even though sa simpleng istorya banwa, amo ining natabo. Subong abi ang tawo, abi ta magambal pagkaon 7-11, no. Abi ta magambal pagkaon, diri ta makadto sa merkado lang, no. Ang plastada, amusini. Ang pagkaon nga aton ginabakal, kung wala ginadakop, ginapatubo, meaning farmlands, mga uma, dira ginapatubo ang pagkaon. Kung isda, syempre ginadakop sa kalalawran. Kun mga baboy, karne, siyempre ginasagod, ina. Ang El Niño alone, ang init nga kadagatan, hindi makapatay tawo. Nga ah, kiti hindi naibot silingon nga ang init nga dagat, makadto sa duta, kag hindi man na iyan nagabukal nga ininit. Mapatay ang tawo, nga ah, kay wala siya kaunon. As I have pointed out, gamala ang kasubaan. Kung wala fresh water source, ang tawo wala imnon. Mapatay kita sa dehydration. Tandaan tagid nga mas kinanglan sang tawo ang tubig than actually solid food. Sa tuod lang, kung wala suba, wala ibunyag sa pananom, dira natabo ang kamatayon sang linibulibo sa kalibutan tungod sang El Niño phenomena.
2: Lorga Vista.
1: Magabalik kita pagkaligad lamang sini.
2: Magbalik. Babalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang paalala. D3 Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawas tapos magtrangkaso, mag D3 Bio ka. Ang D3 Bio uno sang NCTs nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagdimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkaburingon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
10: Ako galing si Arjen, nagkantos sila ito isang nagligad, sikisakit di dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. Sa
2: ako, tutunan. Salamat sa Mighty C. Mighty C. Sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gitang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
16: Mabakan sa mga butika.
17: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
18: High blood pressure o kon hypertension, isa ka serious condition kung sa diin makatugas ang coronary heart disease, heart failure, stroke, kidney failure, kag pila pa gyud ka mga health problems. Ang sobrang puwersa sa pagtulod sang dugo sa aton mga arteries, magatugas ang damage sa aton lawas. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Ginapanormal ang heart pumps, agon nga mag-insakto ang pagdala sang blood vessels sang dugo sa bilog naton nga lawas. Kung ikaw may high blood pressure o kon hypertension, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Subong na!
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
2: Extend food supplement for men. May maca kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
19: Ga! I-shoot na ga!
20: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
21: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
20: New Clinica Deo Fresh Deo Raw On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
21: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
20: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: Dry eye? Pirmi nga katol, imo mata? Hindi na magulat pa na magdako ang problema sa imo mata. Mag Eye Care Gold Capsule ka. Ang Eye Care Gold Capsule, highly recommended sa mga eksperto para sa pagtap na sa mga nagkalain-lain nga sahi sa sakit sa mata. Eye Care Gold Capsule, may aras ang lutein, vitamin A, vitamin E, vitamin C, zinc, kag bilberry extract. Para sa mas epektibo kag manami nga kombinasyon para sa eye health, mag-inom sa Eye Care Gold. Kaupod ang pagbutang sa Eye Care Drops adlaw-adlaw.
16: K5 News FM. News FM. Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang bilidhon nga sansaran sini nga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista! Pagkatala sa pag-awig at maglapat ng pang-ino-ino sa mga isyo, magasipag-sipag sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa tumuloy para sa demokrasya. Larga Vista! Larga Vista! Upod sa inyo alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista! Larga Vista!
1: Mayang gabi lang kay James Bornales and family dira sa Banwa din si James sa Isabela, no? Mayang gabi, James, no? Salamat kid. Ang DTX 500 hindi tagid pagkalimtan. Amunia ang gasigurado nga ang imo sining lawas bakod kontra balatian kay kargado sa antioxidants. Amoy ning gabalanse sa free radicals nga nagapatuktok sang aton selula kag nagapamudmud sang aton kalawasan. So hindi pagkalimtan DTX 500 kun antioxidants gikan sa disugad sugarcane extract kag dahon amargoso ginapangita mo amo ini DTX 500 ginaupod ko ni sila sang D3 Bio amo ini ang D3 nga may upod nga extra virgin coconut oil ginkuha sa gata pinaagi sa cold pressed method wala kalayo wala init ni mudo kargado sang elemento nga ginagamit sang lawas mo agud patyon ang kagaw, virus, bacteria o kun fungus. Wala kagaw, wala kabalatian.
16: Larga Vista.
1: This time may ara na sang update gikan kay K5 Jong Versales dito sa norte nga bahin sang probinsya angot sa Encuentro karon gid lamang hapon. Jong, good evening, please come in.
22: Yeah, K5 Julius, magulang kita nakapanaog halin dito sa may mismong kampus sang Regional Mobile Force sa Batalyon sa may barangay Lalong Banwa sang Calatrava.
1: Jong, yes. Abali may ara sila detachment. To ano nga detachment ni company detachment?
22: Nalipat ko magkuan ba? Pamangkot ko.
1: Anyway, headquarters kid nila.
22: Mas may ara sila dito kampo, K5 Julius.
1: Ah, kampo. Okay, sige, proceed.
22: Okay. Kaina, base sa initial information lang ni Dari, K5 Julius, kay daw hindi pa sila maghatag na isang formal interview bala. Kaina dito sa lugar. Kagari naman sila dito na nakabalik na dito sa may municipal proper. And as per initial information, ari dito subong si PD. Suno pa, ang DILG, no? Nagkadto dito sa may barangay Lalong Kaina for a activity pero wala man gin-disclose kung ano nga sa isang activity ang ginkadtuan.
1: Mm-hmm.
22: And then sang papuli na sila Kaina sa mga around 4 PM kay K5 Julius, gulpi na lang sila gin palukpan sang hindi pa ma-determinar kung pila ka armado nga mga individual ang nagpalupok sa ila. Bangod sa sining insidente, ang ginaligar apat ka mga escort sang DILG together with Kapa Ronilo Liagon kag may ara pag ito sila isa ka upod nga civilian nga wala na tumakwa kung ano ang iya sa itong background, either tanod or ano to ang iya sining affiliation man. Panghapa sila tanan nga kay Pab Julius sa isa ka daw bakante nga lugar bangod nga gina-penetrate sila sa sining unidentified armed group. Bangod kay naka-retaliate kay Pab Julius, ano pa, ang tropa sa RMFB, amo to ang rason nga wala sila mapuruhan tanan kag taluyan, wala sang may maski isa sa ila sa siningangin ambos ang napilasan kay Pab Julius dun sa mga makiras gid lang sa ila sa
1: Danay Wells. Yes. Ang report ambush gidya.
22: Amo na ang aton nga nakuha nga information.
1: Baligalakat ang ining mga pulis kag ang taga DILG galakat o kun naga biyahe nagasakay sa salakyan.
22: Galakat
1: pinalukpan sila.
22: Hmm.
1: Ang intent nga patyon sila kay when you say ambush na set up na eh.
22: Ah, amo gani
1: So di pinalukpan.
22: Pinalukpan sila gyud
1: may gun fight gid nga natabo.
22: Sa akon nga pag pulupangusi sa ang lugar abi video na balang do bakantihan kay Pab Julius.
1: Ang lalong jong ano kalayo ni Alin sa town proper?
22: Halin diri sa mismo sa city sa municipal proper.
1: Mm.
22: Layo kayo. Mga siguro more or less 40 kilometers.
1: Pero
22: hindi ko magsala.
1: Pero ang dalan pwede na taklaron.
22: Malakat kay wala pa ko kaya kadtugid specifically sining lugar ining barangay Lalong pero base sa description medyo pana siya kay Pab Julius bukid na gid katama.
1: Ah, okay.
22: May specific adjacent siya sa kwan sa barangay Lagaan and barangay Anii.
1: Anii. Aha. Okay. Okay. Mm-hmm. Pero ang report nga klaro tonight is this. Wala pilason sa parte sang pulis, wala man sang magin report nga patay o konpilason sa bahin sang New People's Army.
22: Why man?
1: Okay. Okay. O galing, hindi takabalo kung ano good exactly ang activity nga ginkantuan nila to.
22: Wala pa nila gin-disclose sa aton kay na maski off the record lang kay okay. Pag-Julius wala pa. O wala pa nila gin-share na. Pero may activity. That is why ara si Cap. Kag-ara man ang babae to actually kay Pab Julius ang DILG kag base sa itong pag-pangusisa dire.
1: Danay, Jong, DILG official sang Banwa o kun probinsya?
22: Do Banwa? Diri mismo
1: Banwa?
22: Pag-uni as alleged kay Pab Julius.
1: Oo. Pero I don't know kung inikabahin pa sa indibla supposedly kay may upcoming nga barangay elections, may barangay assemblies nga ginapatigayan. Was it part of that?
22: I don't know lang kay Pab Julius. Hindi pa ko makakuan, hindi pa ko makasabat.
1: Mm.
22: Kay actually kay naging try man naton nga istoryahon si Ma'am kung pwede naton siya bala makuan sang recorded interview pero
1: hindi siya.
22: Hindi siya nay o ara pa siya sa kuno sa kulba bong.
1: Mm.
22: Dugay-dugay lang sa gadigay nung tubig.
1: Kaya
22: kamusta natin siya. Sining niya, kaluyan, wala man siya kuno sang pilas. Kaya mo lang ito galing, damo-damo, higko ang iya sining ginsok-sok ba lang kay Pab Julius.
1: Naginapagid sila, ate. Okay lang. Okay lang, Jong.
22: Gani, Pero sige lang, tingwaon ta lang kay Subong. Ari man ta diri sa may Calatrava Municipal Police Station. Kag damay ara ba briefing ang ginapatigayon karon ko pag libre tingaw naton nga malambot naton si Pab Julius si
1: no problem
22: police captain Jesus Alba kag ang sumong man ang commander sang RMF RMFB at the same time si PD no Dennis Winislao kung ano ang kwan ano ang ila sining matag statement ano gid bala ang natabo dito sa babaw kay na kag sinuehan nga mga grupo kay Pab Julius ang naka-inkwentro sa atong sininga tropa sa Regional Mobile Force Battalion.
1: Ayos.
22: Okay. So amo ni ang aton madulong nga report sininga gabi para sa Larga Vista program nadulo sa ato sa B3 Bio Detect sa Laden Kag. Mighty si upod naton diri sa area si KK5 Bobby Valencia. Ako naman si KK5 Jong Barzales para sa kampiyon ng mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Negros, K5 News FM.
3: Freedom of the press is anchored on the people's right to know. Ini ang pilidhon nga sansaran sininga palatuntunan ang pagpati nga ang among kahilwayan sa pagpalayag nakaugat sa imo kinamatarong sa paghibalo. Ini ang sansaran sang inyo palatuntunan. Larga Vista! Larga Vista!
16: magadala sa paghawig at maglapat ng pag-ino-ino sa mga isyu. Magasipan-sipan sa mga balita kag mag-aathag kung ano ang dapat para sa pumuluyo, para sa demokrasya. Larga Vista! Upod sa inyong alaga na ang mikropono nagasumpa lang para sa imo. Kagkaroon, atong sug-alaon si K5 Julius Marivines. Larga Vista!
1: Ang ibanta ng mga topiko, pabasanta ang mas madalong nga talakayan parte sa El Nino. May Ebola pa ta, don't forget ha. May Ebola virus, pakita nga istoryahan. Of course, kinagubot sa politika, gera dito sa Iran kagiban pa. Pabuasanta sa aton nga pagpangalagad.
16: Larga Vista!

0: rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga bigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan bigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utan kag prutas, hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka bala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasi ka pagtingulan? Kalaman ang abiyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito sa nagligad, sakit-sakit ka dyan katama, di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gaya na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
0: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
6: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga akong nga pani, may yara inisang antimicrobial property. Kagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
0: DTX Beauty Soap.
7: Mabakan sa mga butika.
8: Spore Biotics. Nagin-updan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinica Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
10: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
11: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
12: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
11: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
12: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
11: Clinica Deo Fresh. Available now.
13: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just

0: Bagyo, we are God's trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5. Serbisyong matuod, tingog sang banwa, pagdayon sa pag-alagad. K5 News FM. News FM. Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa nga puno, kumpleto sa health tips and information.
1: Di makauras ang pinaka-regular gid nga interval sa imong pagkaon. So meaning, namahaw ka alas 7, dapat manyaga ka alas 12, manyapon ka alas
2: 7. So pain reliever, na-relieve siya ang pain bangod nag-inom ka. After 4 hours, madula na si reliever, aragya po ng pain.
3: Kung magsubra ang imo body mass index sa 30, kina-consider ka na obese.
4: Damo, no, ang mga pagkaon nga rich in beta-carotene.
2: Hmm. Hindi lang ni carots.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Magpamati, makibahin sa health discussion. Kaupod ang mga health experts.
2: Dok, as na ako, tani nga kung magkaon ko balot, kalingin dayon ang akong ulo.
1: Sa lang solusyon, hindi magkaon balot.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas. Malingaw ka na.
1: Sali nga, mabalaan yung mga flowers nga damong probiotic.
5: Basta.
1: Ano tayong interval?
0: Maedukar ka pa.
1: Number one supplement sa depression is B-complex. No. Pag damong ka B-complex, layo ka sa depression.
0: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Mga suki naton nga tagpalamati, welcome na kamo sa programa mga impormasyon sa ikaayong lawas. Gasakit ba lang tiyan mo? Permida naga hangin-hangin, kautot-utot, abi mag DTX 500 ka mo. Base mga indigestion ina or may mga problema ka sa imong abdo, ang imong bile, base may mga stones na ina, or base may mga inflammation ka sa pancreas, or base naman may problema ka sa liver, grabe ng imong fatty liver, that's why ka napatay hangin sa tiyan, gaplanakit, utot-utot. Abi, while hindi pa man namon nakalala, mag-iwas sa mga gastric irritants, ining sobra nga kape, paiway mo na, you take DTX 500. DTX 500 ka daadlaw so that mabuligan ka sa mga inflammatory reaction sa lawas mo. Ano? DTX 500 is the super antioxidant with the anti-inflammatory effect, anti-mutagenic and anti-carcinogenic. DTX 500, parisan sa Mighty C, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinero, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting. Karon, ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
6: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bawa. Lawig do mga tatlo kadlaw.
6: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito experiment ng Mighty Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
2: Hosto Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
6: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP. Ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Buot silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon, good fats, dako mabulig. At the same time, sa Ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag Mighty C kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
2: So kung wala kagali kaon Doc sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
6: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron. o mga cellulas ang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease. Mm.
2: Anong matabo, Dok, ya, kung tatlok adlaw nga hindi ka magkaon? Makaya yan?
6: Patay ka, guro. Hindi, ah. Kaya, no? Kung sobra na tatlok adlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gito ang ketosis. Iwala na glucose or GP.
2: Oo.
6: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats.
2: Mm.
6: Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon.
2: Mm.
6: Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila.
2: Mm.
6: So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag mighty si man lang ang epekto niya sir GP. Nami pagidi eh, ga fasting ka tapos gainom pagiga DTX 500 kag mighty si at i-campion nga kon epekto. Na notice niyo nga kun ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs.
2: Mm-hmm.
6: So, apang, wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo, anay, intermittent fasting.
2: Oo, oh, ganagan, matamat.
6: Hindi mo yung gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin kag tanan nga healthy cells pang ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag mighty C or pure C. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sang lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag mighty C or pure C na adlaw-adlaw.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
7: DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extra nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500.
8: Ilay-ilay di lacrosse. Taas ang akon nga sugar. 375.
9: Saan nag-inom ka?
10: DTX 500.
9: Di na dala subong imo sugar.
8: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165 sa dugo ko man 120 over 80 DTX 500 nag
7: DTX 500 mighty C ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako gali sa Abigail Luzer sa estudyante ga problema gid ko kay kada siksa kon madulaan gana magtuon sakit na akong ulo ti inom ko mighty C alkaline vitamin C
12: kag subong kanami sa kon paminsaron
7: mighty C mapalit sa mga
5: para sa libre nga check up bisitahan
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
5: Yulo Street Corners North fronting Midtown Hotel Iloilo City
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
5: Roa City Atubang sa PLDT McKinley Street
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
5: Calibo Reventor Building Osmeña Avenue
7: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center
5: San Jose Antique Juan Tiong Building Barangay 8 Bagumbayan Fronting kay Sano Mall Amar Alternative Medicine and Wellness Center Kulasi National Highway Kilid sang LBC
7: Clinica de Alternativo Medicina Kabangkalan Branch Located at ACM Building Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
7: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
5: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation, ang isa ka natural nga reaction sang lawas, kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kun ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gitawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas. Mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagpalanakit sang imo kalawasan.
6: Dahil gid man yung adlaw-adlaw kagainom DTX 500 kag may TC or pure C. Kabalo ka, Sir GP, hindi gid maayo, Sir GP, ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas. Makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige sige nga hubag ang atay mo da, imo nga kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo no? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag, Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon,
6: like,
10: Sir JP.
6: Like okra, be? Tugabang?
10: Balungkay?
6: Takway?
2: Takway?
6: Damo hindi namin na.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
6: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
10: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kasi siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag mighty sigid kadadlaw.
13: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon, dala na da tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosang imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginawag ng Mighty C.
6: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaiban nga term sa duna man?
2: Masami.
6: Masami na, no? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala ko magbisyo. Tani, nag-inom ko DTX 500 kag Mighty C. Tasto gito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP. Same with your health, no? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Wala lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag Mighty C. Te, namigid yan magkanto sa mong clinic, hindi agad magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag Mighty C.
2: Gusto, no.
6: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy. Makantos clinic kay magpabulong na.
2: Oh.
6: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng concept mo.
2: Makanto
6: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginalicture nga. Lain gidya ang palainom, DTX 500 kag Mighty C. Lain gidya ang palainom sa mga suplemento.
14: DTX 500! Nagandamo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka? Mag-DTX 500! Agot maging mas hubid sa itad ang itsura. DTX 500!
2: Right.
15: Informasyon sa ikayong lawas.
2: Subong man nga ara na sa lawas nyo, ang desisyon pagid, kung ang ilok nyo baho permi, o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gayina sila.
6: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw.
13: Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for, biskang magbiyahe ka nga ah. Kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imo ilok. That's why protektado ka kung ang imo deodorant, Clinica Deo Fresh. Kung namin kanyang magpangapi, aga pa, nga, feeling mo ang kape mo yung healthy. Iba niya kakape, po sa balot sa likod nila sa ila brain nga, uy, lainis ako, pero wala may himok, gusto magpainit sa lawas. Ari na, may DTX Coffee Mix, ang kape, nga gapainit sa imo lawas, pero gatinlo sa imo cellula, kipuno sa antioxidant.
6: Kada, DTX Coffee Mix.
13: DTX Coffee Mix.
6: Pero kung may kwarta sila, sir,
13: may budget?
6: May budget.
13: Kung gamit may budget,
6: sana, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga ah. Siyempre, ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, sir boy, Ganoderma mushroom.
13: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na
6: gin. Bulletproof coffee.
13: Bulletproof coffee nga. Ah, protektado ka na against free radicals. Protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Ramil.
6: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inab lang magpa-massage ka sa hubin, awubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
13: Uy, kampiyon.
6: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibod-libod nga ka
2: na. Why gel, ha?
6: Oo. Pakayuin nga, nai ko, ana, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala sila mahatag. Ati,
2: pike.
10: Pike na.
6: Kapon, libod sila rin sa kulingo.
2: Ay, gali ka?
6: Oo. Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
2: Abaw!
6: Ati, piho. Hindi legit nga klase ng kumpanya.
2: Pikoy.
6: Tay, mabakal mo sina, huwag mo kabalo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kuha niya. Sigurado.
13: Amo na legit.
6: Legit. After nga makapamasan si engineer, dayon niya inom sang DTX Coffee Mix nga may extend.
13: Extend.
2: Gayuman, engineer.
13: Ang extend nga pa nami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
5: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Alright, story hanta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta.
13: Talk ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sa bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo to invest sa bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo cellula? Paano ka bala maamligan ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Dr. Ramil?
6: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang nga portion sa selula.
13: Patay ka.
6: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang nga portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na to nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo la, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man hindi maabsorb.
13: Bigaw na absorption sang lawas.
6: So di na magamit ni silila, hindi na maging healthy mga cells. So tungod kay nakapalainom ka diterbayo adlaw-adlaw, kaya niya nga maabsorb ang tanan ni mo nga mga minerals kag mga sustansya nga kinanglan sa imo nga lawas. Paano ni diterbayo mabuligan ang imo nga selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce damo ga produce da sang ano gitawag free radical sir boy.
13: Correct?
6: That free radicals amo man ang maguba sa imo selula.
13: Correct.
6: Oh, meaning pa amo nang tok-tok sa imo selula. Ang nakanami lang kasi di tribayo, may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi ni mo, DTX lang may antioxidant. Si di tribayo may ara man. May gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imo nga selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining di tribayo, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni Ditribayo sa imo nga selula.
13: Kampiyon, Ditribayo MCTs are known lalo ng lauric acid ngala sa Ditribayo is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo ginapahinay niya ang makina sang cancer cells which is the mitochondria. Number two, Ditribayo is rich in antioxidant kaya ginmention na ni Dr. Mil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid pag ginmention na ni Dr. Sam. Inatanan-tanan, ara na sa Ditribayo, but don't you know that these kinds of antioxidant found in Ditribayo are also anti-cancer? Paano? It promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
6: gadamo maitan. Sila ya.
13: Gadamo na lang sila gadamo. Si Ditribayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Ginapang simintohan sila tanan, Dr. Ramil.
6: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka Ditribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imo nga selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinakanami the antioxidant properties nga makita mo sa Ditribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stage. Kaya masugot as hindi, kapila na ito na balik-balik mo, duham lang gataki sa ito silula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
13: Free radicals.
6: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay niyang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi ya.
13: Wala kabuhi ya.
6: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
6: Kadaw tok-tok ni mo, amat-amaton ka lang, amat-amaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tok-tok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa Ditribayo. Mm-hmm. So ibagid niya kung palainom kaya Ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pang balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
13: So simply hon tani no, kung ginamligan ka sa Ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kagilanat, kayang-kaya ka man amligan sa Ditribayo, lalo na ikombinal mo sa DTX 500 kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this boat, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag Ditribayo, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag Ditribayo updan sang DTX 500.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
17: Ditribayo. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugas ang virus, kagbiklobyo. Ang Ditribayo ka na. Ang Ditribayo, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag Ditribayo. Adlaw-adlaw. Ditribayo. Ditribayo with vitamin.
18: Patricio.
19: Ako si Ana. Before problema ko gidang ako ng irregular nga regla. Sang pagtumar ko sang D3 Bio bow okay gidang resulta subong normal na gid.
18: D3 Bio.
20: Ang D3 Bio.
18: Yung may PCO.
20: Ang PCO.
18: Yung may D3.
20: Mabagat sa mga butika.
18: May DC.
20: Ang alkaline nga vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang may DC. 1 capsule 3 times a day. 1 week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC. Efektibo.
18: May DC.
20: Mabalis sa mga butika.
16: Para sa libreng check-up, bisitahan lang
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Yulo Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Roa City. Atubang sa PLDT McKinley Street.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Calibo, Refentor Building, Osmeña Avenue.
20: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: San Jose Antique, Juan Tiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sun Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
20: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
20: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
16: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaum Sports Complex.
2: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3 Bio.
6: Si Permi na mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3 Bio, no? Especially empty stomach. Mm. Ah, grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pas baba.
2: Mm-hmm.
6: Tanan nga mga kagaw sa ano sa baba, patay. Mm. Pag-abot sa imong isopagus, tanan nga kagaw niya magyan, patay. Mm. No? Nakanami pag ini kay may laxative siya.
2: Uh-huh.
6: Tingala ka gahumok yung mga kwan mo.
13: Imong pupo.
6: Imong pupo. Uh-huh. No? Tungod sa gituag, medium chain triglycerides. Ti ang glycerol, no, amunang isa sa mga constituents ang gituag MCTs nga makita mo sa D3 Bio. Gina-attract niya ang water molecules para nga nami ang lubrication sa imong pagbawil movement.
2: Mm-hmm.
6: Eh, lain gid yo ang D3 Bio ya. Makasilingi kaya a pharmacy in a capsule.
13: Kampiyon. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. So, ang namian ko sa D3 Bio daw kangay ni sa sang protective layer sa imong cells mo.
6: Mm-hmm.
2: Ang pinakakontra kag ginakulbaan tas tanan cancer.
6: Mm-hmm.
2: If you're taking D3 Bio every day, imagine nga ang cancer nga gaguba sa imong cell is like ulan. D3 Bio will be your raincoat. Mm-hmm. Ah, ginapayungan, mm-hmm, ginaprotektahan niya
13: ang
2: imong mga selula.
6: Mm-hmm.
2: Daw ginapintahan niya man sir Boya literally.
6: Mm-hmm.
2: Ang MCTs found in D3 Bio which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take D3 Bio every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
6: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imong selula.
2: Why labot ang kun may kagaw hindi makatake.
6: Oh.
2: May bakterya hindi makatake.
6: Hmm.
2: Because every cell ya coated, sir boy, sang MCTs found in D3 Bio and only D3 Bio makahimo sana, not the ordinary D3.
13: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 D3 Bio. It will give
6: ako,
13: you...
6: Ako, sir boy, 5 kagina.
13: It, wow! It will give you instant energy and again, ang bali Doc Sam, will basically increase your satiety level. No? But silingon, gingaan ka enerhiya, gi-feeling busog ka pa ni D3 Bio.
6: Mm.
13: Ang nami pagid niya kay... During the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag D3 Bio nga usab mo, you might experience a state of ketosis na gingutom ka na. Pero gingutom ka pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa D3 Bio. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa aton brain. So taking D3 Bio every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na, pero may energy ka to finish the day.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas.
6: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog din sa madamo ninyo nga balatian.
16: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.
20: K5 News FM.
22: News FM.
23: This
3: 3. Bio. Galikaw ka pala sa fever hangover? Sa tingin nga gapangluya imulama tapos magtrangkaso? Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imulawas. Kontra mikrobyo. Biskag pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Pasami ka bala na kaugtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagdiulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamuringon malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
18: Ako galing si Ariel, nagkantonsilitis ang nagligad, sikisakit, hindi ako katama, tiambas ang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang kit sa ako tutunan.
3: Salamat sa Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
21: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. TTX Coffee Mix.
22: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Coffee Mix.
23: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang TTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kaghapon na ako kumagpangapi sang TTX Coffee Mix.
3: TTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. TTX Beauty Soap.
24: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinay-hinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
25: Ako si Elaine. Ako, gidang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa akon nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
26: Mabakan sa mga butika.
27: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health.
28: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend. Food supplement for men, si Darling.
3: Extend food supplement for men. May maca, kag lava waska. Nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lava. Para sa mas astig nga performance.
28: Ga! I-shoot na ga!
29: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
30: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
29: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
30: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
29: Clinica Deo Fresh. Available now.
3: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM Cagayan de Oro, 103.1 K5 News FM Tacloban City, 107.1 K5 News FM Olongapo City, 94.5 K5
0: News FM Calripo 95.7, K5 News FM San Jose Antique 100.9, K5 News FM Rojas City 97.7, K5 News FM Dumaguete City 88.7, K5 News FM Iloilo City 95.7, K5 News FM San Carlos City 89.7, K5 News FM Sagay City 102.9, K5 News FM Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
1: Sa pasimula, ginawa ng Diyos ang sanglibutan ng maganda, mapayapa, puno ng pagmamahal at kaligayahan. Ngunit, dahil sa kasalanan, ang sanglibutan at ang mga nananahan dito ay lubhang na pasama. Makikita natin ito sa kalikasan, sa kalagayan ng mga pamilya, at gayon din sa moral at espiritual na kalagayan ng sangkatauhan. Ang Diyos ba ay nagpabaya lamang dito? Hindi ba siya naawa sa ating kalagayan? Ang Diyos ay naawa sa atin, mga kapatid, kahit sa mga panira ng kaaway, dahil sa pag-ibig at awa ng Diyos. Siya ay nagtayo ng mga reformador sa bawat panahon. At ngayon, narito ang Tinig ng Reformasyon.
4: Tinig ng Reformasyon.
1: Ang programang naghahatid sa inyo ng Ebanghelyo ng Kaligtasan sa pamamagitan ni Panginoong Hesukristo.
4: Tinig ng Reformasyon.
1: At ngayon, narito ang inyong lingkod.
7: Pamilya, kagsatanan ng mga tagpalamati sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, mga kakifayb. Sa gihapon, dalayaw ng Diyos na nagpukod sa aton, pasalamatan ta siya, bangod siya panghatag sa aton sa tiempo, na sa sining ng mga tinion, parayon kita sa aton nga palatuntunan, kagabay pa, kamungtanan, yaraman si kayong lawas, kagsubungan sa aton nga kalag, kaya nga aton nga espirituhanon nga kabuhi, amuna ang pinaka-importante sa perminaton ni ringa, ginaliwat, ginabalik-balik na gina siya. Gayun, atun sa pasalamatan, facing pray, ang tanan ng proteksyon, tanan ng mga pagkamaayo, physical man, mental, spiritual, financial, kaproteksyon, alin gina sa iya. Hindi na siya mahimok sang tao. Ang mga temporal ng mga bagay, mahimok sang tao. Kaya may mga babinuligon, may mga maluluyon. Kaya sa aton mga CEO, mahambaltang mga CEO, kaya mga mag-utod ni sila. Pero ang material posible na provide sang tao, pero hindi gid pwedeng ma-provide ang physical, mental, spiritual, financial kag protection halin ginatanan sa Ginoo. May temporary mong yapon nga sa physical naman gamay kay ang tao, may araman mga doktor, may mga specialist sa mental, may araman gamay, pero hindi gid ang kabilugan. Pero sa spiritual kag protection na sa Ginoo na ginia. Financial, oh, pwede na kung may obra ka. Pero nagpalimos gani, may aram na. So, muna nga, ang sa Ginoo, hindi gid matupungan. Muna nga, kamutanan, kumusta? Welcome kamo gid permi sa aton nga palatuntunan, Tinig ng Reformasyon, kamo nga mga kapamilya, kag mga kakipahim sa bilog na Pilipinas. Hindi kita magdugay sa aton nga padayon nga pagtuon sa pulong sa Ginoo. Sige hapon, samtang hindi pagin kita mga padayon sa pagtuon sa iya mga pulong, mga muyo anay kita. Mapagpala at mahabagin namin Panginoong Diyos sa mga sandali pong ito, kami po'y dumudulog sa inyong banal na luklukan. Pinasasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patnubay at gabay sa mga sandali pong ito. Maraming salamat po sa pagkataon yung pinagalob sa amin at maraming salamat din na ipinagalob ninyo ang K5 News FM Philippines na ito'y magiging sangkapan sa pagpalaganap ng inyong mga banal na masalita. Pagpalain mong ginagamit na himpilan, K5 News FM at yung CEO Dr. Miloy, Higit sa lahat, ang pamilya, patuloy nawa ang mga pagpapala na kinakailangan ng physical, mental, spiritual, financial protection, gayon din sa lahat ng mga kawani. At gayon din sa mga nakikinig, pagpalain mo man sila sa mga suliranin sa buhay, physical, mental, spiritual, financial. Nawa, inyong ipagkakaloob na mapagalingin kung may makaramdaman. At patawarin mo lamang kami sa aming mga pagkukulang at pagkakasala laban sa inyo. Kaya aming samutiling sa pamamagitan ng matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Now, ang aton nga tun-an subong makuturan is ang Kapitulo 5 sang Mateo. Pwede ka namin dari ang kadamu sa mga kabulahanan ng blessedness, wala? The Beatitudes. Na? The Beatitudes. Nang dari aton itun-an siya, kadamu dari sa mga ginmit lang o ginhambal sa aton na Ginoo nga mga pagkamaayo o mga kabulahanan. Ginbukan niya ni Kristo ang iyang bapa kag nagtudlo siya sa iyang mga lipotunan nga nagsiling. Bulahan ang mga imol sa espiritu kay ila ang ginharian sang langit. Damo diri ang mga nagapamangkot. Ano bala ang butambalon sang imol sang espiritu? Abi nila nang kaimulon sang espiritu, amo nang kaimulon sang grabe gid kaimol kay wala gid kwarta, wala pinansyal. Baway man na labot. Sabagay kung mabalunta nga ang limit lang ni Kristo dari way labot ang aton kaimulon katigaduhon sa aton nga pangwarta, hindi na siya. Ang wali ni Kristo sa bukid, nagapahayag kung sino ang matuod nga bulahan. Tambal niya, bulahan ang mga imol sa espiritu, at sino ni sila, yadtong wala nagapabugal sang kabalingon, kundi prangka kag may mapainuboson nga disposisyon, hindi tuman kabugalon nga tuluan. O ano ba lang may aratitsible spirit? Hindi olay pulos kag ambisyoso para sa mga kadungganan sang kalibutan. Ang delikado kay may mga ambisyoso na amo na nga kung kisa magkisaay inaway bangon sa handong, bangon sa ambisyon. Kay hambal ni Kristo, kung amo na ang matang sa espiritu, ila ang binharian sang langit. Bulahan ang mga mapinasapupon, mahinulsulon, makusubo tungod sang ilang more magkasubo tungod sa ilang kapaslawan kag mga kasayo panan bangod sang ang espiritu sang Dios nagagsubo kay sila pagalipayon di pagalupyagan. Ang mga may mga kwalifikasyon nga ginlista diri hindi lamang pagkamayuhon or pagkamayuhon sang Dios diri sa sini nga kabuhi kundi pagakurunahan sang himaya kagganan kag pagka di mamalatyon sa iya ginharian. Subong isa kabutang nga subong isa kabutang nga makataringal kag bag-o ining mga pulong nga nabatian sang madalunggan sang mga makataringal nga kadamhan. Kay damo katama to nagapamati kay Kristo samtang siya naghambal sang magbulhanan dito sa bukid sang Olibo. Ina nga panudlok kontra usupak sa tanan ng ilang nabatian gikan sa pare o mga kaparian sa unang o kung mga manundo ng mga rabay. Wala sila sing nakita ang katawhan. Wala sing nakita sa sininga makadayaw sang ila bugal o kung makapakaon sang ila ambisyoso ng mga paglaong. Apang mayara na nungod sa sining bagpo ng manundo ng isa kagahum na nagpugong sa ila. Ang katamis ang Diyos nun gagugma, nagailig gikan sa iya mismo, presensya ni Kristo, subong sang kahumot gikan sa isa kabulak. Ang iya mga pulong, nagatupa ka ang isang ulan na ginutod ng hilamon. Subong sang mga ulan na nagapatubig sang duta. Salmo 72, versikulo 6. Ang tanan nagabatyag sing kinaugali nga yari ang isa nga nagabasa sang mga sekreto sang kalag, apang nagapalapit sa ila nga may malolo nga kaluoy. Ang ilang mga tagipusoon nagabukas sa kay Kristo kag samtang nagapamati sila ang balaan ni Espiritu nagabukas ang ila sang isa ka butang sang kahulugan sa itong leksyon na kinahanglan gintunan sang katawhan sa tanan nga dagon. Sa mga adlaw ni Kristo ang reliyoso nga mga leader sang katawhan nagbatyag na sila manggaranon sa espirituhanon nga bahandi. Ang pangamuyo sang Parisyo, Dios, Nagapasalamat ako sa imo. Ngayon di ako pareho sa iban ng mga tao. Suno sa Lucas 18, versikulo 11. Nagpabutsyag sang balatyagon sang iya klasikag sa dako nga kasangkaron ang bugos nga pungsod. Muna ang kinaugalit nila. Karabi nga ila nga pagpabugal sila kagalingon. Apang sa kadamaan nga nagapalibot kay Jesus, may pila nga may balatyagon sang ila espirituhanon nga kaimulod. Sa kamilagroso, ang Diyos nun nga gahong ni Kristo ginpahayag. Si Pedro naghapa sa tiilan sa maluluwas nga nagasinggit, "Paliw pa sa akon, kay ako isa ka makasasala nga tao o Ginoo." Lucas 5, versikulo 8. Gani sa kadamaan nga nagtipon sa bukid, may mga kalag nga sa presensya sa Ginoo, bangod sa iya kaputli, nagbatyag na sila kay ilo, makaluluoy, imoy, bulag, kag hoblas. Suno sa bunga, stress disosyete. Kaginhandom nila ang grasya sang Diyos nga nagdala sang kaluwasan. Suno sa Tito 2, versikulo 11. Sa sining mga kalag, ang mga pulong sang panamiyaw ni Kristo nagpukaw sang paglaom. Nakita nila nga ang ila mga kabuhi yara sa idalom sang pagpakamaayo sang Diyos. Ginpresentar ni Jesus ang kupa sang pagpakamaayo sa mga nagabatyag nga sila manggaranon kag madamo sa mga pagkabutang kung natis disisiting. Kag wala sing kinahanglan, kag nagtalikod sila na may pagyebuta gikan sa maluluyon nga dulo. Sila nga nagabatyag nga bugos, nga nagahuna-huna nga si Kristo makatarunganon nga maayo, kag kontento sa iya kahimtangan, wala nagatinguha nga mangin umalambit sang grasya kag pagkamatarong ni Kristo. Ang bugal, wala nagabatyag sing kinanglanon. Kag gani, dinas. Sira sini ang tagipusoon batok kay Kristo kag sa walay katapusan nga mga bugay nga iya ginkari sa paghatag. Wala sing lugar para kay Jesus sa tagipusoon sang amo nga mga tao. Ang mga manggaranon kag dungganon sa ila kagulingon nga mga mata, wala nagapangayo sa pagtuo kag indi makamaton sang pagpakamaayo sang Dios. Ginabatyag nila nga busog sila, gani nagalakat sila nga wala sigunod. Ang mga nakahibalo nga indi nila mahimo nga maluwas ang ila kagalingon o kon sa ila kagalingon nga sila indi makahimo sang bisan ano nga matarong nga buhat, amo ang mga nag-apresyar sang bulig nga mahatag ni Kristo. Sila ang mga imol sa espiritu nga iya ginpahayag nga bulahan. Ang ginapatawad ni Kristo, iya una nga ginahimo nga maghinulsol. Kag ini ang katungdanan sang balaan ng Espiritu sa pagkonbinsi sang sala. Ang mga tagipusoon nga napahulag sang nagapamatuon ng Espiritu sang Dios, makita nga wala sing maayo sa ila kaugalingon. Nakita nila nga ang tanan nga ila nahimo ginsamo sa kaugalingon kag sala. Kangay sang imol nga manugsukot sang buwis. Nagatindog sila sa malayo, nga wala nagapangaha sa pagtangla, bisan sang ila mga mata sa langit, kag nagasinggit, "Dios, maluoy ka sa akon nga makasasala." Lucas 18, versikulo 13. Kag ginpangayo o ginpakamaayo sila sang Ginoo. May kapatawaran para sa mga naghinulsol, kay si Kristo amo ang kordero sang Dios nga nagakuha sang sala sang kalibutan. Juan 1, versikulo 29. Ang saad sang Dios amo, bisan ang inyo mga sala mangin subong sang eskarlata, mangin puti sila subong sang niebe, bisan pa sila mapula subong sang pula, mangin subong ini nga dilana. Ihatag ko man sa inyo ang isa kabag-o nga tagipusoon, tagibutang ko ang akon espiritu sa sulod ninyo. Sunod sa tanubasa sa Ezekiel 36:26 kag 27 kag Isaiah 1 versikulo 18. Nahanungod sa mga imol sa espiritu si Jesus nagsiling, "Ila ang ginharian sang langit." Ini nga ginharian indi subong sang ginlauman sang mga tagpalamati ni Kristo. Isa ka temporal kag dutan-on nga pagahom. Si Kristo nagabukas sa mga tao sang espirituhanon nga ginharian sang iya gugma, sang iya bugay, kag iya pagkamatarong. Ang bandera sang paghom sang Mesiyas ginapatuhay paagi sa kanggid sang anak sang tawo. Ang iya mga sakop amo ang mga imol sa espiritu, ang mga magpainubuson, ang mga ginahingabot tungod sa pagkamatarong kay ila ang ginharian sang langit. Bisan pa nga wala pa ini bugos nga natapos, ang buluhaton ginsugdan sa ila mga magahimo sa ila mga nagakaigo nga mangin na mga malambit sang panublion sang mga santos sa kapawa. Kulusas 1:12. Ang tanan nga may balatyagon sang ila madalom nga kaimulon sa kalag nga nagabatyag, wala sila sing maayo sa ila kagalingon, mahimo nga mga kita sang pagkamatarong kagkusog paagi sa pagtanaw kay Jesus. Siya nagasiling, kari sa akon kamo tanan nga ginabundayan kag ginabugatan. Mateo 18:28. Ginsugo niya sa imo nga bailohan ang imo kaimulon sa manggad sang iyang grasya. Kita hindi takos sa gugma sang Dios, apang si Kristo ang aton garantiya. Takos kag bugana nga makasarang sa pagluwas sang tanan nga magpalapit sa iya. Bisan anuman ang imo nagligad nga inagyan, bisan anuman ka makapaluya ang imo karon nga mga sirkumstansya, kun magkadto ka kay Jesus, subong nga ikaw kung amo kagid ano maluyahon, makasala maluya, wala sing mahimo kag nadulaan sing paglaom ang aton maluluyon nga manuluwas, magasugata sa imo sa malayo kag magahaboy sa imo sang iya mga butkon na kag sang gugma kag ang iya panapton sang pagkamatarong. Ginapresentar niya kita sa iya amay nga napanaptan sang puti nga panapton sang iya kagulingon nga kinaiya. Nagapakituoy siya sa tubangan sang Dios nga amay tungod sa aton nga nagasiling, ginbulos ko ang makasala. Hindi pagtanawa ining batinggilan nga bata, kundi tanawa ako. Si Satanas bala, nagapakiluoy sing mabaskog batok sa aton ng mga kalag nga nagasumbong sang sala kag nagaangkon sa aton nga iya biktima. Ang dugo ni Kristo nagapakiluoy nga may mas dako magahong. Sa pagkamatuod magsiling ang isa, sa Ginoo may pagkamatarong ako kag busog. Sa Ginoo ang tanan nga kaliwat sang Israel pagkamatarungon kag magahimaya. Isaiah 45:24-25. Bulahan ang mga nagalakaw kay sila. Bulahan ang mga nagalalaw. O bulahan ang mga nagakasakit kay sila lipayon. Lain-lain ng version sang Biblia mga utoran. Ang mga nagakasakit o ang mga paglalaw nga ginapakita diri amo ang matuod nga kasubo sang tagipusoon tungod sa sala. Kay kun aton basahon ang 2 Corinthians 7:10 sambal sang Biblia, kay ang kasubo masuno sa Dios nagresulta sa paghinulsol nga nagadulong sa kaluwasan nga indi dapat paghinulsulan. Amo ni ang matuod nga kasubo nga nasubuan gid kita mabangod kay sang makasala kita. Kaangay sa dawluyag naton nga ilan sang liwat ang aton Ginoong Jesucristo. Si Jesus ang siling, suno sa mabasa ta sa 1:32. Kun ako bayaw na halin sa duta, buyukon ko ang tanan nga tao sa akon. Kag samtang ang isa naganyat sa pagtanaw kay Jesus sa ginbayaw sa krus, nahangpan niya ang makasala sang katawhan. Nakita niya na ang sala amo ang nagletigo kag naglansang sa Ginoo sang himaya. Nakita sang makasasala samtang ginahigugma siya nga may indi mahambal nga kalulo. Ang iya kabuhi nangin isa kapadayon nga talan-aon sang pagkawalay, pagpasalamat, pagkagpagribilding. Ginbayaan niya ang iya pinakasuod nga abyan kag ginabusuhan ang pinakabilidhon sang langit nga langit nun nga regalo. Ginlansang niliwat siya kagulingon ang anak sang Dios kag ginbuno liwat yadtong nagadugo kag naigo nga tagipusok. Namulag siya sa Dios sang isa kabuho sang sala nga malapad kag maitong kag madalong kag nagakasubo siya sa pagkabalik sang tagipusok. ang among pagpangasubok, pag-alipayon. Ginapahayag sang Dios sa aton ang aton sala, agun, makapalagyo kita kay Kristo. Kag pagi siya, mahilway kita gikan sa pagkaulipon sang sala, kag magkalipay sa kailwayan sang mga anak sang Dios. Ang matuod nga panginulsol, may sa matuod nga panginulsol, mahimo kita magkanto sa tiilan sang krus, kag dito ibilin ang aton mga palasanon. Ang mga pulong sa manuluwas may mensahe sang paglugpay o paglipay sa mga nagaantos sang kapipitan upon pagkadula. Ang aton mga kasubo, wala nagikan sa duta. Ang Dios wala nagapaantos sing kinabubuton upon nagapasubo sa mga anak sang mga tao. Lamentaciones 3, versikulo 23. Kung ginatugutan niya ang mga pagtilaw kag mga kapipitan, ini para sa aton kayuhan. Agod nga kita mangin o malambit sang iya.

amo ang mga manong pangabudlay sang Dios sa pagkuha sang mga higko kag pagkagahi sang aton kinaiya. Apang ang bato ginadala nga handa sa pagpuno sang iya duog sa langit nung natimpo. Sa wala sing pulos nga material ang agalon naghatag sing subong sina kama id-id na pilikuton. Ang iya lamang malahalon nga mga bato ang ginapahining suno sa kaanggid sang iya sa isang kapalasyo. Ang Ginoo magapangamudlay para sa tanan nga nagasalig sa iya. Bilidhon nga mga kalagga, kadalagaan ang maangkon sang mga matutong. Bilidhon nga maliksyon ang matunan. Ang bilidhon nga mga kasinatian, matuman. Ang aton langit nun nga amay, wala gid nagakalipat sa mga natandog sang kasubok. Sang nagtaklad si David sa bukid sang Olibo, kag naghibi samtang nagtaklad siya. Kag natabunan ang isa ka ulo, ang iya ulo. Kag naglakad siya nga wala sing tiil. Wala siya sang sandalyas. Ang Ginoo nagatulok sa iya nga may kaluoy. Sabid nagasuksok sing sako. Kag ginasakit niya ang iya kumulingon. Kay ginsakit niya ang iya konsensya. Ang nagwa nga mga tanda sang kahuyaanan nagpamatuod sang iya paghinulsod. Sa nagahibi, nasubuan ng mga pulong, ginpresentar niya ang iya kaso sa Dios, kag ang Ginoo wala nagpatumbaya sa iya alagad. Wala pangin si David, nangin mas mahal sa kipusoon sang olay katapusan ng ugma. Nga natandog sang konsensya, nagpalagyo siya si David para sa iya kabuhi, gikan sa iya mga kaaway, naging hanggat sa pag-rebuilde sang iya pagulingon na anak. Ang Ginoo nagsiling, ang tanan nga akon ginaygugma, amo ang akon ginasabdong kag ginadisiplina. Gani magmakugi ka mo kag maghinulsol. Bog na res versikulo 19. Si Kristo nagabayaw sang minulsolon nga tagipusoon kag nagatindo sang nagakasubo na kalag. Tumtum nga, ini, mangin iya, tuluyan. Apang, kung mag-abot ang kapipitaan sa aton, daw ano kadamo sa aton ang kaangay ni Jacob. Ginahuna-huna namon, nga ini ang kamot sang isa kakaaway. Kag sa kadudulman, nagapakigdumog kami, sing bulag. Tumtum nga maubos ang among kusog. Kag wala kami sing makita nga kasulhayan ukon kaluwasan. Kay Jacob, ang Dios nun nga pagtandog sa kagahon, nagpahayag sang isa, na iya ginapakig-away ang anghel sang katipan. Kag nagahibi, kag wala sing mahimo, naghapa siya sa dughan sang walay katapusan nga gugma, sa pagbaton sang pagpakamaayo nga ginahandom sang iya kalag. Kinahanglan man natuntunan nga ang mga pagtilaw nagakahulugan sang benepisyo. Kay kag indi pagtamay ang pagsilot sang Ginoo ukon magluya kun kita ginasabdong niya. Indi ta pagtamayon, indi ta man pagbasolo na Ginoo kun kita ginatilawan. Kay may dako nga tintuyo ang Ginoo nga aga kita, iya nga ginatilawan. Kay gusto niya nga kita mangin puti. Malipayon ang tao nga ginatandong sa Dios. Ginasakit niya, kag ginabugkos, ginapilasan niya, kag ginaayo sang iya, mga kamo. Luwason ka niya sa anong kakapipitaan. Oo, pito. Sa pito, nga wala sing malaot nga magtandong sa imo. Oo, singko si Siti hasta sa desunayin. Si Kristo nagabayaw sang minulsulon nga tagipusoon, kag nagtinlok sang nagakasubo nga kalagtugtog nga ini mangin iya puluyan. Apang kung magabot ang kapipitan sa aton, daw ano kadamo sa aton nga kaangay ni Jacob. Ginahuna-huna namon nga ini ang kamot sang isa kakaaway

sa kadulman. Nagapakigdomo kami sing bulag tubtob nga maubos ang amon kusog. Kag wala kami sing makita nga kasulhayan sang ukon kalwasan. Kay Jacob ang Diyos nun, na pagtandog sa kagahon, nagpahayag sang isa ngaya ginapapakig-away ang anghel sang katipan. Kag nagahibi, kag wala sing mahimo. Naghapa siya sang dughan sang walay katapusan nga gugma sa pagtabon sang pagpakamaayo nga ginahandom sang iya kalag. Kinanglang man naton tun-an nga ang mga pagtilaw nagakaulugan sang benepisyo kag indi pagtamay ang pagsilot sang Ginoo. Ang kabuhi sang pagkadula, kasakit kag pag-antos mahimo nga masanag paagi sa malalahon malahalon nga mga pagpahayag sang iya presensya. Iniluyag sang Dios nga magpabilin kita nga ginapigos sang apa nga kasubok nga may kasakit kag nagakadugmok nga mga tagipusoon. Luyag niya nga magtangla kita kag makita ang iya mahal nga mga nanaong sang gugma. Ang bulahan nga manuluwas nagatindog tupad sang madamo nga mga mata ang mata nagabulag gid sang mga luha nga indi nila siya makilala. Inhandom niya nga maguntat sang aton mga kamot nga kita magtulok sa iyang mga simple nga pagtuo nga nagatugot sa iya sa pagtuytoy sa aton. Ang iya tagipusoon bukas sa aton mga kasubo, aton mga pagtilaw. Ginigugma niya kita sa isa kadayon magugmakag sa mahigugmaon nga kaayo nga naglibot sa aton. Jeremias 31 versikulo 3. Ginigugma kita sa isa kagugma nga walay katugtuban. Mahimo naton huptan ang tagipusoon nga nagpabilin sa iya. Kag pamalandungan ang iya mahigugmaon nga kaayo sa bugos nga adlaw. Iya pagabayaon ang kalag sa ibabaw sang adlaw-adlaw nga kasubo kag pagkalibog pagkadto sa isa kaduog sang paghidait. Hunahunaan ninyo ini mga anak sang pagantos kag kasubo kag magkalipay sa paglaom. Amo ini ang kadalagan nga nagadaog sa kalimutan nga amo ang aton pagtuo. 1 Juan 5 versikulo 4. Bulahan man sila nga nagahibi upod kay Jesus sa simpatiya sa kasubo sang kalibutan kag sa kasubo tungod sang iya sala. Ang amo nga pagpangasubo wala sing nagasamo nga pangunahuna sa kaugalingon. Lamang makuturan magabiyanan padayon unta ni sige hapon sa sunod nga mga tinion, pero bangun kay naubos naman ang aton nga tiempo. Aton anay siya tapuson sa nubo nga pangamuyo. Dakilang Dios. Nasa kitasan po kayo ng mga langit. Sa mga sandali pong ito, kami po ay narito dumudulog sa banal na luklukan. At pinasalamatan po namin ang inyong dakilang pag-ibig, patawbay at gamay. At maraming salamat po sa inyong pagkataon na pinagkalong sa amin. At maraming salamat sa inyong banal na mga salita na siyang nagbibigay sa amin ng pag-asa sa lahat ng mga nalugmok sa kanilang mga suliranin sa buhay. Ang inyo lamang na mga pangako ang lagi naming inasahan. Itong lahat ay minsan mo't dalangin, kasamang pagpatawas lahat na iyong mga pagkulang at pagkasalaban sa inyo. Sa pamigitan ng matamis na pangalan ng Amin Pinesus. Amen.

0: inyo ko.
1: Kampyo na radyo!
2: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at suporta ang inyong kampiyon na himpilan, K5 News FM Bacolod. Muli na naman nating nakamit ang rurok ng tagumpay base sa KBP Kantar Media Survey. Nitong July 2025, ang K5 News FM Bacolod ay the overall number one radio station sa Metro Bacolod. We are officially number one.
3: Number one.
2: Maraming salamat sa inyong patuloy na pagsuporta, mga ka-K5.
4: This is K5 News FM, your official news and music station.
2: Super Kulitan at Tawana. The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.

0: Ikaw ba'y nasaktan?
1: Naintuan din ako sa nobya ko.
0: At di mo alam ang gagawin.
2: Ano ang himuon ko?
0: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.
3: Super Kukulitan! At Tawana! The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo. The Tonight Show with Jerry Lee and J. Lolo.

0: Gay Prime News FM, oras na ito nung 46 minutes after 9 o'clock in the evening. Mayong gabi mga ka-Gay 5 and welcome na sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Ako naman si Gay 5 Jerry Lee, na nakita till 12 midnight tonight. Sa may mga problema, gusto kini palabot kay Jay Lolo. Problema sa panimalay, problema sa relasyon or love life. O kung ano man na klase problema nga naghahatagin bugat sa inyong balatyagon, kag nagapagumun sa inyong mga paminsaron. Subong nga gabi, i-text yun na o itawag sa ating smart number 0928-611-2263. O kung sa ating globe number 0927-448-940. Kag sa gusto naman mag-share sa ila opinion o kung komentaryo regarding sa mga issues ka mga balita sa aton palibot. Sa liwat, i-text lang o itawag sa aton smart number 0928-611-2263 o kung sa aton globe number 0927-448-940. June 14, 2026, it's a Sunday evening mga ka-K5. Kag-ari na siya ang ginahulad naton every night, Jay Lolo. Good evening, lo.
1: Mayo. Mayong gabi si Moki Feb Dirili.
0: Amustang imo lo nga day off, lo?
1: Well, so far, so good. So good, so fun. Mayong gabi sa tuntanan, ako naman si Jay Lolo. Nainom nyo na? Nainom nyo na ang DTX 500? Good. Very good. Mayo, mayo. Mayo kagid. Mga ka-K5, aton gid sa liwat. Wala unta sa pag-remind sa aton tanan. Ngayon butang tagay sa mas mataas kag importante nga prioridad ang aton igayong lawas sa subong nga panyimpo. Mas mayo gid nga hilway kita sa masakit kag balatian. Aton gid priparahon ang mga pagkaon aton nga mga masustansya kag mga ilimnon nga mga masustansya nga may mayo nga dulot para sa aton igayong lawas. Aton man tagaan sang panahon ang pagpabalhas. Importante nga mabuligan ta ang aton sistema nga maglimpyo. Kay kon padayon nga higko ang aton sistema, amo ini sa pila ka adlaw nga magahatag sa aton sang masakit kag balatian. So sa kada pabalhas naton, kag sa kada ilig sang balhas ta, nagaupod ang mga toksin sa aton sistema. Ang pagpabalhas isa ini ka natural nga proseso sang aton sistema, sang aton lawas, nga para mabuhinan o kung ma-eliminar ang mga toxin deposits nga mugininig ginatudlo. Nga rason kung nga nagkakaguba ang aton lawas, ang aton sistema, kag nagaresulta sa kunanong nga sakit kong balatian, kag posible kamatay sang tawo. Ang pagpanglimpyo sa aton palibot, maayogid nga inisyatibo, mga kakifay. Kay man as long nga higko ang palibota, ang kagaw gapista na eh. Kag ang kagaw isa man kaginatudlo kung nga nagamalasakit ang aton mibro sa panimalay. Sa subong nga chimpo nga nagasugod na ang maulanon nga panahon, atong gid padayunon ang pag-mintina sa paglimpyo sa aton palibot. Ilabi na gid ang aton sulod panimalay kung sa din kita dira nagagawi. Kung posible pa lang ang aton nga mga eating utensils o kung ginagamit naton sa pagluto ng mga kaldiro, kalaha, kung ano pa na, luwag. Ang aton mga kutsara, tinidor, pinggan, ibutang tagid sa safety nga kung sa din hindi makamangan sang ilaga. hindi makamangan siyang tiki, tuko, ha? Ilabi naging tanga, kang iban pagin nga nagakamang-kamang na. Kay man ang ilang mga lawas, kag ang ilang tiil, may mga dalang mga mikrobyo. Kag amo ining sa higid nga klase siyang higko mga ka-K5 nga nagaresulta sa kunanong kasakit kag balatian sa aton nga membro sa panimalay. Kag hindi gin magkalipad nga maglikaw kita sa stress. Kaya ang stress ginatudlo man, nga mo ining isa karason kung nga amay nagakalatumba nga wala siyang pilas. Tungod nagkalatastas na gali ang mga kaugatan. Tungod sa sobrang stress mga ka-K5, gin heart attack, gin stroke, gin high blood. Tungod sa grabing stress, nag-alandar ang mga kanser sa lawas. Tungod sa stress, may mga sakit kag balatian nga seryoso kag kalabanan, delikado kon makamamatay. So gani aton gilikawan ang mga bagay o kon mga butang nga makahatag sa aton stress, ha? Kag hindi gid sa magkalipat sa pag-inom sang DTX 500 adlaw-adlaw. Diyan sa kag-oportunidad din aton tanan nga may amo kita sinisubo nga klase sang natural nga suplemento nga himo sa prutas o kon himo sa utan mga ka-K5. Himo ini ang DTX 500 sa amarguso, ang palaya extract nga nagabulig gid limpyo sang aton nga toxin deposits. Ginarepair yang mga damage nga mga selula kag aton nga mga tissues. Ginapagarya, ginauntat niya ang hana nga maghatag sa aton sa kikag balatian. Subong man ang DTX 500 nagahatag man sang pagbantay sang aton nga blood sugar. Kaya mo ini ang kalabanan naton subong nga problema ang aton nga blood sugar, gino? So ang DTX 500 tungod sang ampalaya extract mga ka-K5, Istrikto siya sa pagbantay sang aton nga blood sugar nga hindi maglapaw sa level. Kung lapaw ginman sa level ang aton blood sugar, istrikto na gid ang aton nga DTX 500. Kay obligahon nga gid nga panubuon ang aton nga blood sugar. Kag may epekto siya nga parehas gid sa insulin. Mga ka-K5, ang insulin isa ini ka natural nga chemical nga aras sa aton lawas nga ginapagwa sa tion nga magproseso na ang aton sistema sang aton nga sugar nga ma-convert na nga maproseso into energy. It so happen higko insufficient ang aton insulin kon guba o kon hindi nagapangsyonar ang aton nga sistema nga nagapagwa sa insulin. That's why amo man isa ka rason kung nga nagadamo kay nag-support lang ang aton nga kalamay, ang aton nga blood sugar. Now, karon ini ang DTX 500 tungod sa ampalaya extract sa kakulangan kag insufficient sa tawag naton nga insulin, siya ini mag-aakto. Siya ini magagiho nga parehas gid sa insulin. Muligan niya ang aton nga blood sugar nga maproseso nga ma-convert into energy. Kag wala labot sang ampalaya extract mga ka-K5, ang DTX 500 may aras ang super antioxidant. Ang tugon gid sa mga eksperto sa bilog nga kalibutan sa aton panahon nga kinanglan ang liganta aton igayong lawas, padamuon gid kag adlaw-adlaw pasudlan gid ang aton lawas sang antioxidant. Kay amo ini nagapagar sa mga sakit kag balatian halin sa tawag naton nga mga free radicals. Katulad sang toxins mga ka-K5, ang free radicals amo ining mga hilo sa lawas naton nagaatake sa aton nga mga healthy cells. Ginaguba ya na kung guba na mga ka-K5 ang aton sinula sa pag-atake sa mga free radicals, amo man ini sa karason kung nga nagaresulta sa kunanong nga sakit kag balatian. Buenas na buenas kita. Tungod ang DTX 500 may arasang hindi lang niya basta antioxidant kundi isa ka super antioxidant. Ang antioxidant makuha sa utan, makuha sa prutas, kag makuha sa tanom. Ang aton DTX 500 halin sa tanom, halin sa tubo mga ka-K5 kung sa diin, base sa ORAC Value Scale, amo ini siyang katalaksan nga para may baluan ang kadamuon sa antioxidant sa isa ka tanom, sa isa ka prutas o kon utan. Naglabot sa 1.3 million ang iyang nga takos mga ka-K5 base sa ORAC Value Scale. Kag kumpara mo sa utan, kag sa prutas, mas manubo mga ka-K5. Ang may pinakamataas ara sa tubo, kag amo ini ginagamit naton upod sa Ampalaya Extract, super antioxidant halin sa tubo. So adlaw-adlaw, aton inumon, DTX 500. Nainom ng Mighty She! Okay, mga kabataan, excited na kaga, well, buwas Lunes naman. Back to school. Balik na makita trabaho, mga ka-K5, mga nanay, kag mga tatay. Ang aton tiyempo, ulan-ulan, nag-tulutalithe, nag-amat-amat, tugnaw, may best man nga mainit. Dumiksklada ang aton tiyempo, pudaw laban sa mga galom-galom. Kag sa bahin sa Manila, gani girili. Kag sa iba nga bahin sa Mindanao. Kag dito sa Luzon, may mga pagbaha na eh, no? Kag so far, mga ka-K5, amunay aton nga claim, masubong ang aton chipo, medyo ara na kita sa maulanon nga panahon, ha? Pero padayon kita nga maghatag gid sa pag-apin o kung paghatag sa nga importansya sa aton ni kayong lawas, pasakaon tagid ang aton depensa kag resistensya. Paagi sa pag-inom sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C. Kung nagainom kita sang Mighty C, ang alkaline nga vitamin C every day, ang aton nga resistensya kag depensa mataas. Likaw kita sa trangkaso, sa sipon, ubo, hilanat, allergy, asma, hapo, kag iban pa. Ang mga kabataan, balik eskwela, masamo na sila sa ibang nga mga kabataan. Aton yun sila proteksyonan, pasakaon taman ang ilang resistensya kang depensa. Ang aton kabataan, painumasang Mighty C, syrup for kids. Ha? Easterlies, apektado ang Mindanao kag eastern section sang Southern Luzon kag Visayas mga ka-K5. Ari ang dugang weather update with Jerry Lee. Jerry Lee no weather update na?
0: Yes, no. Mga ka-K5 weather update kita na, no? Nag-apekto subong ang easterlies sa Mindanao kag sidlangan ng bahin sang Southern Luzon kag Visayas. Sunod sa pag-asa ang easterlies o kon ang mainit nga hangin gikan sa Pacific Ocean ay nagadala sa mga pagulan sa Mindanao, partikular na sa Zamboanga Peninsula, Basilan kag Tawi-Tawi. Nga may upod nga mga lapta-lapta nga mga pagulan kag pagpangilat. Ang easterlies man ang nagadala sa mga mahinay nga mga pagulan sa Bicol Region, Eastern Visayas kag nabiling nga bahin sa Mindanao. Maka-experience naman sa partly cloudy to cloudy nga panahon. Nga may upod nga mga pag-ulan kag pagpangilat ang Metro Manila kag nabilin nga bahin sa pungsod bangod sa localized thunderstorms. Wala sa may ginabantayan nga low pressure area ang pag-asa. Diri sa aton probinsya, Negros Occidental, maka-experience kita sa partly cloudy to at times cloudy nga panahon. Sa aga, apang sa hapon, tub-tub sa kagabihon, posible na ang mga pag-ulan kag pagpangilat bangod sa epekto sa localized thunderstorms. Temperatura yara sa 26 degrees Celsius sa kagahon, kag 30 degrees Celsius naman sa ugto.
1: Okay, tissue par so good. Wala bagyo. Wala bagyo, wala man low pressure, pero maulanon lagi. Ining Easter listening, huyob ni siyang hangin halin sa Pacific Ocean nga mainit bla. Tendency sini makakreate siya moisture. So magkagalo man siya, di bla? Makatuga ini siya sa pag-ulan o kung lapta-lapta nga pag-ulan. Di maulano na gina, kinangla nagigita may tisi. Inom kita may tisi siya for kids. May tisi siro for kids ang mga kabataan. Kakita naman nga mga adult naman niya. Sa kuto nga magkatulo namin siyang kapsula siyang may tisi. Di inom kita everyday. May tisi ang alkaline ng vitamin C. And may tisi siro for kids, ha? Nainom lang di tri bayo. Isagi ka importante mga ka-K5 may ara kita nga dala nga di tri bayo sa aton bulsa. O kung sa aton bag. O kung may ara kita sa aton nga pundo sa balay. Kay man mapusla non gidirili mo. Nung parehas na lang ang nagbakal ka butika mo. Kung mapilas ka, kag magdugo, butangan mo lang di tribayo, gisiyon mo lang iyang soft gel. Bisan hindi mo na gani pahugasan ang pilas mo, patuluan mo lang. Kag patiniron mo. Untaton yung bleeding, kag pakiputo yung pilas. Magluwas na ganyan lagko na ganyan pilas, no? Kag pag-ayo ya, wala inagyan dirilis ang pilas mo. Sumong man sa nagakatol nga tutunlan dirili, mapuslanon di ko nagabiyahi ka. Nagasakay ka sa jeep, sa bus, o kundiin man, arak ka sa opisina mo, pagkumatol ganing imo. Nga tutunlan. Dayon mo kakuod siyang imo. Nga bag. Kagkwa ka dayon, isa kundua ka kapsula sang nitribayo nga soft gel. Kagkanton mo na yun, kag iligon-ligunon mo ang unod, sip-sipin mo, baby. Kag iamat-amat mo tulon, jirili, kag ipauyon mo gin sa nagakatol nga bahin sa tutunlan mo. Mapaso na ang mga siginan nilutuay, jirili, sumong mga karinderya. Kati balik eskwela, dugang na niya ang mga luto sa karinderya. At hindi ginamalikawan kay nagkaratihay sila sang kalaha na kagaldiro ng arang klayo. May ara ginabis yan nga may mga paso, gidya mo. May mga paso, gidya yan. Kag kung may paso ka mo, kag mapaso ka mo, hindi pagbas atubig, butangi lang di tribayo. Kay ang sakit kag hapdi yung paso, madula na yun. Kag hindi siya may infection, blahaw. Katulad siyang pilas, no? Hindi siya magbanog. Hindi siya magsakit kay tungod, hindi maka-atake ang mga bakterya. Amo mo lang ang ginabantayan ng bakterya mo. Kung may mga open wounds kita, matake na sila. That's why may infection. That's why kung may D3-bio ka, butangan mo na yun para hindi makasulod ang bakterya. Hindi siya magngot-ngot, madula na yun ang hapdi, girili. Sumbong mo na siya magpaso, ha? Amo na ka-importante sa sumbong. Nga ang aton ng mga kusinero, kagang mga taga-karinderya, samtang nga nag-screamahay sila siyang kalaha na kalayo, ino magkamoditri bayo. Kaya ang dugay na itong exposure sa init sa kalan, o kung sa aton nga pagluto mga ka-K5, nagadapya ang init sa lawas ang nagaluto mo. Apila kadlaw ng ugat na ito na magkalatigaan na da. So kung may D3-bio, kung kainom ka D3-bio, ang ugat mo protektado, Jilly, layo sa pasmo, bla. Madamo pagay siyang binipisyo ang D3-bio kag-angay gid na ito pamatian. Every time nga maghambal si Dr. Ramil Oy sa kahanginan, mga ka-K5, ginasugod niya sa aton, kaginatudlo niya sa aton ang libre nga kalaman, parte sa kunano na aton nga madepensahan ang aton ng kayong lawas nga maghilway kita Sa kunano nga masakit kag balatian, gamit ang D3 Bio. So ato ni nabantayan kag every time mabatian naton, stop, look and listen gigita. Kay mapuslanon ina, kag ina siya parte siya kabuhi paano kita makasurvive sa mga kunano nga mga pagtilaw ilabi na gid sa aton igkayong lawas. Every time si Dr. Ramil Oy maghambal sa kanginan, aton gid pamatian, ha? Mga produkto kalidad ni Dr. Ramil Oy, DTX 500 Mighty C and D3 Bio. Saranggin mabakal sa halos tanan nga mga butika sa inyong lugar. Pwede magkamugakanto sa tanan nga klinika o di alternatibo medicine and wellness center. Kag sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore Generics Pharmacy, kag saliwat sa iyang nga klinika. Klinika di alternatibo medicine and wellness center, ara dira, no? Mas maratong presyo. Pwede nyo man ma-order sa online, Lazada, Shopee, kag TikTok, ha? Kag kung gusto nyo pagid libre nga konsultasyon sa klinik ni Dr. Ramil, kadto lang ka mo during office hours, ha? Libre, wala siyang bayad ang konsultasyon, ha? Tawag na ka mo sa atong hotline, 0928-611-2263, para sa inyong mga problema kung ano ba nga mga bagay nga nagatublag sa inyo pangunahuna. Gaproblema ka siya nga imo na palibot na. Gusto mo magpautwas, abi? Pautwas eh kami di. O kung may ara ka dira sa nga interesting mga istorya sa kabuhi, nga makahatag sa aton lingaw, makahatag sa aton pagtulunan o kung inspirasyon mana. O kung may ara ka na komentaryo, opinion, suggestion, tawag ka mo din, no? Parti sa mga balita or isyo na kung may gusto ka ihambal, ipabutyag, tawag ka mo sa 0927744-8940. O kung gani sa 0928-611-2263, ha? Alas 10:08 ng oras naton, may gabi na sa tanan naton ng mga suki nga naka-tune in na sa K5 News FM Rojas Capiz. May caller ta, Jirile?
2: Yes, Lord.
1: Okay, caller ta, Naya. Hello, hello, caller. This is Pressure. Come in, please. Are you cold? Mayong gabi. Mayong gabi na. Sino ni?
3: Hello, no. Gabi na.
1: Oo, gabi man. Sino ni, Paliog?
3: Si Ramil na.
1: Ramil? Oo. Oy? Hindi. Taga din ka, Ramil, iho?
3: Taga Inapoy ko lang po sungal ako sa Abada.
1: Inapoy?
3: Yeah, oriental na lang.
1: Inapoy? Inapoy, di na siya, di na, asakop siyang ano na siyang Inapoy?
3: Sa Mabinay lang.
1: Mabinay. Di Sibong din ka na Sibong Star.
3: Sa Abada lang.
1: Abada Sky?
3: Yes, no.
1: Okay. So nga nakakanto ka man na, nga nakagistano ka, nag-arkila ka na, may balay ka na, may mansyon ka na, ano?
3: Haligo sa kuling, no. Di nakatagaan ka no yun.
1: Okay. So may ara ka na yung nakuha ka pwesto na, balayan mo, na?
3: Oo, may ara, no.
1: So imugi niya yan, no?
3: Oo, imugi na.
1: Ati, congratulations, ha. Di ano nang ano ka dako ng area mo da siya, Madas Kay, may mga 5,000 square meter?
3: Wala na, ang family, wala na lang 64 square meter
1: na. Okay, 64 square meter na, okay, oo. So, pila ka mo kabilog, isa sa inyo malay?
3: Bali...
1: Si Quintang bilog?
3: Apat na lang.
1: Apat na ka mo?
3: Apat, plus umaga, gigapo.
1: Okay, si umagad mo, umagad. Ano mga ba ka umagad yan? Ba na o kung asawa sa bata mo?
3: Wala. Wala.
1: Gali ka. Lulo ka na, gali.
3: Wala. Sikuntana ko na, pala yung birthday. Subong yung apo ko na, first birthday.
1: First birthday siya apo mo, kag first apo mo man.
3: Wala.
1: Si tinano ng apo mo, babayi na lalaki?
3: Laki pa rin, no?
1: Ati, kapangita na manghon nga babayi. Ate, sige. Sino nga lang siyang apo mo, abi, Toto Ramil?
3: Si Saibel Abad. No? Kaliyong ganda siya.
1: Saibel Abad.
3: Oh, Saiden, no?
1: Saidel?
3: Saiden.
1: Saiden, oo. Saiden. Ano na siya, kombinasyon ni na siyang ngalan siyang ba, nanay kang tatay?
3: Wala, no.
1: Ang pamati ko, Saider, bla, Saider.
3: Saiden, ano?
1: Saiden, galiya.
3: Ano? A-I-B-N.
1: Ate, ano na liwatame, pigaw ko si English.
3: Si?
1: Yan ay kayo, naya lang bala. Ano na, si as in kao?
3: Z
1: as in si bra.
3: A
1: as in?
3: Apple.
1: Okay. A as in apple.
3: I
1: as in itlog. Itlog. tapos?
3: Hello. Tapos, D
1: as in
3: dog. Yes, no?
1: Oo.
3: Tapos,
1: E.
3: D and Seidel.
1: Okay. Seidel.
3: Seidel, no?
1: Seidel, no? Lalo. Okay, sige. Si Mrs. Morad na.
3: Atos babaw, no?
1: Ate, dugay-dugay sa kaon mo na siya, no? mali, may second floor, galing ng balay nyo.
3: Ari ko sa salakyan, no?
1: sa salakyan ka. Pero pag abon ka ron, masaka ka kayo masi salakyan man to. anong malagad ko si mo, Toto Ramil?
3: No?
1: Ano taning malagad ko si mo? May tamyawon ka o kung may tupiko ka, ano?
3: Oo, tamyaw na ko na tapos. Tapyaw na ko na sa talon niya, taga-abadas kay, kaya inapoy, mabinay, hindi gusto rin. Inapoy yung sudental ko rin talo. Shout out na sila, no? Kay gatumatik na siya sa inyo, no?
1: Ati, thank you. Salamat. Anong ubra mo si Bong to, Ramil?
3: Grab ya, ito 10 BS.
1: Grab?
3: Yes,
1: hello.
3: Yes.
1: Okay. Then, namo na na grupo siya may next ko na gagapangapid, ha?
3: Yes, hello. Tapos, no, ang ganyan ko na, no? Kung kiso, ano, makaano ko na, no? Makaano ko na, no, sa, ano? Na, Estefania? Makaano ko na sila, no? Mga tao na, no, sa mga Estbillas.
1: Tinamyawa sila, be? Okay.
3: Yung natamyaw ko na sa Estefania. Sa Estbillas, ang tananda, ang ginapalangga, gila ko na si Red, no? Hindi ka namunugid.
1: Ati, kuning palangga lang nga si Papa Red, ya. Halos na lang nga si...
3: Halos pa na ba lang Papa Red, no? Papa Red, tawag nila sa iya, ano, no? Hindi ka namunugid siya, ano, ha? Yung nablos, kilala na lang, no?
1: Damo, nagapalangga yan siya kay Papa Red sa Estefania. Halos na lang palangga na na si Papa Red, ya.
3: Yo, okay, balit one time, pinaka time hasta na ano no, naka onboard ko pala no taga dira no. Tapos nakalabay kami na, sa tubangan sa Sidmore. Next Sidmore may ko tapos may City Hall da. City Hall.
1: Barangay Hall. So, no?
3: tapos nagina ubrad sa tonga time no. Tapos ang gina ano da sa iban no. Saan ka naman? Ano pinan na kabilog, no? Si Papa, gito ko rin, Papa Red.
1: Papa Red, Gideya. Oo. Siyempre.
3: Pwede ka na manugid, no? Ato na niya.
1: Ato na na. Papa Red, at wala lang iba.
3: Oo. Ano ko sila kina sa ikos lang, no? Sinugid ang inyo, ano na, kay, mo na,
1: oo.
3: Sa kuya, abang, sa akin, bisali grip niya, mong.
1: Basta Estefania, Papa Red.
3: Opo, ako ginasay ko. Kung laging tumangkot ko sila, no? Papa, tumangkot ka kayo, Red, no? Po, hindi ito lang sa pagsugiran, no?
1: Hindi na magsugiran. Kita-kita lang ni Magkabati. Hindi na na magpalapta.
3: Oo. Kung Papa Red, ito lang ka niya, no? Wala nang iba.
1: Papa Red lang.
3: Oo. Sa ano na, tayong ikutan sa November, no?
1: Ada yun eh. Hindi lang baga mala-mala na ibla. Hindi ba yung nanay bla? Ate siya.
3: Ah? Parang
1: ganas ko pa rin. Eh, mabinigong na lang. Ah, di ko masyan. Na alin siya una pa. Kabuot ya tao, may nabiyanon. Kung may ara ka sang gusto'y hambal, may arang isa chimpo si mo mamati, kag kung masarangan niya, mabulig, mabulig it sa the one and only Papa Red.
3: Hindi, pala, ako one time, no, si Papa Red, no, sa bakat one, may ara, itong atrasi sana, eh, nagbulig doon sa isa, no, eh, ano mo, una, mabulig isa rin,
1: ah, di ho. Kaya ako, kami guro may masiling natin ng mga 15 to 20 anyos na kami nga kilalahay. Ah, yes, mabagi ko yan nga.
3: Si Panayalo, Paparedlo.
1: Ah, oo. Papared. At wala nang iba, Estepanea, hep hep hore.
3: Hep hep hore.
1: Hep hep hore. Thank you again, Mel. Thank you again, Mel. Salamat.
3: Okay. Sa liot lo, sa taga-mabinay, taga-inapoyok, sa dintalo, kag-urintalon.
1: Okay, sige, thank you.

0: si Papa Red T. Fiber Red Salgado. Nakabdanay makami na sa MOR. Kabdanay makami sa Love Radio. Kag inagatawo dirili. Uway gidya kaya, uway kagidya siling abiyang nga butang nato na binga ihambal siya nga negative la. Kaya gusto mo lang na iya mamati siya mo, kag masuggest mo lang na siya kung kinanglanon, kag mabulig kung dapat bululigan dirili. Ang ayan gid si Papa Red. Ah, magataga Estipania, dragi na siya sa inyo. Okay, tawag ka mo sa aton yung Atlant Storya kita, ha? Okay. Ah, mayong gabi na sa tanan aton nga masuki na sa K5 News FM, kanlaon. Subong malapad ang galom kag mga panganod, mga ka-K5. Dugay-dugay, nagtulo-tulo ang mga tubig ulan. Ang mga uniform da, mga school naton, ng mga kinanglanon, ng mga materials, o kung mga things naton da sa mga kabataan na kay may klase bus, tanawa kung masi wala matahalan ang lapis. Ang ilagin nga sulundan tubig, abi, pikurar gid ha, keng tubig. Importante mga kabataan makainom gid tubig, eh, no? Okay, another caller sa aton nga linya. Hello, mayong gabi.
1: Mayong gabi.
0: Sino ni Pliho?
1: Si Buboy Bicanya.
0: Buboy? Taga din ka, boy?
1: Taga, Sagay.
0: Sagay, kamusta ang chimpo subong sa Sagay, boy? Sa imobi panilag lang?
1: Okay, man. Okay, good. No, okay, good.
0: Okay, mag... Wala ulan, pero mabugnaw ang klima. Da, subong, no?
1: Bugnaw.
0: Kay doong chimpo naton. Subong doon naga... Dugay-dugay sa punta to, may taliti. May lapta-lapta taga nga ulan. Blan, kaumoy na yung nagabulig pabugnaw sa aton nga chimpo sa palibot, eh. Kag daw pabor ba ni boy sa aton nga mga magunguma bla kay para mabunyagan man ang ilang mga talamnan, no ni bla?
1: Oh.
0: Ati okay boy ah. Nainom mo na bo boy? Boy, nainom mo na?
1: Oh, nainom ko na.
0: Ah, ano na nainom mo?
1: Kulapo?
0: Ha?
1: Akulapo.
0: Akulapo. Okay, sige. Pila edad mo yan, boy?
1: 16 na.
0: Hindi ka mag-hubi sa tingog sa mga tao sa bumbat.
1: Amo gali na.
0: Kagina to, kula na to, dumagulangin si Ramil man to, to kayo ni Boss Doc Ramil, oh. Ang tingog, yan daw ang wikuan, ay dumarap mo lang sa mga 30-hon, 50-hon maglita, oh. Lolo na to, may apos mo. Ikaw yan, sisinta ka na imo, yan, may magulang kapag itsamo, kaya ako 27 pa lang, kuya mo. Tingog mo mula, boy, tingog mo mula, boy. Doara lang sa mga 36. Bedroom boys pala jirilig, pamatian mo gid. Bedroom boys, kung ikaw babae jirilig, makamati kas tingog yaw. Doon mo dyan, doon ma-turn on ka bala. Kitungod doon ka macho eh, no? Masi ka mamati, misis mo na kag salamahon, tali salapiron, tang duwa bala. Ah, okay. Ah, misis, mayong gabi, oo. Ah, mayong gabi. Boy, anong malagat na siya mo? Boy, importa mga pasalapiro ni misis mo?
1: Pwede na kung kapanamiyaw, no?
0: Ah, sige ah. O, naging tamiyohon mo si misis mo, basi ko mabalbalad na doon. Oo. Oh, okay, go ahead.
1: Ari sa kapatid.
0: Oh, sige, tamiyohon siya tamo. Sinong alam ni misis mo?
1: Rosemary. Rosemary Rosido. Kasi sa bilang sa eh.
0: Clarish.
1: Rosmary.
0: Ah, okay. Sige, sino pa boy? Abi, go ahead.
1: Ang tamayang ko, mga kasaysaan kabilang.
0: Ah.
1: Rosal, mga oray pamili.
0: Ah.
1: Na sila ni Romy, si Torno, si Minok, si Mira, si Gamay, si Jelly, Oral, sa Sarsal, sa mga pakisahan ko man sa Inayawan, mga kapilit, kamili, mga sila ni Lindsay, kapilit, si Ben Merle, si Brodick, si Gamay, ang mga kapiyaan ko dira. Salamat, good.
0: Okay. Sige. Okay. Thank you, good boy. Thank you, good. Salamat, good. Regards na ko na kay misis mo. Thank you.
1: Sige.
0: Kapag ahubin si Tingog nila, Jirili. Ako na siya lahat ko Tingog. Ko Tingog lang. Actually, 27 blanco. Ti boss abin mga nanay da mga uniform sang bata nyo da masikon way pada ya mapipura da. Ah mga dalalon para boss da mga notebook da ka mga eraser da sa mga kamataan da ho. Basi wala pa matahalan ang mga lapis. Tanawa, check anay. Ang mga medyas da ka mga sapatos nagbalala. Okay, ang mga balunon nila buwas, ang tubig, hindi makalipat. Hello, good evening.
2: Hello.
0: Oy, mayong gabi, Papa Tino, siyang hinumbaan. Mayong gabi na, nainom mo na?
2: Oo, nainom ko na lo. Dito, rating dito siya.
0: Ano na? Kayo ha, bala magambal, bala daw, hindi ko kachindi.
2: Nainom ko na ang
0: dish 500 meters eh. Dish 100 meters eh. Ano man? Ano, Papa Tino, why ka na unto?
2: Aray!
0: Nga daw, gusto daw hindi ka kasampo tao.
2: Nainom ko na ang meters eh. Oh, dish
0: 500 meters eh. Okay ah! Nah, no.
2: Winter

0: nagatagsang ano ni nang lain pa matyang daton so kinaglanggit inom gid may tisigid ha kay parang bakot ang depensa ta. Sige, papatino.
1: Oh, may tisiog di Tibayo. Di andan po talo.
0: Yes, correct, correct. Di Tibayo pa rin. Sige, tamyawan na sila, papatino. Tamyawan na sila. Go ahead, abe.
1: Tamyaw ko sa kwan, taga baske, si Ipok na sa pulang araw, si Dubulin ng Pagda, kung may babida. Akong pamilya to sa baske sa. Mayroon ang panahon, muna nung tulog-tulog ka ron. Kaya mayroon, kwaig naman na kusubulang ang kwan. Mayroon ang panahon, mga klase naman.
0: Ah.
1: Siyempre, di tahalad itong mga lapis ng mga bata mo. Yung uniforming, yung nakotonto ka ganina. Kaya mo lo, may gabi lo.
0: Okay, okay. Sige ah.
1: Kang gili ng gabi, kang... Uy, may gabi lo ah. Silang kutog ah.
0: Okay. Doon nagagoom-goo mga ton nga kalangitan, mga kakifive, kabay pa buwas, no? Buwas, wala lang tani, maskog yung ulan, ho? Kay subong doon nagadugay-dugay, nagapugtak-pugtak ang aton ulan, mabaskog, mahinay, may arang nga daw, pino siya, daw talithi. Di dito yung sabahin sa nga Mindanao, may nakitaan kita sa social media, sa Facebook, nga nagabahat yung dalan, mga kakipay, daw suba na yan mo. Di sa Manila, sige man to inulan sa Manila. Dream lang sa aton, sa Negros, abe. Ganda medyo yung nga daw lapta-lapta nga pag-ulan kag hindi masyado yung kusog nga padayon kag tuloy-tuloy. Doon nag-auntat siya, pila ka minutos, dugay-dugay, makalma naman siya, matalithi, damumalan ng ato niya, be. O dito sa Mindanao, yung mga kakipay, may lugar dito sa Mindanao, ngang Ilaya Highway, daw suba na yan mo. Daw suba na yaya. Dito sa Manila, subong grabe matong binaha. Di paano ni boss kay maskwilang kamataan? Kagangaton man nga ginapaminsar man mga kakipay, batom lang sabahin sang jensan kag sa mga napiktuhan sang linog sa nagliga. Batom lang 7.8 o kung 8, 7.8 nga linog bala sa Mindanao, sa Davao. Huwagin sila ya klase kay tingtapos ang ilat ng mga building. I-inspeksyon pa na. Kayman hindi na yun makitaan basi may mga crack kag medyo naghuyang ang istruktura kag kondayunan sang tao, sudlan sang tao, istaran o konobrahan nila basi ko may mga aftershocks pagid kag may mga litik ng mga building mga kakipag kag mag-collapse damo pagid magkalamatay. Diyan muna mga building dito subong syako to yung mga ano ni ang mga local governments kag sa ila pagpatigayon sang search and rescue and retrieval gyapon dili wala sila gyapon untad sa pagpaninguha nga maka padayon pangita kung sino pagid ang na biktima nga napilpilan o kung buhi pa ay hay di pila nakadlaw ni ahay kung ato abi na lipungan kami karon do ka nakabugtaw ka kag ambot na lang mga kakipay kabudlay siyang linog no mayo pa ni ang mga tawag naton nga mga bagyo kay makapalagyo pa kita kay mawarningan kita sang pag-asa. Ya may bakadto na lang ang bagyo sa inyo sa mutantabi, sampo lang sa Birnes. Di Domingo po lang subong may chimpo kita makapreparar. Tungod sa nga itawag naton nga advanced technology, tungod sa mga bagong nga mga discovery nga mga teknolohiya sa aton panahon, ma-predict naton ang panganod, ma-predict naton ang aton nga klima. Pero ining tawag nato ni mga tsunami ni ho. Huwag takabalo kung saan o ma-tsunami mo. Kung makitaan na gaya po na tsunami, sunhan kiti may mga pag-isol sang tubig, abe sa kilid sang dagat. Ma-isol na siya na ikang mabultada balik, no? May mga machimpo ka pa yung machimpo ka pa yung magdalagan. O kung magkanto sa mga mataas na lugar.

0: Asya sa mga ining bulkan. Ang bulkan makapalagyo ka pa, Jirili. Makapanabon ka pa. Makapreparar ka pa. Makadipinsya ka pa. Whereas ang linog, mga gagay vibe. Do, nga pa, why gini siya yung pabalok ang galing kapamatsyag, Jirili. Gulpihada lang ng linog yun mo. Hingala kaya nga nagkakaon nga gatimo ka sa kutsara, hindi magsulod sa baba mo. Hindi ko kapasulod kutsara sa baba ko. Kay gali-galinog na mga gagibay, gauyog ka mo. Ang kutsara mo, gakantos mata mo bla. Gakantos ilong mo, hindi ka kapasyon kutsara sa baba mo, gatimo ka mo, gakaon ka bla. Gito ko galinog na gali. Mga kakifab, grabe no? Asta sumong wala sa gyapon sang instrumento o kon teknolohiya nga makapredik nga konsan o ang linog, kung ano kakusog ang linog, dili kung din asta. Whereas sa mga bagyo, makita niya sa satellite mo. Nga ining bagyo ni, signal number 3 sa amuni nga lugar. Signal number 2 sa amuni, damo ni ulan, maskog ang hangin. May ara sila sa mga sumada, Jirili mo. Whereas yung lino, kayo, ay kagay kamalokon, mabalaan mo na lang, tapos kung magtahaw na. magtahaw na lang, parehas doon sa ato, no, samtang nagalinog to, 7.8 galito. Di dito sa Mindanao, mga kakifayam, no? Kag dito sa lugar, gate sa Davao. Jensan, kung sa diin, gate ang sentro sang pagtayog mga kakayvibe. Ate mo ng sitwasyon nila sumong to, do halos gid wala sang klase. And I believe ang aton gobyerno kag mga LGUs dito may mga inisyatibo naman sila nga ginaubra sumong sa pagpatigayon sa pag eskwela sang kamataan pagiguro sa mga online o kon sa Facebook o kon sa diinina nga mga prestada, may module sila guro. Basta may mga alternative ginagyapon niya nga mga inisyatibo nga himuon ang aton gobyerno para hindi ma-discaril ang mga pagtuon sa kabataan. Di mga building, mga duta, to mga salakyan, Jirili, nagkalapilpilan sa mga building, nagkararumpag. Mga taytay nga mga kampyon, nagkalaguba. Mga tahom nga ginakatuan sa mga turista dito kag naga-picture-picture, nagkalaguba. Grabe, no? Grabe ang kahalitan sa bagyo. O kung siyang linog, I mean. May caller ta sa linya, check up on tabi. Hello, good evening. Mayong gabi na. Sino ni?
1: Mayong gabi sa imo, J. Lolo.
0: Ah, grabe nga tingog, Jirileo. Grabe nga tingog. Dumawagak pa dyan. Mayong gabi na, sir. Sino ni Palihog?
1: Si Paul ni San Ginoras.
0: Grabe nga tingog, Jirili, no? amuning tawag nga bedroom boys, ginya, Jirili, no? Paul, plashish ni. Paul, nainom mo na, Paul?
1: Tapos na, no, nainom ko na ang BTX kag D3 Bio.
0: Good! Okay, Paul, no, medyo tingala ko pagsambat ko si telepono, no, kahamot, paho. Ara ka nagala is Gimaras.
1: Ari ko sa Gimaras.
0: Okay. Yes, Paul, pilan na edad mo si Bong Paul?
1: 43, Jiro, no?
0: 43, Jiro, pong tingog. Yan daw mag-ulang ganyan nagtapos pagkasultiro. Nga kabilog-bilog siyang tingog mo, Paul. Do ala Marcosison. Dodo ala ing Gilbert P. Humperdinck na nga kanta ka?
1: All of a sudden, this was yours and mine.
0: Wow, Jirili! All of the sudden, Matt Monroe, Jirili, Matt Monroe. All of the sudden, was this yours and mine. Ang pinamalhan, gintakam sang kuring. Makimat Monro kagali?
1: Depende, J. Lolo, sa music.
0: Okay. Akon, sir, sa totoo lang, may ara ko nga ginapatunugan ko gid kaginapamatian ko gid siyang maidin. Ang kalidad sang tingog ni Matt Munro sa dako yang speaker kag inang daw suran bala. Sus, perte nga tingog siyang tao. Do may amo ka nabi nga tingog abi, no? Nami guro ko mangayaw ka binyuki na yun, no?
1: Ano nami gini?
0: Oo.
1: Katapusan mo ko ng kanta ko, My Way.
0: Bo, My Way. Hindi lang kami pinatsanay talaga. Ang danaw, the end is near, and so I face my face again. Ay, sala, sala. Ano ba? Ano ba? Ano yung kanta?
1: Ang danaw.
0: Ang danaw.
1: I saw it clear.
0: Oh.
1: And state my case. Baha is coming.
0: Oh.
1: Yung wala sa ugod danaw mo, hindi baha sunod.
0: Ang

0: Hasta subong, wala kami kamalo. Kung ginyugin na lang mga malita mo. Anyway. Sige, ano ang sitwasyon na Paul Subong sa Mindanao? Ah, sa Mindanao. Sa Marasame. Eh. Sige pa na yapon po si Anay Paho until now.
1: Actually, DJ J. Lolo, tapos na ang Manggahan Festival sa yes. May 24 pa.
0: Yes, yes.
1: Pero ang Paho sa palibot, may araw pa niya.
0: Ano na siya, sir, ng all year round inang Paho sa Gimaras o kung may araw lang?
1: Hindi, kumbaga season ng siya, DJ Lolo.
0: Season ng Gichaya.
1: So, magkasugod na siya ng mga banda sa March up to June, July, may araw pa siya na.
0: Kamalo,
1: pero medyo mahal-mahal lang siya kung mag-amuna mga ano. Toon starting dyan, at punta tali February ay kaya kung naging managawang Paho. Pero ang nagigil niya nga damo, April, May.
0: Ah, okay, April, May, no. Di pila kami lang puno muna Paho na sinyo na?
1: Ay, kundi ka punuan, pero damo lang ko din labyan.
0: Ah, okay, ti damo, tagilay pwede sing iton.
1: Pwede man po dito ito na, kaya rin naman sa blutangan mo.
0: Gani man, o. Eh, karga na lang ni Strasikon. Anyway, ako, mabalaan ko ang Paho sa Gimaras, kag hindi Gimaras mo. No?
1: Paano?
0: Ha?
1: Paano?
0: Sa texture ako naranas baba mo. Oh?
1: Naman.
0: Basta daw may patyagan ko yaya, magkaon ka siyang unod siyang prutas ni siyang mangga siyang from Gimaras. Ang texture niya mabatsagan ko ikumpara mo sa ibang nga Paho nga ng hindi Gimaras. Mabalaan ko eh.
1: Oh.
0: Kag tapos sir, say mo Beno, ano may ideya ka nga ang Paho siyang Gimaras lain gid sa ibang nga Paho. Anong inyo nga findings o study may si ara ka mo research na da nga amo inang Gimaras nga Paho aw?
1: Sa mga nabatihan ko si J. Lolo sa kwan sa istorya, pumunta sa Duta, na?
0: Sa Duta? Oo.
1: Duta. Ayan, so, di ba, bisan ikaw gulo, agree ka man nga may mga Duta nga daw, hindi dasig makapabuhin sa tanong.
0: Yes.
1: Pero ang gabi sa Gimaras siya, basta maayo ka lang mag abungkan sa Duta, iya kag baka silang mananong, may dasig mabuhin.
0: Grabe.
1: Kapin pa ikaw mag-an, kaya mag-anin mo kamot sa tanong na ninatawag.
0: Lain na kung kumpol kamot mo, hindi kikapananong. Mabayad ka lang siya may kamot. Anyway, isa sa mga research na ko, no, is tungod sa limestone nga aras dalong.
1: Oo, isa pa na.
0: Oo, sa Duta, gid, no? Kang ang Gimaras, mga kakifay, would you believe, isa ini ka isla nga ginakwaan sa mga corals nga ginahimo simbahan sa una. Even ang di sa katedral sa Makulod, no? Ang corals amo na ginabutang nga dome o kon ginasuhimo sa simbahan. Kay konting ilinit, bugnaw siya si Lord, pre. Bugnaw siya.
1: Amo ginasa.
0: Okay, no. Di sige, anong aton bing puntogin nga nakatawag ka, Toto Paul?
1: At siyempre, dugay naman ko nga nagasunod sa iyong programa. Ganun kay subong na ko nakapawatsyag kay nangayo na ko number ko na mo sa akong amigo, gani?
0: Ah, okay, oo. Timayo, madumduman ta ka. Oo. Doon dito pa siya piyak ng stasyon, doon nakatawag ka man gani.
1: Kundi yung dali ito, mga mina.
0: Agali ka, thank you.
1: Ang pala sa mga kasanganta nga, hinahanap-hanap kita.
0: Ah, ti adik sa'yo eh. Si Dakpon na lang, di man.
1: Amo na yung adik yan sa programa, hindi adik sa droga.
0: Amo na yung sakto na plakpak!
1: Pero sakto lang bang, kung mula din yung lomo?
0: Yes, sir.
1: Kung ang mga malita, kung di naging dala.
0: Amo na...
1: Ako nga, niway na kung gamit malita, sa kubag na lang.
0: Mayo pa, no? Masimula kong sundon mo lang yan. Dahil silon ng kwarta siya sa kumbag. Oh. Di, sadya, sir, sadya. Sadya ang, sadya. By the way, sadya ang Mangga Festival na, sinyo na. Maligtas sa inyo ang Gimaras.
1: Galing kayo ang highlight, minulan man.
0: Ano nang maghamal ka ng Mangga Festival? Makanto ka na, payaw ka kaon, libre mo na.
1: hindi mo siya sininga libre. Oo. May ara siyang 8 kulyokan yung programa, pero may registration fee ka lang. Example, yung registration fee is 100. Hmm. Sa 100 nga na, pag gusto ko na lang kung pila ka kilo, maubos mo kaon.
0: Perte, no? Pag gusto ka na, siya magdililiwal eh, kami.
1: Na. Ang record holder, hindi pa pa, Jilolo, is 17 kilos.
0: Nagkaon ang isang katao siyang manggang 17 kilos?
1: 16 to 17 kilos ang record niya.
0: Grabe, no?
1: Pero ang masubo ng istorya, itapos siya kaon yung hospital sa...
0: Oh. Nga pa, tilisyon yung kaon niya?
1: Hindi, man. Tungod ko doon sa sobra, ko doon mo. Kaging paho, magdugay, init pa sa lawas mo.
0: Gani, man. Kagtapos, ano na, sugar man na mo.
1: Isa pa na. May tali ko nag-DTX na yun, nakabe.
0: Ah, why ba siya, guro kayo, no? Masya siya sako, pag nga-DTX, sino mo niya gina. Anyway, di ano na, mali, ano na siya, contest na siya, pre.
1: Daw, masinita nga contest kung sino makapinakadamo kaon, kasi siya naman ang bagong nga record holder, eh.
0: Di, bali, ginawardan siya ra sa hospital.
1: Daw, mo, guro. Hindi lala mo siya, todi, siyang record holder, siya na nga, teon, pati.
0: Instead nga
1: siya, tayan lang siya.
0: Instead nga siya, saan mo kay, hatag siya, kag, ano, botelya sa Nextros ang iya lang ang host lang host amo na niya sa San Buke guaya ng Nextros
1: laban
0: pero magkot ko si Ray kay ko mo mo nabi ka nabi siyang mga paho na si Gimaras wala ka mo gapang wala ka mo gabaligya si Ling sabi mo na
1: wala ko idea si na Jelolo
0: o kon ba siya
1: ang ano lang ang walaan ko lang pwede kakahalin dala paho halin diri sa Gimaras pero hindi ka rin makapasunod ng paho sa ibang lugar.
0: Ah, okay, okay, okay. Oh. Pero inabla gatulubo na may ang mga paho.
1: Ang nahunol na?
0: Oh, nahunol na bla?
1: Duway lang ko idea kung pwede ka, ano, pero, makal or makapagwa.
0: Kay para mabalaan, tagay kung arangit sa variety siyang paho o kung sa ginahambal nga sa duta.
1: Kay ko lang kayo mamangkot. Mamangkot. Amo nang mission ko sa imo eh. Mamangkot sa...
0: sa grupo na. May siya mga grupo na. Kung pang... Kagkuntang pila. May kayo mamakal ko, ano? Mamakal ko duwak bilog.
1: Sino ba tanong mo? Si Jirel eh?
0: Ah, siya nga. Konto yung... Ay, push lang bila.
1: Kaya di ko, ano? Si Bate ko, si Jirel yung mga dinero.
0: Eh, why na? Nang tanan nga ginatanom yun na patay. Ha?
1: Nga mo na.
0: At guro init ang kamot.
1: Ay, init ang kamot. Tingin dito sa bugnaw ang kamot eh.
0: Ako niya yan, hindi naman ni pwede kinagakurog-kurog din kamot.
1: Ate, pas mago na nga pre.
0: Basi ibutan ko ni sa tasa, magkilapaso, magumla.
1: Ano nga sabi niya, pas mago na?
0: Pas mago, pati nagabato pa man.
1: Kung pas mago ang mga kamot. Ipamasahin na.
0: Banyo sina sang DTX liniment. Thank you again, Paul. Thank you again, Paul, sa pagtawag, Paul.
1: Magmalam, yaw lang ko.
0: Yes, sure. Go ahead, Paul. Please.
1: First of all, I'd like to greet all the staff of K5. Especially sa imo, Jilolo.
0: Thank you.
1: Kag sa naghatag na sa inyong number mo sa akon, sa kay Mr. Emilio Magbanwa.
0: Emilio Magbanwa. Oo.
1: Kay Toto Romel Pineda na kag sa mga iban nga mga nakakilala sa akin iban yung mga kabulagan nga may mga masayaan nga ginagutihan ngayong gabi man.
0: Ah, blind man di siya gali. Ah, blind ka man gali, Paul. Ah, blind ka gali. Oh, I see.
1: Padayon nun tala ang pagbumati isang programa na Jilolo.
0: Ah.
1: Amo naman yung assignment. Amo naman yung assignment ni Emilio Banta ko, Jilolo. Mo kahit si Kakipay, Eric bala?
0: Oo.
1: Eric. Ano Eric kung...
0: Eric.
1: Eric
0: Tenerife. Tenerife.
1: Inimuan nila sa jingle ng programa. Dapat ang imuan mo nila, no?
0: Depende sila ng mahilig lang.
1: Mana?
0: Sige, Paul. Thank you, Paul. Selamat kita. Yeah, good luck,
1: thank you, kita.
0: Okay, sige. Ay, okay. Alas 10:47. May haragin tayo siyang... basta balaan talang niya kung basta ganit Gimaras ka paho, dirili. do ka puno siyang baba mo bala tungod siyang texture bala, no? Kagwas nga mag ang iya sabor, magmix kla na bi siya laway naton. Da pagin naton, ang laway naton do nagsiniga determine siyang sabor mo. Nagabulig siya bala timpla sa para ma-determinar naton ang sabor. Basta kon bisan mamba sabi nga iban na gimaras ni, no? Gimiyara ko makilala mo gimaras mo nang bakal mo kong 3 kilo. Sus pagkakaong o perte kaslom. Iba na nung ginahimo na nila yung miskan ni gimaras, yung balo nila gimaras para magbakal. Hindi na bala nami. Ah, ginaguba niyong gimaras, maga muna yun. Isa na ko na, Jirile, ho? Nabaligyaan ako siyang 3 kilong papaho niya. Yung gimaras ni Lotik, paborito ko. Basta gimaras nga ni nga. Ah, gimaras nga paho. Baka gikoneki, ano bala? K5 Robert Pacardo, kay taga gimaras na. Anong kakilo, Jirile, ah? Palit siya sa gimaras, dalan siya paho, habal-habal. Anong kilo, ah? Boss, tiyan doon, lokal paho eh. Itura ko ng paho, gini. Dali lang, may cooler kita. Hello, mayong gabi, sino ni?
2: Mayong gabi, Ginulo, si Angging ni.
0: Ay, si Angging, Ginileo. Angging, ging, ging, ging, ging, ging. Gang, nainom mo, gang? Nainom mo na, gang?
2: Oo, no, GTX Copy Mix.
0: Ati, good, ah. Yes, anong malagat na si Wang Gang, day?
2: Nang manamyaw lang ko lo, ah.
0: Sige, go ahead, please. Timing kagin, makomersyal ko na yun, eh. Sige, bigin, go ahead, gang.
2: Nang ginakamyaw ko nga akong upo di sa boarding house niya si Daphne Abadillo nga ato subong sa Iloilo nag-seminar.
0: Aha.
2: Day, hindi ka malipat sang to ang siyang hampal mo nga dalaan mo ko sang mangga sang gimaras ha?
0: Dalaan na lang day bilog ang gimaras ha? Sino ba gang? Sino ba gang? Ha?
2: Ano si Lolo?
0: Sino ba tamyawon mo? Big way?
2: Gitamyaw, yatamyaw ko si Ellen.
0: Ah.
2: Kag si Jimmy.
0: Hmm.
2: Kag si... Asa imo, Jilolo, kag sa tanan nga, kay Jirili, kag sa tanan nagapamati, Jilolo.
0: Okay.
2: Kag sa... Nagbago to galing nagtawag, ngayong gabi man sa iya.
0: Si Paul.
2: Oo, si Paul to siya.
0: Ah, ang pilido ya, Plasish.
2: Ano lo?
0: Plasish ang pilido ya.
2: Plasish?
0: Oo, Paul Plasish. Ang idol niya Plasish, ang iyang ganyan ang pilido, no? Lay down.
2: Ano ba halo?
0: Pusoy. Paul Plasish ang pilido ya, lay down. Oo.
2: Yung idol name Plasish ya, kwan ng lay down.
0: Lay down iya pilido. O Paul Plasish lay down. Oo. Lain na butaw budi lang ya idol name lo. Thank you, gang. Thank you, gang. Mag-commercial ko. Naging salamat din, gang.
2: Sige, Jilolo. Mayang kabiliwat.
0: Magagang K5, alas 10:51 ng oras na ton. Ini nga bahin na dulong na sa aton sang kampiyon nga kape. Di kinanglanon. Tagini, nagatugnaw ang chimpo. Teng di taste ko, Femix, tugnaw man ang chimpo. Kung init man ang chimpo. Importante, gina-enjoy na ton na yung kampiyon nga kape. Kikanamig sa sabor. Ang kanami pag-ijirling ako niya gina-handom kag ang hakalabanan nga makariya ka mula daw yung mas banyo. Kag nami pangihi mo blaya. Isan ang mula na kadadlaw ang ato ma-experiensyahan mga ka-K5. Do ka nami mula kay Iban sinabaw sus kabudlay kaya magariya kag magpangihi. Ang detox ko, Femesh, gina-detoxify, gina-eliminar yung mga toxin sa lawas nato. Ang nagresulta nga maayong aton yung elimination of waste. Kag nagabas ko, kag nag-alerto kita, kag full of energy kita mga ka-K5, no? Kag may aras sa sangpalaya extract, ining chia seeds, kag super antioxidant nga naga hatag sa aton depensa batok sa mga free radicals, ha? Any time of the day, basta kape, aton gininumon ang kampiyon nga kape. DTX Coffee Mix, nagakapi ka na, naga-detox ka pa. We're going to take a short break, don't go away, we'll be right back.
3: K5 News. D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang MCTs, ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Payo. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Payo ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Payo. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Payo ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Pangontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-aungtas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulat? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan! Pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
4: Ako galing yari yan, nagkantot sila ito isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, tula ang sakit. Sa
3: ako, tutunan.
4: Salamat sa Mighty C.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
3: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
7: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawa ng pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi. Sang DTX Coffee Mix.
3: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
3: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
9: Ako si Elaine. Nakogid ang akon nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa akon nga panin. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
3: DTX Beauty Soap.
10: Mabakan sa mga butika.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule. Squalene Capsule.
12: Ako si Eduardo Amodya. Tako kita nga pagpasalamat ko sa Dr. Pinoy Squalene Capsule. Nakagi ako malstro. Kagapangod sang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Ako na patsagan nga nagkondisyon ang lawas ko. Kagwain ako nakapoy.
11: Dr. Pinoy Squalene Capsule.
10: Squalene Capsule.
11: Nagapabakod sang aton resistensya. Dala na ang omega-3, fatty acid, micro, kag macro minerals, kag isa ka hormone builder. Nga amo ang nagabalik sang ikaayong lawas. Dr. Pinoy Squalene Capsule.
13: Spore Biotics nga ginubdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Klinika Spore Biotics, you're always in good health. Kasakit ang tiyan? Mag-Spore Biotics. Kabutod-butod ang tiyan at hindi matunawan? Mag-Spore Biotics. Kabulig sa pagpanami sang digestion, nagpagkakas sang toxins sa bituka. Para healthy ang tiyan, mag-Klinika Spore Biotics.
14: Fresh seafood restaurant bala ang ginapangita mo? Gina Seafoods Restaurant, ang aton kadtuan. Pili ka lang sang gusto mga fresh seafoods katulad sang lapu-lapu, tangigi, gingaw, blue marlin, lucos, kasag, pasayan, scallops, kag madamo pa. Lutuon sa original Pala-Pala style. Sinigang nga isda na kumpleto sang panakot, kag batuan ang paaslong. Wow! Garlic shrimp, kinilaw nga tangigi, sisling manumbok, steam nga kasag, grilled scallops, and many more. Yummy gidya! Lakad na ta sa Gina Seafood's Restaurant, located at San Juan Street, Barangay 10, Bacolod City. Opens from 9 a.m. to 10 p.m. Monday to Sunday. Cell phone number 0920-439-2581 or visit Gina's Seafood's Restaurant Facebook page. Aton gitandaan, basta fresh seafoods, original pala-pala style, isa lang ang kantuan. Gina's Seafood's Restaurant. Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
3: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
10: Ga! I-shoot na ga!
15: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
16: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
15: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
16: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
15: Clinica Deo Fresh. Available now.
17: This is K5 News FM, your official news and music station.
18: Ikaw ba ay nasaktan?
19: Naintuan nila ko sa nobya ko.
18: At di mo alam ang gagawin.
20: Ano ang himuon ko?
18: Itawag mo lang yan sa kay J. Lolo.

0: What is love meant to you?
1: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipag-hiwalay.
2: Paano kung iba lang lusutan lo?
0: Would it be there to comfort you when you need it most?
3: Mangkotsutan eh, kung bala paano mag-work ang amunan.
0: Or will you still be there to fall in love again?
2: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
4: Super Coolitan at Tawana The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo.
5: K5 News FM, oras natin, we get 7 minutes after 11 o'clock in the evening. Padayon ko muna nga pamati sa ating program, The Tonight Show with Jerry Lee and Jay Lolo. Iningabahin na dulong na sa aton sang DTX Beauty Soap.
6: Sa padayon naton mga ka-K5 sa aton programa, iningabahin pinadulong man sa aton siyempre siyang kampiyon nga habon, DTX Beauty Soap kinanglanon ginaton subong ni. Sa mga nanay kag mga tatay, pagamita gining mga bata ninyo, kay makabulig ini sa ilayang proteksyon sa ilay kayong lawas sa padayo nila nga pagkadto sa eskwilahan, protektado sila sa mga kagaw kag subong man sa mga teenager abi nagamantika ang guya madula na na mga punggod na magkalaayo na magkaladula ang baho sang lawas nila kinanglanon na sa mga teenager nga mga estudyante mo. So, sa mga ginikanan, maklin yung kabataan nyo, ha? Kay isa man na naton ka-obligasyon nga tagaan sila siyang suporta, eh. Hindi lang siya pagkaon, abi. Hindi lang siya pagtuon. Kundi sila nga emotional kag psychological needs nila. Especially sa mga teenager, no? Nga nag-develop ang ilang balatsyagon kag ang ilang pangunahuna. Di karon kung baho lawas ang bata mo dahil si giskwila. Normal man lang na sa teenager abi kitungod sa mga hormones nga nagakambyo sa ilalawas. Pero do basi mula malibakan siya o kung basi kung makakita po siya siyang magasuya sa iya mula ni. Kag ang tansa is either makakita sa kontra dirili o kung mahuya siya mag-eskwila na. Iti ang balon sa nyara naman ang mahuilo ko. Di pala yuk ko ka muna kay masimlatan ka mo siyang mayabas, ya. Di kaluoy man siyang bata, madipress, mahuya siya, madipress siya. Madulaan na siya gana mag-eskwela. So pagamita sa DTX Beauty Shop, gina ha? Para magkaladula ina ang ilang mga problema sa guya, sa punggo nila da, no? Oily skin nila da. Kag ang ilagid baho sa lawas, oh. Magwapo pag ang magwapang inyo nga mga teenager nga mga kamataan. Kag subong man sa aton nga mga seniors, ha? Mga senior citizen naton, hindi na naton mabalik yung oras, ang panahon nga siyang hubin kita. Nagalaya, ginyang aton panit, ha? Pero sa bulig, sa adlaw-adlaw naton nga paggamit sa nga DTX Beauty Shop, ay hala, may chance pagali-dirili. Hindi nahilmonon ang mga wrinkles. Kag nagahubin katulukon, kag nagahugot pang panit ni mo, ha? Lasik magpaputi ang DTX Beauty Shop, mga ka-K5. Mabukal nga habon, kag ginapatayagin ang mga kagaw nga nagatinir sa aton panit. Ginakakasya ang mga whiteheads and blackheads. Kag ang mga alap-up man, kag mga pikas-pikas ginadula ya, mga kinalutan sang busong na sa tiyan, mga stretch marks abi, hindi na hilmono na. Bilong nga lawas maputi, labi na gid ang guya abi. Kanami sang aton presentasyon sang aton kogalingon, kag ang total effect sina is maboost o kon magasaka ang level sang aton kumpiyansa sa kogalingon. Adlaw-adlaw ang aton habon, DTX Beauty Shop, ha? Hapos na ni Baklon, kantulang kamo sa tanan nga Grace Pharmacy, Sincere Drugstore, The Generics Pharmacy, sa mga butika kag pharmacia sa inyo lugar. Magkuta nyo lang, ha? pwede nyo man ma-order sa online. Lazada, Shopee, kaga TikTok. O kung gusto nyo barato nga DTX Beauty Soap kang iban pagiging nga mga produkto ni Dr. Ramil Oy, kantalo ka mong rigta sa tanan nga Klinika de Alternativo Medicine and Wellness Center. Kaga magpa-check up na lang dayon sa aton medical kag alternative doctors. Libre, wala siyang bayad, ha? Wala bayad. Okay. Hindi nga bahin man lo, naluman sa aton lo sang Dr. Pinoy Squalina Capsule.
7: Si ang Dr. Pinoy Squalina Capsule naman, importante man nga suplemento sa aton nga panahon. Kay man ini siya aprobado siyang BFAD, safe siya gamiton. Wala siya overdose, wala siyang side effects, no? Himo ini siya shark liver oil. Now, nagalimpyo man siya sa dugo nato, dinili. Ginatol-tol niya ang talagang mga problema sa sulod sa lawas, ta? Kaginarepair niya man, ginabuligan niya ang mga inflammation sa sulod sa lawas nato, nga magkululupos, ina. Ang aton nga kidney, isa maina kang ginakantuan sa Dr. Pinoy kang ginalimpyuhan. Kay ara na tanan nga higo na sa gapundo sa aton kidney. Di sumasumahon mo, pila na takatuig yan nga padayon nga nagkabuhi mga kakay-five. Pagwa na aton niya sa kalimutan niya, may kidney na tanayon mo, di ba? Ara na yung kidney na aton. Wala na siya nag-unta trabaho, is even nga nagkatulog kita, sige na siya pangsyonar. Wala untat ang iyang pagsala sa mga higo sa aton lawas. So, subong pila na edad mo, 40, 50, 60, ay damo na napundong basura na. So, kinanglan naton nga limpyuhan ina. Kaya ang kidney naton sa laan sa lawas naton ni mo, no? Nagaagi dira ang 50 mililitros ng dugo. Adlo-adlaw, sige na tiyog. Bisang nakatulog ka, sige na siya sala sa dugo na. Ting mga higo sa dugo, nagatinir dira kayo ginasala. Yan din mo. Kita mong dialysis na. Ang dialysis, kung wala nagapangsyonal kidney mo, siya na siyang magahimo sa pangsyon sa kidney ta. Takdan ka na iya siyang host dami, magwang dugo mo sa lawas, maagi sa dialysis machine, pagwa na ito, limpyo na, sulod balik sa lawas mo. So, amo inang pangsyon sa kidney, tangin ang dialysis machine, artificial na naton nga kidney. Kay kon hindi, mga kakifay, maglimpyong dugo naton, may infection na patayin tao mo. So, kinanglan dialysis. Now, subong pa lang, hindi na paghulatan nga magka-diferensya na gin ang aton kidney. Sigurado higko gini. Kay sumahab lang edad mo bla, sa kada adlaw nga 50 mililitros ang ginasala yung dugo bla, may ara ginalalod. Di ang Dr. Pinoy ginatultol yun na ang mga basura na, mga higko na dagang ginailiminar sa lawas ta. Sumapuslanon yun ang Dr. Pinoy. Ang kanami, miskan mag-inom kaya anom kamilo nga Dr. Pinoy, anong kakapsula sa Dr. Pinoy si Sakadlaw? Wala iya overdose mo, no? Kay food supplements, eh. Pagkaon ng siyagyapon, eh, no? Now, Dr. Pinoy, aripagin, ginauso yaman ang ugat, dirili. Ginauso sa Dr. Pinoy ang ugat. Kakundiin to ang gamay ng muho sa ugat naton, kitungod nga barado na, may mga plaki na abisang nga tawag naton nga mga bad cholesterol, ginatunaw yung mga kakifive, ginapagwa yung sa ugat naton, kaginailiminar sa lawas ta. Amo ina ka nami sa Dr. Pinoy, no? Di, ang aton gani yung mga tubo sa balay, mga kakifive, no? Sa kadugayon nga nagaagi, ang tubig, yan di may mga tina, gina, imoguloon ang tubo dirili. May mga tina ginaya kag may mga higko, no? Di mo man ang aton nga ugat, mga kakifive. Ginaagyan sa aton dugo sa kalawigon kag kadugayon. may mga higo na dangan gatalalapik sa dingding abe sa wall sa aton nga mga arteries o kung sa aton nga mga ugat. Especially ining mga bad cholesterol nga nagasiminto na dajirili, nagatiligana. Ha? Pangkaksyon na siyang Dr. Pinoy. That's why inom ka adlaw-adlaw kay para mahugasan na makakas ng higo ang mga barada sa aton ugat. Kay delikado na mo, isa man nakaginatudlo ng rason nga ang nagkakahig blood pressure ka kay gamay nga lagyan sa aton dugo sa aton ugat. Kag isa pa, nagahatag ini siyang danger kung delikado. Kay pwede ka ma-heart attack o kung ma-stroke, no? Ang isa ka, pasyente. Now, mga ka-K5, sa may mga problema naman sa menopause, ha? Mga babae nga ginaminopause, may mga mabatsagan ka mo siguro nga kung ano na nga mga discomfort sa inyo sitwasyon. Ting Dr. Pinoy, pakalmahon ka mo. Ariglahon niya ang mga problema sa inyo nga ginabatsag nga ara ka mo sa menopausal, abe. Subong man sa may mga mayuma. Kupuso niyang mayuma, dili mo. Anti-inflammatory ng Dr. Pinoy mo. Tanan nga nag-inflame o kung nag-banog. Sa sulod sa lawas naton, pangkupuso niya. Dr. Pinoy's Squalene Capsule. Mayo man sa may mga dysmenorrhea, tibanog man nag-iapon sa reproductive system ayon. Sa may mga irregular menstruation, ari pagido, sa ining may depression lang. Permi lang ginasubuan, ang Dr. Pinoy nag-trigger sang happy hormones. Masalbar niya ikaw sa peligro nga pwede matambo si imo kung may depression ka. Inom ka Dr. Pinoy 3 times a day para maumpawan ang imo depression, ha? Kag-ari pagid na nag-ngot-ngot nga nag-banog ng mga joints mo, gout arthritis. Kuposo niyang banog, nulaon niyang ngot-ngot, tunawon niyang uric acid, i-repair yung mga tais ng mga joints sa mga tulaan natin sa joints. Now, amo ina ka namin sa Dr. Pinoy, kag pwede mo lagi siya mainom as your daily supplements para tagaan kita sa nagkakaigo ng mga vitamina kang minerales na dala sa Dr. Pinoy's Squalene Capsule, ha? Hapos ni Baklon, Dr. Pinoy, katulang na kamo sa tanan ng Grace Pharmacy, Sincere Drug Store, The Generics Pharmacy, sa mga butika na sa inyong lugar, magkunta nyo lang, ha, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dira sa Kabankalan, halos tanan ng mga butika ng pharmacia na available, San Enrique, dira sa may Ibi Magalona, Pontevedra, Pulupandan, Aining Valladolid, La Carlota, Morsa, Biloga. Biloga Negros, mga banuwang kag mga kasudaran dire available ang Dr. Pinoy kag subong man sa Bilog nga Panay Island available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule, ha?
5: Okay. Kag saliwat naman sa may mga problema nga gusto kini palabot kay J. Lolo, tawag na kamo kung i-text yun na sa ating hotline 0928-611-2263 o kung sa ating Globe number 09277-448940. Good evening, Jerry Lee at Jay Lolo. Gamonitor lang kami ding mga KSS Himamaylan area from James Bornales. May gabi na, James. Okay. Alipagina, good evening, Jerry Lee and Jay Lolo. Bangkot lang ko, mama ko, sobra na 7 years bed ridden. Tracheostomy. Siya may buho ang iyang neck o kung iyang liog. Bali, wala na siya. Masyado function lawas. Makagiho siya pero limited. Wala siya persa. Ano ning maayo supplements nga bagay sa iya, J. Lolo? Ang sakit niya, J. Lolo, is Guillain-Barré syndrome or GBS. Sobra na 7 years bedridden. I need your advice, J. Lolo. Mga kabudlay ni nga mulatian ni mga kaki-5.
7: ining truck show to me. Bali may buho na ni siya si Liogaya. Da na siya gaginhawa. Nano ining GBS. Hindi ni GBS nga speaker, ha? GBL na iya, GBL. Ariho. Guillain-Barré syndrome or GBS is a rare. Tumalagsahon. Autoimmune disorder. Where your immune system attacks your peripheral nerves, no? Nanobudlay ni mga medical. peripheral nerves. Ini ko nung klase ng GBS o kon Guillain-Barré syndrome o kon GBS short, no? Tumalagsahon nga klase sang masakit. Autoimmune disorder. Okay, no? It causes rapidly progressing muscle weakness. Mga maskulo mo, madasig lang doon maluya na yun ang maskulo mo. Progressing, oh. Sige, rapid, ah. Rapid progressing, ah. It causes rapid progressing muscle weakness. Numbness. Doon anong numbness ganini, naga palaminhon. And sometimes paralysis. Doon hindi ka nagkagiho. Because it can affect your breathing muscles. Ang mga maskulo nga nagabulig paano tayo makaginhawa, apektado na. It is considered a medical emergency requiring immediate hospitalization. Amuning advice, no? Amuning sa ang iyang pag-describe mga kakifive, no? Ti ang ato niya letter sender, amuning iya ginamatsag sang iloya, mama niya. Ting mabulig na naguro share, no? Ikaw, abin, hindi mo naman siya guro madala sa klinik. Para sigurado, bas lunes. Alas 9 siyang aga, open ang klinik ni Dr. Mil. Dala na lang may palihog ang mga papili siya. Kang ikaw na lang kanto sa klinik, isay-isay mo na lang anong kondisyon, abe. Kag para nga si Doc San Pedro Sagin ang magahatubang si imo, kag magahatagin sa kinanglanon, especially kung sa pagkaon o kung anuman malbas ni Doc San Pedro Sa. Kaini kinanglanon ni i-hospital ni siya mo. So, tanawon na to, kay mangita mo lang tayo opinion ni Doc San Pedro Sa na sa klinik ni Doc Ramil sa Clinical Alternativo. Kung ano pagin ang masuggest siya, be, no? Opinyon na, ha? Okay, kanto ka sa klinik, boss. Alas 9 siyang aga, tumtum alas 5 ng klinik. Tubang lang yun siyang paglaam sports complex. Kung ari ka ni si Bakulod, ha? Sa ato nga letter sender, 8669, hindi lang pagdalang masinti mo kay kamudla sa sitwasyon niya. Ang nagabantay lang o kung ikaw, abe, makakanto ka to sa klinik ni Dr. Mel, dala lang mga kinanglanon ng mga documents, abe, mga findings da, kung mga medical result na da, kung mga kunano da, no, nga pwede nga mabasihan sa pag-advise ni Doc Sam, no? Okay? Please lang, okay? Thank you again, ha? Thank you, ha? Mayong gabi na kay Toto Mario. Mario, may gabi na siya mo. Kamusta lang na to, ha? Sino pag-i-dirili?
5: Okay, good evening, Jay Lolo. Happy lang kami di pabati sa programa mo. Check attendance lang ko, lo. Jenny Nilo sang Bago City. Thank you for making me smile always. And the best ang program nyo ni Sir Jerry Lee.
7: Thank you again, Jenny Jen. Thank you.
5: Good PM, Sir Jerry Lee and Jay Lolo. Tamyo ko lang da ang mga grupo ko da sa Maisipalaylo. Ang mga bakbak bahaw boys.

0: pahong mo kung nukot sa sabaw kanamit mo. Kay kalabanan doon sa mga karindiriyaya, ang dukot way na nanila ay gina-serve sa mga customer nila mo. Di ko pila ng dukot na niya, libre lang na log, nadamog na siya ino. Agli, kati ang nagkompetensya, mako si ino nyo kagbaboy gali.
1: Okay, good evening, Jerry and Jay Lolo. Tapos na po, nag-inom ko DTX coffee mix, Greek lang ko. Sa kasi Arikanso Gimban, pari rene sa Kagmari Becky, gapamati gin sila sa imo hasta la 12 midnight. Kag Rocky family, Guanzon family, Imbang family, kag pari Johnny, Nelda, kag Begoning family, no? Junjun, igali sang San Rafael, Hinubaan. Thank you again, Jerry Lee and Jay Lolo. God bless. Junjun, Hinanda, Gali, Jay Lolo.
0: John, thank you again. Kasi nyo datanan sinubahan mo yung gabi na, ha?

0: Alas 11.28 na mga kaki-5. Ari na ang problema ng aton pagkabasahon subong gabi. Pero antes na mga kaki-5, may naging agaw nga caller. Tagaan ta sang ligwa ni caller ta, mas importante.
1: Good
0: ah, hello, mayong gabi.
1: K5, Jerry Lee, at K5, Lulu.
0: Mayong gabi, da sino ni?
1: Si Ma'am Sanchipalay.
0: Ah, si Ma'am Mariet. Ma'am Mariet, mayong gabi da.
1: Oh, kamusta? God bless you, K5 Lolo.
0: Oo, thank you.
1: Wala ko agatulog kung hindi ko katapos kaya panawag sa imo. Ang ginawa ka sa na ilas 12, kaya kay Amuli. Halin sa aga ng mga informative na K5 News lang ni Gantalaos lang ni Pacardo. Ay, ka mga nami, si Tenerife, malaga, si ni Meredilis, ay, si kanami nga news ya.
0: Ah, okay.
1: Halin siya aga, dala gabang, gide nga, kung hindi ang mga kanya news, kundi kung mga informative, di kitama.
0: Thank you, good ma'am, for,
1: Oo, kanami siya ninyo, progress siyang kani CEO Dr. Ramel Oy. Kinami siyang programa sinuman ang inyong kumpanya, ang inyong FM station.
0: Ay, salamat.
1: And have, I do include in my prayers yung inyong nga programa, especially sa inyong mga medical assistance yung ginag-send sa mga pumuluyo, especially din sa Takuling.
0: Pero Ma'am Mariet, pero Ma'am,
1: yes?
0: Nainom mo na?
1: Yes, ang Mighty C. Sa aga, nag-inom ko tapos sa mahaw.
0: Ah.
1: At pagka hapagab, inom naman ko na tapos yung panyapon.
0: Okay.
1: Twice a day lang man ko. Ang Mighty C, gina ka namin isang pamatsyag ko.
0: Yes, ma'am. Thank you. Good luck, Simo. Anyway, sige, mama. May tamyawon ka pa, Ma'am Mariet. Kaya mabasa ko problema.
1: Si Ma'am Roberta Alejano, ang friend ko, sila ni Mama Garina, sila ni Mama Vino, sila ni Ma'am Roberta Masang Tapi, retired man, Yap Makaya, sila ni Mama Cherry Lee, sila ni Ma'am Lauro, sumungan sa mga principal din sa Sipalay na wala tayo ka-retire, sila ni Sir Max Magracia.
0: Thank you.
1: Very competent principal.
0: Mm.
1: Sumungan sila ni Ma'am Rodora sa Central School, Lirazan Bautista. Sila ni Sean Mary Ann Urea Espera. Amuna sila ni Ma'am Marip Lirazan, kasi mga nag-retired man, nga ato na sa issue, nag-reside si Ma'am Salumante, Susan Salumante, pastor na Iabana, tag-subungman sila ni Ma'am Abet Ambagan Lirazan sa Ninubaan. So, amuna sila ang mga close to my heart. Tag-subungman, ginapasalamatan natin ng ating mahal na makaako. We know his majesty sa ating kabuhi, tag-subungman ang pag-

0: titignan siya after ng protection. Mm. So, ang pag-care, nabingin siya mga nag-inabot-abot ng mga news yung katilagman back then, ang Ginoo is very much powerful, hindi siya magkahadlok.
1: Okay.
0: Kaya kita, siya ang nagkaput yung kabuita, nagalin kita sa iya sa ating mga problema, mga kinanglanon. Suwang man sa inyo man dila ang mga staff, mga isyo sa rin sa inyo, K5J Loro.
1: Thank you, ma'am.
0: Ikaw bisigapon ang mga pakamaa. Ikaw bisigapon ang mga hatag man sa inyo, and keep your kid in your daily activity dila
1: yes.
0: K5X news station.
1: Thank you, thank you, thank you, ma'am. Ha? Good night, huh?
0: Okay, good night. Thank you very much again.
1: Si Ma'am Mariette, she's a retired teacher. Retired but

Mayong gabi da, Jilolo, si Tarok ni Bisanto yung mati lang kong yapon. Tarok, mayong gabi da, Simon. Oh, okay, salamat ginan. Ari na, sugudan ta na ang aton nga pagbasa sa isa ka problema, nga tagaan naton siyang problema. Ay, siyang advice. Good evening, Jirili and Jilolo. Mangayo ko tani advice, Jilolo. Lo, may nobyo ako, isa na katuig kami and 5 kabulan. 1 year na kami, kag 5 months na. Lo, anong himuon ko sa boyfriend ko? Ay! Problema na lang anong himuon. Ubahi? Chinilas? Kagpadlagan na? Kagamay siyang problema mo. Ano ko nung obraho niya dili siya nubyo? 1 year and 5 months na sila. Ang problema siyang letter sender na to. Nyalo nung obraho ko siya nubyo kumala. Lungi ah?

0: May sugpon ba lo?
1: Ah, may sugpon ba? Ay, sugpon nanta. May sugpon ba gila yung problema ya? Lo, my boyfriend ko, 1 year na kami, kag 5 kabulan. Anong himuon ko lo siya boyfriend ko man? Grabe-grabe siya, o oh, grabe-grabe na siya makahambal sang malain. Ano ni, sang malain dayon kung maakig siya. Okay, kung maakig nobyo ya, grabe makahambal ko no sa mga sugilanon nga malain. Ah, kung akig ang nobyo niya. Kung makaakig siya lo, daw wala na ko, wala right. No? Ano ni? Dayon kung maakig. Kung maakig ko, maakig man siya. Daw wala na ko, wala lo, right nga mangakig siya. Mangakig, no? Ano ni, mangakig siya permi? Mangakig siya permi lo, ano ni? Gapinangakig lang, ano ni man? Puro akig ni? Abiliwaton tabi. Rewind. Lo, my boyfriend ko, 1 year na kami and 5 months, lo. Anong himuon ko sa boyfriend ko man? Grabe-grabe na. Gabi-grabi na siya makahambal sang malain dayon kung maakig. Kung maakig ko, maakig man siya. Daw wala na ko bala right nga mangakig sa iya. Abi permilo, gapinangakig kag ako gid ang iya na pasibangdan. Tapos ko mag-away kami, gina-blackmail ako, G-Lolo, about my family problems. Lo, ang huya ko kay sa iban ng mga upod, kay grabe man siya patulukon. Anong himuon ko luman, gahulat na lang ko gani nga... nga bayaan niya ko kay naantos ko na lang ang hibi ko adlaw-adlaw. Ay. Kag huya ko lo, kag ako panaang ang nabasol yang nag-isog ko, mangbasol na sa... okay. Kinanglan niya gin-advise. Kasi na namo tungod guro sa kasubo yung mga kakifive. Kalain siyang pamatsyag yung guro daw hindi nato gin ma... Po nakuatang punto ah. Daw hindi siya na namiyas nubyo ya. Gang nubyo ya daw... Gapinitin siya sa mula. In short, hindi siya happy ah. Ha? Hindi siya happy sa relasyon nga ginsudlan ya. Te, amo na mga kakipay, always na nga ginasulit ganyan o, ang ginaupdan ta sa tao, si sa karelasyon, matasan mo. Matasan. Te, ang matasan niya, ara na sa utok sa tao mo. Kaya ang mga kamot, mga batang, mga mata, takang mga actions naton, mga upod lang niya kung anong ara sa utok ta mo. Te, amo na ginaubdan naton ang utok sang tao. Te, ang utok yara ng matasan. Te, ang matasan niya sa gina-expectar mo abing relasyon, do, wala na ni mo makitaan si iya da, no? Permit ka lang gihibi, ambal mo, adlaw, ting masing mata mo na, do, ay bags na do, tsura mo do, si Garfield na guro lang, kuring ng mga perminga pulaw lang, lang ko ay bags. Ting may ara man nga gina-blackmail ikaw kung ano man ang problema sa pamilya mo, kung ano yung nakasensitibo, daw amo nang iya pananggang, daw ginapahog ya ka. Ting hindi na iya pagpalangga ang iya nga gina-offer sa imo. Wala ya ka ginaalagaan, ka ginarespeto. Ginaabusaran niya ikaw. Kakasakitan ikaw. Uway pa siya gyapon niya kamatsyag sina. Nga nagahibi ka na. Kagkakalain siyang iyang pagtatal sa imo. Ha? Nahadlo ka magwa nila tungod nga may mga gina-blackmail niya ikaw. Ginapahog niya ikaw nga may palukpon siya ng mga isyo. Inkasyo ginman nga magwa ka sa inyo relasyon. Hindi ka magkadlok. Eh, siyambong to siya kay Tulpo. Bendalo. Eh, mabindalo na siya. Hindi ka magkadlok. Eh, because ang iyong magkadlok na, the more pagini na nagahatag sa imo siya nga wala kasang kahilwayan. Oh, so kinaglan mo lang giniyang pangumuyuan nga tagaan ka siyang kamakot siyang Ginoo. Kaalam kag determinasyon nga makagwa ka diri sa ini nga klase nga relasyon. Because ang ginpatayang imo yang nga happiness eh. Adlaw-adlaw imo mahibik lang imo ya. Adlaw-adlaw ya do mo ning imo yang problema sa iyaning batasan ya nga daw grabe sa mga akig. Kakalain sa mga sugilanon niya, di wala na naya respect. Ang respect, isa ina ka importante nga haligi siyang gugma mo. Di gaupon ka nila sa relasyon, sa rason nga gugma. Di doon ka man na matyagan nga gugma, na hindi ka naman happy. Ang instead, ang imo niya is kakulba, kahadlok, no? Kulba, kahadlok, kagkasubo, nabi, ti dindang gugma man. Ti wrong eh. Kaya ang purpose mo yan nga magkarelasyon ka is you wanted to grow as a person. Maghilty ang imo yan nga pamitsaron kag malatsyagon with that person. Mali pa yun ka kag matawhay pinsar mo. Kag may direksyon nga masanag nga pakadto sa palabuton, di wala na itanan, absent ina. Di, ang imo naman is, nga mas take ka pa daw kung matinder ka pa siya nga klase relasyon. Nga mo mula nagali nga nag-antos ka da, no? Ting panagang yun naman, nga testingan mo lang gwa sa relasyon kay ibulgar ko gayon ang inyo yung isyo sa pamilya. Di ko mag-amo ng iya yung ano, ipa-blatter sa pulesya. Ipakahuyan niya kao. Isugid sa pulesya. Hindi ka magkahadlok because ang kahadlok ginahimo yung ang kahadlok mo ginahimo yung armasya. Ginahimo yung armasya nga hindi ka magkadesisyon. Kung ano ginman na ka grabe abe mag-coach ka sa women's dash blast sa pulis. Ma'am, ti amo ni ma'am ho, kung mag-break ko siyang sitwasyon na mo, tinigi ko gwanta, mama. Galing ma'am, galang-alang ko, kitungod ang problema na mo sa pamilya, i-Bulgar yung ma'am ho. Ah, di ba? Di sa mga women's dash na be, sa mga pulis, may mga arana na sila yung mga advice eh mo, nga para magbakot ang balatsyagon mo kag pamisaron nga para makonkrito mong imo nga final nga desisyon nga makagwa ka na dira wala sang ibang nga makabulig sa imo da kundi ikaw lagin mo kun nasuway nga kadto kagid sa mga nakaintindi abogado dami no kun pulis abi da sa women's desk para i-clarify mo yun at ikon ni Bulgaria ni ma'am ang amo niyang ginasikrito sa pamilya kung ano magiging isyo, be. Ano ang posible matabo, ma'am? Di isaysayan ka man na isang pulis o kung siyang abogado nga kilala mo na importante lawasang kagalingon mo kaang kalag mo ginapriso ya. Ang imo yung happiness ng isa mo lang tayo mabuhi sa kalimutan ginapatay ang happiness ang kabuhi mo. demo mo lang na kinaglan mo, day. Number one is, you have to pray. Magpakabakod ka, magpangamuyo ka, at din pamangkod ka sa tanan mo mga doubts and fears mo. Kaya ting decision mo is untatonan ni mo. Magwa ka na sa relasyon, galing tiyan mo na may blackmail sa si mo. Ginasunlog niya kang nasunlog. Ginapahog niya ikaw. Distingi na gwa sa relasyon kay bulgar ko gining baho ni. Ang isyo sa pamilya nga problema ni. Amo mo lang na siyang iyang kandado si mo. Amo mo lang na siyang iya armas si mo da. Ginahampangan niyang imo yung kahadlok ang imo yung paminsaron kag balatsyago. Pagi sinang blackmail na, di may ara na na yung laye na ton, nga hindi lagi tabi ka malukon ano ina, nga gina blackmail kasang tao, do prayas na wala do, angay wala siyang ginbantaan ikaw, nga patsyon ka wala. Tiini naman niya, gido naga paandam sa si imo, nga pakahuyan ikaw. Ganda pandam sa si imo, nga gubo niya pagkatawo mo, do something like that. So may ara na yung explanation ang mga abogado o kung nang aton ng mga kapulisan kung ano ina nga naigo sa laye nga ginapahog ka nga pakahuyan. See? So kada suway nga pangamuyo ta kagkanto kita sa legal kung ano ang aton nga mga may baluan dira amo inan maghatag sa aton sa kabakod kagkasanag. So kabay panday mo nang himuon ta ha? Hindi mo na siya pag-imuon nga nga batuan pa kung sigihon pa. Di mo yun ang imo yung ginakaupo na. Ang iba niya nga nubyo ya, ginahalungan, ginadate, ginapalangga, ikaw yaya, bisan ano lang gagawa yung mga sugilano ka mga tinaga, yung misa ba ya, mga masakit pa be, do nalipay siya kung nagantos ka. Nalipay siya kung nagkasakitan ka. De, di mo nyo na yung muluhato na. Do sa distam la. Do sa distam, nubyo mo. De mo nang imuon mo sa liwat. Yeah, you have to be strong. Magpakabakod ka sweetheart. Pangamuyo ka gayon sa Ginoo. Sikreto lang, no? Mangita ka na siyang kilala mo. Control yourself, no? Mangkot kami sa abogado, sa pulis, o kon sa barangay ninyo. Hindi ka magkahuya. Hindi ka magkadlok. Kaya ang kadlok mo na ginagamit siyang armas nga padayon ka nga nagaantos kagihapon, ha? So, hindi ka magbalaka, iha. May kaluigin ang Diyos sa imo nga, ginamat siya nga, antos na sa lalaki na. Ay, animal yan. So, good luck si imo, iha, ha? Alas 11:48 na magkaka-K5. Iningabahi na dulong na sa aton sang Gina Seafood's restaurant, ha? We're going to take another short break. Don't go away. We'll be right back.
0: 101.5 K5 News.
2: D3, Payo, yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imulawa, tapos magtrangkaso, mag D3 Payo ka ang D3 Payo. Uno sang NCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Payo. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio kaabyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500. GTX 500 ka. GTX 500. GTX 500. Pasa mi kabala nagaugtas kapoy sa trabaho. Kag stress adlaw-adlaw. Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan. Kalaman ang abyan. Mag GTX 500 ka. Kaysa GTX 500. Ang stress malikawan. Pagkaburigon malimtan. GTX 500. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
3: Ako galing si Ariel. Nagkanto sila. Kaysa nagligad. Sakit kaya katama. Kaya basang tiyo ko. Tumarkos ang Mighty C. Alkaline vitamin C. 2 capsule 3 times a day. Tatlo ka adlaw. Wala ang sakit sa ako tutunan. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
4: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali may UTI ko. Ang tiya ko naghamba. Try ko ang Mighty C. 1 capsule 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Epektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
5: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
6: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
7: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
8: Ako si Elaine. Ako, gid ang akong nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag pagpaputi sa akong nga panin. May yara inis ang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
0: Mabaka sa mga butika.
2: Spore Biotics na ginuptan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
9: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po na sa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
2: Extend food supplement for men. May maka kag Lavo Waska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance.
9: Ga! I-shoot na ga!
10: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
11: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
10: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
11: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
10: Clinica Deo Fresh. Available now.
0: This is K5 News FM, your official news and music station.
12: What is love meant to you?
13: Nagpaparamdam na siya na gusto niya nang makipaghiwalay.
14: Paano kung nabalang lusutan lo?
12: Would it be there to comfort you when you need it most?
13: Magkakatan eh kung bala paano mag-work ang
12: awan. Or will you still be there to fall in love again?
14: Hindi kang inabalaan nila. Tiro pa ko lo.
1: Hi, Hudash! Mga ka-K5 kabos na gitang oras naton. But before we go, I'd like to remind everybody ang aton yung seafood restaurant, Gina Seafood Restaurant lang, ha? Para sigurado nga hindi kita yadihado, kay man ang Gina Seafood Restaurant yung mga ka-K5, preska gidyata na nga mga seafoods mo. Lokos, Pasayan, Kasag, damo-damo, halin sa dagat. Kung ano ka priska, ang mga mangingisda, giniling nga nag-supply kay Ma'am Gina, ato palang to si Lawod, yaga tawag na laya mo. Nya ma'am, dumatukob na sa bunit ko ang tangigi. Nya ganganga na siya, ma'am, ganganga. Natukbo niya na ginangakon paon, ma'am, ang tangigi ni guro may mga 15 kilos. masyabat ba lang na si Ma'am Gina? Patok ba lang kag daladi? Patok ba lang tangigi mo kag daladi? Di halin na yung pagtukob siyang tangigi. Pagdong ka sa Valencia at bye-bye di rile sa dagat. Rektagi na dulong kay Ma'am Gina ya? Di subong mal sa iban pagiging nga mga isda, mga lapu-lapo. Si Magilan may pamandakpan, lapu-lapo lang. mga gingaw. Damo ka na isda niyang pilihan, pwede mo ganyan nga himuon nga nga, order nga, ano ni gani, tinula. Or sinigang isda nila, pala-pala style. Priska nga isda, priskang panakot. Ang panakot din, hindi hamak mo. Todo na iba niya ginakinot yung panawagali siya, sibuyas dahon, ginadyutay lang, ginakinot lang. Sa Gina siya, bomba na iya kamates. Bomba na iya bumbay. Damo na iya kamates, dili ka iban paging panakot. Wala ginakinot, malaya. Bisan mahal pang panakot, basta hindi gid pag ikinuta. Kay amo inag sabor siyang palapalang style gid. Now, tilawan nyo man ang ilang butter garlic shrimp, mga kakifayam, no? Pasayan. Nga halin sa dagat ng dalalag ko, karimis mo. Pwede ka man kapaluto, tempura nga pasayan. Kinilaw nga pasayan, huwag mo na isigang mo, namit man girili. Galaway naman ko. O kung ni ganit kasyag mo, ang kasyag girili, doon nagdaog ka sa luto. Kada abri mo siya nga lokabaya, may kapangilagi niya nga aligi. May blue crabs, may mga baying nga may aligi. Daw bukid ang kasyag na adlaw-adlaw. Pasayan, kasyag, lokos, pangid. Bawa. Tilawan nyo man ang sisling manumbok nila. Kagdamo kapag hindi makita mga kakifay, bisitahin ilang Facebook page para masayran dagit ang tanan, ha? I-type lang sa inyo ang mga Facebook accounts. Ang ilang Facebook page, Gina's Seafoods Restaurant. Ano man ng okasyon o selebrasyon sa liwan, basta seafoods ang pangabalan, isa lang aton kantuan, kag wala na siyang iban, Gina's Seafoods Restaurant. Salamat gid mga KK5 sa pag-upon sa amin ni J. Lolo Sumunga Gabi. Kita na kita buwas, 9:30 in the evening till 12 midnight, diri lang sa K5 News FM. Ako naman si K5 Jerry Lee. Good night and God bless everyone.
15: Kaliwat ako naman si K5 J. Lolo. Don't forget to smile. And of course, don't forget to pray always. Bye-bye.

0: anti-inflammatory effect, anti-mutagenic, and anti-carcinogenic. DTX 500, Parisan sang MITC, kada adlaw. Ako si Jean Paul Hinor, Jesus Turianta. Nagligad, we talk about short period fasting karon. Ang dugay man nga fasting, the longer fasting hours. Kaupod din sa nakarong discussion with Doc Ramil Oy, amon CEO. We also have Doc Sammy Pedrosa and Sir Boy Sulweta.
1: Sa tanan natin nga mga suki nga tagpalamati, welcome sa palatuntunan mga impormasyon sa ikayong lawas.
0: Istoryahan ta naman kung ano ang mga health benefits nga makuha sa hindi pagkaon o pag-fasting sa sulod sang 16 tubtob 72 oras bau lawig do mga tatlo kadlaw.
1: Yes, Sir GP. Sa mga nag-inom dito experiment ng MIT, si Sir GP, mas makakuha sang full benefit sang fasting kaangay sang autophagy o ang pagtinlo sa mga selula kag pagdispose sang mga defective kag mutated na nga mga selula.
0: Husto Doc Ramil. Ano ang matabo sa lawas by the way Doc sa sulod sang 24 tubtob 72 oras o kon isa tubtob tatlo kadlaw nga wala kasang kaon?
1: Sa isa kadlaw nga wala sang kinan-an o 24 hours Sir GP, ang lawas ang maka-experience sa ginatawag nga state of ketosis. Both silingon, ang imo lawas ang nagakuha sang energy halin na gid lamang sang imo nga mga stored fats. Siyempre wala ka sang may ginakaon, wala na glucose nga ginhimo ang lawas. Samtang gina-breakdown ang fats, ini ang nagaproduce sang ketone bodies kag gina-release sa imo dugo. Ang ketone bodies ang mangin gatong sang imo utok kung wala sang available nga glucose. Ang glucose, siyempre amo ng primary source of fuel sang utok mo. Pero, ang ketone bodies ang may upod nga additional benefit sa utok. Ini nag-improve sang cognitive performance kag mental clarity. So, kung makita mo ang mga palainom da sang ano, DTX 500, dako ni mabulig ang mga palakaon good fats, dako mabulig. At the same time, sa ilunggo pa ang nagapaalam kag nagapaklaro sang imo nga paminsaron tikon sa DTX 500 kag MITC kapagid mas nag-improve ang imo brain function kay maibanan ang mga free radicals nga nag-accumulate sa imo nga utok.
0: So kung wala kagali kaon Doc sa sulod sang 24 oras, dira man nagasaka ang production sang brain derived nootropic factor o BDNF.
1: Ang BDNF Sir GP ang nagasuporta sa pagtubo sang gitawag neuron o mga selula sang utok. Ini ang ginapatihan nga nag-improve sang long-term memory, coordination kag learning. Ini man ang makapanubo sa risgo nga makapa-Alzheimer's disease.
0: Anong matabo Doc ya kon tatlo kadlaw nga hindi ka magkaon? Makaya ihan?
1: Patay ka guro. Hindi ah, kaya, no? Kun sobra na tatlo kadlaw nga wala ka magkaon, ang imo lawas ang yara sa deep state sang gitawag ketosis. Iwala na glucose or GP.
0: Oo.
1: Ang matabo is gamito na niya ang imong stored fats. Mas grabe ang benepisyo nga makuha mo Sir GP. Magasaka ang autophagy level to the maximum, subong man ang production sang beneficial nga mga chemical kag hormone sa level nga mas efficient sa total healing process. So magka-fat loss ka na kasi syempre wala na kakaon. Mas magataas pagid ang pagklaro sang paminsaron. Amo nang mga sekreto sa mga scientist mo. Talagsa magkaon ga fasting sila. So sa sininga stage, nagahimo ang lawas ang certain hormones nga anti-cancer, anti-aging kag madamo pa nga mga benepisyo. Daw DTX 500 kag MITC man lang ang epekto niya Sir GP. Nami pagidi ga fasting ka tapos ginom pagiga DTX 500 kag MITC at ikampiyon nga kon epekto. Na notice niyo nga kon ginahilanat ka wala kag gana magkaon. Tag tatlo ka adlaw nga indi gid ya nami magkaon Sir GP mo. No bangod nga ang lawas mo ang nagapokus ang iya energy sa pagpatay sang kagaw. Kag pag-repair sa mga damage nga gintugas ang gira kontra mikrobyo. Wala ka ginapakaon sang imo lawas para nga makapahuway ang imo nga digestive organs. So apang wala ko ginarekomendar nga hindi ka mo magkaon sang tatlo ka. Try nyo anay intermittent fasting.
0: Oo, ganagan, matamat.
1: Hindi mo ya gulpihon. Panyapon ka alas 7 sang gabi or alas 6, hindi ka magpamahaw. Alas 7 sang aga, so 12 hours na. Wala ka kaon, 12 or 1 p.m. ka bimanyaga. In all, naka 18 hours ka nga wala kaon. Kung damo ka man lang extra fat sa lawas, tambok ka, try nyo intermittent fasting. Dula mga inflammation sa lawas, kakas ang mga toxin, kag tanan nga healthy cells, pang-ubuson himos through autophagy. Kag mas nami ang epekto kung nagainom ka DTX 500 kag MITC or PureC. Times 2 ang cleansing power, times 10 ang cell repair and cell growth sa lawas mo, ti nami nga combination. Intermittent fasting kag DTX 500 kag maitisi or pure sina adlaw-adlaw.
2: Impormasyon sa

0: Na ayum lawas.
1: DTX 500.
2: Hindi problema mo bala ang mataas ng blood sugar level?
1: Ang DTX 500 na.
2: May ampalaya extra nga bugana sa charity nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na.
1: DTX 500.
3: Ilay-ilay de la Cruz. Taas ang akon nga sugar. 375.
4: Saan nag-inom ka?
5: DTX 500.
4: Ilan nalang subong imo sugar?
3: Pagtigil ka namin isang DTX 500. 165. Sa dugo ko man. 120 over 80. DTX 500.
1: DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
6: Ako gali sa bigay loser sa estudyante. Ga problema gid ko kay kada siksa akong nadulaan gana magtuon. Sakit din akong ulo. Tiinom ko Mighty C Alkaline Vitamin C.
7: Kag subong ka nami sa akong paminsara.
1: Mighty C.
0: Para sa libre nga check-up, bisitahalan
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Yuna Street, Corner Snart, fronting Midtown Hotel, Iloilo City.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue.
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: San Jose Antique, Wantiong Building, Barangay 8 Bagumbayan, fronting kay Sano Mall. Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, kilid sang LBC.
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market. Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office.
2: And Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
0: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex. Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Para sa mga health benefits nga aton makuha sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang DTX 500 kag Mighty C, ang inflammation ang isa ka natural nga reaction sang lawas kun ini ang maka-encounter sa mga makahalalit nga agents like viruses, bacteria, toxic chemicals o kun ikaw ang magka-injury. Ang immune system ang gilayon nga magapadala sang inflammatory cells kag cytokines agud suguran ang inflammatory reaction. Apang kung ini ang sobra-sobra na kag nagalawig na sang madugay nga tinion, diri na nagasugod ang problema nga gintawag chronic inflammations. Agud matap na ang mga wala untat nga pagplanakit sang lawas, mag-inom adlaw-adlaw sang DTX 500 kag Mighty C. Bangod ini ang puno sang anti-inflammatory substances nga nagapaganhagan o nagapauntat sang chronic inflammations o nagadugay nga pagplanakit sang imo kalawasan.
9: Dayon gid man nga adlaw-adlaw kag inom DTX 500 kag Mighty C or Pure C. Kabalo ka Sir GP, hindi gid maayo Sir GP ang chronic inflammation o nagadugay, nagalawig nga hubag, no? Palanakit sa imo lawas, bangod ang uncontrolled inflammatory response ang possible maguba sa mga healthy nga selula sa lawas, makadamage na sa mga tissue kag organs. Imagine bala kung sige-sige yung hubag ang atay mo da, imo kidney, imo nga baga, imo tinai, spleen kag pancreas, over time ini ang makatugas ang DNA damage. Pagkapatay sang tissues kag internal scarring. Tikon sa atay mo ni matabo ang scarring, ti cirrhosis of the liver ang dangtan mo eh. No? Tapos ang lain pa bangod sa damage nga mahimo sang chronic inflammation sa imo dinhi, base mangin cancerous ang mga gitawag abnormal cells. Bag-o pa man ini matabo sa imo, dapat likawan gid ang perme na mo balik-balik tanan nga mga matamis nga mga pagkaon. Kaon damo gid antioxidant. Tanom da gulay, no? Kay importante na. Kaon utan, kaon prutas nga mga barato. Pero kung gusto mo manigurado, ti inom ka na lang adlaw-adlaw DTX 500 Mighty C or Pure C. Piho, luwas kagidya sa cancer kung adlaw-adlaw kagainom sini nga mga super antioxidant supplements. DTX 500 kag Mighty C or Pure C.
10: Agud malikawan o matap na ang inflammation kung pagpalang hubag Sir JP, no? Magkaon sang kamatis. Importante ang kamatis, ha? Maggamit sang olive oil or virgin coconut oil, no? Magkaon sang madamo nga green nga mga utanon
9: la like,
10: JP.
9: Like okra bi, tugabang,
10: balungkay,
9: takway,
10: takway.
9: Damo hindi na mana.
10: Magkaon sang mga nuts, no? Prutas, kangay sang avocado,
9: pinya. Tiyo, susubong, damo-damo subong avocado.
10: Pinya, damo-damo pinya subong. Mansanas, oranges, no? Kag siyempre, kung gusto mo mas madasig, madula ang palanangkit sang lawas mo, mag-DTX sa 500 kag Mighty C gid kada adlaw.
11: Correct, Doc Sam, no? We must learn one thing. What causes inflammation? Oxidation. What causes oxidation? It's free radicals, no? So to get rid of inflammation faster, you need to limit your sugar intake and processed food. But silingon, ang damo nga matamis nga pagkaon dala na dat tanan-tanan, bisyo, stress, contributes sa pagdamo sa free radicals nga gakosag imo inflammation. So amo nang kalanlan i-avoid ta. Those added sugars will not only lead your body to chronic inflammatory state, it will also increase your risk of dying from heart diseases and some of other cardiovascular diseases caused by chronic inflammation. So kung DTX 500 ka, layo ka sa inflammation. Kung layo ka sa inflammation, layo ka sa ginatawag sa mga cardiovascular diseases. That's why mag DTX 500, magkaunutan na daw kag mag-inom sa ginatawag ng Mighty C.
9: Duna na sa tao, Sir Boy. Anong pinakaibang term sa duna man?
8: Masami.
9: Masami na. No? Ang hindi paghatag sang importansya sa mga bagay-bagay until mag-abot ang time nga ulihin ang paghinulsol. Tani, wala kong magbisyo. Tani, nag-inom ko ni TX 500 kag MyTC. Tastog ito hambal nila ni Sir Boy kag ni Sir GP.
8: Oh.
9: Same with your health. No? Kapila na hambalan. Hindi ka mag-inom, hindi ka manigarilyo, hindi magkaon damo, limitahan ang pagkaon karni, baboy, exercise, dapat exercise. Ah, wala, lang sa bungog. Then after 10 years, 20 years nga abusar sa lawas, dito na ka na kag magdila sa libre nga konsulta sa aton clinic. May sakit ka na sa heart, ginstroke ka na, gabok ng tiyan, kay may cirrhosis of the liver na, ginhapo ka na, guba ng lungs, niwang kay may cancer na, amo na ang pag-inom pa sa DTX 500 kag may TC. Te, namigid ya magkanto sa mong clinic, hindi agon magpakonsulta. Kanto ka sa clinic, kay mabakal ka DTX 500 kag may TC.
8: Usto, aray. No.
9: Ibang concept sa kwan mo, Pinoy, makantos clinic kay magpabulong na.
8: Oh.
9: Ang amo niya clinic, hindi amo tani ng konsepto mo.
8: Makanto
9: ka kay mabakal ka DTX 500, mabakal ka Mighty C, mabakal ka mga super antioxidant ng mga suplemento, no? So, ara na sa imo desisyon niya, no? Pabayaan niyo inyo lawas o magbag-o na kamo. Depende na sa inyo. Muna, permi na muna, Dre, ginaliktsyor nga, lain gidyang pala inom, DTX 500 kag Mighty C, lain gidyang pala inom sa mga suplemento.
5: DTX 500! Nagkataan mo na pala ang kulubot sa imong itsura? Mag-DTX 500 na! Masamihin na kapalatian? I-DTX 500 muna! Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka! Mag-DTX 500! Agod maging mas hubid, sakitan ang itsura! DTX 500!
12: Right. Informasyon sa ikayong lawas.
8: Subong man nga ara na nasa lawas nyo, ang desisyon pagid kung ang ilok nyo baho permi o untaton nyo na para magamot na ini. Sir Boy, abilay gahina sila.
11: Oy, dapat maligo adlaw-adlaw. Ang Clinica Deo Fresh Deodorant gives you 48 hours of freshness. That's why protektado ka for biskan magbiyahe ka nga kay may VCO man ini. Ang VCO nga gapatay mismo sa mikrobyo nga gatuga sa pagbaho sa imong ilok. That's why protektado ka kung imo deodorant Clinica Deo Fresh. Punami kaya magpangape aga pa nga feeling mo ang kape mo ya healthy. Iba niya ka kape po sa slip balot sa likod nila sa ila brain nga uy lainis akong pero wala mahimo kay gusto magpainit sang lawas. Ari na may DTX coffee mix ang kape nga gapainit sa imo lawas pero gatinlo sa imo cellula kay puno sang antioxidant.
9: DTX coffee mix.
11: DTX coffee mix.
9: Pero may kwarta sila sir.
11: May budget.
9: May budget.
11: Kung
9: gamit
11: may budget,
9: ano, DTX Premium. Nami ang DTX Premium, especially kung may cancer ka, may ara ka sa gitawag diabetes, may degenerative stage ka, tapos gusto ka magkape, we suggest DTX Premium nga. Isimbre ang sugar pa lang, stevia. Hindi delikado sa mga balatian nun. Kag may ara siya, Sir Boy, Ganoderma mushroom.
11: The herb of immortality. Mas gabi ang epekto, gaan mo yung duwa ka dito yung bayo, ay kampiyon na gin.
9: Bulletproof coffee na
11: siya. Bulletproof coffee nga, protektado ka na against free radicals, protektado ka pa against bacteria, fungi, and viruses. Kampiyon na klase nga kombinasyon na Dr. Mil.
9: Yes, so, right. Pinaka the best nga sekreto ni engineer, inablang magpa-massage ka sa hubin, ahubin, gamit ang pinaka-paborito nga balan nyo, Santon Plus Herbal Oil.
11: Uy, kampiyon.
9: Pero, hindi mo magbakal na sa mga ginalibot-libot nga ka
8: na. Na gel, ha?
9: Pakayuhin nga, nai ko na, ng CPR, Certificate of Product Registration from FDA. Wala kung wala sila mahatag. Ati,
8: pike.
10: Pike na.
9: Kapon, libot sila rin sa takulingo.
8: Ay, gali ka?
9: Ilang ginasunod gid, Santon. Wala man CPR. Tapos ang resibo, wala naka-register sa BIR.
8: Abaw!
9: At Piho, hindi legit nga klase ng kumpanya.
8: Pikoy!
9: Tay, mabakal mo sinaway mo kabalo kung ano na, gina-approve na sa FDA. Ang gamit ni engineer, amo ginayang kwan niya. Sigurado.
8: Amo na legit.
9: Oh, legit. After nga makapamasad si engineer, dayon niya inom sang DTX coffee mix nga may extend.
8: Extend. Gayuman ni engineer.
13: Ang extend nga kapanami sa imo blood flow. That's why nami ang pagdulong sa mga vitamina, minerales sa imo selula. Nami man ang paghimo sa mga basura sa imo selula. That's why you feel young, you act young, and you perform young.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
8: Alright, storyahan ta karon. Ano blang mabulig ni D3 Bio sa inyong mga selula? You are made up of trillions of cells. How D3 Bio works for you sa inyong cellular level. Sa Talk ni Doc with Sir Boy Solueta. Talk
13: ni Doc. Thank you, Sir JP. No, ang balila, health is an investment. Kung feeling mo, sang bata ka, palakaon ka na baboy, palakaon ka na karne, palakaon ka, damo ka na bisyo, the more nga dapat ga food supplementation ka. Kay ang imo tog invest sang bata ka will hunt you when you get old. That's why kailanlan kabalo ka sa mga food supplement nga usaron mo. Subong nga adlaw, tun-an ta, paano bala si D3 Bio makabawi sa imo selula? Paano ka bala maamliga ni D3 Bio para makabawi ka sa imo mga unhealthy lifestyle sang una, Doc Ramil?
9: Yes, sir, boy. Ang aton nga lawas, mayara sobra 37 trillionis ka selula. Hindi but pangop nga atakihon ang 37 trillionis, patay ka. Gamay lang ang portion sa selula.
13: Patay ka.
9: Patay ka, Japon. Hindi na kinanglan nga atakihon mo tanan. Gamay lang ang portion sa selula, atakihon na, patay na. Now, paano ang D3 Bio makabulig sa adlaw-adlaw na ito nga inom? Number one, makabulig ang D3 Bio bangod sa iya nga MCT. Kaya niya protektahan ang imo selula sa pag-atake batok sa mga kagaw. Ma-virus man na, ma-bacteria man na, ma-protozoa, kung anong klase ng mga parasites. So kung may D3 Bio ka, hindi basta-basta nga ma-atake siya, sir boy, sa mga kagaw. Because of MCT, aras monolaurin, aras caprilin, aras si capric acid. Imagine mo, protektahan ang imo selula batok sa mga kagaw. Ikaduha, may mga selula nga hindi na magbaton, sakto nga mga mineralis, tungod kay nga man, hindi ma-absorb.
13: Pigaw na absorption sa lawas.
9: So, di na magamit ni selula, hindi na maging healthy yung mga cells. So, tungod kay nakapalainom ka D3 Bio adlaw-adlaw, kaya niya nga ma-absorb ang tanan ni mga minerals, kag mga sustansya nga kinanglan sa imong lawas. Paano ni D3 Bio mabuligan ang imong selula adlaw-adlaw para hindi mapatay? Number 3, siyempre si selula ga produce da sang ano gitawag free radical, sir boy.
13: Correct.
9: That free radicals amo man ang maguba sa imong selula.
13: Correct.
9: Oh. Meaning pa amo nang tok-tok sa imong selula. Ang nakanami lang kasi D3 Bio may ara mga powerful polyphenols. What is polyphenols? Mga antioxidant man. Abi nimo DTX lang may antioxidant. Si D3 Bio may ara man, may gallic acid, may ferulic acid, may caffeic acid. Ti imagine bla, kung wala kasi na, dali mapatay ang imong selula. Dali magbalatian ang imo selula. Kag ang nakanami, sir boy, sining D3 Bio, likawan niya nga maguba ang imo nga DNA. Nga amo nang rason nga ang gabalatian ka kag pwede nga mag-turn to cancer. Ibagid ya kung gainom, ibagid ang pag-atipan ni D3 Bio sa imo nga selula.
13: Kampiyono, D3 Bio MCTs are known, lalo ng lauric acid, ngala sa D3 Bio is known to kill cancer cells by attacking the mitochondria of the cancer cells. Mismo, ginapahinay niya ang makina sang cancer cells, which is the mitochondria. Number two, D3 Bio is rich in antioxidant. Kagin mention na ni Dr. Ramil, picomaric acid, caffeic acid, gallic acid, ang ferulic acid, pag ginagin mention na ni Dr. Sam, inatanan-tanan, aran na sa D3 Bio, but don't you know that these kinds of antioxidant found in D3 Bio are also anti-cancer. paano it promotes apoptosis. Ano ang apoptosis? Apoptosis is programmed cell death. Let us remember na ang cancer cell, they don't die. Kaya wala na sila undergo apoptosis. Hindi na sila
9: gadamo maitan. Sila, ya?
13: Gadamo na lang sila gadamo. Si Dietri Bayo, ginapamatay sila para hindi na sila magdamo. Sila. Ginapangsimintohan sila tanan, Dr. Ramil.
9: Ti amo na nga lain gid nga pala inom ka di tribayo kay nga damo siya mahimo nga benepisyo sa imo selula aside nga na magnami ang absorption sa mga minerals kag vitamin sa imong selula ang nami pa gid sir boy kung may mag-atake nga mga kagaw iya dipinsahan kag ang pinaka nami the antioxidant properties nga makita mo sa di tribayo malayo kaya sa cancer hindi kadali ya magka problema sa mga degenerative stages. Kay masugutan si hindi, kapila na to na balik-balik mo. Duha mo lang gatake sa to selula. Kung hindi kagaw, it's free radicals.
13: Free radicals.
9: Ang pinakadamo nga klase nga kaaway, okay na yang ang kagaw ya, may kabuhi ni. Pero ang free radicals, wala ni kabuhi.
13: Wala ni kabuhi ya.
9: Ang pinakamahalit, kining wala kabuhi.
13: Correct.
9: Kada tuktok ni mo, amatamaton ka lang, amatamaton ka lang. Pero wala sang iban nga pangkontra sining gitawag free radicals. Ang mga tuktok sa aton selula, it's only the antioxidants nga makita mo man sa ditribayo. So ibagid niya kung pala inom kaya ditribayo. Malayo ka sa cancer, malayo ka sa mga degenerative stage, layo ang Alzheimer's disease kag iban pa nga balatian tuga sa mga kagaw sir boy.
13: So simple hon tanin no, kung ginamligan ka sa ditribayo kontra trangkaso ubo sipon kag gilanat, kayang-kaya ka man amligan sa D3Bio, lalo na ikombinal mo sa DTX 500. Kung gusto mo protektahan ang imo mata, ang imo baga, ang imo kidney, ang imo heart regarding free radicals. If you have this both, kung may kombinasyon ka DTX 500 kag D3Bio, protektado ang imo selula, nami ang imo pamatsyag, nami ang imo eyesight, nami ang imo cognitive function, nami ang imo baga. So kung ikaw bisyohan, ikaw medyo damo na gin deposit sa imo unhealthy lifestyle, panahon na para magbawi, mag D3Bio of Dansang DTX 500.
14: Impormasyon sa ikaayong lawas.
5: D3Bio. Problema sa trangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Mag D3Bio ka na. Ang D3Bio, puno sang lauric acid na ginahimo monolaurine sang atong lawas nga tumang kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3Bio. Adlaw-adlaw. D3Bio. D3Bio with Physio.
15: Ako si Ana. Before problema, kugidang ako na regular nga regla. Sang pagtumar ko ang D3Bio ba okay gid ang resulta subong normal na gid
5: D3Bio ang D3Bio yung may Visio ang Visio yung may D3 matatas mga butika may DC ang alkaline ng vitamin C.
16: Ako si Anika, kulayan ko mangi kay gali may UTI ko, ang tiya ko naghambal, try ko ang may DC 1 capsule 3 times a day, 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa may DC, efektibo gid
5: may DC mapalis sa mga butika.
14: Para sa libre nga check-up bisitahan lang
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Yulo Street Corners North, Fronting Midtown Hotel, Iloilo City,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Roa City, Atubang sa PLDT McKinley Street,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Calibo, Reventor Building, Osmeña Avenue,
2: Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: San Jose Antique, Juan Kyong Building, Barangay 8 Bagumbayan, Fronting kay Sano Mall, Amar Alternative Medicine and Wellness Center, Kulasi, National Highway, Kilid sang LBC,
2: Clinica de Alternativo Medicina, Kabangkalan Branch, located at ACM Building, Texas Street, Corner Bread Box, Kabangkalan Public Market, Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Sagay City, Radyo Bandera Compound, likod sang Pag-ibig Office,
2: and Clinica de Alternativo Medicina and Wellness Center,
14: Bacolod City, Ernai Street, fronting Paglaom Sports Complex.
8: Sige, let's talk about more benefit nga makuha ninyo sa adlaw-adlaw nga pag-inom sang D3Bio.
9: Si Permina mo balik-balik kung adlaw-adlaw kag-inom D3Bio, no? Especially empty stomach. Grabe, sir boy. Sabi na kung kagton mo halin pa

0: by you every day. Imagine nga ang cancer nga gaguba sa imo nga cell is like ulan. Detri by you will be your raincoat. Ah, ginapayungan, ginaprotektahan niya
1: ang
0: imo nga mga selula. Mm-hmm. Daw ginapintahan niya man Sir Boya literally ang MCTs found in Detri by you, which is sufficient to cover your cells nga vulnerable sa atake sa DNA nga magka-cancer. Take Detri by you every day, protected ini agud hindi maguba ang DNA.
2: Pinakadabis nga guardia. Pinakadabis nga guardia sa imo selula.
0: Why labot ang kun may kagaw hindi makaatake.
2: Oh.
0: May bakterya hindi makaatake. Because every cell ya coated, Sir Boy, sang MCTs found in Detri by you. And only Detri by you makahimo sana, not the ordinary Detri.
1: Kung ikaw gadali sa aga kasi hindi ka nakapamahaw, take 2 to 3 Detri by you. It will give you
2: Sir Boy, lima kagina.
1: Wow, it will give you instant energy and again naman ni Doc Sam will basically increase your satiety level, no? But silingon gingaan ka enerhiya, give feeling busog ka pa ni Detri by you. Ang nami pagid niya kay during the time nga wala ka nagkaon sang carbohydrates mo kag Detri by you usan mo, you might experience a state of ketosis na gutom ka na. Pero gingutom ka, pero ang selula mo ya busog kay may ginatawag nga MCTs ginkwa sa Detri by you. Ang pinaka nami pagid niya, ang ketones is all nga na process ng MCT is an immediate source of energy man para sa atong brain. So taking Detri by you every day without breakfast is good. Para sa imo, nagniwang ka na pero may energy ka to finish the day.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas.
2: Wala na mi time. Ini naman si Dr. Ramil Oy, magasiling ang Diyos magapakamay sa tuntunan, mag-aayog gid sa madamo ninyo nga balatian.
3: Impormasyon sa ikaayong lawas. Programa na nagbibigay ng tamang kaanaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Dr. Ramil Oy. Impormasyon sa ikaayong lawas.

0: Mighty C, ang alkaline nga vitamin C, D3, bio, yani ikaw ka pala sa fever hangover, sa diin nga gapangluya imulama, tapos magtrangkaso, mag D3 bio ka. Ang D3 bio, uno sang MCTs, nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas, rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas, D3 bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas, hindi ka magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500 bastante sang antioxidants, panghontra sa mga halit nga free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala ang nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan sa matasing kapagtingulan? Kalaman ang abyan! Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress malikawan! Pagkamurigon malimta! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
1: Ako galing si Ariel, nagkanto sila ito isang nagligad, sikisaki, kaya katama, kaya ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C, alkaline vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang it's an apple to do na. Salamat sa Mighty C.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
2: Ako si Anika. Kulayan ko mangi. Kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang. Nag-ayo lang UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
0: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
3: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiil. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
4: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapon ng akong tulog. Subong, aga, kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
0: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
5: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong

0: paglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinay-hinay na siya nadula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
1: DTX Beauty Soap.
3: Ako si Elaine. Ako, gida nga ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sa nga ako nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Tagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginahalinan sa mga skin diseases.
1: DTX Beauty Soap.
2: Mabakang sa mga butika.
4: Spore Biotics. Nagin-ukdan sang prebiotics. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamik sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
5: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Darling.
6: Extend food supplement for men. May maka kag lavawaska nga nagapataas ang enerhiya kag stamina sang lawa para sa mas astig nga performance.
5: Ka! I-shoot na ga!
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
9: K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
10: Wow! May puso!
9: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Negrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Negrense. This is your K5 News FM, Bacolod 101.5, Serbisyong Matuod, Tingog Sang Panwa, Pagdayon sa Pag-alagad. Kampyon sa balita, kampyon sa drama, kampyon sa musika, kampyon sa komentaryo, kampyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon, ito ang kampyon ng istasyon, K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
11: Las 4:39.
9: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan, K5 News FM. Number one, ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Across the land, across the seas, and across the nation, you are listening to the dominant radio station in the country. This is K5 News FM. Ang kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko, at kasiyahan. K5 News FM, championing the lives of the Filipinos.
11: balita, K5 sa umaga. Ang inyong tagapagkising tuwing umaga, ito ang Balitang K5 sa Umaga. Ang kalipunan ng mga balitang lokal, balita sa loob at labas ng bansa. Balitang K5 sa Umaga. Pagmamatsyag sa mga kaganapan tuwing umaga, kasabay ang paghahatid ng mga presyo ng bilihin sa Pantay Merkado Update. At narito na ang inyong morning tandem, ka-K5 Babes Cantala at ka-K5 Robert Pacardo. Balita K5 sa umaga! Balitang K5 sa umaga!
12: Easy po na nyo, siling ang mga orasan, alas 4:40 na.
11: Balita K5 sa umaga! Good morning!
12: Mayong aga mga ka-K5 sa atong sining ang mga suki nga mga tagpalamati. Bugos nga puwersa sang K5 News FM Philippines. Diri kita mga ka-K5 sa sining Lunes nga presentation. Oy, Mother's Day, subong Mother's Day. Mother's Day! Happy Mother's Day sa inyo, tanan.
13: Happy Mother's Day sa mga
12: happy
13: nanay. Tag Happy Mother's Day man sa mga tatay nga wala naman sang partner.
12: Mag-amo ni. Dako naman ang bika!
13: Oh, ano?
12: Dako ka pa. Naman ang... hindi man ang layan magsiling ko bika, bro.
13: Oh, hindi. Wala ang layan. Kung nag-gabi ka, ka sa trabaho, panglaba, ayawan ka. Gabi ka sa ubra, bala ka kipe, babes.
12: Na.
13: Oo. Na. Dipindi abin ako ng kisa sa paghangop, eh.
12: Na.
13: Baling ko kisa, daw nag-dual meaning ang akong kaisipan. Daw lihi daw ginbaling mo ako sa positibo.
12: Kay kahay, tautay mo mo.
13: Oo. Amunabi kay paghambal sang isa ka tinaga. Paminsa rung rayon ang positibo kag negatibo. For example,
12: hindi mo pag-i-combine bala.
13: Hindi mo pag-i-combine. Kita mo to si Migo mo nagitoslok lang sa kilid sang isa kag ginulo ag bayan. Nati sila gito.
12: Sila gito.
13: Sureball na sureball. Pero gali hindi pa amo kag ipe babes.
12: Makita na yung istorya ganyan niya. Ate, piho na.
13: Piho na. May nagdaog na.
12: May nanalo na.
13: Sige. Ang pagpamati tuod sang tao, kag ang pananawan sang tao, kung kaisa, hindi mo gid mapaktan.
12: Mm. Pero, kung ang tao, mahilig sa mga tsutsuwa, na maritis lang ang... daw maayo gid sa Samaritis. Way pa matabo na tabo na siya mo.
13: Gusto. Indala pa lang sa ospital siling nga patay na.
12: Nagalustoryanay pag-anay ka mo, ikapalo kung pakaisaya na o. Sino ang upo dyan? Si Ate Pio na. Gubot ng kalibutan.
13: Naghamba lang siya nga kas. Na kasintahan niya na to. Pero iban sila niya, kasintahan niya na gid. Pero tawag niya pa, cash. Parang ako ning kaso. Si cash to ya, cash ato ya.
12: Mayaraman siya nga, kwan.
13: Mayara nga tito.
12: Mayaraman nga, hindi niya nga, ang nablos mo tanan. Ay, nablos ko na, mayara mga nga ko kilala nga. Dati din ka makanto niya makanto ko si nablos ko kay ito si halato isa.
13: Tito. Tito.
12: Kumusta na niya? Tao.
13: Amo lang ang balbla ka tito mo.
12: Tapos mayara man nga. Sila yan nablos ko na. Tapos wala mo lang imi kay pag-abot niya. Tapos di Paolo kuti-kuti kay bis nanay.
13: Ang komentaryo, tito mo. Tito mo. Drana na nagalin. Tito mo. Tito mo.
12: Sige. Salamat gid mga ka-K5 sa sining panibago naman nga adlaw para sa atong tanan, Lunes na Lunes. Kabay pa nga ang Ginoo mag-aubay sa aton adlaw-adlaw. Kag magampanan naton ang aton obligasyon sa bilog nga adlaw. Alang-alang sa aton sininga mga pamilya, mga ka-K5. So, kabay pa nga i-grant mo lang ya, Lord, ang aton nga mga kinanglanon sa kada adlaw nga tanan.
13: Thank you, kid. Ini so, seryoso niya, hindi niya hambal ni Joel Villanueva.
12: Seryoso niya. Seryoso niya nga nagapangayo kita sa nga kapatawaran sa aton mahal nga makako. Kung nakasalagin man kami, Lord, pasinsyahalang kami sa pulong, sa buhat, kag sa pagpatumbaya. Sa akon sala, sa akon sala, sa akon matuod-tuod na sala.
13: Hindi na ako mag-comment.
12: So, ginaampo namon sa amon nga makagagahom sa nga tanan. Abay pa ikaw mag-aubay sa amon kag magadipinsa, kag magaguide sa adlaw-adlaw namon nga
13: pagtuon. Muna nga, hindi magyusgahan kung kaysa kay wala man sang perpekto nga tao kag ibay, babes.
12: Hosto. Salamat, Lord! Nga ginapabugtaw mo pa kami, itagaan mo pa kami isang extra nga kabuhi. Nakabugtaw kami yung tiprano kag matawhay na mga makapangalaga naman sa mon nga komunidad.
13: Okay.
12: Itanan ugad amon ginapangayo sa ngalan sa mon Ginoong Hesus nga manluluwas. Amen.
13: Amen.
12: Sa atong sining nga mga suki, mga kaki five, o stay put lang ka mo kag stay tune lang dili sa atong pagpangalagad mga kaki five. Siyempre nakinaandan o po sa inyo mga alagad kaki five babes gantalaw.
13: Ano man si kaki five Robert Picardo.
12: Sa atong sininga mga pangulong din lang, sa atong sininga mga top stories of the day, ambo sa Calatrava, posible balos sa mga rebelde para sa Tubuso 19.
13: Samtang sa piyak kabahin mga pulis, naga-escort sa empleyado sang DILG sang nagluntad ang inkwentro.
12: Duha ka mga motorsiklo nagbungguanay sa Banwa sang Morsya, tatlo pilason.
13: Imahin sang Our Lady of Guadalupe, natanana nga magabisita sa Negros sa Agosto.
12: Mga minor de edad nga gina bugaw online na riskyo sa Bacolod.
13: Manunudlo, pasay! Matapos ginaligar, ginpainom sang muriatic acid, sang estudyante nga ginhagad, nag-inom-inom.
12: Grabe, no? Maestra ka?
13: Maestra ni kung maestro?
12: Maestra o maestro? Why pa mga dugay-dugay lang. Vice President Sara Duterte nagpalayag na wala siya sang intensyon nga agawo ng posisyon ni Presidente Marcos.
13: Samtang sa piyak nga bahin, maskara, hangaway, kag Morsya, tinabuay Eagles Clubs, official na nga gin-charter sa Bacolod City Government Center.
12: Kapon, ti medyo mangin masadya. Oras nga kinanglanta ka, way ka. Anay nga ang panahon, nagahulat na sa imo, ikaw naman ang wala. Kung ang wala pa gani isang may mga development da.
13: Sige ka kulit.
12: Karaka.
13: Sige lang.
12: Sige ka kulit.
13: Hindi tama control ang kahigyunan. Kanta-hanta na lang na sang panapanahon pagkakataon.
12: Panapanahon at pagkakataon. Mo na yan.
13: Para panahon, so, may kanya-kanyang oras, may kanya-kanyang destiny, kung kita gid.
12: Kita gid. Yeah. Grabe, no? Sige, tan may ara ko na tan nga mga picture tan, nga ginapasa tan, kagab ipatan mo?
13: Music tan, ay, be?
12: Music. Ah, regali, dali lang gina. Dalipatan ko nga kon nga
13: hindi pagkalipat eh mga nakaroon si Ruina Villaran Irbito
12: ari nga ton nga jingle ah balitang K5 sa umaga ang aton jingle mga ka K5 balitang K5
13: sa umaga ang inyong Marleta Malbas Jean Montesino Arroyo may nga Henry Baterna, Ma'am Vicky Gantalao, Sir Majubi Tumlos, Rani Pahes, Tatotong, Mayang Aga, Pangapida, Sang DTX Coffee Mix, Mami Dagay, Gonzaga, Mansilingan, Mercado.
14: Balitang K5 sa umaga, upod kay Bibs Gantalao kag Robert Pacardo.
13: Robert Pacardo.
12: Robert Pacardo.
13: Murat ka na.
12: Bibs Gantalao kag Robert Pacardo.
13: Gusto, Dad Boy Mendoza, Junjun Asutina, Sandra Dison Haram.
12: Angkas goro, sir. Angkas. Angkas.
13: Angkas. Kas.
12: Angkas. Kas. Angkas.
13: Dali. Bala di kas. Oh.
12: Mameron. Mame Rani Bilarmino pahe. Ma'am. Rani. Aman siya intana. May ngaga lang. May dagay. Kuno abe.
13: Juanita Luna. Kag Susan Gillian. Sa Pine Tree. Ano to?
12: Yun na. Si Lionela Tolentino Gonzaga. Sige. Oy, dali lang gid mga KK5 ba? Kaya mo ning aton sining ginapromisa sa inyo mga KK5. Ang aton sining silingko ang gin official na nga gin charter ang duha tanan ka mga chapter sang Maskara Hangaway kag Morissette Tinabuhay Eagles Club. Mga KK5 nga gin patigayon dira sa may bahin sang Bacolod City Government Center. So nangin ma din nalagon agin patigayon nga chartering kag induction ceremony sang Maskara Hangaway Eagles Club kag Morsia Tinabuhay Eagles Club diri sa siyudad sa Bacolod. Ang ining okasyon ang ginapangunahan ni National President Tom Bituin sang Fraternal Order of Eagles Philippine Eagles kag Negros Island Region o Negros Island Eagles Club Governor Joy Sobrebiga.
13: Sila ang nag-take out kapon?
12: Sila ang nag-take out. Maskara Bacolod Eagles Club President GC Palsis. Kagiban pa ng mga charter chapter president, mga KK5. So nangin dinapit man nga bisita bilang guest of honor and speaker si Executive Secretary to the Mayor of Attorney Jose Marti Go. Dako ini nga bagay mga KK5 ang presensya niya ni Attorney Marti Go bilang guest of honor nga naghatag sang inspirasyon sa mga miyembro sang Maskara Hangaway Eagles Club kag Morsia Tinabuhay Eagles Club. Isa ini sa pagpakita sang padayon na pagpasangkad o kung pagtubo sang Philippine Eagle sa pagpalapnag sang brotherhood serbisyo kag pag-uswag sang komunidad mga KK5.
13: Pila ang nag-take out. Ano ang okay niyo mga ang barong ini magigiling nga required nga may logo sang Eagles. Basta nakabarong lang.
12: Hindi may ara gijaya nga Eagles kun eh. May barong may kwang gijaya, may
13: tatakid.
12: May tatakid gijaya. May tan. Ara de. Wala mo na makita data sa kwanta na.
13: Ara no nag-apply nga nag-apply kita ko diho.
12: Nag-apply.
13: Oo.
12: So mga KK5 di araw ah. Tiyan mo na si Anay Maskara Bacolod Eagles
13: screen
12: Club
13: dito makita.
12: Vice President why din makita sa screen ta pero diri play sayo
13: those sa K5 News FM Bacolod siya na butang wala sa balitang K5 sa umaga
12: si Itana na may pagka sindikato may si Itana. Tan?
13: Si 51 Live Viewer. Anyway.
12: Tan, may pagkasindikato kagidyatan. Kaya, si Tan. Mga kakifan. Huwag mo ipakita sa screen ta nung diridan kino kita namun tanong. Daw okay lang na, Tan? Na, ipakita abalatan para hindi kami kasalingan na may pagkasindikato.
13: Pakita na si Bibs Gantalao. Ginapakita ko na si Bibs Gantalao.
12: Waida. Mga official na yan.
13: Ginadula ni Tanya kaya picture mo basta ikaw.
12: Ha?
13: Oo.
12: Okay, na kay kami ang nagapin kay mga bag-una nga mga kwan, mga chapter officers, mga members. Ara mga president na yo. Ang mga chapter president na. Ha.
13: Mas tadya man ang mga pagkaon.
12: Simple. Kilala mo na? No comment. Sadya
13: nga nga gwapo na dayaw.
12: Ha?
13: Nga gwapo na dayaw.
12: Ay puriya buyag buta, puriya.
13: Gwapo na daya sa gwapo na daya sa screen. Bilis kan talaw. Gwapo na daya. Nga gwapo na daw.
12: Balapa.
13: Diri sa tupad ko.
12: Perte ka gwapo.
13: Perte bakit ya gwapo? Di mano, di ma
12: bala pa
13: rin. Bang-bang. Oh.
12: So mala ka ganyan karoon nga. So lumigas ka lang.
13: Ako na ganing sa pangalihid yung kita kong kambalo kay Budlay na.
12: Lumigas ka
13: basi lang. Basi aga pa bala manis graph yata. basi dirin lang balasta ginulong tangka buhay. Tabla mo na. Ako na nga akong ginalikawan. Oh.
12: Ayo. Tama na bino. Do ka mga pinta.
13: Hambalon namba. Hambalon kita sang tawo pero kadlo. Nga bao dito lang astag ligin dulo ka buhi. Ginadul ong galing ka buhi no.
12: Nasa di pa mo.
13: So congratulations sa Eagles Club. Sa tinabuay Eagles Club dira sa Morsha.
12: Aha.
13: Thank you.
12: Kaga pag-o nga charter na nga chapter nga Hangaway Eagle Club.
13: Grabe Hangaway.
12: Last 4:57 na mga kakifine. Ano nga ton nga bo good vibes karon nga aga.
13: Ginadulong sa inyo sang DTX Coffee Mix nakakapi ka na nakadetox ka pa kag siyempre ang Power Trio takakipay babes. Hindi pagkalipatan kay mo malang nang nagahatag sang kusog sa aton nga mapag-una nga aton immune system.
12: Mm-hmm.
13: Malayo kita sa balatian kung nakaklinika di Tribayo kita bangon nagapa-enhance sang aton immune system.
12: Uh-huh.
13: Nagapanami sa ilig sang dugo sa aton nga mga kaugatan at sa aton nga heart.
12: Uh-huh.
13: Malayo kita sa stroke kag ang aton nga utok hindi stress bangon sang klinika di Tribayo. Bayo, mga kakipaib, kag nagaparami sang aton kaisipan kay hindi kita mangin malipaton, may sulokton man o kung may utang kakipay babes, dumduman gid na iya basta nakaklinika di Bayo. Kung din mo itong gintong-tong, bisan na nakalakat ka na, balikan mo ara man Japon kay hindi mo nalipatan totally kakipay babes. No? Ang DTX 500, kampiyon nagapakontrol sang blood sugar, mga kakipayb kag nagapanami sa aton mata, sa aton panulukan. Kung nagablurred na da, basi kung diabetic ka na, basi nagabukal-bukal, grabe naging bukal sang inyo nga urine, kag tapos ginaamag na kamo sang subay, mga kakipayb, mag-DTX 500. May TC, lawas abtik permi kakipay babes, nga nakapapag-on sa aton immune system, may layo kita sa balatian, labi na gid sa panahon subong nga nagakambyo klima na, nagaulan-ulan na, may layo kita sa dinggi, kung pag-on na aton immune system, nakaklinika di Tribayo kag DTX 500.
12: Aha. So, power trio mga kakifive, amo na pinaka-importante gid karon nga aga sa aton na. Naman kabalo ka, amo na yung aton sininga katuwang kadaadlaw mga kakifive. Especially kung aga pa sang banwa. Man aga pa pagbugtaw ko, kape dayon mo, DTX Coffee Mix.
13: Yes.
12: Amo na dayon mga kakipay. Juanita Lona, nakapangapi ka na madam. Juanita Lona, sa mga barangay ba nagawa aga pa eh.
13: So, mga kakipay. Sa Bangga Totong karon aga pa, mga pinaman tato kay Ma'am Carmen Cita Olvido. Mga nagapangapida sa Bangga Totong. Kipay babes, nga nga nagasaot ang isa katawo tungod sang anong instrumento?
12: Mga kwani tungod sa instrumento kung ano mga instrumento na nga nagatukar ito na yan
13: gitara drum piano no tara no
12: may saxophone
13: yes
12: pwede mo mga kwan ang lain lang yung kwan nagigitaway nagig sunata bla
13: ang akong mga parinte sa sa igurot sa ipugaw mga patik-patik lang na gani kay Kipay Babes ang kawayan da. Makasaot na sila.
12: Makasaot na sila.
13: Oo. So ining isaya ka klase, nagsaot niya kay Kipay Babes, instrumental ya lain. Pala.
12: Pala.
13: Pala ang iya ginagamit nga instrumental sa pagsaot.
12: Aha.
13: Kipaibitan kita mo na.
12: Anong hunay ka pala man?
13: Ang pala.
12: Patik-patik.
13: May basta man namin.
12: Basta batialan na yung patik-patik.
13: Oo,
12: na,
13: bilib ko. Na. Kaya sabayan. Yari mga kakipaib, ang atong good vibes, nagasaot, pinaagi sa sound, sang pala. Na. Daw yung hot blow.
15: Ay,
13: aliwat again. Abilidadan siya kay babes. Nga bisan sa sound lang sang pala, makaraot siya.
12: Nalingaan siguro kapag balik kay Jeno. Sige sa pang mix class ang siminto. Ang liko dyan mo na nag-sout-sout lang. Lain pa blaga sout ano, ayun-ayun pa na yun. Na-insulto siguro. Laasan niya kapala.
13: Madayon gin man ang eleksyon?
12: Madayon gin ko, no?
13: Kipay bitan, narada. Kipay bitan. May ginsend ko bagulang. Kung madayon gid man ang eleksyon, unta-tunta naguro ka kay babes ang pagpili sa mga barangay kapitan nga sugarol. Oo. Kay kabudla gid ka kay babes ang sugarol, tanan na lang intrahan, kita mo nang ibanda nakabaton sang malita gina-convert sa chicks. Oo. Kwarta sang Pilipino gina-convert sa chicks, mga senador gani na. Diri ang kapitan ka kay babes, ginatunto na ang asawa ka kay babes. Bangod sang pagkasugarol. Inaway lang pirmi, kagkwarta sa barangay, dala sa apa. Kipaibitan, ipaaman mo.
12: Paaman, ha?
13: Paaman mo na si Kapitan.
16: Ang ulang wanay sa kalinog.
17: Huwag ti kwarta, huwag ti bugas. Tapos sinahon mo pa ang bulang.
16: Ako ang bahala. Maguloy ang okron. May kwarta na. May bugas pa.
17: Di ka na maguloy ulit, eh.
13: Kapitan na.
16: Last tip pa ako, nalang may away na, pero sa tanga-tanga, di ko.
18: Ay boss, pwede ko kakuha 10,000 sa kaan?
19: Ay ikaw gali kap, pwede gid kap ari kap 20% na kap bulan-bulan dapat masaka ka gid Kung hindi ka kasaka kap, ang saka aya sa kaan ka pagid ha.
16: No tigrid ang asawa ko kung huwag ti kwarta.
13: Perde mo tinang utang.
16: Sa pertahan pa lang, ginadapit ka na.
15: Ay!
13: Dala na bugas, no?
15: Dali mo ka!
17: Sirap!
13: Daw!
17: Bugas! Wow, kamaya, di ka bana ko?
15: Ayaw!
13: Mamulang siya, perde pro promisa, may bugas kang kwarta. Budlay ni mga sugarol. Si Kapitan na.
12: Kapitan to.
13: Oo, kapitan na.
12: Siya pagkakuat sa bugas. Para lang makapamulang siya. Ay, perte, no? Yan dyan si Jen Montesino Arroya.
13: Hello?
12: Yan, sir, babes?
13: Oo.
12: Niaabot, manasitan.
13: Ma'am Angie Aloy, Tadaya, may maga, kag si Mr. Dan. Da, Ansel Marobes, Cecilia Banson.
12: Madayon gid ko no, ang barangay kag sangguniang kabataan.
13: Madayon gid.
12: Sa Pilipinas, November 2. Suno sa official nga schedule sang Commission on Election. Ang kalendaryo sa mga aktibidad, ang calendar of activities, ginagasiling sa kaga nagaumpisa sa voter registration, tob-tob sa campaign period antes ang eleksyon o sang eleksyon mismo. Ti kay nakatapos sa kita registration, ligad pa, part na to mga kaki-five sang calendar of activities sa palabuton sa sining November 2. Nga barangay election.
13: Di madayon gid, islan ang dapat islan.
12: Gabi ning ang iban nga mga barangay captains nga nagasalig lang sa ila sining amo. Ati way problema paldo sa Japan kay mati siling nga amo, no problema ko bala sig muda. Importante ara ka lang da. Ti pero ko nang iban nga wala sang may ginasandigan. Ati kaluluoy kaya eh. Kaya may iban may amoy, kaya wala.
13: Lihog lang ko sa mga kalagkaki pa, babes. Kung si Rowena Villera na nabito kalagalag mo na. Yung timing na sa kalagalag, nga tani, makalumpat sa bintana kag sa pilas, ining mga kurakot niya kapitan, kay panahon sang kalagalag. Kay antes pa man ang eleksyon, bisitahan sila sa mga kalagkaki pa, babes. Na magbalalagyo, kung maglulumpat na lang sa pilas. O kung maglulumpat talin sa ikadua, tatlo nga panalgan, ining mga kapitan niya kurakot yung mga barangay officials. Amo na gintuon sa kalagalag, Miss Rowena Villera Erbito. Ma'am Nore Alcunga. So ang kalagalag, halungan tani, kay basi tutuod niya kalag, amo ang magbisita kay Kap.
12: Hindi ba basi magbalalangon itong mga kalag sa patio to?
13: Kag magbuto.
12: Kag magbuto? Kag kabay pa nga ang mga politiko, kag ang mga barangay kagawad, kag mga barangay kapitan, na maglagaw dito sa patio, kaya ragin manada, pagtigsilindi, panguyatan ang ila sining tiil sa mga kalag nga
13: rin. Basta magsindi, bala si Kaptos ang kandila, damo nag-halambala sa likod niya, why gid the dog?
12: Na.
13: Kap! Kap! Ikaw lang na balas, pamilya mo, Kap!
12: Ni Kap, tiari lang kami din. Nabugdubug na, walang tingaw, walang nga daw nag-awiyop lang sa ngagin na nag-dapyas lunggan mo.
13: Sindihin man kami, Kap, sa kanulong. Sa kanulong nga mo nga ginapuyan.
12: Ni Kap, huwag ginablin siya na.
13: Ibalin siya na, Kap, yata nga kaya sa wahon. Papiliti lang ng 500.
12: Makumarisal ka, tanay. Balikan kita matapos ini. Tan.
13: Tan.
12: Tan.
13: Tataraok!
12: Tan.
13: Ayaw! Aga na, Tan.
20: Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang palala. D3, Bio. Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, nagginahimo monolaurine sang atong lawas, nga tuman kaepektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio, D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na, ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketone sa D3 Bio, nga isa kasahi ga brain food, kagandin luman san aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ka blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sang blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
21: Ko si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, luti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang mighty C, labisgid pagpabaskog sa lawas.
20: Mighty C. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
22: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation. Noon, nagigid ako makabatsyag sang sakit.
20: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Beauty Cell.
23: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sang effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
20: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
24: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
25: So una,
24: problema, gid ako sa akong body odor.
25: Nabuya na ako magatubang sa akong mga customers.
24: Pero subong,
25: sadya na gid ako sa budig sang DTX Beauty Soap.
24: Kag naghamis ka nagputik gid ako nga panit.
25: Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
20: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika.
26: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mag-4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong nga digestion. Sa 4 Biotics. bote, gadalhay ang pag-ariya.
0: Duha ka klase ang asma, allergic nga ang kabangdanan, exposure sa allergen, kag non-allergic nga naghalin sa stress, sobrang exercise, sakit nga dulot sang trangkaso kagilanan, nagalain-lain nga klema, kag iritasyon sa mahigko nga hangin nga nagadala sang mikrobyo.
1: Si Teresa Abilar, nag-star sa Barangay Bata, nagpasalamat ako sa Dr. Pinoy Squalene Capsule kay ginayo niya ang balatian ko na asma. Kay kung wala ko nakatumar sang Dr. Pinoy Squalene Capsule, asa subong nagaantos ako sang ako na balatian.
0: Dr. Pinoy Squalene Capsule, protection sa mga balatian.
2: Ako si Pinbinido, nag-saka akong high blood at nag-saka ang akong sugar. Napag-inom ko sa Buternamax capsule, nag-nubo ang akong dugo ng akong sugar.
3: Buternamax capsule and Buternamax coffee blend.
4: Makakal sa malapit na butika.
5: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
6: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka-1 round sa akon. Inikal.
27: Pigaw ang performance kay darling. Mang-extend food supplement for men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataas ang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
7: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
8: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, kumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
7: New Clinica Deo Fresh Deo Roll-On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
8: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
7: Clinica Deo Fresh. Available now.
28: Problema sa mata? Ari na ang Eye Care Gold Capsule. Mas pinabaskog, mas ginpandami. Eye Care Gold Capsule. Ang kapsula nga ginhungod ubra para sa mata. May ara nga superior antioxidant nga kaangay sang lutein, vitamin A, vitamin C, zinc, nga ginpabaskog sang bilberry extract. Eye Care Gold Capsule. Ang superior antioxidant eye formula para sa mas epektibo na kombinasyon para sa madami na eye health. Mag-inom sang Eye Care Gold Kaupo ang sa pagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw. Ang Eye Care Gold Capsule mabakal sa mga leading drugstores sa murubo na presyo.
29: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad.
30: K5 News FM. K5 News FM. News FM.
12: Last 5:13 na mga K5 sa atong sining mga soaking nga mga tagpalamati, Dr. Pinoy Squalene Capsule. Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga K5 sa atong sining nga mga soaking nagasuporta ini sa atong lawas, arthritis, hypertension, diabetes, kinabuligan yan ni mga K5 ha. Kaga kung mahina ang imo sining resistensya, pigaw ang resistensya mo, kulang ka sa oxygen sa lawas mo, kinahanglanon nato ng oxygen delivery sa atong sining body cells para sa mas maayo nga energy kag metabolism. Mga K5, amo ni ang atong sining ginapangita nga kinahanglanon nato ng adlaw-adlaw nga mangin bastante lang kita mga K5. Sufficiente ang enerhiya kag sufficiente ang oxygen sa aton siningalawas para hindi kita maproblema. Nag-alleviate sa arthritis kag nagapahagan-hagan sang joint pain. Nagasuporta sa blood pressure regulation para sa hypertension. May epekto sa blood sugar control para sa diabetes, mga ka-K5. Amo na ang Dr. Pinoy Squalene Capsule. Din mo ni mga babakal sa tanan ng mga butika sa Grace Pharmacy. Available ang Dr. Pinoy Squalene Capsule sa mga butika dira sa Silay Kagtalisay. Available man, mga ka-K5, ang Dr. Pinoy Squalene Capsule.
4: Dr. Pinoy Squalene Capsule, mga ka-K5. BTX yun yung copy, ha? Makakikipan kung boundary ng inyo sugar, hindi ka musagad ka pinangapi. Sa kalamay, sa halin sa tubo. Dapat ang ikapin nyo para safe na safe, dito extreme yung coffee, kay inisiyangin patamis ng stevia, may ganoderma extract, mga kakifay.
12: Ariglado, sige. Ang update sa Senado, kamusta na yan ang itong sininga mga majority black
4: si
12: name?
4: Si Senator Chis Escudero, gintawag ng hudas sa group sa mga supporters sa Cayetano Black. Kahapon doon nagparamdam naman si Joel Villanueva, kakipe babes, nga kung may special session, ma-attend siya. Daw isa kapag paramdam ni kakipe babes, tama na ang away-away ko, no? Dapat magserbisyo na kita.
12: Tama
4: so, para na. Ma-break ang tie, 12-12, nagaparamdam siya nga ma-attend siya. Pero ayaw man siya nagambal, nga ma-join siya sa grupo ni Win Gatsalian, kagipo babes.
12: Kaga, why man siya nagsiling, matipiyok to siya.
4: Huwag man siya nagambal.
12: Huwag man siya magambal nga mapabilin siya.
4: Pero doga paramdam na, tiga react na ang mga netizens. Kakipa babe, sinati ka duwa kang hudas. Tisiling nila kung anong konsensya mo, sunda. Kay hambal man ni isang tatay niya, Joel, kung ano ang ginadikta sa iyong konsensya, sunda. Kung ano, ginangamit naman ni angaran sang Diyos, kakipa babe.
12: Tiyan mo na mga ka-K5, siling sang mga, siling sang netizens, kay nagpagwas ang statement si Alan Peter Cayetano, Senate President, siling niya, bisan wala ako ginakilala sa Malacanang, ako ang Senate President, pro-tempore, pero ang taong bayan ang nagakilala sa akon.
4: Yes. So siling niya, wala man ako yung problema kung ibawion, kung iabawion ni sa ako ng pagka-Senate President. As long lang, ara sa eksakto nga proseso. Pero siling niya, ang amo niya is to uncover sang mga anomalia sa flood control. Pero siling ang piyak ng grupo, gusto nila yung tabunan.
12: Tabunan. Ang purpose malang nila sa piyak ng grupo, yung kinanglan nga takpan to yung mga kwento kay manti kung magapadayon ang flood control investigation, mga ka-K5, damo gadyang mga malamita ng mga pangalandri. Halos ganit tanan ng mga bara, mga kongresista nakabaton ka nakapaldo gadyay mo, no? Kung si pambalon mo si kwan, si Livesti, Congressman Livesti, grabe mo ang kwan, ang pinaka-worst kuno subong, ang pinaka-worst nga insertion, nagpinaka-dako nga insertion sa DPWH.
4: Yes, amo na kakipe babes.
12: Amo na ang ginsiling niya, niya ang pinaka-worst sa totoo lang, hindi isa kwan, sa mga congressman, ara sa DPWH. Kay gapinagusto sila ya, insert dito, kung pilang insert nila mga kakipe babes sa budget. Grabe, no? So, amo na yung mga kakipe babes. Balo, abay ko ganun, kung ara sa congressista, galing ka sa DPWH na mga kakipe babes. Las 4 de alas 5:19 na mga ka-K5, i-check ta lang ato sini nga patrol ka K5 Vincent Dominic Bidina Coralde. Mga ka-K5, naka-standby na siya sa aton sini nga patrol sa Bantay Merkado update.
30: K5 Bantay Merkado.
12: Alhamdulillah, papang.
9: Alhamdulillah, Ravel Alamin, Kakipay Babes, Kakipay Robert, subong sa May Libertad Public Market, ang inasiling tablang abugas, Kakipay Babes, May 13, tunog sugod, thanks for ferment nila, isa ka bulan, May 14, kapon, natapos, Kakipay Babes, protein, butangan, blue, label ni Sir Ronilio ang ilang imported kiti sano sa DTI kag sa Department of Agriculture kag kay Babes nga butangan para makilala ang imported ini
12: ang
9: presyo 50 makay mabalaan kagang aton nga local rice ining background yan ining sa papel yan ni puti lang gid kag kay Babes
12: ti local na local
9: ang imported tag 50 lang gid na ano ni gani kakibabibs nagapareho lang ang presyo kag ang ining mga local rice naton puti ya kakibabibs kag yung kintay size ang golden crop naton white rose 60 ang imported ang rice 50 kag muna bi kakibabibs pero sa Martes ha naglibot kid ang Department of Agriculture kakibabibs kag ang DTI kag upod ang mga SWAT mga pulis kakibabibs damo di kay ti kun hindi kagid magsunod takpon kakibabibs ang Martes na to hindi kag isipan ha pero ti 14 kapon nagtapos na ang experimental na nila nga kwan ka kipibibs ng isa kabulan.
4: Tiyan po, Mang Kut, bala, preparado man ah. Preparado man ang mga pumuluyo ah. Ang budlay sinad akong kung ginapwersa, bala nga pirdi ang mga negosyante ta. Bala, no balance, malang yung pangabuhi. Mabuhi kita sa isig ta kapariyo ka kipib, babes ka kipib Vincent. Okay, hindi tani masarangan. For example lang, sa ginbaklan kong isda nga lapu-lapu sa Gimaras ah. Nga hindi na lang nila pag-ibaligya ang ilang kuha para wala na sing patong ang isda. Ambal nila sir, ginakapoy man ang mga manging isda sa lawod. Pag-abot nila na, husto na lang nila
12: sila pa mabaligya.
4: Husto na lang nila pauway. So ihatag naman na sa mga manugbaligya. Subot silingon, although nga nagmahal siya pakadto sa aton nga customer, pero ti mabuhi kita sa isig takapariyo kakipay baby.
12: Correct. Nang kabalo ka, kung isa, alin kas baruto, kapin pa kung ikaw lang isa nagapanagat, damo dala mo, pinabaldi-baldi, na ginadibuhin, nasa kaman balaya. Pag dungka mo sina, may man nagahulat na na si mong nagbakal mo.
4: Kung sa lawod ka, kadamo imuhulik, naghinulik lang, way kinakapoy. Pero pagkatapos mo pang isda nga dala mo ng isda mo, amo nang kinapoy ka na. Gusto mo lang ipahuway.
12: Kaya ang iba yung pamasol man lang iban mo?
4: Kabalo ka nga ang iban nga manong pang isda. Pasol, oh. Iban na kapoy manong pang isda. Kapoy man pang into ka mga isda.
12: Gani?
4: Kabalo ka may pang isda ng into-into.
12: Ang mga isda, subong sado man ka mga wais?
4: Pero ginainto man sila. Tikapoy man mga isda ka into-into. Kita mo ng isda nga daw tuntuon ka plastic. Iba na daw bulbo lang na daw lumot ko no abe. Kaya gina into-into na lang isda. Ginakagat nila, ginarabi nila, ano na, pagkao na.
9: Isang wise man.
4: Dawi sila tinintoan
12: eh. Sang ligad to gani, ga pamunit ko, mga nag-vlog ko ng talapya, pag buya ko pa lang sa kuan ang pinaka dalok-dalok ng mga gagbay nga mga tilapia mo.
4: Tila na yan.
12: Ang mga dalag ko hindi mo makwa. Sado ka mga wais. Ginakao niya, ginakao niya ang kuan, ginakao niya ang paon. Ginaluwa niya ang taga.
4: Abi mo kabudlay. Abi mo kabudlay ka kita, babe. Kaya ining, may isa bang klase ka pangita? Kung ang iba niya, isda ganyan. Kaya hindi mo namin to. Isda ginila ginakaon. Ang ginahin mo sa mga manging isda, panghulik sila na gagmay ng isda, buhi, nabutang nila sa tubig na may dagat, kagamo naman na himoon nga paon, kagbuyan, kagbuyan. Di pagkakita siling niya, siling siyang dakong isda, sinay hindi ni, legit. legit ni. Gadalagan ang isda. Tukbo niya, di wala sa kabalunga, may buhi galing ng isda, nga may taga.
9: Amo nang kisa kay Kay Babes, Kay Five Robert.
4: Abi mo na amo nang istorya sang lapu-lapo nga gindakop ko. Ginbakal ko, I mean. Anong resulta sa lapu-lapo?
12: Anong resulta?
4: Sinigang gwa niya.
9: Amo nang kisa kay Kay Babes, Kay Five Robert na may kadto kay sa dagat kag pangkastigoon tanan ng mga isda.
12: Pero sang legal to experience ko gid, way ta kamo masugidan. Porti kay init sa ulo ko mo. Naubos ang paon ko kay ginluad lang ang aging kao lang ang paon niluad niya ang taga mo. Kontas ko.
9: Experience
4: ano? Amo nang perte ka mang taga. Niluad pa taga mo?
12: Niluad ang taga.
4: Oh, taga mo gani aswang.
12: Kinaon yung paon.
4: Kabalo kang taga, hindi lang sa daga. Sa isda, pati sa mga higad, sa mga balay, sa mga dingding, sa mga tigulang sa una, nabutang ang taga. Amo na kung kaysa mga aswang, kakataga. Pero pag klase pang isda ka, Kipe Baby, ang himuon nila na, mabutang sila pokot, anay.
12: Pokot.
4: Oo. Tapos, hampako nila na todo ang kwan, ang tubig. Kundi ka salang isda, pag sala niya, si Odd na yun. Sa may lumunago siya, gamamon na sa sakwan, sa buho, sa bidalong bato. Pag hampak mo kakipabig sa tubig, malagyo na. Iwa sa ibang palagyuan, kundi kukot.
12: Kasi lang man ang isda ay sus ko. Nanaisahan mo man kami ba?
4: Pag hampak, sinasabi mo ko, no? Ha? Sus, Mario Josep!
12: Si Master
4: Pareho kay Kipay Vita Gina. Pareho kay Kipay Vita Gina. Ano sa commercial na ta? Mayroon lang kayong tupikota about sa kalag. Pinuka ako sa sangkalag.
9: Natuloga naman sa
4: Minaguhit niya ang kalag.
12: Tanado to. Nanagulpihan siya.
4: Ami ang guro Balintiana. Gali mga komersyal na.
9: Kasi, amunay ka kay Pai Babes, kay Pai Robert, experimental to. Kahit tinutuyo siya to, buligay lang git. Kiti ang tao, mabuhi man sa pariyo nga tao kay Kipi Babes. Di mo na ang siling ni kay Kipi Robert salo-salo lang.
4: Amo na nga hindi kita mag-inaway. Magpinalanggaanay kita.
9: Magpinalanggaanay.
12: Pareho bala kay Migo ko Manuel Ramos bla?
9: Ramos.
12: Pero gagay Jomel Ramos?
9: Kay Kipi Robert. Kipi Babes. Sa isla ni Sir New Year Ramos.
4: Sa isa,
9: Jomel Ramos.
4: Sa isa kakwan, sa isa ka graduation, ambalsang speaker, siling niya, hindi kita maginaway, maginisaay, magpalanggaanay kita.
12: Magpalanggaanay.
4: So, lihog lang ko hambal sa imutupad, magpalanggaanay kita. Sunod, sunod na. Ang sunod yung hambal. So, magpalanggaanay kita, no? Kaligdan mo. No, pariyo sa pagidait mula sa sinisao. I love you, hambal. Hambal ang tupad, mga I love you. Balaan nyo, siling niya, hindi man kita magdugay sa kalibutan. So, mamatay man kita. Liyog lang ko hambal sa imo tupad na mapatay ka man. Kambyo, no? Kambyo, no? Kambyo. Na hindi ka man maglugay, mapatay ka man yan.
12: Puta karmo sa unti karmo. O, nag-ibari ko sila niya, I love you.
4: I love you.
12: Peace be with you. Tapos, hindi ka man magtinir sa kalibutan,
4: mapatay
12: ka gin. Ang balon mo
4: tapos. Ang balon mo na mapatay ka gin.
12: Mapatay ka gin. Ay,
4: kaya muna, intindihan talang kung nga ang paano buwan ang bugas, may mapiktuhan, may mamalipay, may kusama, may masakit. Halimbawa, maghambal ka nga nag-ulan, baho kalain sa panahon. Hindi mo paghambalon nga kalain sa panahon. Kung bagyo, giman guro, kalain sa panahon. Pero ang ulan, damo nagakalipay. Kaya damo mabunyagan, nga nagatigang, nga kakalupaan. Diba? Hindi pala ma'am nan, hindi pala ma'am Lisel Lujero.
12: Ang iban to nga mga nagabagtik na to.
4: Oo.
12: Tikon mababasa to. Tikon di mahumukumuka na naman sa.
4: Si Bernardo Gonzaga sa dumaraw ka pis. Hindi pala ang nagakadry, mabasa-basa man. Di ba?
9: Ah, never mini ka basa sa Nelson del sa may Forest Park kay Kipay Bay. Kumain siya si Manino Mani, may pila mo. Naga
12: Kuya, maing agalan da Ate Christine maing aga.
9: Oh, Ma'am Christine maing aga dra kay Kipay Bay. So para mo na kay Kipay Bay sa Kipay Robert damo ta na kuha diri kay mo na tao.
12: Damo ka na kuha sang ano?
9: Nga leksyon na mapatay ka ng Japon mapinalanggaanay kita hindi ta magilinaway kaya dapat mapinalanggaanay sa mga kay Robert kaya mapatay mo ng Japon
12: mapatay mo ng Japon
9: kailan lang pagpatay na to sa pinakang kinabuhi kay Kipe Babes nga kay smile ng Japon nga magululupod kita dito
12: anda kita sa... mo tapad mo amalo mo na mapatay ka ng Japon.
4: Kagkabalo ka ang mga senador ng mga kawatan ha kaya matanagam bal sa ngalan, dapat magbag-o na.
12: Magbago. Bago sa ano?
4: Kay amo man gihapon, hindi man sila Japon pagbatunon to sa impyerno. Kay mga kagisatana, siling nga, diri ka naman malapta sa ramag mo. Diri ka naman mangawat. Magbago na lang kamo.
9: Kapusan ka kay Five Bird, Babes. Ati ang ginapangimo na ton. Dari, hindi maayo ka kay Five Babes, kay Five Bird. So, mara, mga ton na sitwasyon, dari, pagkang presyuan ay, nga ginadulong sa inyo sa base lechon, ha, ka kay Five Babes. Kaga ang aton nga power trio, ining klinika D3 Bio, klinika DTX 500, kag mighty seed, dahil ka ng base vitamin C, kaga ang aton nga klinika Dio Fresh, kung kamo mga, may mga angso, dira, kaiti inaya sa mga love you pag mo sa topad nyo kag baho ang inyo ilok kapag siling nyo I love you sa topad nyo kag baho ilok hindi ganyan magbato mambal ka mapatay ako sa baho mo mamala sa ilok mo pati kung may klinika D3 Bio.

0: yung friend araman kay Kapibates sila ni Nonoy Siloy kag diri sa aton nga mga hindi pa na tumatama sir din din araman dra Maria Fe Marjane Ortega sa dra sa mga kon naton da mga kuturan diri sa May Libertad Public Market. Mr. Bros, di bros mong sarap mga Kaki 5 ha? Aras sa May Tubambam si Kagbago City mga Kaki 5. Based on yun, hindi makalipat ang aton nga amigo, ang aton nga pariente, ang little bossing, totoo kinito ay may ngagad rasin mo kag sa aton nga mga kautoran diri sa May Libertad Public Market. Salamat. Mayong aga Kaki 5 Babes, Kaki 5 Bureau Guard. So para muna Kaki 5 Babes ha? Ang aton sitwasyon diri sa May
1: Libertad Eternal Public Flame! Public. Mga Kaki 5, ang Internal Flame ginkanta ni sang Bangles na sa 1989. Si ining istorya sini si Susana Hoffs nag-record ni sang vocals ng Eternal Flame. O galing kay ginliwat ini sang producers bangod man nga daw natam-an na gid ka do ka sensationalize na gid ka Kaki 5 Babes. Ang iya nga mga kwan kay ti experience siya mo, heartbroken siya mo. That is why ang producer nag-change ini sang iyang nga heart kag ginrearrange ang song. Ang songwriter si Billy Steinbergs kag mo nag-inspire sining Internal Flame sa Graceland Kaki 5 Babes. Tapos MYPY daw ginsaot pag ginsang ano ni MYPY.
0: Teryo.
1: Sige, babe. Yung
0: Magdalpin, mga aga, nag-communitory kit si Consio, si Dodong Guapo, at Dodong si Buano, kay Gibay Babe, si Dani John John, aray, nag-communitory kit.
2: Beryo?
0: Yan ay Jerome, may nga gadarasin mo.
2: Tan!
0: At mga amigo, dara, hindi ba tamiyaw, may nga gadarasin mo, mga kapipay.
1: Sige.
2: Betan? Tan?
1: Why na si mo? Hindi makita? Na ano man? MYMP gali na. Mita.
2: Amo to?
1: Amo na siya ang MYMP.
2: Muna ni.
1: Sige, take it away, Kaki 5 Vincent. Ini nga kanta, dali Kaki 5 Itan. Ini nga kanta, ginadulong kay Kaki 5 Itan Sarmiento. The small boy.
0: Small boy, little boy.
1: Sige, tira.

0: Salamat, Ken!
1: K5 and 10! Kapatid Patrol, ka-K5 Carla May Defensor, and naman si ka-K5 Vincent Corrida para sa kampiyon ng balita at servisyo publiko kag-Kalingawan sa Negros, K5 News FM.
2: K5 Balantay Merkado Balita K5 sa Uman.
3: Nakulbaan ko.
0: Grabe man eh. Namig niya comment niya sa ato, no? Thank you, Gina. Si Ron Tres Valles, Loto, nag-comment nila niya. Ari ang comment. Patahon ko si Mayo, ha? Ganda na sana. Pinangit mo pa. Hey, Sir Kula Santos Ildes, may agad ha. No, kag si Mrs. Santos Ildes, may agad sa singkang.
3: Si Lizel Tamon.
0: Puro-purokin ko nung tingog. Why niya pa babae, palalaki? Di asin, no man na yung singer. Request lang ka mo kay Balitang K5. Why niya gatras? Oh. Mga jukebox.
3: Mga jukebox king ning.
0: jukebox kamaling king.
3: Mga joke.
0: Mga joke kamaling king.
3: Mga joke king. Katawa natin si K5 Carla may defensor. Hmm. Ay, oh, Toyota man si Lizel Tamon ba? Hmm. Role Dalida, si paring Boy Gonzaga, at tutusa sa kwan, sa Dumaraw, Capiz. Gina Borja, mayong aga lang. Jean Montesino Arroyo. Salamat gid sa inyo, ha. Areglado, sige. Are na si K5, ba Carl, may defensor day, Carl.
4: Good morning, K5 babes and K5 reporting sa Sinima K5, Bacolod sang kuniya panglungsod nagapanawagan sa mukod nga pagpatuman sang anti-smoking ordinance diri sa syudad sang Bacolod dokon sa mga pampubliko na lugar diri sa syudad sa Bacolod. Isa na diri ang mga eskwelahan, ospital, mga parks, covered court area, restaurants, public utility jeepneys, mga terminal kag gasoline station sa K5 babes sa K5 Robert. Ini ang naging pahayag o kung ini ang ginaduso no, sa sangkuni ang pangunsod sa pag-author man sini ni attorney sa SAR distrito kung ni counselor sa SAR.
3: Actually, dugay na ning ordinansa, day mo? Dugay na ning ordinansa sang nagliga pag-pasargin sini ginpatuman do isang malang simana dula dayon. Daw nanginingas ko gunbla.
4: Amo ni gani kikipe baby sa kikipe report niya ginapahugot na gigitong mga bisan diin lang may aragid sa mga nagapanigarilyo kikipe baby sa kikipe report ini nagapati man diri sa attorney distrito nga kung may bulig lang nga gikan sa PNP public order and safety office sa Composo BTTMD kag mga tanod barangay health personnel matigayon gid ini nga ordinansa sa coordination nang gidakulang kagugot nga pagpatuman si Nikki Kifebabe sa kagisa Robert ini ang matuman gid ang ini nga ordinansa kay ti kon sa kan smoker ka mas lala pagiriya kay Kifebabe sa K5 Robert ti hindi man daan tanan ni nagapanigrilyo kalabanan diri ti miara sa mga pasero nga mga nako ikapin pa kon sa mga PUJ mga estudyante mga tigulang, no? Mas delikado ini para sa ila, kikipibig sa kikipag robot. So, muna eh, ginahingyo ang syudada nga hugton, no? Ang pagpatuman sang anti-smoking ordinance dari sa syudada sang Bacolod, kikipibig sa kikipag robot.
3: Sige, day.
4: Yes, sa K5 Babes, sa K5 Robert, report ni Carl sa Bacolod City Government Center, kagupod sa patrol, K5 Vincent Coralde, kagining nga balita ang nadulong sa News Sound Direct, 500 Mighty Seagull, DT Bayo. Ini si K5 Carl at Dr. para sa kampiyon nga balita. Servisyo publiko kag Kalingawan sa Negros, sa K5 News FM.
3: Marami nga salamat ka K5, Carl Defensor sa patrol, mga K5, regarding sa ating ordinance, city ordinance, dari sa syudad sa Bacolod. Nga iya patuman na strictly implement mga K5
0: halong ha halong sa mga nagapanigarilyo lihog lang
3: sa mga nagapanigarilyo da bawas-bawasan nyo na
0: kay dakpo na kamo
3: kung di gani untato nyo na kay manti the more nga nagadamo sa nagapanigarilyo damo man nga mga sindikato nga nagasinulod mga K5 para lang mag manufacture sang mga fake cigarettes mga kakipay. Last 5:40 na mga kakipay sa atong sininga pagpangalaga. Dire na kita sa atong sininga K5 kamustahan. Iya pang check yaron ta na mga kakipay ang atong sininga mga sister station Iloilo Ruas Antique Kakalibo sa atong sininga mga sa atong sininga K5 kamustahan. Naka-indicate na ah, nakatabid na mga kakipab sa ito ng antike. Antike, tambalang Mismar, antike.
5: Good morning, Daddy Babes and Sir Robert Rigan sa Surat Gabacolag, Provincia Canegros Occidental. Good morning, Kalibo, Iloilo, and Capiz. Bao, kampiyon ng signal sa antike. Naka-DTX Coffee Mix rin kami. And of course, aga pa man kami nag-inam kang extend food supplement for men. Balik ka nimo, Bacolod!
3: Salamat kid antike, kampiyon ng signal mo diya pang may problema, why gidising ha? Ah, ang tulo tayo, lang mabatsagan, pero hinay man lang diya sa amo na. Ah, salinog mga kakipay. Nakatabid na ang Kalibo, naon na to ng Kalibo mga kakipay. Kalibo, Sir Michael Silorio, Kalibo.
6: Morning kay Babies from Visayas, Negros Island Region, Daddy Babies Robert, Antique, Iloilo kag Sergio Bird. Kampiyon ng signal, naka-DTX Copimix na ako kag naka-Mighty C. Balik sa imo, Bacolod.
3: Salamat gid Kalibo, Sir Michael Silorio, kadto na to ng Iloilo, nakatabid naman ang Iloilo, Iloilo, Sir Ray Espiha, Umala, Iloilo.
7: Good morning, Bacolod, K5 Boston, Visayas. Okay, kita may dito sa Iloilo, ah, no? Ready na. Naka-inom na sa nga DTX 500. Balik sa Mudra, K5 ba, babes?
3: Salamat, kid, Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay, ang Pilar Kapi, Sir Jobert Lago, naka-kapi naman, DTX Coffee Mix, Sir Jobert.
8: Sir Babes, good morning. Mga ka-K5, good morning sa tanan. Baskong ang signal na itong din sa probinsya sa Capiz, kag-sudan sa Roras, aga pa naka-DTX Coffee Mix na. Back to you, Bacolod.
3: Salamat kay Sir Joe Bird sa Pilar Capiz, mga ka-K5. Katuan na ito, unahon na ito ng Iloilo sa mga pinakauling lakat sang pamulitika kag mga dalagkong balita dira sa Iloilo, Sir Ray Espiha Umalay.
7: Sa mga balita diri sa may syudad kag probinsya sang Iloilo, wala labot kaging tayog kami sang kapin na 4.2 nga magnitude sang linog kagabi, no? Nga way man na mabatsagan sang iban sa amon. Oh, ako way man personally makabatsag sa aton sini nga mga K5. Wala labot sa sinang linog mga K5 gati ang sentro ara da sa nini Antique. No? Gintay og man kami sang balita kahapon matapos nga may isa ka Facebook account nga nagapangalan kay DJ Bobski Montero sa aton sini nga K5 ang nagpost sa iya sini nga social media account kag nagpamahog ging mentionarya si Congresswoman Docati Groseta, ang second district congresswoman mga K5 kag si Iloilo City Government Mayor Raisa Treñas, amuman si Governor Toto Defensor sang Iloilo. Kung sa diin din siling sini nga magatanom ini sang lima kabomba sa may City Hall, Provincial Capitol. No, sa may Iloilo City Hall kag sa may Provincial Capitol. So kahapon nagapatigayon sang check ang pila naton sini ka mga kapulisan. Upod na ang mga K9 units naton, agod nga sikyaron ang ining mga building naging pangmitlang diri sa post ni DJ Bobs K. Montero sa aton sining mga kakipag kung may aragid man sang bomba dumduman nyo sang una nga asod-asod diri ang bomb threat sa mga eskwilahan. Nagbalik naman ning Alipungoy nga ni ambot kung sino naman ni ang nagpost mga kakipag, no? So sa pag-imbestigar sa polis, ila binagid sang City Explosive and K9 unit, wala sang anuman nga bomba ang nakitan. Ini ang isa ka procedure nga ginasigurado lang nga wala sang anuman nga posible matabo suno kay Iloilo City Police Office Director Police Colonel Wilbert Parilla, no, sa mga nasambitan nga mga establishmento. Ang nami niya bombahan ining si DJ Bumski Montero, ginaimbestigaran pa ni karon kung sino nagakapot sang sini nga account. Kay kung madumduman ninyo, ang una to nga nag-post-post mga ka-K5 sang bomb threat sang gintaliktan nga tuig kung sariin na hamper ang tanan halos ka mga eskulahan sa ila klase no nadakpan to sa aton sini nga mga kakay 5 subong pabayon pa ni nga ginatrace mga kakay 5 sang aton kapulisan kung kay sino ini nga account ining si DJ Bobski Montero. Amo na yung mga balita na mo dire sa may syudad kag probinsya sang Iloilo. Balik sa inyo dira Bacolod.
3: Mandamo gyud salamat Sir Ray sa syudad sang Iloilo kag probinsya sang Iloilo mga kakay 5 kadto anaton mga kakay 5 ang Pilar Cabiz Sir Jobert Lago.
8: Mga nagapanguna na balita diri sa probinsya sa Capiz sa syudad sa Roas, patay ang isa ka mangunguma diri sa may Panwa Santa Paz mga kakay 5. Matapos ini siya ang gintiro sa isa ka suspitsado dira mismo malapit sa public market sang Barangay San Nicolas. Sunod sa report mga kakay 5, hubog ining biktima halin sa Banwa pakadto sa Barangay San Nicolas nakainom mga kakay 5 kag pag-abot dito halin sa merkado pakadto sa Ilapuloy-an nagpangangkat inaway ay ginuwaan ining si alias Rog 40 anyos mga kakay 5 sang suspitsado nga si alias Dan 28 anyos tricycle driver sa nasambit man nga lugar. Ginabutan sang 45 kalibring armas mga kakay 5 kagintiro ining nasambit nga biktima. Wala ka prikatar mga kakay 5 biyaway sa may mabakal sang isog ka dito gintiro sa sang big suspitsado nga si alias Dan mga kakay 5 ingarit-garit niya itong isang way na kainom bagubog tao mga kakay 5 dito inusangan sa 45 wala kabot sa tapas ni si hospital patay ang nasambit nga biktima mga kakay 5. Dugang pa mabalita, tatlo diri nadakpan kagapon sa drug bypass operation sa isa ka drug den diri sa may barangay Punta Tabo. Ning balik-balik nga ginahimo nila nga ruruan diri sa nasambit ka barangay ining tatlo ka mga suspitsado daw mga tutoy sa nadakpan sa mga pidiya si Ramir, si Richard kag si Ryan while ang isa nakapalagyo nga si alias CD mga ka K5. Sunod sa report sang Roa City PNP madugay na nga monitoring sini nasambit nga mga suspitsado mga ka K5. Yara karon sa Roa City PNP nagapahunay-hunayo madamos ang recoveries ang aton sini mga katapos ang kapulisan. Apo rin managang pangunang balita sa Capiz, Kasulat sa Rojas. Back to you, Bacolod.
3: Madamog nga salamat, Pilar Capiz, Sir Jobert Lago. Gantoan na ito ng Antique, ang tambalang Nismar sa Antique. Sir na Milmar o Sir Nestor.
5: Thank you so much, Daddy Babes and Sir Robert. Good morning, Luwat 35% Visayas. Mga balita, Regas Provincia, Kang Antique. Speaking of linog, halin kagabi alas 9:06 gintay kami kang magnitude 4.2 nga linog hasta alas 4:28 kadyang kasanagan 3.3 nga linog kay 5 Western Visayas. Base sa data kang Feebox nagdangatanan halin kagabi hasta kadyang kasanagan sa 40 kapag tayog nga ang sentro amo ang Banwa kang aninii. Suno sa kay Dr. Margie Otay di Cabasan, ang school's district supervisor sa may Banwa kang Patnongon, nagmando kuno ang MDR RMO Nanda kaina mga last stress nga ti check yaren anay ang mga school building antes magpasidlan ang mga estudyante sa mga eskwelahan. Samtang sa dugang pagid natin nga mga balita, ang Overseas Workers Welfare Administration 6 nagpangayo, pasensya, nagabot ka po Regas Banwa Kasbalam si Mr. James Minjolang, Regional Director kang OWA, banged sa pagbailuanay kang bangkay ng Dairona Jean Herboso Sarakan Tekenya kag ni Ma'am Hanilet Zamora nga taga Dipolog City. Andiyan darwa ko FW lang nga ginbadil kang bata kang andang amo rokto sa may pungsod Libanon kang tinalikdan nga mga binulan nag-abot sa Pilipinas katong June 10 ang diyang bangkay mga biyan nag-abot sa Sibalom June 12 ang balkang pamilya ay daw ibata na dyan daw bagkatanakan na sa Wajahaw di may paratandaan galing nga postiso kagpiklat ang diyang si Herboso. So plano nga kadyaw kung sa Rumanyadlaw iga-transfer ang diyang mga bangkay K5 Western Visayas. Amor ang balita alin sa Antique, back to you Bacolod.
3: Minasay ang balita, di ba? Mga bayluwana, isang bangkay, ba? Salamat, kid, Antique, Sir Nestor, mga kakifive. Gatuan na to ng Kalibo, Sir Michael Celorio, Kalibo.
6: Patakit ka, Mr. Visayas, no? Nakatala na nga magpanubo sang pamasahe ang Katiklan Boracay Vice, Katiklan na Boracay Multipurpose Cooperative, mga ka-K5. No? Sa palaabuton nga July 1, no? Subong abi ang pamasahe sa pambot, vice versa, pagkato sa isang Boracay, 60 pesos, nakatala na ining himuon nga 50, no? Pero magadepende ini kung magapabilin nga mataas ang presyo sang krudo gihapon, mga ka-K5, no? Ay mag-desisyon na lang sila nga mag-atag sang bulig kuno sa mga commuters nila, no? Plano nga ipagpanubo ang pamasahe sa mga estudyante 30 pesos, sa mga PWD nga taga Banuas ang Malay is 30 pesos, kag sa mga hindi Malay noon 40 pesos, mga kakay-5, kag sa mga trabahador is 40 pesos, kag ang may discount card lang, mga kakay-5, kag may dapat ipakita sila nga mga valid IDs, no? Samtang adugan naton yung mga balita, subong, may mga senior citizen din na dakpan, ah. Mga gamay-gabay nga mga illegal, nagbaylar sa illegal gambling, mga kakay-5. 250 pesos nga pusta ang nakuha sa ila, na dakpan ini sa Banuasang Batan. Naghampang sang baraha ang ining mga senior citizen, kag isa ka legal age, mga kakay-5. Muning mga balita di sa amo, nauna pa sila nadakpan kisa mga nagbaton sang malita nga ginasugid, mga kakay-5. Balik sa imo bakod.
3: Maraming nga salamat, Kalibo, Sir Michael Celorio. Dere sa amon, mga ka-K5, nga mga balita. Patay ng isa ka manunudlo sa sulod sang sininga puluyan matapos ang ginpainom sang muriatic acid sa isa ka estudyante dere man sa syudad sang Bacolod, mga ka-K5. Sa informasyon, mga ka-K5, nga nagasiling kagagin pahayag ni Police Captain G.R. Reyes, officer in charge sang Police Station 7, ginpakadto ang estudyante sang manunudlo sa balay kaginhagad nga magainom. Sano sa kay Reyes ang yara na ang duha sa influenza sang makahulubog nga ilimnon, nagplano sila sang isa ka exciting moment. Tubtob nga ginagapos sang estudyante ang manunudlo. Dugang pa ni Reyes, mga ka-K5, nag-sinabtanay sila, tubtob nga ginkastigo sang estudyante ang manunudlo. Galayon nga ginpainom sang estudyante sang muriatic acid ang manunudlo, rason nga ginbawian ini sang kabuhi na puison ang manunudlo.
0: May kang tanan man sa natabo nga encounter sa tunga sang Philippine National Police sa ginapatian rebuilding ang mga katapos sang New People's Army. Luwa sa katalagman ang apat ka miyembro sang Philippine National Police upod sa DILG employee nga nagpakadtukuntani sa Barangay Lalong, no, sa Banuasang Calatrava. Apang sunod sa information nga tungod hindi masunod sang patrol, naglakat lang ini sila last 4 sang hapon. Apang may 15 sila tanan kanakita nga mga armado nga tao kag nag-encounter. Apang sunod sa information nga wala man sing may nahalitan kay naka-alerto ini mga pulis kag naka-posisyon ka Kiwi Babes tungod nga malapit malang dira ang kampo sang Regional Mobile Force Battalion. Naka-responde kag insigida nga nagpalagyo ining mga armado nga mga tawo. Kaginalantaw nga posible pagbalos man ini sang CPP-NPA sa mga nagkalatabo ng encounter o kung pagkapatay sang ila nga mga kaupdanan.
3: Aha. Amo ning mga balita na mo diri sa siyudad sa Bacolod kag Negros Island Region. Di ko na pagibalik sa inyo kay ginakulabos kita sa panahon. May panahon pa pero hindi na aton. Ariglado, sige, salamat gini Loy Loruas Antiki kag Kalibo, mga ka-K5, mayong buntag, mga ka-K5, sa amon sininga mga muy bonitos, compadre sinalhis, kay kagawad Lipid Iskalona, ang future barangay captain, kag Boy Peralta, si Yol Bingno, Ernesto Brillantes, Nerio Carbon, kag Ali Claret Alvarez.
0: Atanan, yan nagpamati sa aton kung aga. Madabugid nga salamat sa inyo. Buwas na naman. Kitanay naman kita.
3: Sa ngalan sa mga nga CEO, Dr. Miloy, ako sa K5 Babes, ganda lang.
0: Naman siya K5 Robert Pacardo.
3: Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko kang kalingawan sa Negros, K5 News FM. 101.5
2: News. KK5 News FM. D3, Bio. Yan ikaw ka pala sa fever hangover? Sa diin, ngagapang luya, imulama, tapos magtrangkaso. Mag D3 Bio ka ang D3 Bio. Uno sang MCTs. Ngagahatag sang insigida nga enerhiya sa atong lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imulawas. D3 Bio. D3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag D3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa D3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag D3 Bio ka na. DTX 500. Ulang sa pagkaon sang utang kag prutas? Hindi na magkabala ka. Mag DTX 500 ka na. Ang DTX 500. Bastante sang antioxidants. Panghuntra sa makahalit kag free radicals. Likawan ang baratian. Mag DTX 500 ka! DTX 500! DTX 500! Masami ka pala nag-augdas? Kapoy sa trabaho? Kag-stress adlaw-adlaw? Ini ang kabagdanan? Sang matasing kapagtimulan? Kalaman ang abyan? Mag-DTX 500 ka! Kaysa DTX 500! Ang stress, malikawan, pagkamuringon, malimtan! DTX 500! Mighty C! Ang alkaline ng vitamin C!
9: Ako galing si Ariel, nagkanto si Light, isang nagligad, sikisakit, hindi ka tama, di ang basang tiyo ko, tumarkos ang Mighty C, alkaline, vitamin C, 2 capsule, 3 times a day, 3 ka adlaw, ula ang sakit. It's an apple to tumla. Salamat sa Mighty C.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. Mighty C. Ang alkaline ng vitamin C.
10: Ako si Anika. Kundayan ko mangi. Gaygali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal. Try ko ang Mighty C. 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang, nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa Mighty C. Efektibo.
2: Mighty C. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
11: Ako si Mundo Tausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lain gid ang DTX Coffee Mix magluwas ng manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako ng arthritis, wala na magbalik.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Coffee Mix.
12: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayon ng akong tulog. Habang ang DTX Coffee Mix, mamuok gyapon ng akong tulog. Subong aga kagabon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
2: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butik. DTX Beauty Soap.
13: Ako si Katrina. Gay na gid na akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap. Naghinahinay na siyad na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
2: DTX Beauty Soap. Mabakan sa mga butika. DTX Beauty Soap.
14: Ako si Elaine. Ako, gidang ako nga pagpasalamat sa DTX Beauty Soap. Sa pag-moisturize, pag-hamis, kagpagpaputi sa ako nga pani, may yara inis ang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo. Naginhalinan sa mga skin diseases.
2: DTX Beauty Soap.
15: Mabakan sa mga butika.
16: Spore Biotics. Naginupdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imong resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa Clinicas for Biotics, you're always in good health.
17: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pagadya mag-shoot. Pero wag ka. Bisan ka po'y nasa hampang, may oras gid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas astig nga performance.
17: Ga! I-shoot na ga!
19: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayo sa mabaho at maitim na kilikili.
20: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Eh kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
19: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
20: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
19: Clinica Deo Fresh. Available now.
21: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. Newstar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Discover the beauty of playing brightly with Newstar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
23: Cheers sa barkada nating
24: Night Shift,
23: OT,
24: Breadwinner.
23: Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
1: Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: Red Horse Beer. Manamit. Suwabe sa kada tulo. Sulit ang inumay. Kasangga mo sa relax sarap.
7: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
4: Drink responsibly.
8: Bawat patak, masarap. Suwabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
15: Happy!
25: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
26: Playtime Entertainment. Born for happiness.
27: Playtime Entertainment. Born for happiness.
28: It's the best part of the day.

0: Premium. Mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
1: May kontrabaho formula pa.
2: Walang amoy.
3: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
0: Sa Bimig Premium, kitang-kita ang galing.
5: Ang himpilan na pinagkakatiwalaan at pinapakinggan sa iba't ibang sulok ng bansa, Luzon, Visayas at Mindanao, and anywhere in the world via Facebook Live at live streaming. 89.3 K5 News FM, Cagayan de Oro. 103.1 K5 News FM, Tacloban City. 107.1 K5 News FM, Olongapo City. 94.5 K5 News FM, Calipo. 95.7 K5 News FM, San Jose Antique. 100.9 K5 News FM, Loja City. 97.7 K5 News FM, Dumaguete City. 88.7 K5 News FM, Iloilo City. 95.7 K5 News FM, San Carlos City. 89.7 K5 News FM, Sagay City. 102.9 K5 News FM, Kabangkalan City. Ito ang himpilan na kampiyon sa balita, kampiyon sa musika, kampiyon sa drama, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko sa Bacolod City. 101.5 K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:04 sa aga.
5: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM.
7: Number one.
5: Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Live mula sa bulwagang balita ng K5 News FM. Narito na ang mga nagbabagang mga balitang lokal sa iba't ibang bahagi ng bansa. Balita sa international, palakasan, entertainment at balitang negosyo sa DTX 500 Morning Newscast.
7: DTX 500 Morning Newscast.
5: At ngayon, narito na ang inyong K5 Newscast Team.
6: Maayong aga Pilipinas, maayong aga Negros Island Region. Nagapalig na ang DTX 500 Morning Newscast. Sumungaan na sa Lunes, Hunyo 15, 2026.
8: Kasagbabatihan kita live anywhere in the world. Pinagi naman sa mga official Facebook pages sa K5 News FM Bacolod 101.5 kag Bacolod K5 Station.
6: Para sa aton ng mga pangulong, dinalan. Duha ka mga OFW nga taga Mindanao kag Antique nga ginpatay sa Lebanon, nagbayluhan na yang bangkay.
8: Drug dangin raid sa Punta Tabok, Rojas, tatlo arestado, isa nakapalagyo.
6: Gatchalian Block nagahanda sa posibilidad nga manggamo si Senator Cayetano.
8: DICT kinausisa na ginaligar hacking sa website sa House of Representatives.
5: Balita International.
8: Lider sa kriminal nga grupo sa Venezuela patay sa US airstrike.
5: Balita Sports.
6: New York Knicks kampiyon sa NBA matapos ang 53 katuig.
5: Balita
8: Daniel Padilla ga Kyle Estrada spotted sa kadlawan ni John Estrada.
5: Balita
6: Commercial flight sa Jensen Airport magabalik na subong nga adlaw. Sa detalye sa mga balita. Ambush sa Calatrava, posible balo sa mga rebelde para sa Toboso 19. Nagapati si Police Captain Jesus Alba, hepes ng Calatrava Municipal Police Station, nga ang motibo sa pagpang-ambush sa barangay Lalong kahapon ng adlaw sang Domingo, amo ang pagbalo sa mga ginapatihan rebelde para sa 19 nga nagkalamatay sa banwa sang Toboso sa tung Abril 19. Sunod kay Police Captain Alba, gin-ambush ang apat ka mga katapos ng Regional Mobile Force Battalion, Negros Island Region, o kon RMFBNIR, nga may upod nga babaeng empleyado sang Department of Interior Local Government, o kon DILG sa Sitio Kabalagnan o kon Kabalagnan pasado las 4 sang hapon apang nagbalos palupok ang mga otoridad. Rason nga ang ginakabig man ini nga armed encounter o kon encuentro. Dugang pa ni Alba, pareho nga nagpatigayon sang ilatag sang barangay visitation ang empleyado sang DILG kag mga katapos sang RMFBNIR nga nagdunga na lamang sila nga sang nagpauwi pauliina. Samta naglakat bangod hindi makasulod ang salakyan sa lugar, dito natabo ang ambush sang ginabulubanta 15 ka mga ginapatihan rebelde. Maswerte nga nakaluwas ang babae kag mga kapulisan.
8: Duha ka mga motorsiklo nagbungguan ay sa Murcia, tatlo pilason. Tatlo naman ka persona na sa Maran, duha sa mga iniang kritikal. Kasunod sa pangbungguan ay sa duha ka mga motorsiklo sa Barangay Binuyan, Banwa sa Murcia, Sabado sang gabi. Ginkilala mga pilason nga saray alias Benny, 18 anyos, alias Marco, 25 anyos, kag alias Aljo, 37 anyos. Sunod naman sa payag sa traffic investigator sa Murcia Municipal Police Station, nagapadulong sa Purok 5 sa nga naman nga barangay ang isa ka motorsiklo nga ginamaneho naman ni Benny sang iya ginbungguan head on ang motorsiklo nga ginamaneho naman ni Marco, samta nahulog naman si Aljo nga nagasakay sa motorsiklo ni Marco. Nakaagom naman sa pila sa duha ka mga driver sa motorsiklo kag gilayon sila gidala sa Corazon Locsin Montilibano Memorial Regional Hospital. Ang duha nagapabilin nga kritikal ang kondisyon sa sa pinakauli nga updates sa mga kapulisan.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Sa dugang pa ang balitang regional, duha ka mga OFW nga taga Mindanao kag antike nga ginpatay sa Lebanon, nagbailohanay ang bangkay. May balita si KK5 Eileen Magbanwa.
7: GTX 500 Morning News.
3: Nagbailohanay ang bangkay kang darawa ka mga overseas Filipino workers kon OFW nga gintiro patay kang bata kang andang amo katong Abril 15 sa Lebanon. Sa interview kay Fausto Hervoso, ang bana kang anti-Kenya OFW na pag-abot kang bangkay kang anang asawa nga si Rona Jean Hervoso sa sangkapo ni Laria sa Sibalem katong Hunyo 12. Ginbulaan na dyan kang picture kag nakita na daw hindi dyan anang asawa apang napinsaran na nga posible na sobrahan lang ka freezer sa Lebanon bangid nga marapit darwa ka bulan antes nagabot ang bangkay. Suno ka na nga kang ginbal sa mar kag may make up rin ang bangkay. Rugto na nakita nga daw si Hanileth Zamoras kang Dipolog City nga imauman kang anang asawa nga napatay ang antang nabaton kung sa diin gilayunta na nga nagpakigangat sa piyak nga pamilya. Hindi pa kung raad magsugot ang pamilya ni Hanileth bangid nagapati sanda nga andang himata ang nag-abot kag bakan si Rona Jean apang nagpresentar naman si Fausto kang palatandaan nga peklat sa tuhod kag pustiso nga unto kang anang asawa. Bangod ka dya, parehas nga ginbuksan ang lungon kang darwa ka mga OFW sa bulig kang tagsa kaimbal sa Mador kag ginusisa sa diinrugto naman an nga nagbailuhanay gidman ang darwa kabangkay. Madasig naman nga nag-agto ang OASIC sa Sibalem Antique kag nagpangayo kang pasaylo sa pamilya kung sa diin ginpasiguro nga anda asikasuhon nga mabalik ang matuod nga bangkay ni Rona Jean. Kagbalita regional, halin rija sa may probinsya kang Antique. K5 Eileen Rose Montero Magbanwa. Para sa kampiyon nga mga balita, serbisyo publiko kag kalingawan, ang kampiyon nga estasyon sa Antique. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
8: Nagapangani sang pinya na igo sang kilat patay. May balita si K5 Cable Sky.
7: GTX 500 Morning Newscast.
9: Patay ang harvester ng pinya matapos tamaan ng kidlat. Inilala ang nasawing lalaki na si alias Dan, nasa legal na edad, residente ng Sumilaw, Bukidnon. Batay sa inisyal na impormasyon, nagtatrabaho si Dan sa Field 76 ng taniman ng mga pinya sa Sumilaw, Bukidnon. Habang kinakarga niya ang mga pinya sa sasakyan, biglang kumulog, kumidlat at bumuhos ang malakas na ulan. Tinamaan siya ng kidlat kaya't nawala ng malay. Sinubukan pang iligtas ng mga responder ang biktima. Ngunit hindi na ito nakaligtas. Nagpapatuloy ang investigasyon ng Sumilaw Municipal Police Station sa insidente.
10: Ako si K5K Buscaino. Para sa kampiyon na balita, serbisyo publiko at kasiyahan. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Samtang drug den ginraid sa Punta Tabuk, Rojas, Capiz. Tatlo arestado, isa nakapalagyo. May balita si K5 Roldan Villarreal.
7: GTX 500 Morning Newscast.
11: Tatlo ang nadakpan, isa ang nakapalagyo sa ginsalakay nga drug den sa railway barangay Punta Tabuk, Rojas City, Domingo sang hapon, Hunyo 14. Kalakip sa mga nalakpan ang musanday Ramir Balios, Richard Mabini, kag Ryan Reyes. Lunsay mga taga-syudad sang Rojas. Nakapalagi naman ang isa kamayor nga subject na si Sedi Angel Barredo de Vera. Pito kasasye sa ganipatian droga kag mga drug paraphernalia ang narecover sa balay na nagaserbero ruan sa mga parokyano sini. Talalupang doon man nga naganilap na lang sa sulod sang hulot ang mga plastic sachets kag mga drug paraphernalia. Sa karon na talanang ay pinalam sa drug test sa mga nadakpan kagpasakaan sa panumbungon nga paglapas sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Ini si KK5 Roldan Bisana Villarreal. Para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Capiz. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
8: Lalaki nga tumandok sa istansya Iloilo, arestado sa Maybas operation sa Lemery. May balita si KK5 Red G. Di Mayo.
7: GTX 500 Morning Newscast.
12: Mga KK5, arestado ang isa kalalaki kag ginakabig high value individual matapos nga madakpan sa ginpatigayon nga drug by bus operation sang kapulisan sa poblasyon South East Zone, Limeri, Iloilo, Lasais 23 Sanggapi, Sabado, Hunyo 13.
13: Ginkilala ang suspitsado kay alias Bunjing, 48 anyos, soltero kag residente sang Inichay Pabahay, Barangay Gogo, Istansya, Iloilo. Sa impormasyon nga nakuha sang K5 News Pamsara, nabakla ng subject sang isa ka sa shade sang ginapatiyan Shabu sa balor nga 6,500 pesos. Dugang tanga nakuha sa iya ang apat pakadalagko nga sa shade sang ginapatiyan illegal nga droga kag isa ka motorsiklo nga duag itom. Sa kabugosan, nagabugatanan sang kapin 107 gramos sang ginapatiyan Shabu ang nakumpiskar nga may standard drug price nga 727,600 pesos. Ang operasyon ginpatigayon sa tingog puwersa sang Limeri Municipal Police Station sa pagpanguna ni Police Captain John P. Robles kaupod ang 2nd Iloilo Provincial Mobile Force Company PDEO Team 3 kag Police Intelligence Unit o kun PIU. Sa karon, yara na sa kustodiya sang Limeri Municipal Police Station ang suspitsado kag magapangatubang sa kaso nga paglapas sa Republic Act 9165 o kun ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002.
12: Ini si KK5, Reggie Plazuela de Mayo para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Quinto Distrito, K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Top 1 Most Wanted sa Aklan, arestado sa Nueva Vizcaya. May balita si KK5 Leonard Viray.
7: GTX 500 Morning Newscast.
14: Arestado sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang top most wanted person sa Aklan sa ginpaligayan niyo manhunt operation sa Navas PNP. Upod ang iba pa nga mga law enforcement units sa itong Hunyo 12. Ginkilala ang suspect nga si alias Rio, 49 anyos, na patubang sa 4 counts ang qualified rape o by minor, kag isa ka kaso sang sexual assault, nga ginasugid na tamo sa banwasang Nabasaklan. Naaresto ang suspect sa may barangay La Torre, South Bayombong, pinagi sa kahome sang warrant of arrest, nga ginpagwa sang Regional Trial Court Branch 3 sa banwasang Kalibo. Wala sang may ginrekomenda nga piyansa para sa 4 counts nga qualified rape o by minor. Samtang mayara nga 200,000 pesos nga piyansa nga ginrekomenda para sa kaso nga sexual assault. Sunod sa investigasyon, mayara nga living partner ng suspect sa banwasang Nabas nga konsadiin natabo ang tanan nga krimen nga ginpasaka kontra sa iya. Samtang nangin madinagon ang nasambit nga operasyon pinagi sa pagbuligan sang Nabas PNP, Bayombong MPS, Provincial Intelligence Team Aklan, kagsang Regional Intelligence Unit Region 6. Balita Regional, nagikan diri sa probinsya sa Aklan. Ako si K5 Leonard Viray para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko ag galingawan sa Kalibo. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
8: Ted, most wanted nga suspect arrestado sa checkpoint sa Pampanga. May balita si KK5 Eileen Sanchez.
7: GTX 500 Morning.
15: Isang 34 anyos na lalaki ang naaresto matapos umanong abusuhin ang isang 11 anyos na batang babae sa barangay San Nicolas, lungsod ng San Fernando, Kamakailan. Kinilala ng pulisya ang suspect sa alias na Will, residente ng naturang barangay. Batay sa investigasyon, naglalakad ang biktima bandang alas 10 na umaga ng lapitan umano siya ng suspect. Ipinakilala umano nito ang sarili bilang kakilala ng kanyang ama at tinutukan siya ng pinaniniwala ang laruang baril. Sa pilitan umanong isinakay ng suspect ang bata sa kanyang sasakyan kung saan naganap ang pang-aabuso. Agad namang isinumbong ng biktima ang insidente sa kanyang ama na humingi ng tulong sa mga pulis na naka-duty sa isang checkpoint sa lugar. Mabilis na kumilos sa mga otoridad at naharang ang sasakyan ng suspect habang ito'y nagtatangkang tumakas. Ayon kay Colonel Per Joyce Golay, Bayan, Hepe ng San Fernando City Police Station. Nabangga ng police mobile ang sasakyan ng suspect sa isinagawang pagtugis na nagresulta sa kanyang pagkakaaresto. Inihahanda na ang mga kasong paglabag sa Republic Act 7610 at Republic Act 10591 laban sa suspect. Binigyang diinigulayan na walang puwang ang mga nang aabuso sa mga bata at iba pang mahihinang miyembro ng lipunan. Balita mula sa Pampanga Central Luzon. Aileen Cuevas Sanchez para sa Kampiyon na Himpilan. Kampiyon sa Balita Serbisyo Publiko at Kasiyahan sa buong Pilipinas. K5 News FM.
7: GTX 500 Morning Newscast.
6: Oras sa K5 News FM Philippines sa 6:17 sa ngaga.
7: Balitang National.
16: Balitang National.
6: Sa Balitang National, Gatchalian Block naghahanda sa posibilidad nga manggamo si Senator Cayetano. Naghahanda na subong ang Gatchalian Block sa posibilidad nga manggamo si Senator Alan Peter Cayetano kung may matabo nga special session sa Senado sunos o konsuno kay Senator Panfilo Ping Lacson. Payag ni Lacson hindi dapat pagpakanubuon ang masarangan ni Cayetano bangod nagapati siya nga himuon niya ang tanan agud lang nga magapabilin sa puwesto. Dugang pa ni Lacson nagalaom siya sa gihapon nga kuntani magbugtaw na sa kamatuoran si Cayetano bangod amo na ini ang realidad.
8: DICT ginausisa na ginaligar hacking sa website ng House of Representatives. Ginaimbestigara na sa karoon sa Department of Information and Communications Technology kung DICT ang ginaligar ng pag-hack sa website ng House of Representatives sining a weekend. Sunod naman sa payag sa DICT kahapon ng adlaw, nag-coordinar na sila sa karoon sa House of Representatives. Lakip na sa mga kapulisan agud nga maimbestigara ng insurante. Matapos mabato na report nga gin-deface ang website sa House of Representatives, gilayo naman nga gin-activate sa DICT ang ila incident response procedures nga naka-focus naman sa pag-contain sa among insurante pagbalik sa apektado nga serbisyo kag mahibaluan ang kalaparon sa unauthorized nga access. Nabalik na sa normal ang website sa House of Representatives kahapon kag sa pinakaulihin naman nga assessment sa DICT wala sa confidential o konsensitibo nga government information nga nakompromiso.
7: Balita International.
8: Leader sa kriminal na grupo sa Venezuela patay sa US airstrike. Patay ang ginapatihan leader sa kriminal nga grupo nga nag-operate sa Venezuela matapos agin bomba sa mga Amerikano ang iya ginapatihan nga hideout sa Biyernes nga adlaw. Sunod naman sa post ni US President Donald Trump, iya gin kilala ang napatay nga leader sa Trendy Aragua criminal gang nga si Hector Rustin Ford Guerrero Flores o kung kilala man si alias nga si Nino Guerrero. Ang Trendy Aragua ang ginatudlo responsable sa pagpasulo sa illegal nga droga sa Estados Unidos. Kaya ginapatihan, involbado man ang grupo sa pila ka mga kriminal na aktibidad kaangay na lamang sa pagpangilkil, pagpangawat, money laundering, human trafficking, kag prostitution. Pahayag naman ni Trump ang nasambit naman ng strike ang ginkoordinar sa ilang mga counterparts sa Venezuela. Ginakompirmar man sa Information Ministry sa Venezuela ang report. Ang Trendy Aragua ang gindesignar bilang isa ka foreign terror organization sa Estados Unidos.
7: Balitang Sports.
6: New York Knicks kampiyon sa NBA matapos ang 53 katuig. Matapos ang 53 katuig, liwat nga nakuha sa New York Knicks ang kampiyonato sa NBA. Ginluto sa Knicks ang San Antonio Spurs sa NBA Finals Game 5 kahapon nga adlaw sa Domingo, Hunyo 14. Natapos ang hapang sa scores nga 94-90 sa court mismo sa Spurs. Ininaing katatlong nga kampiyonato sa Knicks sa NBA franchise. Una nga nakuha sa Knicks ang kampiyonato sa 1970 kaginsundan ini sa 1973. Nagpanguna sa team sang Knicks ang masanay Jalen Brunson nga may 45 points, Mikal Bridges nga may 14 points, Josh Hart nga may 13 points, kag OG Anunoby nga may 11 points. Ginpanguna naman ni Coach Mike Brown ang team sang Knicks.
7: Balitang Entertainment.
8: Daniel Padilla kag Kyla spotted naman sa kadlawan ni John Estrada. May balita si KK5 ID Cordova.
17: Nagtambong ang aktor kag aktres ng sunday Daniel Padilla kag Kyla Estrada. Upod ang pamilya sini sa selebrasyon sang kaadlawan sang aktor nga si John Estrada sang Sabado. Sa mga litrato nga ginpakigbahin ni John sa Instagram, makita nga nagtambong si Daniel sa selebrasyon kaupod si Kyla kag mga utod sini nga sunday ina, Moira, Yuan, Anika kag iban pa nga mga miyembro sang pamilya kag mga abyan. Nagtambong man sa okasyon si Jake Vargas, nga nobyo sang utod ni Kayla nga si Ina Estrada. Gilayo naman nga nanotisyaran sang mga fans ang pagtambong ni Daniel sa pagtipon sang pamilya. Madamo naman nga mga fans ang nagpabutsyag sang kalipay para sa duha. Samtang nagakalipay ang mga kapamilya kag mga bisita sa okasyon, ginabi-abi ni John ang isa pakatuig sang iya kabuhi nga ginapalibutan sang mga tawo nga pinakamalapit sa iya. Ini nga balita ginadulong sang DTX 500, MyTC kag D3 Bio. Para sa balitang entertainment, ako si K5 Ivy Cordova para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag Kalingawan sa Negros. K5 News FM.
7: Balitang negosyo.
6: Commercial flights sa Jensen Airport magabalik na subong adlaw. Ginkumpirmar sa Department of Transportation kag Civil Aviation Authority of the Philippines nga magabalik na ang commercial flight operation sa General Santos International Airport subong adlaw sa Lunes, Hunyo 15. Isa ka semana matapos ang magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao sa pahayag ni DOTR kahapon nga adlaw Domingo o kon sa pahayag sang DOTR kahapon nga adlaw sang Domingo. Kasunod din isang direktiba o kon direktiba ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. nga mapadasig ang repair works sa airport kag masigurado nga hindi maapektuhan ang biyahe sang mga pasahero. Pahayag ni DOTR Secretary Giovanni Lopez na kompleto na nila ang safety assessment kag ilan na kumpirmar nga madayon gid ang pagbalik sang commercial operations sa amo nga airport. Mga ka-K5, mamuyad tong dalago ang mga balita na nabatian sa DX 500 Morning Newscast. Ako, si ka-K5 Zyro Vanalbay.
8: Kagako naman si ka-K5 Colleen Manzanares Cubia.
6: Para sa kampiyon ng balita, serbisyo publiko kagalingawan sa Negros, K5 News FM.
7: K5 News FM. D3 Bio.
16: Problema sa pangkaso, hilana, sipon, kagubo, tugasong virus, kagbikrobyo. Ang D3 Bio ka na. Ang D3 Bio, puno sang lauric acid, na ginahimo monolaurin sang atong lawas, nga tuman ka-epektibo sa pagpatay sang virus man o mikrobyo. Mag D3 Bio, adlaw-adlaw. D3 Bio. Senior citizen ka na bala, kag medyo lipato na. Ibalik kag protektahan ang memorya. Mag D3 Bio ka na. Sarang makuha ang ketones sa D3 Bio, nga isa kasahi ng brain food, kag gantinlo man sa aton uto, rason nga gandami ang memorya. Mag D3 Bio adlaw-adlaw. DTX 500. Di na problema mo bala ang mataas ng blood sugar level? Mag DTX 500 na. May ampalaya extract nga bugana sa charantine nga magkabulig sa pagpanubo sa blood sugar level. Likawan ang komplikasyon dala sa diabetes. Mag DTX 500 na. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million RF unit score sa talagsan sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon ng balatian. Mag DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
18: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, buti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa banikotoras. Gatikid ko, vitamin C. Ang MyTC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: MyTC. MyTC, ang alkaline ng vitamin C.
19: Ako si Rosita, MyTC Maria ako. May nag-recommend ang MyTC alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months, 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot ako ng menstruation, no, nagigit ako makabatsyag sa sakit.
7: MyTC, babaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
20: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag-DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
22: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
23: Una, problema, gid ako sa akong body odor. Huya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya na gid ako sa bulig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
21: Babakan sa mga butika.
24: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May 45 probiotics na nagabulig sa pagbalik sa maayong nga digestion. Sas 4 Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
25: Sa among lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
26: Hey, Boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka ganing maka 1 round sa akon. Inikal.
25: Bigaw ang performance kay darling. Mag-extend food supplement for men. Extend food supplement for men. May maka kag-lawawaska. Nga nagapataas ang enerhiya. Kag-stamina sang lawas. Para sa mas-astig na performance. Extend.
0: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
1: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok. Lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Diofresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
0: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
1: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
0: Clinica Deo Fresh. Available now.
2: Gabalo ba na ka mo? Gamay tatlo sang klase nga cancer. Sulod sa mata, iniamo ang ocular melanoma, ang pinaka-common nga cancer sa mata. Nga gina-target sini ang aton iris. Lymphoma, ga-apekto sa puti nga dugo sang lawas. Mostly sa mga tigulan o sa mga tao nga ara sa HIV o AIDS. Retinoblastoma, cancer nga halin sa retina na mostly nag-apektuhan sini ang mga bata. Protektahan ang aton mata. Mag-eye care gold capsule adlaw-adlaw para sa mas epektibo na kombinasyon para sa manami na eye health. Inom sa Eye Care Gold Capsule. Kaupod ang sapagbutang sang Eye Care Drops adlaw-adlaw.
3: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
4: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
5: Red Horse Beer. Manamit. Swabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
9: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
27: Drink responsibly.
28: Bawat patak, masarap. Swabe kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
29: Playtime Entertainment, in partnership with the 17th PMPC Star Awards for Music, brings the excitement of OPM Music to you.
30: The nominees for the Playtime Fan Favorite Award are Cup of Joe, Beanie, SB19, DJ Monterde, KZ Tandengan, and Maki. Help your favorite artist win and vote for free at playtime.ph until June 22nd.
29: Like and follow Playtime Entertainment on Instagram for more updates on the upcoming 17th PMPC Star Awards for Music.
31: Playtime Entertainment. Born for happiness.
32: Playtime Entertainment. Born for happiness.
33: It's the best part of the day.

0: better. More than just Kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM. Bacolod 101.5. Serbisyong Matuod. Tingog sang Panwa. Pagdayon sa pag-alagad. 101.5 K5 News FM.
1: Ang aton sibong atak na alas 6:31 sa ngaga.
0: Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number 1. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, maraming salamat sa inyong patuloy na pagtitiwala at pakikinig sa inyong kampyon na himpilan ngayong 2026. Sabay-sabay nating salubungin ang mga bagong paghamon sa ating buhay. Ang K5 News FM ay patuloy na maglilingkod at maging kagapay kahit saan, kahit kailan. Ito ang tahanan ng kampyon sa balita, kampyon sa serbisyo publiko at kasiyahan. Ito ang K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
2: Yari naman ang mga isyo nga dapat naton pagpaton.
3: Kaghimay-himayon, standby!
0: Foro de los Pueblos, People's Forum. A top commentary program that is comprehensive.
2: Bisan na mga ordinaryo nga tao na kamutik na.
3: Kita nyo, puwerte ang abilidad.
2: Sa pila ka mga opisyales sa gobyerno.
3: Sobra!
0: Objective and analytical.
2: Aprobado ba na hindi ka proyekto? Ukon, aprobado sa bulsa nyo.
3: Di pagprangka lang bala.
0: Informative.
2: Diretso naton kay may baluwan ng kamaturan kung hindi makabinipisyo sa mga pamilyo.
3: Inaiya.
0: No holds barred discussion on hottest issues.
2: Grabe! Ang isyo sa pinatsyanay kag droga, nagaduging na!
3: De, ano lang resulta sa kaso?
4: Hulat-hulat lang!
3: Ay kanami! Karoon, lumpatan!
2: Oh, come on! People of the Philippines!
0: With K5, Aljan Castanio. And K5, Eric Tenerife. This is Foro de los Pueblos.
5: Isa ka ba na good morning sa ato naman mga suki ka mga palangga ka mga tagpalamati. Kamusta naman ang ato mga palangga ka mga ka-K5? Sa igan sa may bayo tungkol sa kaumani bubble sa kabukiran lakip na sa Bilugga Provincia sa Negros Occidental kanag Banwa sa Bacolod. Salamat, welcome, good morning Western Visayas, good morning Philippines, and good morning world.
6: Foro de los Pueblos.
5: Welcome to the new Power Duo every morning. Ako si K5, Belgian Castan.
3: Ako naman si K5, Eric Tenerife. Good morning.
5: Welcome to your riding and tandem until 9 in the morning. Dari sa inyo para tutunan.
6: Foro de los Pueblos.
5: Ara kita sa Lunes, medya 15 sa bulan naman sang Kunyo tuwing 2026.
6: Foro
5: de los Pueblos. Di mga bayan sa kalibutan, you're all updated what is happening here sa Bacolod kag Negros Occidental. Pagi naman sa atong official Facebook page, ang K5 News FM Bacolod 101.5, kag sa YouTube channel, lakip man sa ere, nagabagabaga ang mga signal sa 102.9 sa Southern Negros, 89.7 sa Northern Negros. Is ang mga tao ko desperado, naging mangita lang siyang tanan-tanan ng mga pamaagi, no? Agud nga halita ng ilang isig katao. Palamo kung ang isa kapaho nagapamunga na, K5 Eric, no? May patay pamungkoy na nila. No? Tanawabla? Tanawabla? Ang iba niya, kay nawa hindi na sila masapakanto sa area nila kaysa unang abi nila, lawas nila, superstar. Di karong kay sa babae lang kaya baguhan. Wala daw, hindi sila saran kang kaubos na mo nila. Damo na. Damo
3: na. Hindi siya pagsapakakawin
5: lang. Do-damo. Do-damo na ginang ilang mga black propagandings sa... hindi talang istasyon membro sa kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas.
3: Kaya hindi po siya ano, kundi kaya membro sa KBP.
5: Hindi ka na, hindi ka na legitimate.
3: Ako yung tutorial sa kahistorya ko rin tanyos na kuya nga naon. Hindi ko yung member sa KBP.
5: Ako yung member ko sa KBP. Ha? Ang importante na may ID ka kag may istasyon kang liti mo. Hindi kiniwa yung laway ka.
3: Labot mag-liti.
5: Ang panawag na na sila is desperado.
7: Desperado. Why don't you come to your senses?
3: Now, huwag na.

0: Pasugidon kayo kung ang pinakabakod. Babae lang hibi ka. Inaano man. Ay. Ikaw, boss na mo.
1: Kinabot ka rin si mo.
0: Aga pa panugin bata ko eh. Aga pa panugin bata ko eh.
1: Pagka mo lang nilada, matang duman ko, last jeans na gabi ni Munod Jacon.
0: Ang ginatawag na nila sa mga favorite na ito, mga kanta is Desperado.
1: Why don't you come to your senses?
0: Pasugidon ka, kampiyon. Ang layigo mo ra, bata lang ni Quintro mo. Tulo na luha mo. Inanong na klase.
1: Hindi lang kami niya.
0: Ay, naman patay ko kanila pagkabasa ko. Sige, kung ako naging grado, kung sa baho patugatas ka ni Kaban mo na. Kaling pisan lang. No?
1: Tapos piyak balay mo man.
0: Ha?
1: Marang ka makunot tapos piyak balay.
0: Baho lang gatas kontra mo. Wow ka na.
1: Ngapitan na yung DTX ko, Pimex. Mga kipay mo.
0: Galab ako ha?
1: No? Kampiyon na.
0: Galab ako sa DTX ko, Pimex. Nagkakapi ka na. Naka-detox ka.
1: Wow, kampiyon.
0: Well, sa ato naman, di ba ako katuran? Hello po, sumukala po. Aga patas ni. Pero actually, ato ang ginapang ato niya ginasugilanunan. Kisa, no? May mga malam na kisa, kaya hindi pa ba nila mabato, hindi maungusan sila sa kabataan. Kabalo ka sa mga bagay ng milikiton, daog sang pisa ng alam mo.
1: Bagay?
0: Kisa na no ka paya kalam. Pero gasalig ka lang sa alam mo, pungko ka lang kagway ka mang gobrati. Perdihon
1: kagin. Daog sang pisa ng alam.
0: Oh.
1: Ang mulain lang, kung lang kontra mo pisa, kay ikaw ay pagin alam.
0: Ati tapos, kinda ko giga problema. Ang lain lang, kay pisa na malam pa.
1: Ang masakir ginpagyan mo.
0: Ay, sometimes ang lesson natin, we learn it in a hard way. No? Inablang we thought all the while we're indispensable.
1: Serial ni nga ito, pero masin malinupukan nga nyo na karoon na. Serial ni nga ito, masin malinupukan nga nyo
0: na karoon. Hindi namin kumulang istorya, taka iti. Imagine mo, happy kita subong adlaw. Bagod Lunes, it's the first day of the day.
1: Yes, kagbos, manalubo ang gasolina, kagrudo.
0: Manubod ako?
1: Yes, by 3 pesos ang diesel tank.
0: Hindi mapatugong ako, boss, why ko dadtugong?
1: Hindi na subong.
0: Biyaan to naman kadana. Mga isak semana, biyaan ta ka. Pero maprogram ito kadaga. I'll be going to Japan.
1: Okay, ineng?
0: Ada serius kok angin.
1: Kau pala kay ako yung matugo na makulit choka na yun. Kami ako si mo ko maglakad yung dumayo yung bang ako yung masubaso lang ng imo no.
0: By the way, sa ato naman yung kauton.
1: Duaga
0: pa kauton yung morning. It's a Monday morning.
1: Aga pa, aga pa.
0: It's a beautiful Monday morning. And sa ato ng pagpalagan sa mga adlaw, base ang iban sa inyo na gabarikotot, pamiklase bila sa mga. Yung mga gabarikotot, patrajanda. Pagbarang undo kamo John. He must do kamo kag magpararigo. Adla undo John. Kami gapan ninyo power do every morning ako si K5 Belgian and K5 Eric. Ini adlaw is a wonderful day and a blessing to all of us.
1: And let us remember that we are in the holy presence of God. Heavenly Father, thank you for the gift of a new day kag isa naman ka bag-ong semana. Salamat sa imo gugma, grasya kag pagiya sa amon every single day. Ginoo, ginapangayo namon sa imo ang proteksyon sa amon familia, komunidad kag bug-os nga pungsod. Keep us safe from calamities, disasters kag tanan nga mga peligro. Hatagi kami sang kusog, kaalam kag paglaom sa pag-atubang sang mga pagsulay. Bless our work, our leaders, kag ang tagsa-tagsa ka familia. Grant us peace in our hearts and harmony in our communities. May this week be productive, peaceful, and filled with your blessings. Amen.
0: Amen and amen. Sa ato naman mga top stories of the day. Tug sa inyo sa DTX Permanent ng inyong superior antioxidant. Di pa may itang lasin kung pwede mo karoon di madjas ha. Para artisto magpros kami ni K5 Eric kada ko ah. Gadugang gwapo ni K5 Eric tapos si K5 Belgian gipagamay mo diyo. Ato naman nagabaga kag mainit karon nga mga balita lokal. LGBTQ ha nga maestro ginpatay sa ginaligar lover matapos kati do naginitay sila kuno. Actually nagagaday sila inom. Nagkanto sa place ni LGBTQ si lover.
1: Okay.
0: Now, samtang gainom sila, may duties lang misunderstanding, hasta nga nag-role-playing sila, ginapos niya sa si LGBTQ. Mm-hmm. Sangging gapo siya na sinakit niya. Kagin painom sa muriatic acid, patay. Yeah, I don't know if that is the case, but himaloon tali karoon ko na nung ginang kausa. Kaya nagapos-gapos pa sila mo.
1: Nagapos ako, ging.
0: Ang lain pa, gintuntuod niya, na pata, naglati, makon mo muriatic acid, painom mo to. Tiyan na tabo, dali kakipaberik. Ang lain pa, kay nakalak gali ang bilog ng balay.
1: Diyos.
0: Hindi ka ba lumagwa sa sulod sa balay si Ilaber? Ang ginubraya, pinambungkali ang kisamikin dito sa Tanimagis, mabuto, pero hindi sa kabukas. Why sa kapalagyo, nabutan siya sa mga polis.
1: Kay na ginahod na.
0: Kay ginagahod na, aras sa nanagos na lumlamisa. Timalon tanin ko ng istorya. Opod kay Kipay Wilson, kay ang master ginsin ng balita, Kipay Berto Gakit, ha, on live.
1: Kung si kanotan pa malormos na, practice na. Ang yas na firming example ni kanotan, the highest form of stupidity.
0: Ha? It's the highest form of stupidity. Hidlaw ko lang kay Sir Kano, nunugay na kami kita na, no? But you know, amulan na namianta kay Sir Kano, no? Regardless din, okay na tan, balance. Yugid. So, good morning sa mga taga-kampistuhan, no? Kay Ma'am Nita, kay Sir Kano, good morning, Landa. Sa piyagkabahin, kagipay mi Arik. Grabe mo niyo. Mag-amay ginampusan bat sang iya live-in partner?
1: Ginti batos kitya.
0: Grabe, kakipay. Hindi ko mentioned nga. Bakulon niya kabat. Patitigulang to. Ang tatay siya ng live-in partner niya.
1: Kalam-kalam.
0: We will have an exclusive interview upon karong kay Kipay Ariel Apas. Ariel ba si Panita Malabot, no? Hining suspect sa presuhan para mamangkot ang nga gibakol mo yung kabatuta. Ah, kabatuta. Hindi batuta, bat.
1: Bat.
0: Baseball bat.
1: Baseball bat, to. Kagnitsura sang laki, no? Nang naba sa bigote, pero do ka formal man.
0: Hindi ko mentioned yan nga naglabot sa punto nga mani. Ano yan kadalom ang motibo sa likod rin?
1: What gives?
0: Sa piyagkabahin, ang kapulisan, may arat na sila person of interest sa kamatayon ni Rene Butterbonya. Nagpagawa naman statement si Coach Tab Baldwin, pero daw hindi acceptable sa ginikanan ni Adile kag sa iloy ni Rene Butterbonya.
1: Kalain sa statement ni Baldwin, whoever prepared for that, it's wrong. Ang makamamba kang it's time to move on na sang tanan kag sakit ang buot.
0: Ang lain lang sa tanan ng asawa ni Tab Baldwin dugay nagiliga pa andam sa Ateneo.
1: Ateneo. At sawa yung bata ya.
0: Take off.
1: No,
0: isinga kakasada siya sa campus kay delikado na siya sa kabataan. He's very dangerous.
1: Isiling sang ang ambal ya sang Ateneo. Abin la guro edo away minag asawa lang lang adog hisa.
0: Ang ginubra nila ginsmir ka, gin may intimidation campaign sila. Ngay pandaman na kabataan hindi magambal.
1: Oh.
0: Against Tab. No. But ginkasal ini siya si asawa in 2011. Nagbulagay sila sang 2020.
1: Oh, sa Australia.
0: Because nagbutang sa endanger ang ila relasyon pati ang ila kabataan. So but si ganun, there's something wrong with Coach Tab na pati asawa niya na himalon ta na karong kipay barik, no?
1: May psychological kwansya problem. He is a masochist din daw. Paminsya rin daw, inablo siya ni Hitler.
0: Igali ka?
1: Oo. Muna.
0: Kamati, so, tara ka nun, ha? Para may chidihan nila.
1: Kalahin ko sa statement niya, hindi namin yung
0: pag-test. No, hindi mayo, no?
1: Hindi mayo yung
0: pag-test. Tingwahan ta ka nun ma-play ang yes statement. And then after that, grabe, kakipay Merrick, no? Ang ma-reaction doon, hindi mayo. Pero may report ka na ba ito? You know, ma-resign na siya? You don't know kung ma-resign na siya?
1: He should.
0: Kung na kuya, ma-resign ka. Number one, grabing kuya, hindi nalam mo sa Ateneo. Kaya doon, kabataan na matruma na, nadlock na sila magkanto sa Ateneo kung ikaw gapon coach na. Padulaa, kanugon, ang gin-establish ka rapor kag ngalan kay Ateneo, ginubali ni Tabs Bong.
1: Subong may bagong tournament ang kuan ng sudlan tani ng Ateneo.
0: Phil Oil, why did sila join?
1: Nagwa sila.
0: It's because kalaway sa nila imahe. Kag low moral ang mga players kag ipamalik.
1: Wala.
0: Low moral.
1: Guba Ateneo.
0: Dito naman sa Davao, grabe, kag ipamalik. It seems that Rene Butterbonya is very, grabe, galing siya, charismatic na klase bata.
1: He is a hero. Lubong niya subong adlaw, ha?
0: Tanawa ko na ano kadamo kagipay Merrick sang tao nga nagpulaw to sila banwa sa Talakugon.
1: Grabe ang...
0: Sa sulod sang gym, ha? Ang pila sang tao. But si ganun, they really love this guy. But sinong buo. Kaya ang balsang coach niya, he's not only a good player, but he's a good person as well. Buot ka klase bata.
1: So it pays to be good, ano?
0: So, laing gidya kagipay Merrick.
1: Mas na mayo ka.
0: Kag nanotice mo to mga kabataan, nag-idolize, eh, nablang nakita nila, do parius lang abi nga daw si Rene Butterbonya man sila, na nagadamgubla para sa kayuhan si ilang pamilya. Nah. And he becomes an icon, kag doon mga, ang ila balang basketball court dito sa Ateneo, isla na, Rene Bobet Butterbonya covered court.
1: Ang problema kay no amount of sugar coating sang Ateneo. Dabaw, ha? Dabaw.
0: Si Dabaw ya is doing good.
1: Tita na mga utol dya, free scholarship.
0: Tanan gidya, it's tanan because na batsagan guru nila ang kasakit. Kag maguba gid ang ila bulutuan kakipabari kung hindi nila pagtatapon siya rin ni Bater Bunya.
1: Ang ilang Father President among nag-offer sang mask gapon sa wake ni Bater Bunya. Sangga offer siya gapalakpak taw gatululuha, but after that makita mo gid nga pati ang ilang Father President kaduko. Kay pagtapos niya misa sa reljan, galakat siya, mabatian niya ang kwansang tao, ang mga killer. Kamo, mga
0: ang gakatabo, abi kakipaberik, imagine mo halin sa probinsya, that's why may move subong niya ang grupo that they are going to create a Visayas and Mindanao group na mag-develop sa mga athletes. Nga ang hindi ng mga atleta, halungan nila. Kay pag-abot sa Manila, ang mga probinsyano, mo malang yung ginapasikat nila to. So why not, timo na lang this probinsya na hindi lamang mag-develop sa ila ability to, sa basketball. Kundi magaan man sila manami, kabos na mlag kag scholarship sila pag-eskwela kag ipaberi.
1: Kaya mo ginangguaya.
0: Kay kung ibutang mo to sila sa Manila, doon sila ginatipigan, doon mo niya pag-insindiya sa taga-probinsya. Kag tapos, mamabatsagan nila ang 12nd class citizen sila sa makupdanan nila to.
1: That's right.
0: Kay ang gwa nila, do second class citizen, kuno ka budlay nga ti elite to yung upod nila sa layad mga pigado probinsyano.
1: Amo ginangga katabo kon halin ka gani sa probinsya kag magsalta ka sa Manila, maski kita sa aton profesyon sa media, isang kasugod pa lang kita mga K-5, mga tila ko assign sa Rick, Manila. Do second class citizen?
0: Sang congressman si Goles, gindalay atas Manila.
1: No.
0: To attend the zona ni President Gloria Macapagal Arroyo. Di dito ma-feel mo ang mga media. Yang maupod ko ang media, kaday-dali, tarantalan, upod mo kami mo. No, yes, laya dito sa Halls of Congress. Mag-interview ka, tuto ka na si Strilon, tag-IBCBN, tarantalan, ma-interview. Tising ko anong kinalain, nakabarong man ko mo. Ah, during the time yan, live ba? Arap atas piyak ka raguagan. Kung anong interview nila, interview man tayo kang ipay, Eric, because there's no difference at all.
1: Di kay kung sa abo, tabi sa Manila, pasabi,
0: Ti ma-interview man natin sa congressman, parang sa interview nila about the zona.
1: Ti kang tinagalog na to namin ya.
0: Ti ba, bisan din niya kabalo ya, kay mabato. Ano ang talaga kami interview man tayo?
1: Ang ato yung tinagalog, bakit kinarog ya?
0: Oh. So natabo tayo, was still in the other station. Ti ko nanuto yung barada nila sa red carpet. Pwede ba mapasulod kami? Arada nga daw halls sa Sagwabla, katipon siya na da. Red carpet pasulod sa entrance.
1: Nang may drawing-drawing da.
0: Oh, draya balbala na interviewan ay. Tupad ka man to sa mga because para sa ako, duwaya problema, anong problema kung probinsyano ka versus mga dito sa Manila? Oh?
1: Correct.
0: Parehas mo lang tagyapon nga kumamangkota, sabto mo tagyapon.
1: Pareho mo lang kita may hunghungan, nga ano gidaw?
0: Correct.
1: Kung may hunghungan lang, may hunghungan
0: lang ta? During the time, kipay ba rin, kaya wala tayaga problema. Kaya nga, may interview mo lang tayo, ay matulain.
1: Pero galing kaya mo ginahusto na doon may pagka, basta ganit taga-probinsya ka.
0: Do second class citizen
1: ka. Ah, taga-probinsya yan.
0: Tapos ang pila ka mga bagay nga tutukan, tapos sa piyak kabahin, may isa kalulo, nga ginamanihoy, ang aslaki, naglumpatos may pantalan sa ilwilo. Ganit ni nga gaw sa mariskyo.
1: It happened before, there is aton sa Bacolod.
0: Ti may nubya at yung upod. Duwag ito sila sulod.
1: Nadumduman mo pa.
0: Natapak. Pero ang babae, ito na bilin lang yan, ang lalaki. Duwagit sila yan.
1: Duwagit sila ang ito sulod.
0: Grabe, no?
1: Duwas lahat ito sulod.
0: Dumduman mo ito sa bread ko?
1: Ti kaya ito pag press report, ako yung naglagan ko ito mo.
0: Ato, tato. Ang amo, dra kami ni Kagi5GP, nag-bakal. Ako lang yung investigasyon nila yan, alamos. Ang amo niya ni Kagi5GP, gindiscuss na mo ng Pajero automatic. Ano ang rami kanisom niya? Ako nagka-parking na, pwede ba lang mahulog na? Tindak ko ang chance. Kaya basi nag-o, pasay ang duwaksapan.
1: Nalapakan
0: kag na. Hindi nalapakan.
1: Naduso
0: ang kabyada. Kag basi dumiritso. So, pila ka mga nasis about the technicalities of an automatic car during the time. Namun ni Ramon focus ni K5 Gene Paul. He is our... I was the anchorman of the primetime program and K5GP is the investigative reporter. He is very good on that.
1: Ang automatic na sasakyan from neutral going to drive, hindi mo na siya mapadlagan.
0: Kung hindi mo paglapakan lang yan, ha?
1: Kung hindi mo pagpindutun break ang kilid.
0: Correct.
1: May hindi mo na siya, kilid,
0: hindi mo na siya ma... No.
1: May kwada, may lock lever, na mo. Tiguro, guro ka kaputo siya.
0: Samtang.
1: Pag-uloon lang.
0: Kaya manugraduate na tong babae mo.
1: Oo.
0: Kag ang gapeskwila mo tong si, ano?
1: Si Choi.
0: Kaluhin.
1: Tubla.
0: Good morning. So, grabe.
1: Si Lilo, pero may hero, ha? Si Lilo, ha? gamay nga utoy nang mga gagming-gagming gid lang makinig.
0: So paano to na amo to check ta karon daga paniwa kita makakuha ba si malapot karon si K5 ba?
1: Nanaog siya.
0: Ah, Kim Kaluyo, no?
1: Nagnaog siya.
0: Ibaloon ta na karon ng pila ka information, nagligad to. Kundi mi auto. Nagligad mi tigulang manggibi.
1: Nya.
0: Yeah. Bit-bit ni kasi mel pinalid kahangin.
1: Ay grabe to supply.
0: Naginagawa yung mga tao to sto nga taytay. Tos igo mura nagbalik siyang kwarta ba hindi mi ko chinta way nakita.
1: You have to thank God nga ginbalik pang 20.
0: Yung 20 pang nakabalik?
1: Siyempre tao, kung makakuha na ako, makita may kwarta, damos ka pigaduho ko.
0: In talking about thank God, hindi pa manubo ang gasolina ta? Kagkurudo, boss? Ang butay doon, no? Ano source ka, ano naman? Nagtasok sila bumba, imbis nga tubig, magwaklayo. Methane guro na kay Pabirik?
1: May ara nga, may methane tungod nga may ara siguro nga deposit sa dalom. Basi ko na sa dalom yan, may mga kahoy nga si una na nga.
0: Yes, for example, labi, basi lapito sa puso ni Gros ang mga pigire da.
1: Pigire or whatever.
0: Kabalo kayo ding higko sa baboy?
1: Oh,
0: pwede ni makaproduce methane mo.
1: So, those are things nga...
0: Higibalong. Pero galing ang mulan tubla. Sinugbahan sa mga tonto.
1: Ati, Pilipin. Nagigad ka rin. Talaptap sa kas dyan. Namo man.
0: Ilaw mo nung kakalayo. Namo man. Pwede na magdala ilim nun kayo magsugba
1: to. Dresi ko na. Meron na.
0: Eh, kasadya lamang yung mga Pinoy, no? So, pilay na sa mga bagay nga tutukan ta. And, K5, Itan, kamantayan ta ang posibli pagtuhao sang bag-o nga mayoriya sa Senado subong adlaw. Hambal ni Pastor Joel. Silingya, ha? Follow your conscience. Abo nang advice sa bata niya. Silingya, ma-attend ko kay gampanan kong akong duty as member of the Senate.
1: Otherwise, manimuron ko po ito kay Jinggoy ko. Kaya sino ito ni Estrada to? Jinggoy?
0: T-check ta karon. Sino ba mga bago nga di ko matabo, di ko magdugang majority na gidya as in as required by the constitution.
1: They can now replace
0: in rule 2 section 2 of the Senate rules.
1: Yes, Your Honor.
0: That every that you can only elect the Senate president with the majority of all the members of the Senate, that is 12 plus 1.
1: That's 13.
0: Hindi lang kay Senate president, that includes all chairmanship in the Senate.
1: It should be 12 plus 1, 13, kaya 24. So, pwede na, they can do it, they can do it. Now, ang question, Andre, is...
0: Ari nang, pakita, bla, nga nakambal kami ni Kakipa, Merrick, nga new Senate majority, ari expectations mo. Do 12 pa lang sila, noy, pwede man, pakita, nang...
1: Ari na.
0: O, tanawa, gipabuhat ko na kay Matt kagabi, Senator Ping Lacson, Wen Gatchalian, Rafi Tulfo, Senator J.V. Hercito, Senator Mig Zubiri, Senator Chis Escudero, Lito Lapid, Bam Aquino, Senator Bam, Senator Kiko, Senator Risa, Senator Tito Suto, Senator Erwin Tulfo, plus, ang ginapabot,
1: Villanueva. Sure,
0: ang pabangkot is maabot giban siya, pero siya mismo nagpagawa na siyang statement that he will be joining today.
1: He made 3 statements already sa social media. Arat na.
0: Iniblang nga rin sa spiak.
1: Kaya
0: matabo, di, mabangian na to si Senator Cayetano.
1: Tiyang sa spiak to, why na? Disgrasya na to, yan.
0: Yeah. Amo nang pila kabagay nga tutukan. Tama, post na commercial break. When we come back, ko punta sa K5 Ariel Apas. Istoryahan ta kagibalon nga agin panghanot. Batuta. Batuta, baseball bat.
1: Baseball bat.
0: Luluoy ka K5, Eric. Ara sa ospital, nagkalaguba ang guya kagang ilong to sa nga babae. Anong dalom nga motibo din? Oras sa K5 News FM Philippines, Lasay 55 sa Agadras ang DTX Coffee Mix. Nakakapi ka na, nakadetox ka pa.
2: This time check is brought to you by Playtime. Playtime Entertainment. Born for happiness. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart. Play bright with New Star Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Makalipas ang ilang paalala. K5 News FM. News FM. D3 Bio Health News, D3 Bio.
3: Ako si Rosita, Gapangluya ang lawas. Nabatian ko sa radyo ang D3 Bio ang makabulig sa pagligon sa kaugatan. Nagtumar ako sa isa kabula na batsyagan ko ang epekto ng nagpagsiklawas.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3.
4: Subong adlaw tong anta kung paano bala ang tandem, ang pro-life or pro-bio tandem sa ginatawag ng Clinica Sport Biotics kag D3 Bio. Makabulig sa mga aton mga kababayanan, putiktahan ang ilalawas kontra sa urinary tract infection. Both of these superfood supplements have their own way of killing and or protecting the body from UTI. Pero together, they become a very powerful force no against urinary tract infection. Dr. Ramil, paano makabulig ang tandem sa ginatawag nga pro-bio tandem sa Clinica Sport Biotics and Clinica D3 Bio?
5: Kabalo naman ta, Sir Boy, nga ang D3 Bio, may ara extra virgin coconut oil.
4: Mm-hmm.
5: Di damo siya sa ang MCT.
4: Wow.
5: Medium chain triglycerides. Nga i-consider sa nature nga pinaka most potent antimicrobial agent, especially kung i-convert sa monoglyceride sa D3 Bio pakadto sa monolaurin.
4: Wow.
5: Ang monolaurin nga ara sa D3 Bio, kaya niya patyon ang candida.
4: Mm-hmm. Fungi na no?
5: Which is a UTI-causing fungi sa lab, Sir Boy.
4: Mm-hmm.
5: 90% sa candida within 15 minutes.
4: Wow.
5: Ma-completely ma-eliminate ini nga mga klase nga kagaw.
4: Dasig ba?
5: No? Mm-hmm. D3 Bio? Mm-hmm. Amo na ka strong ang D3 Bio. Kung pala inong ka D3 Bio, layo kaya sa UTI. Tapos, ining monolaurin, Sir Boy, nga ara sa D3 Bio, kaya niya sudlon ang cell membrane sa gitawag E. coli bacteria.
4: Uy, isa ng bacteria.
5: Sa dira nga masulod, i-disintegrate niya, patyon niya ang mga kagaw para maprotektahan ang mga babae halin sa UTI. So, kung pala inom ka D3 Bio, layo kaya mag UTI, Sir Boy.
4: Wow.
5: So, kung may UTI na ginman ka, inom ka D3 Bio.
2: D3 Bio.
6: Ako si Kenneth, isa ka ESL online teacher. Diagnose ako nga may kidney stone. Nakugid ang nabulig sa D3 Bio sa akon matapos ang duha ka bulan niya pagtumar. Natunaw gid ang bato.
2: D3 Bio. Ang D3 Bio. Yung may Visio. Ang Visio. Yung may D3. Mga butika.
5: Ang nakanami pagid amo ni. Kung ang imo D3 Bio haluan pagid mo Spore Biotics.
4: Champion.
5: Nahimo nga strong antimicrobial or antibiotics ini nga combination. D3 Bio plus Spore Biotics. Kay ang aton nga Spore Biotics ara da ang mga baskugan nga good bacteria, Sir Boy.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus rhamnosus.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus reuteri.
4: Uh-huh.
5: Lactobacillus plantarum. Ini nga mga probiotics nag-specialize sa pag-disturbo kag pagguba sa mga biofilms ang ining E. coli bacteria nga gina-considered nga the single most common microorganism nga gakos ang gituag UTI. Anang kagaw bla halin sa inyo alatrasan nga kisa magsala. So ini nga klase nga mga probiotics, Sir Boy, nga makita mo sa probiotics gak-create galin sila sa ila nga sarili nga biofilm. Pero hindi sila infectious.
4: Hindi na infectious.
5: Kundi
4: no?
5: Kompetisyahan nila ang E. coli sa mga nutrients hasta nga magutban ining mga E. coli kag mapatay na lang sila. So in short, kung atakihon kayo UTI mo, we suggest a natural antibiotic, D3 Bio plus Spore Biotics. Try good ninyo. Kag, hindi lang dira, Sir Boy, ang bintaha kung nakainom ka sa D3 Bio kag Spore Biotics. Hindi lang nga ma-prevent ang UTI, hindi lang maayo imo UTI, mahamot pa imo flower.
4: Oy, mm-hmm. Bonus kay Mr. Amunay ang kanami sa kombinasyon sa gatawag pro-bio tandem, no? Ga-complement each other ang D3 Bio kag Spore Biotics kontra UTI. Ang UTI, hindi lang ni sa palakwan ka, ang may multiple partners ka. Hindi, it doesn't mean kung may UTI ka, may multiple partners. Kasi kisa poor hygiene ni, no? Dugay mag-ilis ang underwear.
5: Wala hugas-hugas.
4: Wala hugas-hugas.
7: Asa lang pang-hugas.
4: Oga-pungko sa bedsheet nga medyo higko. Mm-hmm. Kausar sa mga towel sa mga hotel nga wala naging tinloan mayo.
5: Ay,
4: so kisa, hindi gid ni naton maiwasan. That's why kung go-supplemento ka, mag-supplemento ka na sa klinika D3 Bio, Sport Biotics, para layo ka na ang balindok na bil sa UTI. That's how D3 Bio and Sport Biotics help our immune system. It provides them the armaments, mga armas nga kilanlan para kontrahon ang mga gatawag urinary tract infection forming bacteria or even fungi. Basta ikaw naka-pro-bio tandem sa Clinica Spore Biotics kag of course sang D3 Bio.
2: D3 Bio with Physio.
8: Ako si Darlene, isa ka full-time law student. Mas sapos kag mas madasig ko ma-memorya ang akon mga tulunan. Tungod sa D3 Bio. Amo ini ang akon nang insekreto sa law school.
2: D3 Bio. Ang D3. Yung may Physio. Ang Physio. Yung may D3. D3 Bio. D3 Bio. Health,
7: new DTX 500.
9: Nagatawa mo na pala ang kulubot sa imong itsura?
7: Mag DTX 500 na.
9: Masamihin ka palatian?
7: I-DTX 500 muna.
9: Kung kulang ka sa antioxidant, nagatigulang ka.
7: Mag DTX 500.
9: Agot maging mas hubit, sakitan ang itsura.
7: DTX 500. DTX 500, ang free radical neutralizing supplement. Ini ang may 1.3 million ARAC unit score sa talagsag sang antioxidant. Likawan ang komplikasyon kag balatia. Mag-DTX 500, ang pinakakampiyon ng antioxidant. DTX 500, may DC, ang alkaline ng vitamin C.
10: Kung si Ricky, isa ko kagard, sige kong pulang, uti kong buntag gabi mo. Nang lunch, ako nga ubra. Alitugid ko sa 24 oras. Gatikid ko, vitamin C. Ang may DC, labisgid pagpabaskog sa lawas.
7: May DC. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C.
11: Ako si Rosita, may dysmeria ako. May nag-recommend ang Mighty C alkaline vitamin C. Maintain ko ini for 3 months. 1 capsule 3 times a day. Hasta subong kung mag-abot na ako menstruation. Wala nagin ako makabatsyag pang sakit.
7: Mighty C, mabaka sa mga butika. DTX Beauty Soap.
12: Hi, ako si Roslyn, isa ka model. Kung kapangita ka mo sa effective nga skincare, ginarecommend ko gid ang DTX Beauty Soap. Para mas younger looking ang panit, mag DTX Beauty Soap na mga best.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
7: DTX Beauty Soap.
13: Ako si Ronald, isa ka sales rep.
14: So na,
13: pwede, magid ako sa akong body odor. Kuya na ako magatubang sa akong mga customers. Pero subong, sadya nagid ako sa budig sa DTX Beauty Soap. Kag naghamis ka nagputi, gid ako nga panit. Salamat gid sa DTX Beauty Soap.
7: DTX Beauty Soap.
9: Mabakan sa mga butika.
15: Masakit ang tiyan, masaminabudlayan sa pag-ariya. Mags 4 Biotics ka. May fortified probiotics na nagabulig sa pagbalik sang maayong digestion. Sa Sport Biotics, kadalhay ang pag-ariya.
16: Sa amon lugar, sikat-sikat ko to ya. Ako ang pinaka-astig na boksidor. 3 rounds lang, knockout ang kontra.
17: Hey, boss Darulando. Storya, kuris-kuris ka naman. Hindi ka gani maka-1 round sa akon. Inikal.
16: Pigaw ang performance kay darling. Mang Extend Food Supplement for Men. Extend Food Supplement for Men. May maka kag lawawaska nga nagapataal sang energiya kag stamina sang lawas para sa mas astig nga performance. Extend.
18: Ladies and gentlemen, narito ang presidente sa bansang ayaw sa mabaho at maitim na kilikili.
19: When I say stop, stop nyo yan. Ayaw na ayaw ko yung may putok, lalo na ito mang kilikili. Ano yan, Alkitran? Kaya kung ako sa inyo, gumamit ng Clinica Deo Fresh. Makakasiguro kayo dito mawawala ang baho ng kilikili nyo at mawawala ang pangingitim ng underarm. Kaya subukan ninyo.
18: New Clinica Deo Fresh Deo Roll On. Gamitin araw-araw upang kilikili ay feeling fresh, hindi nangingitim at hindi mabaho.
19: Ito si Tatay Diggs nyo, Clinica Deo Fresh.
18: Clinica Deo Fresh. Available now.
16: iCare Gold, ang superior eye formula. iCare Gold, ang kapsula ng may mataas ng lutein, vitamins, minerals, kag bilberry berry extract. Isa ka herbal medicine para sa mga mata ng may mataas ng anthocyanin. Isa ka potent antioxidant ng nagabulig sa pagtinaw, sang panulukan. iCare Gold, ang superior eye formula. Para sa epektibo ng kombinasyon, mag-inom sang maskin pabaskog ng iCare Gold. Kag patuluan ang mata sang iCare Drops. Mabakal sa Shopee kag mga butika.
20: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online, a world of smart play and luxury entertainment now in your hands. NuStar Online. Have fun. Take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
21: Discover the beauty of playing brightly with NuStar Online. Luxury entertainment now in your hands. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pagcor.ph.
22: Cheers sa barkada nating
23: Night Shift!
22: OT!
23: Breadwinner!
22: Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap yun namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama.
24: Drink responsibly.
22: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ang may kasama. Drink responsibly.
25: Red Horse Beer. Manamit. Suabe sa kada tulog. Sulit ang inumay. Kasanggamo sa relax sarap.
26: Red Horse Extra Strong, the number one extra strong beer in the world.
25: Drink responsibly.
27: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasanggamo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.
28: Happy!
29: Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy.
30: Play-
0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Playtime Entertainment. Born for happiness.
2: It's the best part of the day.

0: kitang-kita.
1: B-Make Premium, mas pinagaling versus previous formulation. Kaya kitang-kita ang galing.
2: May kontrabaho formula pa.
3: Walang amoy.
0: Kitang-kita.
4: Ang pangarap ng pamilya.
1: Sa B-Make Premium, kitang-kita ang galing.
5: From humble beginnings, K5 News FM Bacolod has risen strong, standing tall as we celebrate 9 years of unwavering public service, 9 years of commitment on the airwaves, 9 years of delivering kampyon nga balita, komentaryo, musika, drama, kag serbisyo publiko, bringing truth, voice, and service closer to every Bacolodnon and Nigrense. As we mark this meaningful milestone, we proudly honor the leadership and vision of our CEO and President, Dr. Ramil Uy, whose guidance continues to inspire our journey 9 years and beyond. We remain committed, going further, reaching higher, and serving better. More than just kampyon, we are just trusted voice in the hearts of the Bacolodnon and Nigrense. This is your K5 News FM Bacolod 101.5 Serbisyong Matuod Tingog Sang Panwa Pagdayon sa Pag-alagad 101.5 K5 News FM K5 News
6: Ang oras sa K5 News FM Philippines na 7:08 naman sa aga. Balik kita mga ka-K5 sa inyo naman yung panatuntunan. Well, sa ato naman yung presentation ko ng adlaw. Hindi ka bahin dala na sang Dietry Bio. Hilanat Sipon, kag-trangkaso i-klinika Dietry Bio. Kaya K5 Eric, sa aton sila yung mga tagpalamati. No? Kung kaisa, may dako nga pala magkutanon nga ginaraise ta sa aton pangunauna kisa mga tao, duga kalipat na sa kuganingon nila.
7: No.
6: Sometimes, may mga butang sa isa ka ordinaryo mo lang ang pagtanaw, doon hindi kita ni matabo.
7: Okay.
6: Hindi mo kita nga tigulang na senior citizen, bato tahol, birahon mo ka baseball bat.
7: Kalain. Pati asawa mo?
6: Pati asawa mo, living partner mo, birahon mo ka bat. No? Granting, abi nga doon hindi ka naman lang kasaho sa ila, abi. No feeling, abi, hindi ka kanamian sa ila. Pwede mo lang niya ganin, may post ka lang ka maglakat. Actually, yung muna mga lalaki mo, no? Na-notice mong kipaberi. Kung ang lalaki, mapilya na, duwa na mo. Damo na rasunis kang isang lalaki, isang wild na pabinsaron. First, na-feel nilang you are not telling the truth. Second, disrespect. Why ka na respeto siya? Inang, daw why ka na respetasyon, magambal ka, daw why na bla bukog ang baba mo kang kipaberi. And finally, inang, daw permilang gapasingit sa gamay nga bagay imbis kay patag mo sa iya ang iya ginapamangkot gapasingit ka pa you know sometimes amo nang ginatawag gila kang ipaberik nga kon gusto mo hingabunan ang imo nga mga kasala kagkakulangan jutay mangkot dayon mo ibuwala
7: amo na ko ko yung komentarya
6: hindi amo na natabo now hindi ayhan kag ipaberik nga may madamo nga mga factor sa likod nga ang naglabot sa punto bat ginang ninuyatan baseball bat but whatever it takes hindi ya justifiable nga sakiton mo hindi. Pwede lang guro mahipos ka total silence
7: kag
6: magbiya ka na lang abi kundi kag gwanta
7: hindi nami nga manghampak ka eh, babae
6: imagine mo babae but baseball bat ano naman
7: ano yung bato
6: birahon mo na
7: ano yung bato yung sisimu yung
6: amon nang ginasiling naton yung mabulubugat i-check the skip of Ariel Apas para mabalaan ta matuntun yung istorya sa likod kung ako si Imotoy nagtotal silence ka lang abi hipos ka lang abi o gibiyaan yan lang abi kang ipaberik sang sa ibutang way takbalo ko na nung madalob di ba si may bisyo man yung lalaki nga ba si kiti kung normal utok mo sa di ba i-baseball bat mong
7: actually mo na ba mangkot si tanan niya kung normal ang utok mo hindi mo ni may mo pero hindi mo takadjudge eh hindi mo takagaling kadjudge
6: kaya kung isang tao may impito ka palang dulo
7: hindi mo takadjudge
6: no so para may chindihan ta mga K5 check tas K5 Ariel Apas para may plastar sa ato na bilog istorya what really happened kaya naglapot sa punto nga mo ni kaya may na-interview si K5 Ariel mo nakita yagid ka K5 Eric kung paano natabo ini nga krimen
7: sakit ako na mo may witness eyes to the board
6: daw utod o himata mismo sang babae ining na-interview ni K5 Ariel Apas natabo ini mga ka-K5 dito sa syudad sang Sagay
7: eyes to the board na ta sini
6: kaya masubo-subo ini nga klase sang balita kay ang involved dari mga ka-K5, ti babayi, tapos ang magtira sa imo, imo palibin partner.
7: Kagining lalaki pala K5 dyan, ang yes ning apelyido, kaprominente, dito sa sinang lugar.
6: Big time?
7: Kilala. Maskin dresi bakulod, kilala.
6: Actually, ginitanaw ko ang itsura sa pinambakol yun, di o.
7: Kalain?
6: Gapaligo, dugo mo. Kagdo mo ang ilong nila, nagkalawa, nagkala broken, guro ni Nosbridge nila, K5 ba...
7: Kaga, Eric? Ang nami lang doon, lakili do survive.
6: Ara sila sa ospital, oh, napa-recover. So, para may chidihan tagin what really happened, i-check ng report ni K5 Ariel based on the accounts ng eyewitness. Check ta sa line number one, K5 Ariel Apas, good morning.
7: Morning.
0: Yes, sir, dyan na, Sir Eric, good morning. Sa atong malantalantaw nga sitwasyon, Sir Eric, kung sariin na, Sir Eric, nga anya daw idu lang nga lampusan ang mag-amahi sa iya kalitin partner nga lalaki. Sir Eric, nag-sirinig sa tabo ining incidente kaya itong Hunyo 9, 2025, kung sariin na, din kilala ang suspekado nga si Pilo, pag iya kalitin partner mismo sa nga maga, kanyang din kilala ang biktima nga si... alias showbiz Sir Eric Sirigan, kung isa iniyak ang negosyante sa syudad sa Sagay, Sir Eric. So, karoon ka, Sir Eric, base sa ito na higitwa na ito ng area, ang pahitabo kayo na hinabi na ito mismo ang nakakita sa insidente na din kilala si alias Kara Sir Eric Sirigan.
6: Okay.
0: Kaya ito, kaya sumay niya ni alias
6: Kara. Ano, A-plus star taguro ka K5 Ariel, no? Ari, plus tarta mayo. Pilang edad sa babae nga biktima?
0: Ang kiling mo, ginatong yung sikuan ang niyang pahidaro si Eric, si Eric, ano, kaga si Eric, ang biktima, kaga mga kapi, 40, masub, kapi ng 40.
6: Plus tarta mayo, ha, para ang nami, guro nga plus tarta mo ni, ang biktima nga babae is 40 years old. Bali, ang sospek, ano yan ni, live-in partner o ba na?
0: Kalibin partner ang Sir Eljan kay Sir Eric.
6: May kabataan sila wala?
0: May ara kabataan, isa lang kabilog, mga 2 katuig ang pagidaron.
6: Ay, bata pa.
7: Pilang edad siyang lalaki?
6: Pilang edad siyang lalaki?
0: Gulang na Sir Eric, Sir Eljan. Mga kapin na masobra si Quintan ang pagidaron.
6: Ang babae, ha?
0: Mga 40 kapin ang pagidaron.
6: 40?
7: K5 Ariel, doga balik sa pinsan ko, doga kapamilyar. Gini. Ining lalaki, nakaagi ni Maestro?
0: Subay sa itong nagaluan, Sir Eric, kanyang sa iniyak ang coach sa Sipak Takraw.
6: Coach sa Sipak Takraw?
7: Ito kapamilyar sa ako, eh.
6: Okay, now.
7: Anyway, sige lang.
6: Dugay na sila gop danay siling babae?
0: Subay siya auto na Sir Eric, Sir Eric, may harap na nga voice over sa iyang interview. Kung sa diin na masobra, ito na sila katuig, nagapuyo, sinisang nga ang nabitin na kagsuspitado si Rereke Sirudyan.
6: Pulo katuig na. Now, galumon sila sa balay sa ginikanan sa baba, lalaki o kung may balay sila ng ila?
0: May balay din sila si Rereke kay Sir Eric kay subay sa aton nga kung ang ginasa nakita sa nga nakasaksi nga si Kara nga kining nga biktima may ara kay sa tubabalay ang amiga siya balay. So, karon si Rereke kay Sir Eric kining nga suspitado gulpi lang nga nagasulod iting si alias Pilo na nagadala in isang baseball bat. Nga gulpi, wala sa duro storya, gulpi lampos sa nga biktima sa makapila ka bisis. So karon ang iamay, tupad man siya mismo sa gipuyan sang biktima, kung sa diin, nakabati in isang singgit, kiring si alias Daddy, ang amay sang biktima, si Rereke kay Sir Eric.
6: So, karon, so dumalagan, guro.
0: Kiring nakasaksi nga si Kara, si Rereke kay Sir Eric. Pagkamati sa insidente sa kamay, nabatian niya nga gasinggindom niyang bata kay nagapanahit bulig.
6: Gayon
0: siya ang sigida nagkanto sa panimalay ni...
6: Pilang edad ni tatay, ha?
0: Sir Eric?
6: Pilang edad ni tatay?
0: Ang edad siyang kamay, 62 na ang pangidaron, Sir Eric.
6: 62 years old. Okay, pagkamati niya kasi agit bata niya, that is the heart of a father kag-ipay Eric, ha?
0: Pagsulod niya sa gate, Sir Eric, dito niya mismo nakita niya ang bata, dugoon, kag nagaluhod ini, nagasagang ang iya ulo, nagkakupot sa ulo, nagkakupot ang kamot sa ulo, agon, hindi kita matamaan ang ulo nga bahin sang biktima, Sir Eric, Sir Eric.
6: So, ginahanot siya sang bat sa sulod balay?
0: Oo.
6: Okay, so, dayon. So pagabot sang tatay, nabuta niya pa nga ginahanot sang living partner na bata ya.
0: Hmm.
6: Anong ginubra sang tatay?
0: Nagpadalagan kagagod hakson ini nga suspetsado para mapunggan ang sigipunal sang sigisabunal sa biktima sa Rejang si Rex. So karon aksidente man nga napandol ini nga amay sa nga biktima nga kining si alias Daddy. Nakanatumba ini paglantaw sa nga suspect nga natumba ini nga amay ginlampusan din yun sa nga baseball bat si Rejang si Rex.
6: Ay na, no, siya nga 62 year old ang tatay. Ano, tun mo pakabat? Pila lang ka ba siya? Na 50 ang lalaki? May ara, kilala mo kay Paberic? Now, ano kuno ang motibo sa likod nga naglabot sa punto na ginanotay sila sa bat?
0: Yes, sir, sir, sir. Kining suspektado, kaning si alias Pilo, kag si alias Shobie, ang biktima, kining makapilan sa kabisis nga nagainaway. Wala man lagi kuan kung ano ginang rason
7: okay
0: na ginaway sining nga biktima kag suspect.
7: Ariel,
6: inang sa video kag Kipay Berry kabala isa kag Kipay Ariel ari may video di. Si tatay duguon ka pungko sa sagwa sa tubangan kag pikak may to. May gaulo-ulo sa yamo nag suspect.
0: Ang kining gahalop.
6: Oo, ara blaw tanaw blaw. Oh. Sa pick up ka itom sa video, sige bala kag Kipay ba itan.
7: Off air niya.
6: Off na, no? Off may video. Na video. Siguro familiar kasi ni Kipay Ariel. Hindi naman pwede makita kami mga dugo, abi. May pick up kay Tom. Si tatay. Nakita ta si tatay. Gapungkos tuwangan sa pick up kay Tom. May lalaki gabit-bit sa bat. Amo nang suspect?
0: Amo nang suspect na gahalok-halok sa amay isang biktima sa Regan.
6: Gapangayo man sa suri, guro? Gapangayo sa suri?
0: Wala man po sa konsensya daw galok-halok lang gina sa Sirilian. Doko na konsensya kung kumbaga.
7: Ariel, are. Sirilian. Ariel, ano ang pangabuhian nila? May negosyo ni sila, Ariel?
0: Yes, Sirilian ka, Sirilian. Kaning biktima, madugay na niya kilala nga negosyante dire sa may syudad sa Sagay, Sirilian.
7: Okay. May
6: idang salakyan nga itom na ilan, ha?
0: Yes, Sirilian.
6: Ilan na salakyan ng itong?
7: Ilan pick up?
0: Yes, sir. Ilan na salakyan?
6: Ito may sarang-sarang.
7: Kilala ko ni...
6: Anong negosyo nila nga mag-asawa na, mag-living partner?
0: Ang hili kini sa negosyo ng babae, basi ano lang ang negosyo, pero ilagin niya may negosyo, may aras na furniture under sa masyudad.
7: May furniture shop, sir.
6: Okay.
7: May furniture shop.
6: Now, ano ginag natabo kuno kag Kipay Ariel? Ipabati tagurugi mo exclusive interview. Sino na interview mo ni Kipay Ariel? Di nang samad, by the way. Ang hanot, di nang samad si isang babae.
0: Madamo, sa pila ka mga sub-party sa lahat sa kwan, sa kamot.
6: Gin-blur lang ni kag Kipay Berry. Hindi po, ang guyaya, damo pilas?
0: Yes, Sir Eric, Sir Jan. Damo pilas ang ulok, ang kamot, sini, damo man na bunog.
6: Ma, kung manutun kayo mga kabat kay Kipay Berry, kano abig may imumus na? Sige, that's fine. Yoy.
0: May alam na, payag si Rerek, kanina 5 minutes, amun ang una, ang 3 minutes, amun ang ikadason si Rerek, kay Sir Jan.
6: Ipabati na ito nabing interview mo, sino din na-interview mo?
0: Kanina nakakita agin sa insidente, kanina si alias Kara.
7: Okay, go ahead lang.
6: Anong relasyon niya sa biktima?
0: Ang tiyo niya ng biktima nga 72 years old, kaya yan ay katiya ang kering biktima nga si alias Shobie, si Raja Kasiririk.
6: Okay. Pamatian natin kay Paiba Ariel, ang yasaring nga payag. Eyes on the board.
8: Mga K5, at ang nabiyoon ang naka-witness good sense din tayo.
6: Grabe.
8: Ang isa kalalaki matod pa nga ginlampusan ang iya kalimbing partner. Kaga, pati ang amay sa kalimbing partner mga K5. Ma'am, good morning.
9: Good morning, sir.
8: Kabahin ni ng insidente, ma'am, kining mag-amay nga ginlampusan sa iya kalimbing partner mismo, sila sulod nga panimalay. Pwede mo masaysay ang panghitabo, ma'am?
9: Oo, sir, pwede din. Nang una sa sir, ari pa lang ko din sa balay sa akong pakaisa. Tapos, ang iya na amiga nagkato din sa akon. Kay makatukon na kami kay Manang sa apartment. Tapos ko nga, wala man nag-chat sa akong si Manang. day off ko guro subong, ma-day off na lang ko guro subong, gamo ko na. Mm-hmm. Siya katutad to baladay, katutad to sa apartment.
10: Sino gambal siya na ma'am?
9: Iamiga. Mm-hmm. Kaya nagkatutad iamiga mo. Tapos hamba ko nga, hindi ko ake, day off ko guro subong, gamo ko na. Tapos pag dugay-dugay, kaya ako manghuntan, ibilin niya ang iyang bata abla sa ako na hawa pabantayan niya kamalakat sa sintro. Mm. Tiyan ba ko lang mabantay? Pukusa ko nga hinablos ng karoon na lang talakat dito sa apartment. Mm. Tapos nga malakon manghod nga, ay tiindi na lang, dalo na lang namon akong bata. Mm. Sa sintro, maupod na lang kami tatlo. Mm. Lang lakat na lang kami dito kay Manang. Nako, sige, sige, malakat na lang kami sa apartment. Amo to, naglakat kami sa apartment. Pag abot namon dito sa apartment, ang akong na kita langgit pag abot namon sa ilabalay si daddy langgit.
10: Hmm. Kini si daddy, sino na si daddy ma'am?
9: Tikboy, ang tiyo ko man, tiyo ko sir.
10: Hmm.
9: Ang biktima nga, ang biktima sir, amo na to ako nakita una-una. Hmm. Tapos sabi ko, nang di mas manang, wala siya nag-istorya, kaya cellphone siya mo, gapong ko sa sofa. Tapos gincheck ko ang kwarto, kung din gatulog si manang balaw. Wala siya dito. Nagpungko na lang ko sa bangko, sa kilid, sa may ilang toka sa amin ba. Mm. Kag nag-charge ko sa akong cellphone, kag naglantaw ko, mga reels. Tapos, nang pagkadugi-dugay, sige ko, scroll sa akong cellphone, ipamangkot ko na po si daddy. Mm. Ako, di mang isma na, hindi ko po, nag-upod na po kay Pino, nag-amo ko na, ipamangkot ko din siya. Mm. Hamba siya, hamba din si daddy nga, Ambot, kalma lang, atuguro dito eh, amo na balahaw.
10: Mm.
9: Tapos, ang wala na ko tayo nag-istorya, sige na ko tayo scroll sa cellphone. Si, ang iyan ni Miga, kag si daddy, ga-istoryahan na yung sila nga dua.
10: Mm.
9: Wala lang kay kami eh, ga-istorya, sige sa istorya nga dua, ni, sa iyan Miga, kag si Manang. Mga pila lang guro ka minutes, sir, nakibot na kami nga may nagsigit, ambi ko, ido, mm. Si daddy nagtindog, si Sube, nag-amo sa sina, Sube?
10: Mm.
9: Ambo ko, ido mo na guro din, nga naipit.
10: Mm.
9: Hamba siya dahil nga, si Sube guro, nagdagan sa pagwa. Pagdagan niya, gwa, sunod po kami, pakato dito sa ilabalay, gid. Pag-abot na mo dito, syagit sir, nga syagit siya, nga daddy, bulig, daddy, bulig ko, gamo sa sina, nagtindog, ginabat balaya ulo sir nga gaamo sa sinao gaamo lang tindog na lang sa tapos gabat hala sige bat gid amo to day pag-abot ni daddy gid dasmag na sa kaso lang kay si daddy ang iya tiil nasangit sa may bangko nila balahaw nga kahoy na out balance si daddy amo to nga pagtiyok niya kay daddy ginlampusan niya rekta pa sa ulo amo to nga diri gito ni igo ni daddy nag tapos pagkadugay-dugay, si Manang, ginamo na sa sulod. Hindi ko kasaka, sir. Kay si daddy na higda sa bangko. Pag higda lang po sa niya patani, nabira ko lang si daddy. Bira ko siya pagwa nga ginulog ko sa sagdanan. Mm. Kaya pala hindi siya malampusan. Tapos si Manang niya, nakakita siya sa way nga makagwa sa bala sa balay ni Pilo. Nagdagan. Kay nang pagdagan niya, si Pilo, arap pa sa babaw, nakita niya dahil lampusan niya na pod. Amo to pagbira ko nahulog sa ubos ginlampusan niya na pod pagkita niya kay Shubi nga nagdagan sa gwa ginlagas niya na pod amo to nga naabot siya sa gate pagabot to sa gate pag gidagan siya ni Pilo gilampusan siya nagtindog si daddy gidagan niya na pod si Pilo nga gindakba yabla sa likod pagdakba ya gintaliok siya ni Pilo nga ginbata na pod tapos dagdagan nagdagsanay pa na sila sa gwa mo ni Manang kag ni Pilo sa salakyan kaso lang galing kay hindi nakadagat ako nga pakaisa sir tungod kay hindi na sakakita kay puno na ginidi sa dugo tanan dayon hayangon
6: okay tot may part 2 pa na tan grabe okay go tan part 2. Grabe.
7: Exclusive ni mga K-5.
6: Grabe. Mara-ara tanong ha, K-5 Rick.
9: Bunal din sa mga tapos
6: kaking K-5 Rick. There's so much hatred.
7: Hatred and anger.
9: Nakita niya na po si daddy.
7: Exclusive siyang K-5 sa guy niya.
9: Daddy, as in, gibulos-bulusan niya. Gitsiriya ang pag ano niya, siriya tao, sige. Kung ako, pa kung gusto niya pati ako ma-appeal po ko, sir, ginbata niya ko tani. Dato nga time, kaya ang miga ni Manang. Wala, gitsir, hindi. Ya, gitsir. Wala gid ko yan na intra, wala ko gas-gas nga naigo sang bat. kundi na ang gasgas ko lang yan, nagnamumo lang ko, nagkalakuan lang ko bala, nagkalalabay lang ko tungod sa ayawan na kami kuha sa ilang duwa. Kay layo, sir mo, si Manang at Toto, si Daddy at Toto, tapos sige yan, no? Tapos nagpalapit ko kayo, Daddy, kay patindugon ko, kay kwaong ko, tani. Pagkuha ko, sir, yan bala niyo ko, hawa da, kung hindi mo gusto, maintra. Amo na iyahambal sa akong, sir. Di amo to ginhapak yun, nagtitakatindog si Daddy, kaso lang galing na out na, doon nang iya bala lakat patalikod. Amo to nga nahulog, dito sa kalugi si Daddy napasok. Nga time to. Tapos nakakita ko ang iamiga, sir. Tingala ko nga nadula iamiga dito mo. Ngayon kami lang to, tatlo mo. Nakita ko iamiga sa may gate, sa ila nga apartment. Amo to gisingitan ko, ang yabi. Kwa aabrihe ang pick up. Kaya isulod ko si Manang. Ikwa ko din si Manang. Naabrihe ang nung isulod ko dito. Di pagsulod ko, nang drive. Amo to nagsulod ko si iamiga sa salakyan. Dali lang gid nang kwaan ko si Daddy. Dali lang danay si Manang. Dali lang gid. Hamba siya, pag magwa na ko, hana na ko gwa sa, ano sir, sa daw kabin, sa ano, bitana pala, sa pertahan sa salakyan, ginbalik kami ni Pilo, amo to dahil nga, ako kung hindi na lang nang, lakat na ta, amo to dahil pag ano, nagdiritso gigigaan naman si Daddy sir, why nagkikudayan kabalong sa natabo, kagiuna na sa hospital, pagbalik na mawala na si Daddy dito.
8: Bali mo ano na yung orasan na tabo, ma'am?
9: 9 room, nang malapit na 10.
8: Antes pa nga si Dinti, why ka mo nabatian nga halin ka Pilo nga hambala nun?
9: Wala lang, kaysa bugay na mga simana-simana naman ito nga hambal-hambal
8: sa,
9: nga.
8: Pag antes sa musulod sa panimalay nga buhaton niya ang krimen, ma'am.
9: Ah, wala gid sa magiham, wala gid kami, why man gid kami kaabot sa iya dito po, why pong kaabot kay Manang.
8: So kumusta ka man, ma'am, kabahin na yung nakitaan mo gid ang insidente, ma'am?
9: Hindi ka tulog, sir, eh, rabi akong trauma gid sir, as in, hindi gid akong ano gid sir, kada akong piyong gaka-picture out to daan, ang natabo nga grabe ang dugo ni Manang sa ulo nga aron giligo na gyud sa dugo ya patsyon gid man siya gid sir patsyon gid sila ni ano ya kay kung may intention siya hindi magpatay pati kami gi-entra ya sir eh tapos sa lawas maigo ang lawas ulo gid tanan bi sir wala gid siya kaluoy gid as in wala gid sir kaluoy gid grabe na akong singit na tama na ya mama ya tatay dito ato dito sir wala may nahimo sir wala gid may nahimo ya tatay ya mama ato dito wala gid.
8: Balito pad balay makamuni sa tamad sa insidente, ma'am.
9: Hindi, dire ko ga-start sa yang manghod. Tapos siya ya dito na sila. Sa bali ako ya gaupod lang gid ko na adlaw-adlaw kay Manang.
8: Sa pagkilala mo ni Pilo, ma'am, ano sa klase ng pagkatawo, ma'am?
9: Sa una-una sir, mayo gid man siya gid manapak sir. Si mayo na siya gapanapak gid na siya pero amo lang na sir eh nga
6: sa dalom ni Kipay Belik, hindi mo gamon ni Grumpana kundi dalom ang rason.
9: Kasi singitan niya na tanan, tapos kung sala ang ubra.
6: Daw, gantang hepe,
9: Kipay Belik. Kaya po singitan, rang mamaoy sa balahaw. Tapos, sus,
7: kilala ko ni amay niya.
9: Isluoy, kaya akong pakaisa. Mako muna, sir, sirbihan pa na pagkaon. Anan pa na ni Manang niya, sirbihan pa na siya, sudan, kanon. Ibutang sa lamisa, ulang na lang hungitan sa, tutuod din na. Kaya upod na, upod gid ko na sa kong pakaisadan. Ako gidaan pero may gaupod na sa iya.
7: Okay. Kilala ni sila mga pamilya sa dyan, kag ang amay niya.
6: So ano na tabo ang suspect sa buong kakipay ba Ariel Sadina?
7: Yel?
6: Tod si Kipay Ariel. Grabe ang pagsaysay kakipay. Grabe pala nulong gid ang panulok sa lalaki.
7: Pero nabiran mong panaysay sa babae? Nga siya gani ara man siya pero wa siya ginaigo ginambala siya hawa kada haling kada
6: pusigan so,
7: lang gid yang iya
6: clear ya sa pabinsaron niya kun sinong target
7: sino lang target niya so kita mo ay gani siya basi nga wa gani kay pilas gani wa ya ko ya ginaigo
6: sige lang ko paygad ka
7: kay wa kay labot
6: wa dilabot tubot si karon hindi siling nga nagwild siya kay ko nagwild siya bisan sin ulan to atos palibot ano to niya to mo
7: kun nagran amok siya be
6: wa siya nagran amok
7: biraho niya to
6: Naimpito siya. Oh. Ang pabangkot, ano ayahan ang dalom nga rason that makes this man nag-committer sa kamuni nga klase isang bagay, no? Di ko tanawin mo, Bla. Klaro ang iya paminsaron. Grabe lang kainit siya posible. Kaya ang the way siya nga naghimo sa kang pagpanakit, may tuman nga kaakig kakipabari.
7: May init siya eh.
6: Question.
7: Ano ato?
6: Ano ato? Niya? But despite of that, kami ni Kipay Biarik, we don't really condone sa mga muni nga klase
7: ng
6: mga bagay.
7: Hindi niya gusto gini mo.
6: Why kami niya ni Kipay Biarik suporta kag we condemn that kind of act? The act itself.
7: The act itself is not
6: why

0: siya, ang senior, kilala akong tatay. Mga soft-spoken yung mga tao.
1: Correct.
0: Pero huwag ko kumalo ha, kung anong, hindi ko man yung klalang suspect. Mm. Ang tatay lang yan niya mong kilala ko. Mm. Ang senior.
1: Grabe.
0: So what really happened? Tanawang ta, kung ano man, ang finding sa police eh. Mm. Tanawang ta, to kunway na si Ariel, ara na si Ariel to.
1: Kunway na, police na lang. Ara,
0: kunway, sige. Ara,
1: Yel, police ko. Yel, andi na subong ang suspect, Yel.
2: Yes, sir, yes, sir, Rick. Ara ka lang sa kusuriya, sa sagay, pinintay kung sa diit, sa tumigulungan base sa paisayang utod, na ginpasakaan na init sa niya kaso, kining niya si alias Pilo, o kung kilala si Lionel, alunis sa Sir Rick, sir, dyan.
1: Sige. Tingwala mo malabot ang police para mabal, ang taanong investigasyon, alang-alang sa kuno Yel, di namon siya matawagan, di siya pwede ma-interview?
2: Yes, sir.
1: Taga flag ceremony. Basi karon later sa second part. Basi kagaw na muna. No?
0: Monday.
1: Yel,
0: Monday.
1: Ariel, thank you. Gida. Grabe ang nagatanaw sa aton subong Yel. Oh, magic ay taway ganubo sa 200. Na bangod sa ning report mo. Salamat, kid kay Pabariel.
2: Yes, sir. Sir, yes, sir. Rick, ang ining balita na ginadulo sa DTX Pabalit Extend Pulse of Mekurmen DTX Copy Mix na pangyarihan naka detox ka pa. Para sa Poro de los Pueblos, ini si Kat K5 Ari Lapas para sa kampiyon ng mga balita. Servicio Publico, kagkaniya, one sa Northern Negro.
1: K5 News FM. Ang kapisan, hindi na nang madala sa Sulo, sa Ambal, to bla bla, sa nilanga. Ti si Ariel, wala man to kuhan ID. K5 ba lang ID niya?
0: Wala, in case a guy, pag hindi naka-inclusive naman.
1: Oo. Pero ti, butsi ka nung sinaya, it doesn't mean, it da, why na gas ko, lugan, hindi ka na reporter, kung hindi ka membro sa kamunika klase, no?
0: Ay, kasat dyan.
1: Ha?
0: Larga bula lang.
1: Larga bula.
0: Sige lang muna kami. Sige, pamitin ka muna. Sige lang muna. Blake, sige, pamitin
1: ka muna. Kung sa mga kanta po na kakipay, Merik, we have the right love at a wrong time. Ah.
0: No?
1: Love mo man tani ang trabaho, pero wrong timing. Kundi
0: okay
1: na.
0: Kasi
1: no?
0: You know, radio is a different animal. Eh. Lain siya klase animal.
1: Pahiyang-hiyang.
0: Especially ang public affairs. Ha?
1: Pahiyang-hiyang.
0: Pahiyang-hiyang public affairs. Kaya
1: kinanglan pa karisma, karisma na.
0: Yes. No?
1: So by the way, sa mga utod na to, by the way, ang lesson learned dari sa report ni Kipay Bariel, alam mo ni, minano pakainit ang ulo mo, Kipay Bariel. Hindi mo ginpagbutang ang hustisya sa
0: correct,
1: mga kamot mo.
0: Correct. Correct.
1: May nakasala pa na siya, never mo naging mo because at the end of the day, bisan ikaw pang sa insakto, gagawa ikaw pa sala.
0: Ang gawa niya sini, kung tanahon ta, ay ining si Pilo Junior.
1: Mm.
0: Kaya tatay si Pilo Senior eh.
1: Oh, di nang sinong kilala mo?
0: Ang senior.
1: Ang senior?
0: Ang tatay.
1: Pero ti, kay dad mo lang, mas bata kapag hindi isang sa junior?
0: Ti, kaya ang iya nga tatay ni mas may edad niya sa akon sa pag-updanay lang. Sometime a long time ago. Oo. Ang iya sini nga nahimo sa Real Janis in the fit of anger.
1: Hindi sobra nga kaking din pang dulong panulok kay mo ang panawag ta sila impito.
0: Na impito siya. Oh. Amo kita mo ya ginahampak tong isa ka babae. Ang ato lang yang asawa niya kag ang tatay siguro sang ulido may problema sila something nga ginampak kay man. Pero in the fit of anger, pero sala ang ginimo. So pailan gid siya kaso? Prostrated homicide sa rin kaso ini or prostrated murder or whatever double pa kiti duwa kabilog ang hinanot yung...
1: So this time around mga kakipay we will have a two report report from the crime scene kag report paano natabo ang krimen ara si Berto Gakit kag ara si Wilson Villena sa crime scene so para may chidian naton mga kakipay sa nagligad naglupok kini balita nanungod sa muriatic acid
0: Muriatic acid.
1: Ginpainom sa muriatic acid ang isa ka ginaligar gamit ang gurtinaga. Ginaligar miyembro sang LGBTQ+.
0: Klain man yan. Nga,
1: based on the initial report, as alleged, naging invite ka ginhagan abisin isang LGBTQ nga maestro ang iyan lover nga daw mga 22-24 anyos.
0: Mm-hmm.
1: Sang dito na sila I don't know what's that story behind. Pero nakabot sa punto nga ginggapos ining si LGBTQ. Kagasta sa kulisi nakit ni sa tudutudo ni Laber niya nga 22-24. Dumduman yun si... Dumduman ko niya unang may kaso. Doktor, mo maning kaso niya, di ba? Dumduman mo?
0: Ay, oo. Dari sa may kwanto, si isa subdivision di, oh.
1: Dala, dari man di?
0: Dari to.
1: Amo man tong kaso, di ba?
0: Amo na, oo. Correct na.
1: Dumduman so, ano ginang istorya sa likod? Standby kay si Wilson Subognoy. Duwa na ka-standby sa ito. Sino ka-standby? Ha? I-check ko si Wilson dayon ipa-viber mo direkta dito sa lugar. Ha? I-check ng istorya sa likod, aring report ni K5 Berto Gakit while dito karon sa crime scene, si K5 Wilson Villena, kami kopunta karon ng polis ko na nung ilang investigasyon.
0: Okay.
1: Line number one, K5 Berto, what's the story behind this muriatic acid? Berto, please go ahead.
3: Morning, Bert.

0: K5 El John, K5 Eric, good morning sa aton sini nga mga ka-K5. Exclusive na ton ining nakuha ining
1: mambanaton. Ko do si Jason Tato mangreport
0: sa Bacolod. Maestro kag estudyante ang involved sa sining dako nga balita nga naglupok Biyernes sang Adbernes nga adlaw sa aton sini nga mga ka-K5. Gabi patpaton ta ang natabo kun paano ginpainom sang estudyante sang muriatic acid kag nasapuan patay sa sulod sang balay mismo sang maestro ining bangkay mismo sang maestro kag diri man mismo nadakpan nga nagapanago sa sulod sang balay ang suspect nga estudyante. Patpaton ta kakibab Eljan, kakibab Eric. Actually sa aton sininga mga kakibab very limited ang aton sininga pagkuha sang information, but we have a video nga ginhatag sa aton exclusive kag na-interview ta mismo ang aton sininga PIO kag ang aton sininga hepe sang Police Station 7 nga si Police Captain JR Reyes amo ning natabo. Bier Webes sang gabi, sunod sa aton sininga mga kakibab, isa ka maestro ang ginhagad niya ang isa ka estudyante. Hindi ta ba mapatpat kakibab Eljan, kakibab Eric, kung ang maestro nga ni estudyante yagid sa sa section bala uyat yagid estudyante. But sa information naton isa ka estudyante kaga isa ka maestro is natabo ini sa isa ka subdivision sa may barangay Alihis, Bacolod City. Hindi talang paghambal kung diin tampining subdivision, sunod sa aton sininga makapulisan. Gabi, ginhagad sang maestro ang isa ka estudyante. Allegedly ginchat sang maestro ang estudyante nga magkadto diri, no? Nagkadto man ining estudyante around 7 p.m. 7 p.m. to 7:30 nagkadto ang estudyante. Now, alas 8, duha lang ni sila. Suno dire, nag-order by motor bala, do tawag nga, do grab na or something
1: rider, throw a rider.
0: Ang cas rider. Nag-order ni sila sang Ilimnon. Actually, ang Ilimnon is drink eh, no? Wala kita may nakita dito ng mga botilya, kan ang ininom nila. Now, sa sulod sang balay ng ina, balay sang maestro, nag-surianay sila, nag-inom sila. So, no, allegedly sa nakuha natin ng impormasyon, halin sa aton sining nga makapulisan, sa gintuad sang suspect, samtang nag-inom-inom sila, kakibab Eljan, kakibab Eric, ginapalantaw. O kung gin-insist ka ginapalantaw sang maestro sa isa ka binastos o kung pornographic videos ang estudyante. Kakibab Eric, kakibab Eljan, grade 11, allegedly, ining bata.
1: Pero ang edad niya 22, 24 anyos na.
0: Pero 24 anyos na ni.
1: Okay.
0: Duro ko naghalin, nagbalik ni siya sa atong sininga mga kagayon. Di, may edad naman, 24 anyos. Wala ta kabalo, pero doon medyo tigul-tigulang ni ang estudyan. Ang maestro, wala na to nakuha ang detalye, gitang edad siya ni. Kagayon ba, Eljan? Now, sang gabi nga to, ginpalantaw sang maestro, ining estudyante sang isa ka pornographic videos doob nga nag-ayo sunod diri sa suspect nag-ayo ang isang maestro nga ubahan ini siya kakibayba Eljan, okay. Ubahan ini siya kagapus-gapuson ang sunod sa
1: nag role playing siya do mo mo gi doktor mo sala bro. So, guha niya, ginilog nila, nag-role-playing sila kakipay ba, Berto?
0: Yes, nag-role-playing.
1: Ginpandaman ko na to si Wilson mo, hindi ka pag-gapos-gapos. Okay, naso na natabo, Bert?
2: Grabe, guys, sir, gali, Berto.
0: Ang estudyante, gingapos yung man. Ining maestro, ang gapos, wala ni Bayo, ah. Sorry, gin, medyo sensitibo, atong sining hinunanon.
1: Amo na video sa mong ginapakita mo, Berto?
0: Ha?
1: May video man ni Bert?
0: Ah, may video kita galing
1: gimbler talang kay para hindi magki. So natabo diri ka kay Fiberto, nagsilig si maestro, ako di ka tanaw sa bold.
2: Oh, ngaga pusa
1: kuging. Ngaga pusa kuging. Amo na.
0: Amo na.
1: Kinsa gingapo sa pulungkuan?
0: Basta gingapo sila, wala gin detalye.
1: Pila kabilog ang upo dya na nga mga estudyante, nga mga boylet niya, pila kabilog, isa malang?
0: Yes, amo naman lang nito. Wait, takabalo ka gay vibe Eljan kung pilagi ning iya sini nga ano, pero amo ning
1: ang sanggab no? Ito bala sa batabong krimen, pila mo po dia?
2: Pila sila?
0: Ay, sya lang gini
1: sila. Aduwa lang gid sila. Okay, dason.
0: Ning aduwa ga ilong. Okay. Ang location ko malantaw mo sa video, natabo ang pagapo sa sulod sang kwarto eh.
2: Kwarto. Do kanami isang kwarto do apartment in Ebert.
0: Balay gid ni
1: so, balay na sa maestro eh.
0: Sa pulis balay gid ni nga diin dira gid yang maestro gatiner eh.
2: Okay
1: now ano na tabo
0: sa maestro ang balay.
2: Dason. Okay, nagapos-gapos na, gapos-gapos na.
0: Ako malantaw mo ang scenario sang crime scene. Ang kwarto, sa sulod sang kwarto, may hiligdaan sa dalum sang hiligdaan dira nakahandusay ang lalaki nga maestro, nakauba, wala bayo, kag dugoon, kag sa aton sini nga mga kikibay, makita mo ang baba sang maestro, sunog. Amuning natabo, sunog dire, bago pa nga nagpagpainom sang Muriatek. Nagigapusay sila, pagapusay nila, kikibay pa dyan, sunog sa suspect, suno sa kapulisan nga gintuan sang suspect, ginpainom niya sang muriatic acid ining maestro. Kay man, suno diri sa suspect, wala pa kuno natabo ang gapusay, ginapainom niya sang muriatic acid nga ginabutangan, kung ginasamo bala sa ilimnon sang maestro kag ipainom sa estudyante. Amuning una nga manakwa ang information sa...
1: Tulita, di naglalaid na to siya niya kung gipagisamo sa... Kung gipagisamo ang muriatic acid sa beer o whatever gininom nila. Kung nagsululuka na to siya.
2: Kani nagkurong-kurong na siya.
1: O kamudlay, manapatihan niya mga sugilanon niya.
0: Oo, amuning hanambalya mo.
1: Kung naguna, nagibutangan sa muriatic acid, di na to siya kamuto.
2: Bisan jotay lang po na inom niya, matyago niya gina.
0: Amuning, ambalya sir, ako ikaw siya una, painom sa akon mong. Ginabutangan niya sang muriatic acid.
1: Pwede na yan ang aligasyon. Sige, dason.
0: Oo. Now, ginpainom niya, actually may sabtanay nga nataboy. Pero wait, takabalo ko anong sabtanay sini. Nagsabtanay, nagginkastigo pa suno sa kapulisan, sa investigation. Sang estudyante, ang maestro, tub-tub nga ginpainom niya gitong ginpainom sang muriatic. That's why makita naton sa bangkay sang maestro, ang iya baba, sunog dyan, itom-itom. Kagula kita sing may nakita dito sa lawas. Sabi nga, actually una, gin-report, gin-buno ko, no, pero wala sing buno nga natabo. Wala sing dugang, amo lang to, ginkastigo, kaginpainom. That's why amo to ang ginkos ang kamatayon sang biktima. Kagibat Eljan, sa natabo dito, magwa na kuntani ni ining malagyo, no?
2: Are.
0: Ining okay.
1: Bali napatay dayo na maestro, napatay dayo to maestro.
0: Unda patay dayo.
1: Grabe, ti sunog ang baba sa muriatic acid mo.
2: Ti sunog kagid eh.
1: So, sang paano? Okay, after the crime, anong gusto mo tabo malagyo ta ning suspect?
2: Dira.
0: Malagyo suspect.
2: Oh.
0: Kaso lang sarado ang grilled balas grilling.
1: Grills.
0: Grillings. Sarado. Mag-agi siya tani dito sa likod, sa kusina. May mga washing machine dito mo, kakibay Eljan. Dito sila galing, hindi ang mabuksan kay sarado, mayabi. Kag kung mag-agi man si Dri sa main door, kakibay Eljan, hindi man kay sarado, gintago sang teacher ang yabi.
1: Uy!
0: Ginlock mong, ginlock ang area mong. Yawan sa bangita sang yabi. Kakibay Eljan, kag hindi ang mabuksan, I don't know kung may grilling sa pagidna, nga hindi mag makagwa ining
1: ang paano ginhimo ya
0: ang ginhimo sang estudyante kag Kevin Eljan para mo ko ano makita mo sa video sa kisame gin pangbuklas ya tutalang tanan nga kisame
2: tigahod
0: eh kontani kaso hindi siya kagi
1: tinagali na gabong ko eh
2: balang eh gahod
0: amo na gani nga ana abta amo na nga
1: so, ko na mo gali why kamalo now diri kita sa aspeto sa mga palibot ano kalapit damo pamalay palibot sa silimpulian nila sang maestro nga ni
0: damo pamalay
1: ka so why sila kamalo nga may malay nakatabo sa maestro ano nag call sa ila attention nga nanawag sila pulis
0: kagibabal dyan, nagarubing ang tanod.
2: Are,
1: ari na. Exciting sa istorya.
2: Kundi magwa na siya, Bert, magwa siya.
1: Malagyo siya mo.
2: Malagyo siya. Oh. Hindi siya kagwa kay may mga lak, ginpang guba yung kisame. Si Mr. Tanod nagarubing. Sige Bert, anong tabo, Bert?
0: Gatricycle na yung mga tanod mo. I don't know kung paano nag-call attention na nakalabot sa tanod. But ang tanod mismo ni nakadiskubre nga may mga ligilig nag-aapok sa sulod sang balay nga na.
1: Okay.
0: Wala. Wala ba'y ginantaw nila sa kusina kaga hindi nila mabuksan gani. That's why ginpatawagan nila pulis kaga may something na nagupnupan nila nga may krimen nga natabo.
1: Nagapanagupnup abis sila. Then?
0: Ang bangkay sang maestro dito na nga ginkordon nilang area ginpatawagan sang pulis baga buklas nila sa agi sila sa kusina dito sa lamisa ang lalaki nagapumrun-puro, nagapanago sa iya sininga sa dalom na misa sa kusina. Dito paano nadakpan ining suspect na K5 ba?
1: Di nila nakita ang lalaki ang napatay ng mesto sunod kwarto? Gandusa? Hindi siya ginigotaw?
0: Dira sunod kwarto.
1: Sa kwarto siya ginigot?
0: Bali, ang bilang sistema, kwarto nga gamay, kahit mga subdivision, mga amuni.
1: Oh, hindi ko nga kwarto, pero dito siya ginigtan, ginigot siya sa bangot, siya sa katre, o kung ginigtan na siya kamot kang TL, anong klase igot man, dapat hindi siya ginigtan?
0: Ginigtan siya kag Iwael, sa likod ni Jaya.
1: Kimbaklid, the right term is kimbaklid. Pero ang TL niya, wahigot.
0: Wahigot na TL, ang diri lang di sa likod niya. Ang higot nga na, hindi na siya higot nga kalat. Do higot sang do pahabla no nga ginagamit sa mga scene man sa amo to gani sa movie bala kagiba
1: sa nagbakal sila sa mga gamit gali
2: ako na mo may ara gi sila gadget
1: bali ang guwayo sini bay pagka masokist o masadista tablaw
2: sadistic nga mga kwan
1: oh may amo na may amo man nga mga babae nga gusto yung ginasakit siya mo
2: isa pa na
1: oh kada po sa tapos mo masakit siya naman mga kiga
0: amo ni nga ang hindi siya basta-basta binga ginigot binga kangay sang tela daw ano lang daw mahigot nga no hindi may gamit gid sila kaki vibe ba sura ito ko nasunod sa pulis do ano eh do pa habla
2: no why sang pare sa kilig daw lululatigo
0: do amo na nga type
2: sige okay so nalabot na sang tanod nadakpa na sila tungod kay hindi siya kabukas. Patsyag ko kay Pebel dyan, kay Pebel to, nagpanik si Tuto, nagpanik si Boylet. Kay pwede mo lang ganing nga.
1: Sino nga yun? Si Tuto, Ged? Sino nga lang siyang laki, ah? Si Nunoy, si Tuto? Nunoy, hindi pwede.
0: Pero kay Pebel dyan, ginkwa tapagid ni sa pulis, no? Ang dugang pagid nga ano ayhan ang motibo. Kay Pebel dyan, may gintuad diri sa investigation kag sa hambal sang suspect kagi PBL John sa information allegedly mangutang ni Kuntani ang bata sa maestro amuling aton sini nga nakuha nga information
1: no lang kwarta
0: may utangon amo lang nang aton sini nga
2: nakuha ang cellphone bro
0: information sa suspect kay.
1: Sige.
0: May utangon, may takabulo ko anong kantidad ini, anong kadako ini. Kakifiba.
1: Tisubong anong kaso ipasaka siya, murder or homicide?
0: Ginakwa ta ang dugang sini ko.
1: Sige, dugay, labuton tang police. Bert, thank you so much. At least naplastar mayo, ha? So natabo, hindi mga ano oras siya na nadakpan sa Friday?
0: Alas 12 gid.
1: Ano oras sila nag-upod ni teacher sa sulod sa balay?
0: Adi, alas 12, posible, mga around 12 na tabo ang insidente. Siguro mga 1 or 2 amo ang pagdakop sa pulisya.
1: Pero timprano, pag-uro si Boylet, nagkanto na eh.
2: Oh.
0: Timprano, pa kayo nag-inom pa ni sila mong kadamo sa mga kan nga nag-inom pa sila, naglantaw sila movie or something, ano, dira ang ilang istoryahan. Dako ang time, no, nga gin-consume bago na tabo ang krimen.
1: Ang lesson learned naman, hindi ka gin-magsalig. Kay basta sa mga amigo tang LGBTQ halong kamong sa mga ginaminggol yung mga tao you don't know kung anong motibo na slikod. Be careful about it. Kay Paberto?
0: Sige. Kage vibe medyo mamba na to nang respeto naman ang pamilya kay una naton gingkwa ining information halin initanan sa aton sini nga mga kapulisan nagayo diri pamilya nga hindi pag divulge sa tanan nga mga identity sining natabo kay do medyo ti
1: sensitive ka makauluya ng insidente eh.
0: Pero bati inang lanta kagaang aton sining kuha sang information alin sa guidance kag sa aton sining mga kapulisan sang PIO sa Bacolod City Police Office. Sige kag Gabe Eljan, kag Gabe Eric, balita naton dulong sa Kaluan sang DTX 500 D3 Bio MyTC kag DTX Coffee Mix. Ako si Kagiva Berto Gakit para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko, pagkalingawan sa Negros, K5 News FM.
1: Grabe. Salamat, Berto Gakit. Anong itsura sa boarding house? Yeah. Oh, no, it's not a boarding house, Balay.
2: Balay,
1: Sang siling maestro? Ara dito si K5 Wilson, hindi ka mo maghalin. Mabalik kami ni K5 Eric with K5 Wilson as to the real scenario para mabalantan doon ano kalapit ang mga kasilingad. Kag paano na mutikan, gurugali na gabong lang ang K5 Eric. Investigasyon sa police. Tikwa,
2: on mong kisami, kundi magabat yun.
1: Maragit net niya kag Kipa Berik.
2: Tanahon takong lapit ang kaingon.
1: Sige. Oh. Wilson, standby ka na. Pagbalik naman ko, punta na si Kipa Wilson. Bilyen ha, ang matas ang Kipa.
2: Yes.
1: Oras, alas 7:53.
2: Standby.
3: This time check is brought to you by New Star Luxury. It's time. Play smart, play bright with New Star Online. Have fun, take it easy. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email at responsiblegaming@pancor.ph. This time check is brought to you by Salon Pass. This time check is brought to you by Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Magbabalik ang inyong kampiyon na programa dito sa K5 News FM. Magalipas ang ilang pa. Lala. 101.5 K5 News FM. DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. DTX 500.
4: Ilay Lady La Cruz, taas ang akon nga sugar 375.
5: Saan nag-inom ka?
6: DTX 500.
5: Dila nalang subong imo sugar.
4: Pagtigil ka namin isang DTX 500 165 sa dugo ko man 120 over 80. DTX 500 nag-
3: DTX 500.
5: Historyahan ta kon bala, ano ini ang ginatawag nga DNA? Permita ni mabatian kag paano ini ginaguba sang oxidative stress gani nagaresulta sa mutation kag later on cancer. Foremost, ano bala ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang DNA, Sir GPM, ang acronym for deoxyribonucleic acid. Ini ang pinaka-importante nga biological molecule nga makitaan in all forms of life. Mm-hmm. No? Once nga may ara sa mutation nga matabo sa genetic code, magaresulta ini sa balatian. Mm-hmm. Amuna nga dapat inom gid sang DTX 500 kag mighty zero pure si bangod ini ang may ikasarang nga amligan ang aton cellula, especially ang DNA from damaged tugas ang gitawag nila nga oxidative stress. Mm-hmm. Tanan nga cellula sang aton lawas ang may DNA bangod ini ang responsable sa paghatag instruction sa cellula tuhoy sa aton nga development, growth, production kag normal functions. In short, ang DNA contains our genetic code. Mm-hmm. Mga instructions kung ano kita kataas, kulong bala o straight imo buhok, itom o puti ang panit, blue o brown ang mata, blonde o itom ang buhok, dapa o taas ang ilong.
5: Tabaw?
7: Apil pagalina. Gusto mo nga kampiyon nga din eh, di siyempre, amligan pagi sa pag-inom sang DTX 500 kag MyTC, kaya sigurado wala sang kapalpakan ang imo nga genetic codes nga mapasa sa imo nga mga liwat or mga bibis mo. Wala birth defects, hindi balati anon, healthy kag kompleto si bibi.
5: Kampiyon! So, ano yan, Doc, ang ginatawag nga gene?
7: Ang gene, Sir GP, amuni ang segments o mga parties ang DNA nga nagadala sa gitawag specific instructions sa mangin itsura sang bata halin sa kombinasyon sang tatay kag nanay. Magluwas sa physical characteristics ang genes amuman ang nagadetermine sang madamo nga functions. For example, ang isa ka gene codes para sa protein nga insulin, isa ka hormone nga nagakontrol sang blood sugar levels. Amuna nga ang rason kun nga ang diabetes makabig nga hereditary kay pwede mo gid na nga mamana halin sa imo nga ginikanan nga may diabetes bangod sa gitawag genetic anomaly.
5: Na, no?
7: That's why gin-advise na gid Sir GP nga regular ang pag-inom sining mga suplemento nga taas antioxidants. Ang pag-inom sang DTX 500, MyTC or PureC, ilabi na sa may mga family history sang diabetes, hypertension, cardiovascular diseases kag iban pa. Imagine ba Sir GP, kita nga mga tao mayara sang estimated nga 30,000 ka genes. Pero sa kabilugan nga DNA sang chromosomes, 1% lang sini ang protein coding gene. Wala pa may baluan sa mga scientists kung ano ang function sang nabilin nga 99% sang DNA. DNA. Although sila ang nagapati ngayon ang involved sa pag-regulate sang transcription o kon ang pagkopya sang genes DNA into mRNA o tag translation o ang pag-usar sang mRNA agod maghimo sang proteins kaangay sang gitawag insulin.
6: TTX 500.
8: Mali na habagat.
9: Anong ginabatsyag mo?
8: Ang left ko ba lang ang mata inang may nagasapdol kang di na ko kakita. Tinabakal ko dayon sa DTS. Sa isa ka adlaw. Two times ko tagdaw duwa ka kapsul. Inang pagkaubos ko sir, may alibyo kay namit na gitsa akon nga mata.
6: TTX 500.
5: So ano gali dok ang explanation sang chromosomes? Amo na gali ang explanation I mean sang chromosomes, DNA kag genes. Pero paano bala nagaka-damage ang DNA, Doc Ramil?
7: Ang pinaka-common nga rason sa pag-aguba o dysfunction sang DNA, Sir GP, amo ang kakulang sa gitawag antioxidants. Pero may ginato na balik-balik, labi na sa mga wala, gainom DTX 500, way gainom ITC, way gainom PureC, ang oxidative stress, bangod sa madamo nga free radicals halin mismo sa mitochondria, sang kada selula, ang nagaresulta sa DNA base sa gitawag or base modification. Meaning, ginaliwat o ginakurap ang instruction sang DNA. Single or double strand breaks, meaning nagakautod ang DNA strand gani hindi na ini kumpleto. Subong man ang formation sa pyrimidinic lesion. Kag initanan nga nagaresulta sa toxicity sa aton nga selula, gani nagakapatay ang mga selula earlier sang ila nakatalana nga tiod. Amo na nga ang wala gainom DTX 500, wala gainom ITC, wala gainom PureC, mas dasing magtigulang. Kay wala sang gapugong sa epekto sa gitawag oxidative stress sa cellular aging.
6: DTX 500!
10: Diyan na mag-asok.
5: Ang imong sugar sa una, pila man?
10: 300.
5: Kanos ama ka nag-start o DTX 500?
10: Magduha pa kasi man.
5: Yun sa man yung pag-inom?
10: Muntag o happy eh.
5: Kapila naman sugar ni mo ron?
10: 126 na lang.
6: DTX 500! DTX 500 Health Alert with Dr. Ramil Uy. T3 Bio. Diabetiko ka bala o may high blood? Rason nga pigaw ang imo immune system. Di magkabala ka. Mag T3 Bio ka abyan. Ang Loric kag Monolaurin sa T3 Bio. Sarang makaprotekta sa imo lawas kontra mikrobyo. Biskan pigaw ang imo immune system. Mag T3 Bio ka na. T3 Bio. Galikaw ka bala sa fever hangover? Sa diin nga gapangluya imo lawas tapos magtrangkaso. Mag T3 Bio ka ang T3 Bio. Uno sang MCTs. Nga gahatag sang insigida nga enerhiya sa aton lawas. Rason nga dali magbalik ang pagkabagsik sang imo lawas. T3 Bio. DTX 500. Ang pag-inom kag pagmanigarilyo sa lawas ang hindi maayo. Dapat adlaw-adlaw protektado. Mag DTX 500. Aga, unto, kagabi. DTX 500. Ang pangpawi kag super detox mo. DTX 500. Para sa matino nga dugo. DTX 500. Para sa healthy nga tayo. DTX 500. Ang DTX 500. Ang may mataas nga antioxidant. Nga amo naman ang nagatino sang imo atay. Basta tino nga tayo. Happy kanunay. DTX 500. Masaligan. Epic. Tibo DTX 500 Mighty C Alkaline nga Vitamin C.
11: Ako galing si Arjen, nagkanto si Raiti sa nagligad, sikisakit ka dyan katama. Di ang basang tiyo ko, tumarko sang Mighty C Alkaline Vitamin C. 2 capsule, 3 times a day, 3 kadlaw, wala ang sakit sa akong tutunan. Salamat sa Mighty C.
6: Mighty C, mabaka sa mga butika. Mighty C, ang Alkaline nga Vitamin C.
12: Ako si Anika, kundayan ko mangi kay gali, may UTI ko. Ang tiya ko naghambal, try ko ang Mighty C 1 capsule, 3 times a day. 1 a week lang nag-ayo ng UTI ko. Salamat sa
6: Mighty C, efektibo.
12: Mighty
6: C! Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
13: Ako si Mundot Ausas. Madamo na sang kape na tilawan. Apang lahingid ang DTX Coffee Mix magluwas nga manami ang sabor. Nagkupos na ako nubag nga tiin. Pati ako na arthritis, wala na magbalik.
6: DTX Coffee Mix. Mabaka sa mga butika. DTX Coffee Mix.
14: Ako si Rico. Sang una, hindi ko gid masawaan ang pagpangapi bangod apektado gidayo ng akong tulog. Apang ang DTX Coffee Mix, mamuok yapo ng akong tulog. Subong aga kagahapon na ako ko magpangapi sang DTX Coffee Mix.
6: DTX Coffee Mix. Mabasa ang butika. DTX Beauty Soap.
15: Ako si Katrina. Gaya na gina akong ginaproblema ang akong mga alap-up sa akong nawong kaglikod. Sang nagamit ko sang DTX Beauty Soap, naghinahinay na siya na dula. Sa DTX Beauty Soap, hamis ang kutis.
6: DTX Beauty Soap. Mabasa sa mga butika. DTX Beauty Soap.
16: Ako si Elaine. Ako, gina nga akong pagpasalamat sa DTX Beauty Soap sa pag-moisturize, pag-hamis, kag-pagpaputi sang akong nga pani. May yara inisang antimicrobial property. Nagamuning nagapatay sa mga mikrobyo na ginahalinan sa mga skin diseases.
6: DTX Beauty Soap.
17: Mabaka sa mga butika.
18: Spore Biotics na ginugdan sang prebiotic. Nagapabaskog sang imo nga resistensya. Spore Biotics. Nagapanamig sang digestion kag nagapamaayo sang nutrient absorption sa bituka. Sa klinika Spore Biotics, you're always in good health.
19: Ang bana po, MVP sa basketball. Sagad mag-dribble. Sagad-sagad pag-inya mag-shoot.
20: He knocks it down!
19: Pero wag ka. Bisan ka po na sa hambang, may oras kid kami para sa amon game. Nga duha. Kay balaan mo, naka-extend food supplement for men si Tarling.
18: Extend food supplement for men. May maka, kag lavo waska, nga nagapataas ang enerhiya, kag stamina sang lawas, para sa mas